0: friends, malate lang tagamay, no? Ah, malate lang tagamay. Galit 10 minutes na, no? Ah, ma-commercial break na lang tanay. Oh. Pagbalik ta karon, pabati na mon sa inyo ang third placer.
1: Ah.
0: Sumag National High School.
1: Mm.
0: And then may update kita sa nalulod gaba o kung nasunog gabarko dito naman sa Palawat. Inigabahin sa ato naman yung program Builog na ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, inyong alkaline vitamin C. Si Juni Hinovia Lubugdang, kadami kuno sa mga daw mga professional na ang reporter. No? Si overall very good gidya, the champion, Imaling Cordobao. No? Ilongga sa New Zealand. You believe sila? Si Kinichong Kumay namin observation, due time nilang adjust sa modulation, kamunang kampiyon. Sini nga buhin-buhin nanju tay ang energy level. Ning ni Kinichongko, ang mansilingan akon paborito pero kabay pa nga lower down ang energy gamay lang. Honest review ko lang. Natural niya sa.
1: Correct na.
0: Makabulig na para magnami pagid. Actually, ang pinakaimportante relax pero lively. Hindi man pwedeng relax kuno patay, no? Mapos kami commercial break ni K Fabiari pagbalik ta. Pamatian ta naman ang winning piece kag performance sang Sumag National High School.
1: Very good.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 8.04 na sa aga.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: para mismo.
3: DDX 500
5: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
5: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos nga kapsula nga health investment.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant given Matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
6: Ginaparis naton ang iningituwag Mighty si Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakus na sa oxidative stress. Kung kung damo na ang free radicals sa cellula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo cellula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler ni sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
8: Gina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka magino
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
12: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
9: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso.
13: Kaya ngayong papago-bago ang panahon,
10: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
14: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
16: K5 News FM.
0: Bacol vice versa. Do hindi guro kamo basi makakarga
17: sa mga
0: ro. Like for example, may ara kita announcement naging pagwa ang iyasang TriStar.
16: TriStar.
0: Ang TriStar gapabalo subong, tanan yung mga customer, basi pwede ta ma-post block. Nga wala sang i-vehicle, no? Ilang, ara na no yung atong yung Palawan.
16: Ang tarpulin nila lang para may...
0: Ay, ang Palawan, ara na. Nakatandem na ta, ara ng Palawan. Okay. Ipasa tala this time, no? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang Palawan ngayon ay nakaantabay at ang buong Pilipinas para sa update sa nangyari pong pagkasunog ng MV June Aster dyan po sa Coron, Palawan. Palawan, magandang umaga po.
17: Kababayan natin, now the mission is identification. How to identify. Posible makakasama natin ang mga himpila ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. Ang K5 News FM, ang flagship station natin mula sa Bacolod City. Flagship station ng Bacolod City kasama ang K5 News FM sa Iloilo, Santiago, Isabela, sa Cagayan Valley Region. Ang K5 News FM sa Olongapo City, K5 News FM sa Tacloban, K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao, K5 News FM sa Antique, K5 News FM sa Rojas, Western Visayas, K5 News FM sa Calibo, at K5 News FM sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Kasama ang 10 pa mga himpilan sa Oriental at Occidental sa Negros Island Region, mga ka-K5. Ang importante, ang pinaka-updates no, mula kay ka-K5 Ray Almudal at kay ka-K5 Grace Velastrino, kasi halos doon lahat nakatutok. Ang lahat ng mga maritime authorities natin, national at local, nandoon. Ang Maritime Industry Authority mismo, ang Marina, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, kasama ng ilan sa mga local authorities, ng mga local government units, combined ang pwersa, pati ang mga soko ng ating kapulisan, mga ka-K5. Oras sa buong bansang Pilipinas, 19 minuto sa nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga.
18: Oh, de los fulos.
17: Kalma bala, Engineer Junior, bau Diyos ko daw. Daw makayasan, matas ang alay mukha mo amo na da nga naintindihan ta na ina. Mga ka-K5, again, we are on a live tandem broadcast presentation ng mga himpila ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. K5 News FM, we will do the roll call, mga ka-K5, as we are about to bring you the latest update. May kinalaman sa pagsunog, pagkasunog, paglagablab na kinamatay ng napakarami doon sa karagatan ng Coron sa MV June Aster. Roll call, mga ka-K5, mula sa ating pinaka-flagship station, ang K5 News FM sa Bacolod City with our BPO, Sir Elgin Castaño. K5 News FM Bacolod, a K5 mo.
0: Isang napakagandang umaga po, Luzon. K5 Bacolod. Yes, isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po yung pasok namin dyan, K5 Alex? You're coming here loud and clear. Welcome to the City of Smiles and the home of the world-renowned Mascara Festival. Handa na po kaming makinig sa anumang kaganapan at update tungkol po sa pangyayari dyan po sa Coron, Palawan. Balik sa inyo, Palawan.
17: Maraming salamat kay BPO, kay Sir Elgin Castaño. You're coming here loud and clear. Ang signal ng K5 News FM Bacolod. Mula sa Bacolod City, let's proceed to K5 News FM Iloilo. K5 News FM Iloilo, a K5 nyo.
19: K5 Alex, sa ating mga kasamahan sa K5 News FM Philippines, good morning from the City of Love, Iloilo City. Ready na po dito ang mga Ilonggo na malaman ang pinaka-preska na mga detalye tungkol sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster dyan sa Coron, Palawan, na K5 Alex at mga K5 natin sa buong Pilipinas.
17: Maraming salamat from the City and the Province of Love, Iloilo, K5 News FM. Tunguhin natin ang Cagayan Valley Region sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago, Isabela. K5 News FM Santiago, pasok! Santiago, balikan natin ang K5 News FM Santiago. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. Tacloban City, K5 News FM, pasok! Tacloban, wala pang Tacloban, babalikan natin. Let's proceed to Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan, K5 mo.
20: Good morning, ka-K5, Alex, oga K5 News of Philippines. Kami po naman sa mga residente po naman ng City of Golden Friendship, Cagayan de Oro is ready now, all systems go for the latest update po sa Coron Palawan incident. Back to you, K5, Alex.
17: Maraming salamat sa the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, sa pamamagitan ng K5 News FM, Cagayan de Oro. Balikan natin ulit ang Cagayan or ang area ng Cagayan Valley region sa area po ng Santiago Isabela. Santiago Isabela, AK5 mo.
21: Maraming salamat, K5 Alex Palawan. You're coming in very loud and clear sa ating rehiyon dito sa Cagayan Valley region. Actually, Alex, K5 Alex, gusto naming malaman, yun bang sinasabing dalawang pagsabog sa barko, if that is a terroristic attack? Malaman natin kung may investigasyon na pasisimula na at of course nakabang kaming mga nandito sa Cagayan Valley region. Back to you, K5 Alex.
17: Actually, maraming salamat, pero malalaman natin yan sa update na ihatid sa atin ng K5 News team live and direct from Coron, Palawan. Kindly stand by. Now, let's proceed. Again, balikan natin ang mga areas kagaya ng K5 News FM na magmumula sa Tacloban City. K5 News FM, Tacloban. Pasok!
22: Magandang umaga mga ka-K5, nakaantamay ang K5 News FM Tacloban sa mga latest development from your end, ka-K5 Alex. Maraming kaming tanong kung bakit nangyari ang ganitong insidente na karamihan sa mga biktima ay nasa economy accommodation, na mas madali sanang mag-abandon ship. But later, kunin namin ang detalye from your end. Back to you, Palawan.
17: Well taken, K5 News FM Tacloban. Let's proceed to K5 News FM mula sa lalawigan ng Antique. K5 News FM Antique, AK5 mo.
23: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 Alex, dyan sa Palawan, ang buong sambayanan. Mula naman dito sa probinsya ng Antique ay nakaantabay na rin po sa mga latest sa mga updates. You're coming loud and clear at nag-aabang na lang po kami ng mga latest information direktamente po sa inyong area. Balik po sa inyo, K5 Alex.
17: Maraming salamat, K5 News FM Antique. Let's proceed to K5 News FM Rojas sa Western Visayas. K5 News FM, Rojas. So,
24: magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. You're coming in loud and clear, K5 Alex. At handa na po ang lalawigan ng Capiz at Rojas City na tumanggap ng mga development hinggil sa pagkasunog ng MV June Aster. Back to you, K5 Alex.
17: Maraming salamat sa acknowledgement, K5 News FM Rojas. Let's go to K5 News FM Calibo Aklan. K5 News FM Calibo Aklan. Pasok!
25: Good morning, K5 News FM Philippines. 5x5, okay ang signal nyo lahat dito no, sa K5 News FM Calibo sa Aklan. We're ready dito sa Calibo na makinig ng latest update dyan sa part ng Palawan. Back to you, Sir Alex.
17: Salamat, K5 News FM Calibo. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dakbanwa, Iang Dumaguete. Dumaguete, come in!
26: Salamat ka, K5 Alex, dyan sa Palawan. 5x5 ang pasok mo dito sa K5 News FM Negros Oriental. Lalo dito na po sa Dumaguete City, City of Gentle People. Ito po si Kakipay Bernie Cabusaw. Kasama ko po si Attorney Ronel Di Palubos. Back to you, Kakipay Balik!
17: Mga Kakipay Luzon, Visayas at Mindanao, K5 News FM Philippines, sa mga oras na ito, sa ilalim ng top flagship program na Foro de los Pueblos. Narito na po ang pinakahuling ulat mula sa ating news team, live and direct from Coron, Palawan, isa sa pinaka-world's wonder na kinagigiliwan ng lokal at international na mga turista. The shipwreck capital of the Philippines, Coron, Palawan, live and direct. Pinaka-latest update sa pinagsanib bursa ni ka-K5 Ray Almodal at ni ka-K5 Grace Ann Belostrino.
2: on the line, live and direct, kung saan ang galing at kung saan ang nangyayari itong napakalungkot nakadurog damdamin na development, mga ka-K5, sa naganap na pagkasunog ng MB June Aster, live and direct from Coron, K5, Ray Dahl.

0: Alex.
1: 7-6, Kakay-5 Ray.
0: Yes, Kakay-5 Alex, medyo mabigat-bigat at medyo masakit na pangyayari dahil sa aking likuran ngayon, nandito kami ngayon sa municipal town, sa municipal plaza kung saan dito rin matatagpuan yung municipal hall, yung MDRRMO, maging ang EOC ng Bayan ng Puron kung saan doon ibinabato lahat ng mga impormasyon na galing doon sa Port of Bora kung saan ipinoproseso itong mga labi ng mga nasunog na bangkay galing doon sa MV June Aster. Kinukunan sila ng sample at matapos makuna ng sample or yung mga palatandaan, singsing, relo na hindi pa nasunog, ay naka-code yan, naka-decode yan, at yun naman ang sinisend dito sa EOC ng Koron, at dito na naghihintay yung ilan sa mga kamag-anak kung matutukoy ba nila na gamit yun ang kanilang mga mahal sa buhay na kasama doon sa nasunog na barko. Pero ang pinaka-malala dito ka K5 Alex, gaya ng pakikipag-usap natin sa ilang mga opisyales sa IMT, maliban doon sa naunang 30 na mga casualties at sinunda ng 41 casualties kahapon na ibinaba kahapon sa Port of Borac dito sa Koron, mayroon pang nakita na ilang mga bangkay, yung forensic unit na umakyat doon mismo sa barko, na talagang paghawak daw nila doon sa mga bangkay ay brittle na siya, naaabo na. Yun daw ang isa sa mga pinakamahirap kunan ng sample dahil sa Pilipinas wala tayong sapat na teknolohiya na kahit yung abo ay makukuha natin ng sample ng DNA para itugma doon sa mga naghahanap na kamag-anak. So para yan yung pinaka-latest ngayon. At sige, tatanggap tayo ng mga katanungan kay K5 Alex para
1: Now, doon sa sinabi mong brittle na, ibig sabihin nagkarapod-pod ng nasunog, no, pasintabi sa mga kumakain sa buong Pilipinas. Malungkot ito kasi pahirapan ito sa process of identification, DNA, whatever it is. Ang unang tanong natin ay, maliban doon sa 76 na confirmed casualties, namatay, nasunog, yung iba, malubhang nasunog, may naiwan pa sa barko kasi may sinasabi dito 4376, 12 ang unaccounted for. So yung naiwan sa barko na halos mahirap ng dalhin o bitbitin kasi nagkakarapod-pod na ito ka K5 Ray, ibig sabihin hindi pa ito kabilang sa 76 na namatay, na declared.
0: Actually hindi pa ka K5 Alex, pero kasi doon sa mga opisyal, no, na nagsasagawa ng retrieval operations, hindi nila masyadong hindi nila halos makuha. Makikita kasi natin na base sa kanilang pakikipagpintuan sa atin kahapon, na makikita mong tao yung namatay dahil doon sa hugis,
1: yes,
0: sa mga buto. Ang problema, once nakukunin na nila ito, kasi hindi raw pala ganun na kadali kumuha ng ganitong klase ng bangkay, lalo na nasunog. Yun nga, pagbuhat daw nila o pagtanggal nila, nababasag at nadudurog, naaabo yung tug na bangkay ka K5 Alex.
1: Ibig sabihin, murag na unwanted na cremate. Parang cremated, yes, siya na hindi naman ginusto, no? But anyway, mas maganda ang mga himpilan natin sa buong bansang Pilipinas ang mag-shoot na mga questions para at least para sa kanila ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga Filipino, Canada, Amerika, Europe na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, na posible may mga kamag-anakan na nakasama rito, biktima sa, you know, pagkamatay dahil dito sa kalunos-lunos na nangyari, trahedyang ito na kung saan involve ang MV June Aster. We will acknowledge first our flagship station sa himpilan po ng K5 News FM mula sa City of Smiles sa Bacolod City with our BPO at Sir Eljan Castaño at K5 Eric Tenerefe. Bacolod sa katanungan, please come in.
2: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Kasama ko po si K5 Eric Tenerefe sa mga oras na ito. Ang una po naming katanungan kasi ngayong umaga, meron pong advisory pinalabas dito ang mga RoRo passenger, isa sa pinakamalaking RoRo passenger

0: a vessel dito po sa Bacolod na kanyang rota ay Iloilo, Bacolod, vice versa. Meron pong advisory, bawal na ang pagkarga ng mga electronic or electric vehicle sa kanilang ro-ro passenger vessel. Ang tanong, na pinpoint na ba o natukoy na ho ba ng mga authorities, ano ba talaga ang pinagmulan ng pagkasabog at pagkasunog nitong MV John Aster dyan po sa Coron, Palawan?
1: Yes, K5L John, magandang umaga, K5 Eric. Ito yung isa sa mga ikinaiinis ngayon ng ilang mga kababayan natin rito sa lalawigan ng Palawan, particularly especially doon sa mga pamilya na kasama doon, na may kasamang kamag-anak doon sa nasunog na barko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa maidiretso, hindi pa may pagpatuloy ng mga law enforcement agencies na kabilang dito sa IMT yung isinasagawang investigasyon para matukoy talaga kung ano yung pinagbulan o ano yung pinaka-reason bakit nagkaroon ng pagsabog at bakit nasunog itong barkong ito. Kasi base sa pakikipag-ugnayan natin sa Philippine Coast Guard na siyang lead agency na nagsasagawa ng operations, nasa retrieval operations pa lamang ang kanilang grupo. At ito nga isa rin sa mga nakakalungkot dahil yung first, yung economy section ng barko at yung aircon room na sinasabi nilang maraming na trap, yun pa lang yung napapasok nila sa ngayon. Yung pinakailalim ng barko kung saan nakasakay doon yung ilang mga sasakyan, yung ilang mga van na may mga kargang o may mga kargamento, mga motorsiklo, hindi pa nila mapasok sa ngayon dahil pinasok na ito ka K5L dyan, ka K5 Eric, ng tubig sa loob. So medyo critical na yung kanilang gagawing pagsuyod doon sa area kasi kailangan pang ipump muna yung tubig na mahibas yung pinakailalim ng barko bago sila makapagsagawa ng pagsusuri doon sa area at ma-retrieve kung may mga bangkay pang natitira doon na nasunog din bago sila makapagsagawa ng diretsuhang investigasyon patungkol dito ka K5L dyan. Doon sa mga lumalabas kasi sa ilang mga balita sa social media at sa larawang ibinigay din ng Philippine Coast Guard, may nakitang mga sasakyan doon at may nakitang isang kotse doon na sinasabi parang hindi pa kumpirmado kung ito ba ay electric vehicle or hybrid electric vehicle. So, under investigation pa po ito ka K5L dyan at ka K5 Eric.
0: Okay.
2: K5 Bacolod.
0: May yes. Follow-up question si K5 Eric. Go ahead, K5 Eric.
3: K5,
0: partner na gwapo.
3: K5 Alex and K5 Philippines, good morning. K5 Ray, sinabi mo na may nakita doon sa isang sasakyan sa loob ng barko. Renz, paki-flash nga sa screen natin para makita ng buong Pilipinas. We have here a picture sa loob mismo ng MV John Aster. If you will take a look, eyes on the board tayo, K5 Philippines. Andyan yung kotse. Andyan yung mga motorsiklo na this is the only surviving picture sa loob mismo ng barko. At on the ground level, yung sa taas na portion, yan ang economy accommodation ng MV John Aster. So pag nakita ninyo isang sasakyan, sunog na sunog, may mga motor, sunog na sunog, at sa accounts ng mga survivor, may narinig na sumabog. Now, question kay Fibre Almodal, because you're now on the port, do you have now a specific explanation from the investigating authorities kung ano ba talagang nangyari? Bakit ang bulk ng namatay of the 76 dead, majority of which ay galing sa economy portion? Ano ba ang nangyari at anong sasakyan ang investigasyon, ang resulta ng investigasyon nila dito sa makikita ngayon sa picture? The fact that there are now shipping companies banning the shipment of EV and PHEV vehicles on commercial ro-ro vessels sa Palawan. Yes, sa mga passengers.
1: Yes. K5 Eric, yung bihikulo na yan na nakikita natin, hindi pa siya kumpirmado kung electric vehicle ba or hybrid vehicle. Pero base dun sa mga impormasyon na kukuha natin, parang BYD, no? Brand So alam naman natin na BYD brand, ito ay karamihan ng mga vehicle na ito ay electric vehicle.
2: Okay.
1: So pagdating doon sa investigation, blanco pa tayo at wala pa rin maibigay dyan na sagot yung mga authorities, particularly Philippine Coast Guard and then Bureau of Fire Protection, dahil yung Bureau of Fire Protection eh hindi pa halos makapenetrate doon para makapagsimula kung saan nila tutukuyin yung origin of fire. Doon naman sa katanungan kung saan, bakit dito sa economy section maraming namatay, ang kwento dito, ito ay hindi inilabas doon sa press conference ng Philippine Coast Guard, pero dahil may mga kilala tayo at mga kaibigan tayo sa IMT before na matagal na rin natin nakasama, base sa pakikipagkwentuhan natin, at sila kasi ay umakyat din mismo doon sa barko at sila yung nag-retrieve nitong mga namatay, mga nasunog na bangkay, kaya pala maraming namatay doon sa doon kasi ang may pinakamaraming tao, K5 Eric, sa mismong economy section. Yung tinitingnan nga natin, yung bago, nung hindi pa napapasok aircon room na tinutukoy na sinasabi, hinihinala nga natin nung una na baka doon ay mas maraming na-trap. Sampung casualties lang yung nakuha doon. Mas marami dito sa economy dahil ang nangyari, base na rin sa pakikipag-usap natin at sa mga na-interview natin ng mga survivor, nung narinig nila yung pagsabog, nagpanik yung mga tao. Nung nagpanik yung mga tao ka K5 Eric, mga ka K5 sa buong Pilipinas, nagkatulakan, naghanap sila ng butas kung saan sila didiretso. Ngayon, mayroong isang lagusan yung barko kung saan may hagdanan pababa. Doon nagkatulakan ka K5 Eric, mga ka K5, doon na-trap itong mga sakay ng MV June Aster. Kasi nung pagsabog, nung sumabog daw, parang sa ilalim banda o sa bandang gitna, base doon sa mga survivor na narinig nila, biglang may lumabas na itim na usok. Yun yung nagpahirap doon sa ilang mga dapat sana ay makakalabas ng barko dahil hindi haro sila makahinga sa nangyari. At uminit bigla yung floor, nagsiksikan sila doon sa hagdan, doon na sila inabutan ka K5 Eric, ka K5 Eljon at sa mga ka K5 natin dahil doon ang may pinakamaraming nakuhang bangkay. At may mga bangkay pa doon na magkakayakap pa, may nakita pang bangkay doon base doon sa nag-retrieve ng mga bangkay. Kasama kasi dito rin ang Philippine Red Cross. May hindi matukoy kung nanay ba yun or bata na talagang magkayakap. Patong-patong daw kasi yung mga nakuhang bangkay doon sa may hagdanan ka K5 Eric, ka K5 Eljan.
2: Okay, I think that satisfies the question ng K5 News FM Bacolod. No, I think may similar question ang K5 News FM sa Cagayan Valley region. Standby Iloilo, unahin ko lang ang K5 News FM sa Santiago, Isabela. K5 News FM, Santiago, come in.
4: Maraming salamat K5 Alex at K5 Ray. Tulad ng nabanggit ko kanina, is there any investigation to see kung ito bang sinasabing dalawang beses na sumabog sa loob ng barko bago nagkaroon ng sunog, meron bang angulo na pwedeng tingnan na merong nagsadya or matawag na terroristic attack?
2: K5 Ray?
1: Yes. K5 Santiago, actually under investigation pa rin. Actually, iniisip din natin yan sa ngayon kung baka nga mayroong mga explosive na karga itong barko. Kasi ihiwalay lang natin ng konting topic nitong September 12. Mayroong tunituniladang explosives na na-recover dyan sa port of Puerto Princesa. At ang shipment nun, mga ka-K5, September 9. So hindi natin alam, baka ipinagsabay ito at baka lang ha, hindi naman natin ina-assume na baka may naikarga rin dito sa MV June Aster. Pero regarding dun sa tanong mo ka K5, kung baka may posibilidad na baka may pampasabog o terrorist at wala pang confirmation at wala pang inilalabas na ganyang klase ng impormasyon yung mga nag-iimbestiga hinggil sa pangyayaring ito.
4: All right, follow-up question, Alex. Yep, follow-up question, K5 Ray at K5 Alex. yung marina ba wala pang inaanunsyo kung anong desisyon sa remaining vessels? Kasi ang alam natin na pito lahat ang vessels ng MV ng Atienza Shipping Lines. So kung yung isa ay nasunog dahil sa trahedya na, ano ang desisyon nila? Sususpindin ba yung remaining na anim pang vessels na hindi mo na maglayag pending the ongoing investigation diyan sa nangyari diyan sa MV June Aster K5 Ray?
1: Okay. Actually K5 Santiago no. Nung nandito tayo sa Port of Bora kasi medyo may kalayuan yun dito sa Corontown. Hinanap din natin yung representante ng marina doon pero wala tayong nakita kasi gusto rin sana nating itanong yung mga bagay na yan kung isususpindi ba nila itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated doon sa kanilang mga biyahe. Pero so far parang wala pang nangyayaring ganun kasi kahapon yung barko mismo ng Atienza Company ang naghatid sa 20 mga pamilya mula sa Metro Manila na pumunta rito sa Coron para na may mga kamag-anak din na nakasakay doon sa MV June Aster na nasunog. So barko rin mismo nila yung naghatid ka K5 Santiago.
2: Okay, mula sa Luzon, balikan natin ang K5 News FM sa Western Visayas. Sa K5 News FM Iloilo, Iloilo sa katanungan, pasok!
5: Mula dito sa K5 News FM na Iloilo mga ka-K5, kasama nyo si K5 Christian Haguri. Nais nating i-reconcile K5 Ray, lahat ng numbers. Correct me if I'm wrong, 115 yung nakasakay na pasahero at 17 yung crew. Kung merong 43 survivors na unang naiulat at merong 76 na total retrieved bodies so far, meaning may 13 hindi pa na-identify, K5 Ray?
2: K5 Ray?
1: Yes. Yes, K5 Christian, tama yung binabanggit mo. Doon okay. sa 13 missing, hindi natin alam kung kasama ba dito si Kapitan or sinama ba siya doon sa mga survivor kasi base doon sa pakikipag-ugnayan natin, si Kapitan ay survivor pero until now, he's still missing, K5 Christian. Pero tama yung binabanggit mong data na yan. Pero okay, yung mga nakitirang bilang na hinahanap, ayaw natin mag-assume baka sila ay nandoon pa sa loob ng barko or mayroong ilan sa mga nakatalon at tapatpad lang sa ibang mga lugar dahil sa ngayon, mas pinalawak pa ng Philippine Coast Guard yung kanilang ginagawang search and rescue para doon sa mga posibleng nakatalon at baka napadpad lang sa ibang mga lugar. Pero alam nyo, base sa pakikipagkwentuhan natin doon sa mga pasahero, may mga nakatalon raw na hindi na inabot ng rescue team. Okay. Dahil madilim yung time na yun. May mga, ito kwento to ng mga nakasurvive, na may mga nakatalon na siguro kinapos na sila na hindi na inabot daw ng rescue team at lumubog na lang sa ilalim. So hinihintay natin, baka yung sinasabing bilang na yan na natitira ay hindi naman lahat manggagaling doon sa nasunog na MV June Aster ka K5 Christian.
2: Follow-up question, K5 Iloilo.
5: I'm good na K5 Alex. Salamat sa information.
2: Okay, maraming salamat K5 News FM Iloilo. Puntahan muna natin ang Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM na nakabase sa Cagayan de Oro City. K5, Cagayan de Oro. Come in!
6: Thank you very much. Dagang salamat pag-usap K5 Alex, K5 Ray. Kami po naman sa Northern Mindanao ay nagpapaabot ng aming condolences sa mga biktima po naman. In the meantime, maraming tanong ho sa amin kahit na sa comment section ay nagtatanong din kung ano ang pinaka-latest. Isa dito na gustong malaman ng mga taga-Cagayan ay para po naman sa nagpapatuloy na DNA examination. Ano po? Ano ho daw ang sistema lalong-lalo na pag-submit noong kanilang DNA information ng mga miyembro ng pamilya for corroboration or for the examination po?
2: K5 Ray.
1: Yes. Okay. Yung proseso ng ginagawang pagkuha ng sample for DNA examination, kasi nasubaybayan natin yan, nakatambay tayo dun sa Port of Coron kung saan inilalagak itong sandamakmak na mga nasunog na bangkay. Nagulat din tayo kasi akala din natin ganun lang kadali ang pagkuha ng DNA sample. So, sa isang bangkay, siguro nagre-range ng nasa 30 to 1 hour yung kanilang pagkuha ng sample, lalo na sensitibo raw kasi yung mga nakuhang labi at yung iba talagang sunog. Minsan nga, nakakailang bunot sila ng ngipin, no, yung mga molar na tinitingnan may natira pa doon para yun yung gawing sample. At minsan ay kung wala talaga doon, kumukuha sila ng part ng marrow natin, bone marrow dito sa may bandang pigi na posibleng may natitira pa. At yun yung gagamitin para sa DNA examination. Ngayon, kung sakali man na yung isang bangka, example lang natin ito, ito ay base doon sa binigay din sa ating information mula doon mismo sa mga nagsasagawa ng examination. Yung palatandaan, like yung relo, kung may relo or may singsing, kasama yun doon sa dinidecode, mga ka-K5, naka-encode doon sa sistemang binuo mismo ng IMT at EOC, from Borac port, isi-send nila lahat ng mga details, pati na rin yung larawan ng tao, kung kanino yon, at isi-send dito mismo sa munisipyo, sa EOC mismo, at para makita ng mga kamag-anak kung makikilala nila yung mga palatandaan, yung mga singsing, yung mga relo, kung sa kanilang kamag-anak ba yon. Pero kung talagang walang ganong klase ng palatandaan at tanging DNA sample lamang yung makapagpapatunay at para makilala, medyo matagal yung magiging proseso. Kasi sa 76 na mga nakuhang casualties, sa isang araw nagre-range lang sila halos ng nasa 5 hanggang 7 to 10 o 5 to 10 na mga labi ang kanilang nakukuha ng sample, dahil ganun ka proseso at ganun kahirap yung pagkuha nito. At hindi lang yon, dahil yung mga nakuha, sabay-sabay namang ipapadala yon sa crime laboratory, kaya medyo tatagal talaga. So aabuti ng buwan bago malaman kung sino-sino itong mga nasunog na bangkay na ito.
4: Okay, may follow up si K5 USFM Cagayan.
6: No further query, K5 Alex, K5 Ray, thank you very much. Salamat.
4: Okay, maraming salamat K5 USFM Cagayan de Oro. Standby ka K5 Grace Ann Villastrino sa press conference ng Philippine Coast Guard tungkol naman ito sa tulong para sa mga pamilya ng mga nabiktima, mga casualties. Tumungo muna tayo sa K5 News FM mula dyan sa larawigan ng Antique. K5 News FM Antique, sa mga katunungan, pasok!
7: Ka-K5 Ray, ka-K5 News FM Palawan, may isa lang po akong katanungan. This is with regards sa investigation, since na lahat po sa atin, buong Pilipinas, nakantabay po at medyo atat na po yung ilan sa patuloy na investigasyon na kumbaga merong blanco pa rin po ang ating mga nag-iimbestiga sa kasong ito, isang trahedya na so far pinakamalaki ngayon sa 2026 na nangyari. K5 News FM Palawan, ano na po ba ang o sino po ba ang humahawak sa investigasyon, o ano ang mga initiative na so far na nagawa ng ating mga investigative team dyan? May hiningi po bang tulong sa most advanced or sa more advanced team to help sa nagpapatuloy na investigasyon, o may itinalaga po bang special team para na mag-imbestiga sa ganitong kaso po, ka K5 Ray?
1: Yes. Actually, yung binuo ngayon ng IMT sa bayan ng Coron, ang pinaka-lead agency rito ay ang Philippine Coast Guard. So, hinihintay nilang matapos yung ginagawang retrieval operations bago talagang makapagsagawa ng full-blown investigation doon mismo sa loob ng barko. Kasi ngayon, hindi pa talaga nila mapasok. Actually, napaka-stricto nila rito, no, pagdating sa ganyang klase ng mga bagay. So once na matapos ma-retrieve at talagang malaman na wala na talagang natitira pang bangkay doon o kung ano pa mang labi ng tao, saka na magsisimula yung full-blown investigation patungkol dito sa pangyayaring ito. So IMT Coron ang IMT Coron at yung lead agency na nagsasagawa ay ang Philippine Coast Guard. Pero base dun sa tanong mo, kung may mga special may mga specialized team ba na tumungo rito, actually nandito na yung team from Mimaropa region, yung SOCO ng Mimaropa, yung forensic examiner nila ay nandito na para maimbestigahan at malaman kung ano pa yung dapat na malaman, lalong-lalo na doon sa mga na-recover na bangkay.
2: K5 News FM, Antique, salamat. Let's proceed to K5 News FM, Rojas, sa lalawigan ng Capiz. K5 News FM, Rojas, pasok! K5 Rojas.
8: Magandang umaga, K5 Ray. No? Ang tanong ng K5 Rojas ay ganito. Sa mga nasunog na bangkay at namatay na mga biktima, mayroon na bang numero na identify o nakilala na ka K5 Ray?
4: Meron daw. Meron ba?
1: Actually, so far sa ngayon, malungkot nating sabihin dahil wala pang nakikilala sa ngayon, maliban doon sa isang karga, isang sakay ng MV June Aster na bangkay kasi namatay sa Metro Manila, bangkay na siya nung itrinabel dito sa Coron. So yun ay ma-identified agad yun kapag natapos na yung proseso ng SOCO. Pero doon sa katanungan kung may na-identify na ba, so far wala pa kasi magbabase halos ang lahat doon sa DNA sample na isasagawa ng forensic team dito sa trahedyang ito, ka-K5.
4: Maliban na lang siguro, ka-K5 Ray, doon sa naunang naitalang limang namatay, di ba?
1: Yes. Yes, kasi yung lima na yon talagang identify. Yung dalawa doon ay nakuha na ng family at yung tatlo ay naidala na sa bayan ng Taytay, ka-K5 Alex.
4: Okay. Standby, K5 News FM Kalibo. Standby, News FM Dumaguete. Unahin muna natin ang K5 News FM Kalibo. Pasok, Kalibo!
9: Good morning sa K5 News FM Philippines. No, K5 Ray, ang katanungan namin dito sa Kalibo, halos 5 days na, no, nang mangyari itong trahedya dyan sa Palawan. Nakapagbigay na ba ng initial assistance sa mga survivors, sa family ng mga biktima, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, K5 Ray?
1: Yes. Actually, simula pa nung una, nung nangyari itong trahedya, may inilabas agad na statement itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na magbibigay sila ng assistance para doon sa mga pamilya na may kamag-anak na sakay ng barko. Hanggang ngayon, actually tuloy-tuloy yung kanilang ano eh, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa family. Andito nga sa mismong EOC itong mga pamilya na bine-verify yung mga nakamanipesto. Yun nga lang, may ilang mga reklamo dahil masyado raw mahigpit itong kumpanya na ito, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, dahil may mga kamag-anak na nga sila, hindi nila alam kung buhay o patay pa yon, pero pagdating doon sa mga listahan ay ganun sila kahigpit. Pero yung sinasabing pagbibigay ng financial assistance or assistance, may paunang na ibigay na mga ka-K5. At titingnan lang natin kung mayroon pang sunod na ibibigay kasi nagkakahalaga ito, kung hindi tayo nagkakamali, ng 200,000 pesos yung kanilang financial assistance para doon sa mga kamag-anak, lalong-lalo na doon sa mga survivor itong barko.
4: Pero i-clarify lang natin, K5 Ray, insurance ang magbabayad nito.
1: Yan ang titingnan natin na ka-K5 Alex, kung insurance ba o sarili pera ba to ng Atienza Inter-Island Ferries. Kumpirmahin pa natin yan, ka-K5 Alex. Malamang okay, sa insurance man gagaling eh.
4: Ilang milyon ang insured itong barko eh. Nabasa ko daw mga 87 million something. But anyway, that is subject for further verification. From Kalibo, Aklan, balikan natin ang Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dumaguete City. K5 Dumaguete, pasok!
10: Nagdaga salamat ka-K5 Ray, ka-K5 Alex, only in the Philippines. Nasunog ang barko, ang tagal magresponde. Ngayon, ang investigasyon, usad pagong. So, tatlo lang katanungan dito ka-K5 Ray, number one. Itong barko na ito, ilang taon na ito? Seaworthy pa ba ito? O worthiness? Seaworthy? Pangalawang tanong, karamihan ba sa mga pasahero taga Coron o mga bakasyonista? Pangatlong tanong, meron bang wala sa manifesto na nadamay o nakasakay sa barkong iyan na ka-K5 Ray? Back to you.
1: Yes. K5 Dumaguete, base doon sa iyong unang katanungan, kung ito bang barko ay worth it pa na bumiyahe base doon sa initial na investigation. Medyo may katandaan na itong barko kasi kung hindi tayo nagkakamali, 2004 pa na buo itong barkong ito. So, pero binigyan sila ng permiso o clearance na makabiyahe pa. So, legal pa yung pagbiyahe ng barko at wala pa raw problema. Doon sa, pakiulit nga raw ulit yung pangalawang katarungan.
10: Karamihan sa mga pasahero, taga Coron, taga Palawan, or mga bakasyonista?
1: Actually, karamihan sa mga pasahero, may mga taga Coron, may taga El Nido, meron ding, tama yung binabanggit mo, na magpapakasyon lang sana kasi yung ibang pasahero nito ay naka-base na dyan sa Metro Manila. Meron namang ilang sakay na papasyal lang din sana dito sa lalawigan ng Palawan. So, hiwa-hiwalay kung saan nakatira itong mga pasahero nitong MV June Aster. So, hindi lang taga Coron, may mga taga-ibang lugar at may mga taga-ibang probinsya pa nga na gaya ng binabanggit mo, na sana ay bibisita lang dito sa bayan ng Coron or mamamasyal lang dito sa bayan ng Coron.
10: Yung pangatlo, K5 Ray, meron bang mga pasahero na wala sa manifesto? Yung hits lang ba? Hits? Mga kilala ng mga crew? Meron bang nagpunta mga kamag-anak dyan?
1: Okay, actually, naririnig natin yan kasi may mga lumalabas na may mga kamag-anak na nagki-claim na nakasakay daw yung kanilang kaanak doon sa MV June Aster, pero wala naman doon sa listahan. Pero yan ay under verification pa ka K5 Dumaguete. Ipapa-verify pa natin yan kung talagang may mga hindi nakalagay doon sa manifesto. Kasi tama yung binabanggit mo, minsan kasi may mga kaibigan tayo sa barko na pa-saibit-saibit sa pwedeng makalibre or makasakay, hindi na nililista yon sa manifesto. Pero under investigation pa yung mga bagay na yan.
10: Salamat, salamat.
4: Dagang salamat, K5 News FM. Mula dyan sa lungsod ng Dumaguete. No, check natin. Balikan natin itong K5 News FM sa Tacloban City. Tacloban, K5 News FM. Pasok.
11: Maraming salamat. Ito ang aming katanungan. Lahat ng mga commercial vessel na naglalayag, they are governed, they are legally mandated by the International Maritime Organization na magkaroon ng tinatawag na Shipping Emergency Protocol or tawagin nila Shipboard Emergency Contingency Plan. Naka-outline dyan yung mga strict sequence of actions kung anong gagawin sa mga ganitong emergency. Okay? And nagtataka lang kami dito kung bakit mas marami ang nakasurvive na mga crew. Okay? Out of 17 crew, 13 yung nakasurvive. So meaning, itong Shipping Emergency Protocol or Shipboard Emergency Contingency Plan, hindi na ipatupad sa naturang insidente, Palawan.
4: K5 Ray?
1: Yes, K5 Tacloban, actually, yan dapat ang sasagutin ng kumpanya nitong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Kahapon nagkaroon ng press conference patungkol dyan at humarap itong HR ng barko. Makakasama natin dyan si K5 Grace Belostrino kasi siya yung nandoon mismo sa press conference na nangyari at kung may nabanggit itong representante ng Atienza Ferries. Nandiyan si K5 Grace sa ating Zoom.
4: Okay. Acknowledge, well taken, ka K5 Ray Almudal. No? I hope may baon ka na power trio dyan. May DTX 500 ka, may Mighty C, may Clinica D3 Bio kasi ilang araw na kayo dyan at DTX 500. No? Kasi palagay ko meron eh. Kasi malakas ang stamina mo, ang endurance mo doy. Grabe. Standby ha? Kukunin lang natin kahit hindi na makatapon ng mga questions ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Kukunin lang natin, kindly standby ka K5 Ray Almudal bago ka mag-extro. Kukunin ko ang ulat ni ka K5 Grace Ann Belostrino via Zoom para mapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa Metro Manila. Anong pinaka-latest may kinalaman dito sa commitment at sa ginawang press conference ng HR ng Atienza Shipping Lines na ito
12: sa kaganapan mga ka-K5.
13: Oo, de los
12: puntos. Sa kabilang linya natin ngayon, may ulat si ka-K5, may pasahero bang foreign national? Tatanungin natin yan mamaya. Si ka-K5, Grace Ann Belostrino, sa kanyang exclusive na ulat mula sa Coron, Palawan, para sa Luzon, Visayas at Mindanao. K5 News FM Philippines. K5 Grace Ann, pasok! Grace Ann Belostrino, come in.
13: Coron, de los pueblos.
12: K5 Grace Ann. Oh, sana si ka-K5 Grace Ann. No? Pakicheck kasi hindi ko makita ang demographics dito sa loob. Hindi ko man makita, Engineer Junior, na ginapakita mo ang buong ako lang makakita sa sarili ko. Hindi ko nga makita ang graphics ng mga kasamahan natin, no? So pakicheck kasi kailangan pa yan ang report ni K5 Grace Ann Belostrino sa mga oras na ito. Again, one more time, K5 Grace Ann Belostrino, pasok. Okay.
14: Yes, K5 Alex, magandang umaga sa atin pong mga kasamahan sa buong Pilipinas. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Corona, no? At kahapon nga ay nakasama tayo mismo sa barko ng Philippine Coast Guard, sakay ng MRRV Melchora Aquino. Ito yung second largest na barko ng Philippine Coast Guard. At simula sa port ng Coron ay bumiyahe tayo sa isla malapit doon sa Barangay Turda ng halos isang oras, ano, kung saan naroroon itong barko ng MV June Aster. Kasama natin yung ilan pa sa mga mamahayag at tumungo tayo mismo doon sa lugar para personal na makita itong MV June Aster, kung ano na ba yung itsura nito as of kahapon, ano. Pero hindi tayo nakalapit ng husto dahil nandoon ang halos sa pampang ang isang isla itong MV June Aster at medyo malaki yung ating barko at meron itong chance na sumadsad, ano.
12: Okay.
14: So, medyo malayo tayo at hindi nakadikit nga at pero natatanaw natin yung tindi talaga ng pinsala nitong barko, ano. Habang nandoon din yung mga grupo ng investigation na nagsasagawa pa nga ng ilang mga retrieval. So pagkatapos natin doon ay hinintay naman natin itong BRP Cape Engaño, ano, ng PCG. At from Melchora Aquino ay lumipat na tayo doon sa kabilang barko kung saan doon naman sakay naman yung mga labi ng 41 na ikalawang batch ng nakuha ng mga biktima mula doon sa barko. So from doon sa Floroona ng MV June Aster, kung saan ang galing yung BRP Engaño, ay sinundo tayo doon sa Melchora Aquino. And while on board, papuntang Borac Port, saan nga dadalhin yung mga labi, ay nagkaroon nga nitong isang press conference. Dito sumalang si Philippine Coast Guard Palawan Commander, si Commodore Jane Gisolgon, ang PCG spokesperson, kasama rin natin on board mismo si Commodore Noemi Cayabyab, at ang SOCO, si Police Lieutenant Colonel Richard Mangalip, at si Philippine Coast Guard Head ng Technical Support, Jeronimo Tovilla, at ang mismong Atienza Shipping Lines representative na si Dindo Macalinaw. So nandito na rin yung representative ng Atienza sa bayan ng Corona, no? Naging pangunahing usapin nga, bagamat ang ilan ay naitanong na kay K5 Raymond kanina, itong patuloy na investigasyon kung saan ang tinututukan ngayon yung pagsuyod pa doon sa mga ebidensya, lalo na sa cargo ship o doon sa part sa ilalim ng barko. So sa ngayon nga, sa pagkakaalam natin ay flooded pa yung area. So ilan sa mga naging katanungan natin kahapon, ano ba yung mga isinasagawa nila? Dahil kung flooded pa yung area, papaano pa nila makukuha yung ilan sa mga nais nilang impormasyon, ano? So sabi ng Coast Guard, nahihirapan sila at hindi agad na isaksyon yung mga tubig doon sa ilalim dahil maaaring mahigupin kahit yung mga ilang mga particles na kinakailangan nila para doon sa investigasyon. At tinitignan pa rin yung angulo na meron nga na iilan pa na mga labi na natitira doon. So sa mga tinura naman ng SOCO sa paglalarawan nga sa kinalalagyan ng mga labi, nabanggit na rin natin kanina, merong mga magkakadikit at merong mga magkakayakap na pasahero. Indikasyon daw yun, ano, na nagkaroon ng pagkumpul-kumpul at pag-iwas doon sa pagkalat ng apoy. So sa ngayon, wala pa rin tayong maisabi o maiturong sanhi ng dahilan ng pagsabog dahil nagpapatuloy nga itong investigasyon. Ano? Sa part ng pagkilala sa mga biktima ay magtatagal pa rin ito ng halos 3 weeks.
15: Wow.
14: 1 month, ganun katagal. Okay. Dahil napaka-rami nga ng bilang na ipinuproseso. And as of kahapon, pagkakaalam natin nasa 11 pa lamang yung naiproseso at agad itong inilibing pansamantala sa San Nicolas Public Cemetery na naririto sa bayan
15: K-5 ng Bicolano.
14: Hali naman, K5 Alec.
15: Ang problema doon, dito ngayon, yung sinasabi na nag-brittle na kung hawakan, eh kung pinasok ito ng tubig, definitely, magkarawasak ito kag... tatangayin ito ng tubig pag ganyang usapin. Itong yung sinasabi ni K5 Ray kanina na bangkay na nag-brittle na.
14: Mm-hmm. Tama ka dyan, K5 Alex. Kaya yan yung iniingatan ng investigation team na kung sakasakali, eh, meron pa sana sila na makuha no, kahit konting aparte para naman ma-identify pa kung sakasakali nga na meron pa na naroroon sa ilalim o ditong sa cargo ship.
16: Okay. Last question.
14: Tanong?
15: Last question na lang, kasi may nagpahabol dito ang K5 Race, may nagpahabol talaga, kanina pa ito tumatawag sa atin sa studio, may very concern. May kahit isa man lang bang foreign national na naging pasahero ng MV June Aster?
14: Yes, K5 ba, Alex? Yan ay na-confirma natin doon sa mismong Coron District Hospital. Pumunta tayo doon para alamin yung ilan sa mga sitwasyon na mga survivors na naroon, ano. Kinumpirma nila sa akin na may dalawa at mungo na foreign national na nandoon. Pero nakaalis na ito nung isang araw. Ano? Minor burn din lang yung kanilang tamo nung sila ay magpa-check up doon. Pero yun yung ating nakumpirma na meron nga na dalawa at nakaalis na rin sila sa bayan ng Coron.
16: Survivors.
14: Yes, yes.
15: Survivors sila. Kasama sila sa mga survivors?
14: Yes, K5, Alex.
15: Okay. Anyway, I think, siyempre, nandyan na kayo. At saka palagay ko, medyo matagalan pa konti. Baka ko ay makabalik dito. So, paki-extra na lang, both, unahin muna kita, tapos si K5 Ray Almodal, ingat kayo dyan palagi. And of course, baka nakaantabay pang ilang mga himpila ng K5 sa ilalim ng 5K Broadcasting Network Incorporated sa Pilipinas sa atin. Paki-extra na lang, K5 Ray saan? Maraming salamat po sa update.
14: Yes, K5 Alex, bago tayo mag-extra, palawagan lang din ng Philippine Coast Guard at ng EOC na yung mga nagbibigay ng impormasyon ay mag-ingat sa pagbibigay ng kanila pang impormasyon. May mga kumakalat sa social media na sinasabi nilang merong mga napadpad na survivor sa ilang mga isla o sa mga kalapit na lugar. Pero pagka tinatawagan naman ito, ang sinasabi ay magpadala daw ng pera.
15: Scam
14: daw doon sa pagproseso. So may mga nangi-scam pa, K5 Alex.
15: Grabe,
14: so,
15: no?
14: Natin to kawawa naman yung mga
15: kaya nga
14: niya, dahil sa kagustuhan nila na baka sakali na yun ay kanilang pamilya, eh baka magpadala sila ng mga pera o anuman para lang ma-access kung sino man yung sinasabi. So yan yung mga nakikisabay, K5 Alex, at nais lang natin na maging mapanuri doon sa mga impormasyon dahil meron pa rin mga kumakalat ng mga ganitong kabalitaan. So, antabayanan po tayo mamaya ay tutungo doon sa representative ng shipping lines para alamin kung ano-ano na yung mga tulong na naibigay nila. Although meron na silang mga transportation and accommodation and foods na ibinigay sa mga survivors and families ay aalamin pa rin natin yung mga karagdagang tulong. Again, mula pa rin dito sa bayan ng Coron, kasama natin ang ating mga K5 Jimmy and Raymond. Ako pa rin si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, 5 News FM.
15: Maraming salamat sa Kampiyon na follow-up updates mula kay K5 Grace Ann Velostrino. Kunin natin ulit ang extra ni K5 Ray Almodal, live and direct sa ating kung saan concern ng mga Pilipino sa buong mundo ngayon. Ang nangyayari, kalunos-lunos, nakakadurog ng puso. Ang nangyaring pagkamatay na mga kababayan natin lulan dito ng MV June.
0: Okay, so mga K5, mag-unhook na kita. At naman yung mga sister station ka K5, Eric, grabe sa development.
3: Grabe ito.
0: As of the moment. Alang-alang na kita, tiyempo mga ka K5, grabe, pud-pud ang iban ng mga lawas, sulod barko, K5, Eric.
3: Ang natapobin, nabiyakuan eh.
0: Hindi ko lang maintindihan, while busy kita sa retrieval operation, we can create a composite team doing the investigation to determine what really happened.
3: Dapat tani may DNA group. Nga yung, testing lang.
0: Ang kabay pa kay Peberic makuha tang bottom line diri.
3: Kabalo kamo ng ginimo nila. To preserve the DNA sang mga chart ng sunog ng lawas.
0: Sunog nagkalabo abi.
3: Abo na. Antes na isulod sa body bag, dakwa sila sa isa ka body part.
0: Okay.
3: Kag ibutang sa isa ka daw canister, kag butangan ngalan nga ang body bag is number 52. Canister is number 52. Dra sila ma DNA testing.
0: Okay.
3: Amo nang ginimo na tapos ilubong na lang to. Para nga hindi na maglain pa.
0: Sige. Bantayan, talog ang update, ha? Delikado sa mga, pabaloon talaga nga may advisory na mga Roro sa Bacolod. Hindi pwede karga sa mga EV.
3: Hindi na.
0: Electric vehicles.
3: Hindi na pwede.
0: Labo na pinakalite. Salamat sa pagpupod. Garong at lao, mga K5. Congratulations to all the winners. Ato naman nga pinakauna, the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Sa pangalan sa mga technical partners, Raymuel Alcantara and Rainiel Alcantara. Upod man kay si Ramjay Alcantara. Upod man ang aton sa Dimas. Thank you, managers Gene Chetita, Colleen Cubiay, and Rods Palma, with our president and CEO, Dr. Ramil Uy. Ako, si K5, Eljan Castanio.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita,
3: serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5, News 7. Bye-bye.
17: News K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
17: Mighty C, mabaka mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani-carots.
2: ilang araw sa mga kanduran.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
7: Ano ba yung intender man?
5: Maedukar ka pa.
7: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
26: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
25: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
26: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
25: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
26: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag Pure Sibangod, buga na ini sang gitawag nila nga antioxidants.
25: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
26: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
25: ay, damo na,
26: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
25: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
26: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
25: Ang lawas.
26: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitins oil. Amo na himon mo, Sir GP, permitins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
25: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
26: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
26: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. Whoa. DTX 500. DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Anong ginabatsag mo sa on?
8: Kapangalay sa kong tudlo sa mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
26: So ang problema sa fibroids or myoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kagali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ituag mga significant health issues, kaangay sang ituag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, muna mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
26: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
26: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: So isa sa mga problema sa tiyan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
26: Biktima no?
10: Aha. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
11: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, kay antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
26: Naglupok na.
11: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
26: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yung Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
11: O kampiyon. Okay?
26: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 yung Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag-100 ang edad mo. Hala?
11: Mm-hmm.
26: Kaya sigurado mabuhi kaya sa ang gitawag Malawi.

0: GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Kila tong score gani?
1: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven.
0: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Arjen, nagkanto si Ray. Kisa nagligad, kisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
9: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok? Hmm.
10: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
9: Maligo ka adlaw-adlaw.
11: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
12: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
9: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
11: Oo.
9: Beauty?
12: Mampay-beauty.
11: Gindugangan ang ingredients.
9: Oh. Ibang ingredients? Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santo lang, no?
10: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
11: kung
10: mayo
11: imo skin, na beauty, yan.
10: Beauty.
11: DTX 500 Beauty Soap, amuna na itong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
9: Clinica Dio Fresh.
11: Clinica Dio Fresh. Para preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
9: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
11: Hindi ka mahuya ang nabaho ka ilok.
10: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
11: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
11: Oh, the healthiest coffee in the world.
10: Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
11: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
10: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
11: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
10: Butang.
11: Kay sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
9: Kun may bag-o kitang habon, gin pa nami paginamon ang amon nga oil,
11: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
10: Pagkakada ka.
11: Amo na to isla na nga muna isa ka blood news kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
12: Batayan nyo ha. Kay upgrade nga liniment.
11: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa extend food supplement.
9: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.

0: Yeah, healthy circulation.
1: Healthy circulation. Kay ang extend may maca kag clavuasca. Ining mga Peruvian herbs kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals and vitamins and oxygen. Of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
2: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na.
2: Ha?
0: Ginakadlokan o ginapangita.
1: Kasabat na.
2: Ginapangita kag ginapangita na.
0: Ah, ginapangita.
2: Budlay nang ginakadlokan.
1: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
0: No? Monster manoy. Monster manoy.
1: Feeling young, performing young, kasi extend.
2: Feeling young, performing young.
0: Alright.
2: Wow, grabe.
3: Informasyon sa ikaayong...
0: Ako ka na gano'y engineer.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, yeah, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tun-an ta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
2: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
2: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod?
2: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
1: Kaya gap.
2: Halimbabi na ulahis mo monolaurin.
1: Oh, okay, why ka na tumbar D3
2: Bayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar D3 Bayo. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
1: Patay gap.
2: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas again sining mga kagaw, again sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
1: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang namigit sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
2: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang D3 Bayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapustan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika ditribayo.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 Physio. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
0: Gusto.
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka, kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
1: Kamo na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa study sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay. Ang pagtumar naton sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
2: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano sang
0: binder
2: mo dyan.
1: Ha? Oo, tungod para, na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
2: Oo.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
2: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kano, bakal mo binder, ah.
7: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin,
2: hormone. Ay,
0: hindi ah, para dasig man mabusog na kong tulok sa iban.
7: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-klinika D3Bio ka kadadlaw.
0: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong lawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3Bio kabangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
3: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
2: Ay wala man gani. Pero papulawan kaya namo sa duha ka bulan igo ilubong.
1: Kagaman.
2: Ako dako-dako ang daguro kagtong namuan. Kung lawig ang pinulaway. Para pala makabahay ka man diri sa ospital. Tapos ang imulungon, baraton lang. Lawanit lang, guro. Eh, hindi gani. Ang nipis lang malang plywood.
1: Ba, pero di makatipid ba?
2: Oo, kaya ang lungon ngayatag sa imo, paulian na mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sadasadyagin din, ho?
3: Ay, ah.

0: paghulati ka kung ara na mag-get.
1: Ano ang ginakumod-kumod mo, burong? Ano ining iambal sa ila? Ha? Anong gakumod? Anong ila kumod? Ha?
2: Kukon, Kapitan Hugakong.
1: Nga gakumod sila. Padalagan man sila, Kapitan eh. Kagkon magdaog na sila. Ati, pagusto naman sila dres barangay.
2: Ay, ba?
1: Hindi bala, gusto man ako magdalida?
3: Yes, Kap. Gusto ka gid, Kap, eh. Ikaw na gid na.
1: Ay, daw pa sa kay lang,
3: ay, tuod na iya, Kap.
1: Ati, mayo eh. Lakpat!
2: Sige, Kap. Amo nang yambal ko sa ila, Kap, eh.
1: Oo! Oh, kag-idugang mo na lang dayon, hambal. Nga, bunggo lang ang mabunggo nato na. Kung sila naman din kapitan, di sila naman bahala magpili eh.
2: Kaya ba?
1: Kag, Magdalena, kamo, burong.
2: Kap.
1: Kabalo bala kamo kung nga ang pamilya ko, amo ang ginpangdala ko?
3: Ay, oo, wala kap, eh, nangaman ka pao.
1: Tungod may party kamo. Kay kon akon pamilya ya, hapos lang iayos nga sa 20K. 10K lang ang ilang mabaton ang bilin aton.
3: Ay, ti ka. Pila daya akon ka.
1: Ah, 500 guro ah. Ayos na na.
2: Ay, wow.
3: Hala.
1: Kag ang kay burog naman, medyo gamay-gamay lang. 30 guro ah.
2: Ay, ama. Grabe mong kapod. Dako na yun na kap. Basi, perdi ka na sa 30 kap.
1: Ay, hindi ah. Sakto lang. Sakto lang na nga perti nanay.
2: Ah, sakto nga. Abansi ka lang ya, perti ka, abansi lang ya, perti ka na ko, kapag ikaw eh.
1: Natural kaya akong kapitan mong...
3: Kap?
1: Oh.
3: Dugang-dugangin man ang amo ni Burog, ay.
1: Nga, bilang gusto niyong idugan?
2: Oh, kap, total dako man ang makuha mo sa lima kasidyante, bali. Lima kasidyante, tag-jismil, 50 mil, tanan. Bisan tag-jismil lang na sa amo ni Magdalena.
3: Ayan na, ginubo ka gid, Kap?
1: Na, nakaubo man ko sa ginapangayo ninyo ba?
3: Yeah. Hindi ka naman sila mapwede, Kap, ah?
2: Oo man, Kap, dako na yun ang imo ginansya, ah. Pirma kang kulba lang yun ang kapital mo na, ah.
1: Ulo nyo, eh.
2: Hala, sadya-sadyay, no? Ay.

0: Pastor! Mayo kaya rin ka naman de!
1: Uy, anak ko, gabong kulong.
0: Pastor! Ngayon natawag mo ko nga anak, aw?
1: Oo, anak.
0: Kaya mal sa mga tiyo ko, ang tatay ko kuno, kriminal na ripis pa?
1: Oh!
0: Kung ikaw ang amay ko, Pastor, but silingon, amo ka man sina eh!
1: Bungkulong, ang tanan nga ako na sa kupan, anak ang tawag ko sa ila.
0: But silingon! Damo ka gali anak eh!
1: Oo, damo ka mo ang ginatawag ko nga anak.
0: But silingon gali, Pastor! Babaydor ka gali eh! Damo ka gali asawa kay te! Damo ka man anak mo!
1: Hindi abot sida ang butsi ko siligon mo kulo.
0: Ay, gali ka, Pastor?
1: Oo, tanan ka mo, anak ko gin. Anak gin ang tawag ko, kay ti Pastor ako mo.
0: Ati si Papa ko, Pastor Magle!
1: Nga, ginatawag mo nga ako nga Papa?
0: Di kaya kita umuwan eh nga, anak! Balos-balos lang ah!
1: Ati sige pag gusto ka, Bungkulong. Basta sa Domingo, ha? Aga ka pa magkanto sa simbahan para magsimba ka, anak ka, Bungkulong.
0: Okay, Pastor ko nga! Papa! Pastor! Dito lang maplastar sa likod ayon, ha? Madala ko habol kang ulunan!
1: Kagaan naman, anak?
0: Kaya mukhang tulog ko, Pastor, kung nara ko sa simbahan ninyo! Ilabi na kit kung ikaw na ang magwali, Pastor! Amo, o, kidya ka tama nga kung tulog mo!
1: Hala!
0: Nagasirbi nga pang patulog ang imuwali sa akong papa ko nga, Pastor!
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Hoy, tutod ako kag urgent laba. Ngaari pa kamo diri sa guwahaw.
1: Ma'am Borokday, good morning.
0: Ay, good morning man. Nga, wala pa kamo nagsulod haw.
2: Ah, dugay-dugay lang kami, ma'am. Kung nag-start na gid ang klase, ah.
0: Ati, sige. Kay may 45 minutes pa man. Ma-preparar pa ako sang aton activity. Subong, ha? Kag ang inyong snacks, ipreparar ko naman.
3: Hala, tuot ka, ma'am. May snacks na naman kami, subong?
0: Ay, oo. Kay may nakapaldo sa scatter, ah.
4: Wow!
0: Basta daog lang ko. Wala gid problema. Problema lang kung perdi kay wala gid kita snack.
3: Baw, mayo gali, ma'am eh. Kung permi ka lang tani, paldo ba? Para paldo man kami sa snacks eh, no?
0: Ay, oo ah. Para everybody happy.
4: Wow!
2: Sige, ma'am. Masunod lang kami sa classroom kung manog-start ka na sa ngaton nga sa diskola.
0: Ah, sige. Depende sa inyo, ah. Pwede mong kamuto ganit kasulod. Kaya ito naman to ang duwa ninyo ka mga maalam nga classmate.
3: Hala? Maalam nga diya?
2: Sadya-sadya, no?
0: Hala.
4: Ha?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
5: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. ITC. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
7: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: K5 News FM.
8: Bahaw, maluoy ka man sa ako, Nurse Ay.
9: Kagun, magaluoy ko karon sa imo, Jaguar. Basi ko naman ang makaluluoy diri.
8: Kagaman haw.
9: Kayang balerian mo diya, paano na lang?
8: Manuhan tan lang na.
9: Ay!
6: Sagpuno ng mga isyu nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhanginan, mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

0: Rumba Marilu.
1: Buwan naman abiyan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombahan na Isa Norte. Today is Monday, September 14, 2026. Subong adlaw, Lunes, kita man ka K5. Pisar man ka K5 sa masakuo na aton nga schedule. Pisar sa malawig-lawig na aton nga pulupaway man, Sabado Domingo, way kita nakaprograma ka K5. Ti sa Gyapon, padayon kita nga nagapaningkamot kag nagapaninguha, apisar sining kapigaduhon mga ka K5 nga nagapanghangkat sa aton kabuhi. Kung ka isa mga ka K5, daw makasiling na kita nga hindi na ta magpadayon sa pagpangabuhi, kiti kapigado gin! O kapigaw gin sa pangwaon mga ka K5, kiti bago lang baya nagkwan, bago lang nagtapos ang bulan sang tigkiriwi mga kakipan. Sige, aplastar ka muna. Kay subong adlaw, malamo kita sa pag-aistoryahan unta ng mga balita. Bata ang pagbulig mga kakipan sa aton mga utod nga nagakinahanglan, nga nagapalapit diri sa aton, ti isa ina sa aton man nga obligasyon sa komunidad mga kakipan, no? Dugay-dugay, tawgon ko ang aton diri nga isa ka nagpadulong diri sa aton talatapan sa K5 News FM. O isa naton kautod mga ka K5, malayo-layo pa ining iaginhalinan. Pati diri sa aton, basta may ikasarang lang kitang magbulig, nagapaningkamot kita kag nagabulig kita bisan paano mga ka K5. So paki-share sa aton Facebook Live, agod nga magdamo kita.

Sige, dugay-dugay, tawagon tama ka K5 ang agada. Good morning, amigo Chester, Ruel, Toto, Mirabi still watching. Sige, mga ka K5, dugay-dugay, kaplastaron ko lang ang aton diri isa kautod sa kabiyan nga malayo pa ining ginhalinan niya. So, hindi na ako maglangan-langan. Pakadtuon ko na di siya sa akong tupad, mga ka K5, kay Bululigan, gining aton isa kautod. Actually, isa ini siya kanitibo, no? Isa kanitibo, mga ka K5, utod naton nga taga Manara, no? Layo pa ining iya ginhalinan, mga ka K5. So that is why gusto naton nga buligan. Gusto naton buligan ang isa naton kautod subong adlaw, no? Agubayan ko lang sa kay nagapiang-piang ini siya.

0: padulong sa Talatapanta ang isa naton kautod, isa ini ka ni Tibo mga ka K5, mga utod naton nga nauna diri sa Pilipinas. Wala pa man ang sibilisasyon sang Espanyol, iban nga mga utod naton wala pa man, iban nga mga rasa wala pa, sila ning nauna mga ka K5, no. Isa naton kautod nga ni Tibo, no. Ata tribe from Sitio Manara, Barangay Celestino Villasin. Malayo-layo pa iniya ginhalinan mga ka K5. Sila ning aton nga mga gingikanan, sila ning aton nga mga ginhalinan, sila ining mga rasa, mga lahi nga aton ginhalinan nga mga pure nga nauna gid diri sa Pilipinas, especially diri sa aton sa Cadiz City. Sila ni ang Ata tribe na nagpadulong diri sa aton nga Talatapan, agod nga mga ayo sa bulig. Mangkutong ko lang sa kadali. Amigo, ano gani ngalan ta?
1: Si Erwin Barbon, sir.
0: Erwin Barbon. Taga diin ka din kapahalin, Migo, sa Manara?
1: Manara.
0: Pila ka oras ang biyahe, kung bulubanta bantaon mo, kag-isipon mo, pila ka oras ang imo biyahe halin dito sa Manara?
1: Sa halin dito, pa bago, kuha na siya, mga isamang ka oras, ha?
0: Oo. Tapos halin di bago, pakadto diskades?
1: Mga kuan siguro, mga lapit guro tatlo ka oras kay gapundo-pundo pa dan series.
0: Tiari, kadi subong sa aton Talatapan, agod nga mga ayo sang bulig. Istorya hay kami, Migo, anong natabo sa imo sang mga nagliligad nga mga inadlaw sa San Otto gani?
1: Sang Huibis.
0: Oo. Anong natabo sa imo, Migo?
1: Tapos sa ari ko de nagkadto sa studio para ngayo umano gamay nga bulig may pa
0: bali na no kana dagdag ka sa kwa na dagdag ka sa dagdag ka sa
1: lube.
0: Mm-hmm.
1: Na nanggot ko kay kwa naman na kay pigado lagi ha amo na ang nakuha no nag kwan pa nag aksidente.
0: Aksidente ka. Tapos pagka-aksidente mo sa lube, anong natabo?
1: Pag tindog ko, dali ko bugkos.
0: Napilas ka?
1: Oo.
0: Amo na subong ang nagabinanog sa imutil?
1: Oo, oh, lapit na naputol mo ako nga kumagko.
0: Oo, oh, imo, ay mo kalum, kumagko. Amo na ang napilas. Tapos ginpatahi mo di, nagkado ka sa kwan, sa emergency?
1: Oo. Oh, kay, antes na, antes sina ni kuan pa rala ni dagan pa mga alas 2 sa puntong dinogo kay kuan ginapanilagan ko lang anay tapos pagka kuan ni yamada na ko nga mo padala lang sa emergency kay kuan naman hindi naman gina ko magwanta lospe naman ko kayo ba.
0: Di karon ari kadi agod nga nagapanawagan sang bulig nga makabisan pang dugang-dugang lang bakal sang anti-titanos kag iban pa nga mga bulong kinahanglanon kay ti actually nang hulam na ni si Migo Erwin ali ni siya sa Sitio Manara kun sa diin ato digto ang aton nga mga utod nga mga atabla mga nitibo naton diri sa siyudad sang Cadiz. Nagpadulong gini di siya sa istasyon agud nga manawagan kalayo pa ni nang hulam pa ni siya sang plite para nga magpangayo sang inyo hamili nga bulig. So sa subong mga ka K5 nagapangabay kami sa inyo nga mahatagan ta siya sang bulig layo pa ning iya ginhalinan at ato pa to sa putok-putokan sang kabukiran nagpadulong gini siya ginpatahi mo na Amigo Erwin no imo nga pila ka tahi na imo tiil?
1: Walo.
0: Walo. So nagakiang-kiang ni siya subong mga ka K5. So that is why nga nagapanukto kami sa inyo hamili nga bulig nga kabay unta nga hatagan taman bulig si Migo Erwin bisan inugplete kag dugang niya bakal sang iya mga bulong kag mga iya anti-titanos. So nagapangabay kami sa inyo sa aton nga mga listeners dira sa aton nga mga tagpalamati. Buligan tani si Migo Erwin. Pwede ka mo din maka-comment no sa mga gusto magbulig. Pwede contact lang kamo, comment kamo mga ka-K5.

0: So ara, pwede ka muna maka-comment sa aton nga Facebook Live, sa aton man nga live. Hello Dol, bago ko lang ko kalantaw sa imo live. Sige, salamat gid. No, kami naga pangabay sa inyo. Kabay buligan tani si Migo Erwin. Kay malayo-layo pa iniya lugar, naginhalinan mga ka K5, no. Good morning, Migo Tato Roel Mirabi. Migo, salamat gid Migo. Are, may nag-chat tadi sa aton. Dali gid lang kay taga taga Celestino Villasin, no, mahatag sang bulig. Dali lang gid Migo kay at ng aking kinagawa. Mahatag sa imo sang 500 pesos si Kagawad Ronnie Santillan. Kilala mo ni?
1: Yes, Kagawad, salamat gid.
0: Oo. Kagawad nyo ni sa Celestino Villasin?
1: O, Kagawad Ronnie sa Santillan.
0: Sige, isipon ko lang di may 500 na tasubong at telepono'n. Mangita ta karon sang GCash, no? Wala ka man sa cellphone Migo, no?
1: Wala, sir.
0: Sige lang kay tipunon ta ni. Ronnie, Kagawad Ronnie Santillan. Salamat gid Kagawad Ronnie Santillan, naghatag sang 500 mahatag sang 500 pesos tipunon ta ni karon. May 500 pesos na ta, Migo Erwin. Matamaton ta lang ni Migo Erwin ah. Si Migo ta Aaron Santillana, taga inyo man eh, no? Aaron Santillana, inyo secretary sa barangay. Migo Aaron, gapangabay ta sang hamili nga bulig ah. Para lang ni sa kwan. Dol, amo na GCash number mo. Yes, are ang GCash number ta 0954-264-7533. So yan asang among technician si K5 Jake Recto, Mark Nieves ang ngalan. So tipuno na da, isend mo lang di ma'am sinang or idol sinang Guti John ang imong isend nga or i-message mo lang ko na naka-send ka na. Sa subong may ara kita 500 pesos para kay Migo ta Erwin Barbon. Lea Fat Bustamante, may aga sa amon pa da nga mga tagpalamati nga gusto magtawag, pwede ka mo katawag sa 0969-528-0527. O may miss call ganito. 0969-528-0527. No, utod ta niya. Halin sa Sitio Manara, mga native gini sila bala. Ilan niya nga tribo at a tribe. No? Lain man ni ang mga ati, Migo, no? Lain man na sila, no? Inyo man na kapamilyahanan?
1: Lain po na sila nga tribo, sir.
0: Kamuya at a tribe. At a tribe sa Sitio Manara. Oh. Salamat yun, may ara na kita 500 pesos from Kagawad Ronnie Santillan. Salamat sa imo kaaluan Kagawad Ronnie. Sa iban pa da, no? Si Nangguti John, salamat na nga advance. Thank you. Sa mga gusto magtawag, 0969-528-0527 or dire sa aton nga live sa Bomba Marilu or sa K5 News FM Cadiz. Ang mga mabinuligon mga ka-K5, bisan kwanta na lang niya, pasalamat na lang niya sa mga tribo tanga kaangay sa ila. E nga sila ini ang una nga nag-star diri sa aton sa Pilipinas. Ginaprotektahan ini sila sang laye. Dapat naton ini sila palanggaon. Show our love to our native people or indigenous people, no? Sila ning aton mga indigenous people. Bisan sa juta nyo na ang kantidad, 20, 50, 100, 200, 300, 500. Dako na ini nga bulig. Ipakita ta sa ila. We'll show our thanks mga ka K5 sining aton mga utod, especially ang aton nga mga indigenous people. Sila ning mga nauna diri sa aton sa Pilipinas. So gapangabay kami sa inyo dira. Gapangabay kita dira sa inyo sa aton nga mga utod nga may mga sulusobra. Buligan ta niya si Migo ta Erwin Barbon. Bisan pila-pila landa. Ang lahat kong hindi. Mayroon takaroon 500.

0: Darling White, ako nga partner, Mahatagman 500. Salamat, may 1,000 na kita. Salamat, Darling White, no? Mahatagman siya 500. May 1,000 na kita, Migo Irwin. Tingoon ta niya, hasta mag-alas 11. Makapa-inject kasing imo anti-titanos. Pila ganito, Migo Irwin, ang anti-titanos?
1: 2,000.
0: 2,000. Sige, tingoan ta na. Tingoan ta na ang makatipon. So, as of this moment, may ara na ta 1,000 nga pledge, mga ka-K5. Tingoan ta nga makapa-inject si Migo Irwin before siya magbalik dito sa Sityo Manara na makapa-inject siya.

0: Layo-layo paningin halina ni Migo ta Erwin Barbon. Sige mga KK5, pwede ka mo maka-contact dari sa aton sa 0969-528-0527 or maka-comment. No? Kag sa mga mas-send dira sa GCash, thank you na nga daan in advance sa inyo. Or pwede man ka mo di maka-text ah. Sa mga amigo tara sa Sagay, nagapanokto kami sa inyo hamili nga bulig. Buligan ta ni si Migo ta Erwin Barbon. As of this moment, may ara kita natipon. Nag-pledge siya 1,000 pesos. Kay Ma'am Darlene, kay Kagawa Drone Santillan, isang barangay si Celestino Villasin.
1: Aking patutunguhan sa lama.
0: Olive Ortega Tulod Jimenez, ma'am, basi, kung makapangayo sa gamay, kagamiling ang bulig, ma'am.

0: Ubuson ko na ning ako ng oras para sa pagtipon man bulig para kay Migota Erwin Barbon. Isa ka at a tribe from Sitio Manara, Barangay Celestino Villasin. So bara, basi may ara, kamudera sa Sulusobra, mga ka K5, kod ako na inang abulig para sa aton diri isa ka utod. No? Sinangguti John, salamat na kadaan. O, sa ibang tapada nga mga listeners, dira sa Sagay, dira sa Cadiz, Escalante, o, pwede ka mo makakomment dira sa aton yung Facebook Live, sa Bomba Marilu, or sa K5 News FM Cadiz Digital. Para nga may pangdugang ini si Migota Erwin Barbon, siyang injection kay nadagdag ini siya sa lubi samtang nagapananggot kay ti abang malan atong palangabuyan sa babaw sa bukid mo mananggot manguma mang tanom sa mga kararuton napilas gid ining iya kumalagko kadako sa pilas mga K5 kita ko nagabinanog halin pa ni siya sa Sitio Manara Barangay Celestino Villasin layo layo pang iya ginhalinan sini mga ka-K5. Sa aton nga utod nga at a tribe sa ka-indigenous people. Migota Romy Ortiga, bro! Migota Romy Ortiga, basi nagpamati man sa aton, isa man ka tribe tribe leader sang ano ni sila yagani nga tribo man lang akin basi may ara kamudra sang Sulusobra mga ka K5 no 20 pesos 50 pesos tipunon ta ina para nga makahatag kita sa bulig sa kay Migota Erwin Barbon isa ka indigenous people mga ka K5 no si Mera Kamudra, Sulusobra, pwede ka mo makatawag dari sa aton o makakomment na daa. Punon ta ni Migo, ah. May ara ta subong 1,000 pesos nga pledge na telepon. Hindi ka pa man, Migo, magpuli karon dayon sa kwan? Sa ulaton mo pa rin nga makapa-inject, anay?
1: Opo, sir.
0: Sige, Migo, ah. I can see it.

Sa mga gusto, oy, sinangguti dyan sa pundol, pwede na mahulog. Salamat gid. Salamat gid dyan, sinangguti. Tipunan, tani si Miguta Irwina. Sa ton nga mga KSS da, sa KSS Escalante, KSS Cadiz, KSS Sagay, na kasi makatipon, nakalamot-damot man kita para sa isa naton kautod. No? As of this moment, may ara kita 1,000

Salamat kid Kagawad. Oh, nakasenda si Kagawad ara na. Oh. Sa nakasenda si Kagawad 500. Brad, good morning. Pwede buwas lang, Brad. Sige ah. Okay, i-send yo lang da sa GCash aton na nakapin mga ka K5.

SDO. Morning boss, ano gani number? O oh, sige, dali, gid lang. Ari ang number. Salamat gid, JR Cabilla. Sir, ari ang GCash number. Salamat gid nga daan sa inyo ha, sa aton nga mga ka-K5. Ang Diyos nang magpakamayo sa inyo. Si Lord nang bahala sa inyo, sa inyo kaayo mga ka-K5. Kaya man ang pagbulig sa mga pigado, isa ini ka evangelismo. O evangelism mga ka-K5. Ebanghelismo ini mga ka-K5 ang pagbulig sa pigado. Kaya ang pagbulig sa pigado, kaangay ini nga nagatuman kita sang obligasyon naton sa Ginoo. Isa ini mga ka-K5. Salamat gid JR Gabilla. K5 Jake, bantay lang dai mo nga GCash kay may mga naga-sendra.

0: So sa iban pa naman ka K5 ah. Arang aton nga Gcash number dira. Isa naton ka utod nga indigenous people from Ata tribe nagpadulong pa diri sa siyudad sang Cadiz. Agod nga magpangayo sang bulig ga banog ning ETL mga ka K5. Kadako sang banog sang ETL na pilas ini tungod sa pagkadagdagi kan sa pananggot or pang kuan bala sa pananggot sa kalubihan no. Kagakwa sa sang langgaw na migo to ba. Langgaw
1: at
0: tuba o.
2: Sa akong mga kasakitan.
0: Sa liwat o, sa mga newcomers naton ng mga Facebook Live viewers, Uliganta, si Migota Erwin Barbon, saka padadulong diri sa aton. Ma'am Bella, bilas kuain, basi makadamot-damot kita dira, ma'am. Bisan paano? So may mga nag-send naman to sa Gcash. K5 Jake, mga may ara na dira, may nag-send mga pila ng nalikom tasubong sa Gcash.

0: pamilya yung abulig. Hatag tani ko galing wala ko GCash boss. Ah. Boss morning, ano gani number? Amo nang number, sir, JR Gabilia. Hatag tani ko galing wala ko. Ara ang number, sir, ah. Ara ang number.
1: Sa mga kaayuhan nga naang.
0: Salamat gid nga daan na GR Gabilia. O sa aton nga mga late viewers.
1: Sa lapin ni Bo.
0: Nagapangayo kami sa inyo, hamili nga bulig. Halin pa ni si Migo ta sa Migo Erwin. Halin pa ni sa Celestino Villasin sa may sitio Manara. Sa naton kautod nga IP, Indigenous People. So, may ara nakita sa karon, may natipo na kitang 1,000 pesos.
1: Sana bilin nga kinabuhi ko.
0: Sige, brada, taboy-boy abong. Sige, buwas. Oo, dra lang isend sa GCash ka na.
1: Isa Ginoo.
0: JR Gabilia, salamat kid. Classmate, Mahens Biash. Nga ba si makabulig tada bisan paano.

Hatag tani ko galing wala. Sige, ano? Sir, diin ka sir, pwede namon kad to answer. JR Gabila, sa diin ka or pwede mo manda mabili na sa K5 News FM Sagay or diri man sa Cadiz sa K5 News FM Cadiz.

Salamat kid sa akong classmate, no? Classmate halin pa din siya sa kwan classmate, halin pa din siya sa Sitio Manara. Indigenous people, no? At from Ata tribe. Salamat kid classmate, ara dira nakapin ang GCash.

sige, padayon kita mga ka-K5 sa mga gusto pa dira maghatag sang bulig sa Gyapon na pwede ka mo maka-comment dira, pwede ka mo dira maka-message sa aton or makatawag sa aton yung number sa 0969-528-0527. Sa aton mga listeners, salamat, salamat yun nyo daan sa inyo. Good morning, Marcelita Gonzaga, may aga. So, sa subong may arak kita natipon, no? Solo sobra na 1,000. I-check na lang to kay K5 Jake. The sun comes up. Sir Bomba, good morning. Oh, may nag-message sa aton, basi mahatag mo ni Bulig. Sir Bomba, good morning. Ang member ko nga si Antonio Gabia, nahatag 200. I-send ko lang, sir, ngita pa ko Gika. Salamat, kid, Ma'am Rosie Magbanwa. Salamat, Ma'am Rosie Magbanwa. Kay Antonio Gabikya. Gabikya, gini Ma'am i-apelido. Salamat, kid. God will bless you more. Ang Diyos na magpakamayo sa inyo. Salamat, kid. Ma-send 200 pesos. Salamat kay Kagawad Ronnie Santillan. Sa ibang pala naton yung mga utod yung nag-send. Salamat, gid nga daan. No? Ano Gcash number, Sir Bomb? Ah, sige, are, i-send ko ang kay Jake.

Salamat kay Ma'am Rosie Magbanwa. May nagsulod na dito nga 500. Salamat gid, ara na may sige, 500 pa lang ang nagsulod sa GCash. Ang tuhan ang iban ginugsend pa lang. Ang 500 ari diri sa Cadiz no, nakatipo na ta, naka-pledge siya ta more than 1,000 I think, mga more than 1,300 kung matipon ta ni karon mga ka K5.

0: kuwaon mo lang karon akong contact number Migo, basi makapanghulam ka man to cellphone, no? Sa Babaw, sa Manara, no? Or permi ka man ga, ano ah, sa Facebook, no? Hindi man ah. May hulman ka to ng cellphone?
1: Wala, get.
0: Adikto, ate. Sige lang, makontak lang ko kay IP, ano, IPMR. No? May cellphone sa'yo, no?
1: Kape, sir. Oh. Oh my soul, how is she?

0: Good morning, Sir Bomba. Pledge ko 100, sir. Salamat, kid. Christian Puluang. Salamat, salamat. Christian, salamat, Christian. Christian Puluang, salamat, kid. Ah.
1: Lord, I worship you.
0: Rosie Magbanua, 200. Ah. Jerilyn. Ah, si classmate ko, Jerilyn. Salamat, kid, classmate, ha. Salamat, kid, sa imo kaalwan, classmate, no? At tanawon tani karon migo kon pila ng aton diri nga na tipon sa aton nga number. Salamat gid. Si Engineer Will B. Bilbao, mahatag man, mahatag. Ma ang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative, Sir Engineer Will B. Bilbao, mahatag man siya, send sa akon ang GCash number. Salamat kid, Engineer Will B. Bilbao, in advance makapa-inject ka gid karon migo. Tipunan tani migo ha, nga makapa-inject ka ang imong anti-tetanus. Kaya kadto di si Migo ta Erwin, ang isa lang ang suksok yung sapatos, kay hindi mo masuksokan ang isa mo katil Migo.
2: Hindi gud na makuha na masuksokan kay mugutok man ba?
0: Sakit kayo.
2: Kita.
0: Salamat gid kay Engineer Will B. Bilbao no sang Luneco, General Manager. Salamat gid Engineer Will B. Thank you so much sa imong hamili nga bulig para sa aton nga utod nga indigenous people. Naghatag 500 pesos. Salamat gid Engineer. Engineer Will B. Bilbao, God will bless you more sa imo trabaho. Ibubo pa gid sang Ginoo ang mga pagpakamaayo sa imo. Sige Migo, ikaw ang pamalong ko pa, pasalamat sa mga nagbululig samtang iba nag-send pa Migo.
2: Salamat gid sa inyong mili nga pagtabang sa ako ha. Muga pasalamat gid sa lubos og ang Ginoo na mo balos diha sa inyo sa Ginoo magkahibalo sa inyo tanan sa kamurag sa gihapon balusan sa Ginoo. Og salamat kayo ninyo.
0: Salamat Migo Erwin. Sige Migo Erwin. Ah. So sa subong may ara na kita nga nag-pledge more almost 2000 na. Mga 1919 na no ang aton nga telepono nga kwarta. Salamat gid 19 na. 2000 ang kinanglanon sa anti-tetanus. Tipunan ta ni siya, taposon ta ni atong programa. Mauli extend lang kami ni K5 Jake sa Facebook ah. Paipasudlan na karon ng 11 Mbps. What?

Sige, oras na to, 10:50, mga kaka-K5, ubuso. Emilio Canillo Palomomigo, masikon makahatag na na buligo ah. Kay Boss Junjun Sarabyada ah.

0: magluwas migo sa pananggot. Ano pag itong imo obra dito sa kwan? Ano pag itong obra mo sa Celestino, sa Sitio Manara?
1: Kwan gun ma kwan palasang mamuhag ko ano
0: muhag kwan ng pulot putyukan kanang pulot ang inyo ginakwa.
1: Oh. Oh.
0: Sige, salamat kid bigo. Mayong pagpamati dira kay nanay, kay Gloria Barso, kagwapa ko nga Sister Bembem. Salamat gid no.
2: Biyaya mo sa akin.
0: No, sa mga gusto pa dira magbulig mga ka K5.

0: amigo ta kagawad Haris Grave kagawad si maka pangayo tada sang mili nga bulig no nakadto diri sa aton ang aton isa ka amigo isa ka abyan halin sa Sitio Manara member sang Ata tribe kalayo pa ni good morning sir Marilo Halasin Oman natitanos from Gina Barbon ma'am Gina basi kon parente mo ni kilalay ka mo guro ni Migo ta Erwin no? Ari di sa subong kay nagpa emergency siya patahi siya kilala mo ni Migo
1: nablos ko na
0: ay nablos inapilas ning iyang TL pa emergency ni siya gintahi gining iya nga TL mga kay 5 ti kulang-kulang ang iya financial para nga mag pangbakal sang dugang abulong iari gani ang sungkod yo mid kuan pa niyo kahoy pa ni sang ano na mga kahoy Migo
1: mga manjom pa ni
0: muna nang itukod-tukod mo para makalambot ka ni
1: para itong birnes pa niya sugod ng kaning kahoyan eh.
0: Oo. Oh. Para lang makalambot ka di Migo. Sige ma'am, oo ako na siya kilala. Jen ko. Kasi kung makahatag man kita dara sa bulig, no? Isang pila-pila lang ha. 100 pesos, 200, 300, 50, 20, pwede gid mga kakay-five ha. Pwede gid, agod nga makatipon-tipon kita dara. So as of this moment, almost 2,000 na ang aton nga na tipon, no? Sa mga gusto pa dira magbulig, pwede ka mo makapadala dari sa inyong mensahe. Pwede sa aton nga number 0969-528-0527, pwede ka mo dira katawag. Nakapin man dira ang aton nga GCash, no? Si Rosie Gabilia Gapamati. Sir, ano ang GCash number? Ari, salamat gid. Salamat gid, ma'am. Thank you, thank you. Ipunan ta ni si Migo ta.

Ma'am Letty Jane Escultor, salamat gid gidaan, ma'am. God will bless you. Makamayuhon ka sang Dios, ma'am. Sa imong nga pag bulig sa aton isa ka utod.

0: Migo ta Vicente Junjun Garcia, mayong aga da sa imo migo. Migo may bululugan tadi nga taga Celestino Villasino, taga Sitio Manara. Sa mga umigo tada sa Celestino Villasino, pwede ka mo diri makakontak sa aton. Sir Bomba, sino ngalan niya, sir, kay base, iya na, kagado sa tubol. Si Migo ta Erwin Barbon. O, oh, Erwin Barbon. Oh.
1: Pagbago kay dili ko buot, impyernong dulgan ko.
0: Si Ma'am Rodeline Lampreya, no? Amo ni Ma'am Rodeline, ang gikantuan tatubla sa kwan, sa Sitio Manara.

Sige, sa aton yung mga K5, pwede ka muna makasend sa aton yung GCash. K5 Jake, i-update na lang din si Bigo Terweno kung pilang dang nagsululod.

Good morning, Boss Bomba. Salamat, kid. Miguta Vicente, Junjun Garcia Kagawad. Salamat. Masend man siya sa aton nga sa GCash nga nakapin.

0: Salamat kid sa mga nag-send, Migota Archie.
1: Hi, Ma'am.
0: Shanosa, nag-send man. Sige, salamat ti Punon tani nag-send 100. Salamat. Classmate Jerilyn Barso naghatag man 200. Salamat kid. Bye.

So salamat gid sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ma-extend na ko di sa Facebook, migo Mata, migo Jake. Salamat gid migo Archie Sanosa.

Salamat man kay Miguta Kagawad Vicente Garcia. Salamat kid. Sige, ma-extend na ko di gamay nga oras.

0: K5 News FM.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
5: Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: K5 News FM.
7: Hindi magkalipat sa palyom.
8: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Henaroso. Iniag 11 Mbps.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 14 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. It's a Monday, Lunes na Lunes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa moon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. At sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga kinaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan.
2: Anong to? Ito?
0: Merlita Malbas, Alma Imbang, kag mga staff nga iban sang Sears, ang ginasaligan nga baklan sa mga military uniforms and security guards. Jolly Hinovia Lumogdang, Annabelle Santisteban, Rey Sendico, Jean Montesino Arroyo. Friends, na-check nyo. Do, wala ko no on-air ang kabangkalan. Na-check nyo. May trouble sila. Na-message sila. May nag-message. Sila nga wala on-air sa kabangkalan. Let me check bi ang kwan. Ang Tech GC.
2: Grabe!
3: Alright!
0: Aljen Yabla. Para mapabalota si Ma'am Jen. Ma'am Jean. I mean, kung off-air sila. Genevieve Kaparon Kugunon, Rosie Magbanwa, Bing

0: Alright. Why na? Ara pagali Dodge libre sa Barangay Bulanon Public Market. Johnny Ohano, ngayong aga. Sige. Mga balita nga ton, pag-istoryan siling aga, Luneta Kangge. Oo, sige. Tabal, alang si Ma'am Mujin.
1: Alright! Grabe po.
0: Johnny May, Ritita Galila, Yuna Duga Duga. Istoryahan pa karon ang update sa natabo nga pagkasunog sining MV June Aster sang nagligad nga mga inadlaw nagligad si Mana kundi ko magsala that was September 9 Merkulis nga adlaw alas 6:45 sang gabi sa matabo ining pagkarab-karab sang kalayo samtang ining si John Aster nagapasulod sa Coron Palawan nga area. Madasig ang paglaptas sang kalayo na sway karamo sa nagkalamatay. Karon may mga updates kita isa-isa hunta ini so that nga maintindihan ta sang bugos aron gibla na tabo didto. May mga recap kita. Kag may mga pila ka mga latest developments. Ina aton pagkatutukan but traverse na yari ani mga lokal nga balita. Ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition nangin madinalagon. 12 ka mga bulutuan sa Negros Island Region ang nagpakigbahin sa siring kompetisyon kahapon sa SM. Kanami kay ang isa sa mga sponsors ang STI West Negros University ang naghatag sang 50% nga discount sa nagdaog sa competition kag may isa ka bulan nga contract pa sa K5 News FM. Baka na mi mangin reporter sila for 1 month di may swildo eh.
1: Oh, right. Ah, grabe po.
0: Muna ya. Yeah. Konduktor ginareklamo sa mga estudyante matapos nga nagapangbully sa sulod sang salakyan. Abi nami na ang inyong salakyan. Modernize ng inyong jeep. Dapat ang tao sa sulod hindi haruhal. Oh, sa tanan nga modernized jeepney, ginawas ang gobyerno nga papanami ang inyong salakyan. In fact, sa pagtukod sining modernized jeepney, damo bla sa mga traditional nga driver ang nawad-an obra. Gina-prioritize kamo. Daw mga bully kamus daglan sa trapiko kay mga dalagko sinyo ka pang disog la kamo gisab isang private nga salakyan. Bagod ka kadlagko sinyo gina pang disog nyo lang. Kaluoy lang kisa mga gagmay nga salakyan kay mga haras-haras pa ng iba nilang driver. Di karon nami ng salakyan yung aircon ang batasan ka konduktor nyo pangsot. Nami ang salakyan pero ang konduktor animal ano animal pamatasan.
1: Grabe po.
0: Di kinareklamo subong may konduktor nga manyak. May konduktor nga bastos, may konduktor nga haruhal, may konduktor nga ha? May konduktor nga haras-haras. Eh, hindi nyo pa napag mga tag-iya, bipalihog ko ni disiplina sang mga konduktor nyo. Hindi blam nami na nga nami inyo slakyan, lauay ang batasan sa konduktor nyo.
1: Alright!
0: Inabala nga, why mo ko nagambal nga bangod konduktor ka, mango ka? Why ko nagambal nga bangod konduktor ka, mango ka? Wala. Ang konduktor, kalabanan sila, mga maayo man eh. Pero, hindi mo paghimuon na dumango ang estudyante kay kailiskwila na sila ya. Hindi mo paghimuon na dumango ang mga estudyante pagtratar mo kay kailiskwila na sila. May mga ginikanan na sila. Ha? May mga ginikana na sila nga ma-hurt kung bastoson nyo sila sa gym.
2: It's the song about love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land.
0: Dahil ang malaki i-share ko ano yung program.

0: ining haslo, haslo nga klasikong doktor nga kung maka makapasipala sa mga pasayro daw matyagan mo daw alam gid siya toy ibutang sa kwan ibutang sa maayong posisyon ang imo pagka bastos.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, toy. Ang imo nga hinaslo, ibutang sa mayo. Ah, ibutang mo sa timing. Kung ang upod mo mga ruhal kaya kangay sa imo, hala garo-garuda. Pero kung ang imo ara ka sa sulod sa lakyan, kag may mga pasahiro ka, hindi sagay hinaslo, hindi sagay ginaro-garo. Kay hindi tananda nga mga pasahiro mo, pareho sa imo, kaungo. Tinami man nga mo ng pangambal sa imo. Konduktor, nami man nga mo ng pumulo, pamulungon nga galin sa baba ko. Kaya mo ka na, ginabira mo mga estudyante nga gaplite na sa inyo. Ang pamangkot kung wai pasahiro, may kwaon ka mga kwarta. Dapat ang pasahiro, respetuhon nyo kaya mo ng lifeblood nyo. Ang mga pasahiro, amoning gadulong sa inyo, kwarta. Kung wai ka mo pasahiro nga, may inkamon ka mo. Tinga nga pasahiro, bastoson nyo. Nga nga pasahiro, sagay nyo na kagaro-garo. Hindi na nasala sa mga estudyante kung nga dako ilalawas kay healthy sila kay damo sila kwarta kaunon. Hindi na nasala sa estong pasahiro nyo nga may buyon sila kay lagko sila. But silingo na damo ila kwarta may kinadada sila kadadlaw. Ikaw, ang pagbayad nila sang husto sa inyo pamlitihan, why na nagatag sa inyo konduktor sang diretso nga inyo sila pakahuyanda? Amumahon mo sang tsakto kay ako nabalaan mo sang utok mo klase guno klase konduktor. Kung naintindihan mong trabaho mo ang konduktor dapat alagaan yung pasahiro, amumahon yung pasahiro kay amo nang ginabayad sa imo. Hindi kay magsaka sa lakyan daw, matyaga mo daw, ara ka sa kasol mo kagingarian, nga ikaw ang hari, nga tanan nga tao, masunod si mo, ano ka? Limusin ang imo nga kinasakyan? O may utang? Nga daw hindi daw haluson kabayad ang tag-iya. Sang utang nyo sa siningin yung modernized jeepney, nga daw haluson yung mabaydan. Hindi pa gaman ang pasahiro nyo. Palanggaa ang pasahiro nyo kay sila ni ang gahatag sa inyo income. Madudla gani karon ang mga pasahiro nyo, hindi na magsakay sa inyo, may kwaon pa ka mo. Yamayo man yung mga traditional jeepney. Lauay lang ilang nga jeep, daan lang pro ang pamatesan nila, tsakto. Madamo ni klase mga konduktor nga doon kadamo na reklamo about konduktor sa modernized jeepney. Mayo pa, why na lang ka mo konduktor da? Kay ang kutaw-kutaw, minanyak, doon amoy ang ilang focus. Na ano na ako no? Ay, paginugay ka mo gani ah. Good morning sa akon nga mga classmates. Ma'am Irene Kaduhada, shout out. Si Ma'am Paige, good morning. Si Philip Bien, good morning. Si Madam Sistine Ligan, kayong aga. Kay Maribeth, oh, good morning. Si G. Lord, ako nga mga teachers sa BSBA HRM sa La Consolacion College. Ngayong aga sa inyo. Sa hanot ko subong sa wala huya nga konduktor.
2: Oh.
0: Silay Housing Authority nagapanindugan nga wala sang anomalya sa Yolanda Housing. Tuod ka?
1: Oh, grabe po.
0: Mayo kun wala kay Balanyo ang Yolanda Housing project isa ni sa mga ginmanihan tudo. Ha? Isa ni sa mga proyekto nga ginmanihan tudo. Ha? Isa ni sa mga proyekto ginmanihan tudo panahon pa ni Pinoy. Mayong aga kay Paige, Ashi, classmate, mayong aga sa imo. Di kamusta nga aton nga mga deliverables? Do kadamo mang no? Do kadamo sa aton mga deliverables? Pero kaya ah. Kaya gini sang iban tong una sa aton kita pa. Basta hindi gid mag-quit. No? Di damo gambalo sa linya ang konduktor mga suplado. Hoo! Ambot na nun ni sila yaya kung muna konduktor siya. Nagsinuplado sila yaya. Nataasan, naging kamusang inyong ubra?
1: Alright!
0: Nag-elevate na ang self nyo kay nagkonduktor. Kaya nga ano kasang una? O basuriro? Nga nga daw naghambog ka nga nagkonduktor ka. Nga nga nagkonduktor ka subong sa salakyan nga modernized jeepney. Nga nga daw naghambog ka. Nag-elevate ang status mo kay nagkonduktor ka na? Ano kasang una? Basuriro? Dapat hindi amuna. Ang respeto nagasugod sa pagparespeto. Magparespeto ka para respetuhon ka. Ano na ako no? Kailinit, blamaga mo na. Imagine blang bata mo. Kung bata mo ni ang estudyante, nagsakay sa salakyan, nagpritis ang tsakto, and then labutawon kag pakahuyan sang konduktor sa ano ni? Modernized jeepney. Bata mo nga ginapakaon mo tudo, ginapeskwila mo sa prestigious school, may kwarta na, may kwarta kay private school, kag universidad ang giniskwilahan, o kay kunwain na kwarta, dito nas government, run institution. Tapos, pakahuyan lang yas ang manol kag na makumako sa ubra niya klase konduktor karon bla kay lasaon ta ni lasaon ta ka karon toy konduktor maimo ka gid lasaon ta ka. Oh wait ka lang ha, mayong aga da kay Ma'am Rodang last night, mayong aga si Morods, may na lang kay naka DTX 500 godo hindi ta ni high blood don. Ma'am Girly Blanza, shout out Ma'am Girly Blanza. Si Ma'am Girly Blanza, gali ni si Paige. Mag-ok lang, girly, nakahilis ang imong hanay. Good morning. Kunwai pa sa program ko, wala kaya kailis ang imong name. Nagliga na gambala ito nga mga teachers nga islanta ng name ta. Ang bro Paul ko ginislan ko gina Jean Paul. Sige. Inom kita DTX 500 para hindi mag-init aton ulo. Magwardyahan ang aton nga heart, hambal ni Josephine. Magwardyahan ang aton nga heart. Kay parang hindi ta dali-dali mag-init ang ulo. Okay? DTX 500 plus Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang hambal ni Jean Montesino Arroyo, nagapa-relax. Sige. Kaya na, kay mang hanot ko. Kundi, kay Eric, ya lumpatan. Kunya lain na, flying kick ko, takaya. Flying kick. Kung sa, siyempre, isang bata, pata, flying kick. Di siyempre, nagdako, no, tabalaan, tanin, di, flying kick. Flying kick. Anyway, yari ang update sa makakulog kululbaan nga kwano. Dumasakay na ko subong barko aw. Dumasakay na ko eroplano aw. Na isa-isa hon tayo ning pila ka mga update sa MV John Aster. Ari lang ang pinakaklaro ah. Sang una ini nga matabo, ang nakita to daw apat a lima lang kapatay. Lima kapatay. Ang initially na recover. Ano confirm nga patay lima, missing ang pila to 84, 80. Hindi nalipat ko sang exact number. Pero damo ang missing. No? Damo ang missing. Now, ari ang pila ka mga updates. Kay pamangkot, diin nagkadto ang mga missing. Kay way mo man makita sa palibot lawod, amo gani ang balko, duha lang man nakabagay. Either ang mga na missing natupok sang kalayo sa sulod kay natrap o ay makagwa, or naglugdang kay wala life jacket, nalunod, hindi kabalo maglangoy, nalunod. And then, ti siyempre sa lingko, in 3 days, 4 days time, malinutaw, ginaiaan ko ang lawas, ang patay nga tao, nga

naman kamo ang behavior sang air contained in a container sa dalom tubig ma-produce na buoyancy. Di karon kun ang hangin sa sulod sang tiyan mo nagdamo na samtang nalugdang katotonas dalom, nagdamo ng hangin, malutaw ka gid niya eventually. Malutaw ka gid. Good morning kay Philip Bien Mabala. Malutaw ka gid. Now, tiyari, igo mo rahon, kalabanan gali isang mga missing niya, ang wala yan nalunod. Nasunog. Nasunog. What is perplexing is that kadamo sa mga concentration sang mga victims nga na-recover sa sining nasunog nga barko ang ara sa economy accommodation section. Economy accommodation section. Amo ni sa ang section sang barko nga medyo barato ang imong bayad. Economy. Now, wala pa gin publicly established no sang authorities kundi in gid sila nga party sa ning economy section na recover. Pero ang hambal ari sila sa sulod sang economy accommodation section. That's why ang pinaka major concern major concentration sining mga biktima, alright? Dito sa economy kay may ay, sa pag-insindi ko do may bunk beds. Do may bunk beds. Na pwede kada katulog-tulog. Pwede kada katulog-tulog. So bangon nga may mga bunk beds nga may mga steel frames. Ang nakita sa mga picture nga gin-release ang Philippine Coast Guard, nagapathag nga grabe kainit ang sulod sining hulot. Doon mo nang pag-describe. Very intense, very extreme ang fire damage. Nga nakahambal na grabe kakusog ang fire damage sa sinang hulot because nga ang mga steel beds o ining mga angle bar or mga steel nga ginhimo nila katre hala naglulukot bala nagkiliwi nagtiliko naglulukot but silingon grabe ang init because the behavior of metals when subjected to extreme heat naga-expand. Tandaan nyo na physics or chemistry perhaps. Metals when subjected to extreme heat will expand. Tiko nang imo da karon nga salsalon nga nahimo katre kun grabe ka init ma-expand siya. Ti karon kay bangod nga damo mga bracing, damo braces. Indi siya ka-expand mayo ngimo onya itikoon niya. So bangod nga nagkalatiliko tong mga bunk beds nga steel, ang steel frame nagtiliko, pining grabe gid ka init-init sa sulod. Sang nasunog, ari pa. Damo-damo sang concentration sang abu sa sulod. Meaning, purte gito yung kalayo sa sulod sining section. Suno pa sa PCG, spokesperson, si Commodore Noemi Kayabyab. Iya nga gin-confirmar nga ining mga sunog na nga patay nga lawas na diskubrihan during the initial internal search sa economy accommodation area. In fact, ang pinakauna nga 30 kabilog nga patay or sunog nga lawas nga na-recover on September 11, that was September 11, that was Friday. That was Friday. Baloka, waay ni nila, Merkulis na sunog sang gabi, waay nila masulod pa dayon kay gadaba-daba pang klayo the following day. Tisang September 11, sang insulod nila, okay, to recover the bodies, ang 30 kabilog na sunog nga lawas ang tao, dito ginakuha. Dito ginakuha sa accommodation, economy accommodation section.

0: What else have we learned so far? Bangod sining heavy concentration of debts sa sining isa kahulot, nagasuggest ini nga sila ang natrap. Sila ang natrap. Okay? Sila ang natrap sa sulod. Why sila kagwa? Hindi sila maka-escape sang maglapa ang kalayo. Now, Aripa, sa subong, ang mga investigators wala pa maka-establish, okay, why nga ining mga passengers ang wala maka-evacuate. Alright? Sige, Ari. Isa-isa hunta ang pasunod. Miyerkules, September 9, around 6:45 in the evening, samtang ining MV John Aster nagapadulong sa Coron, halin sa Manila, ay presumed, based on the initial report, may kalayo nga nagduhaw kaysa pagkadasig nga naglapta. Dasig lang gid ako nung paglapta. May mga nagambal pag ani nga nakabati isla kuno dakong lagabong. Do may naglupok pabla. Na engulf ang ining barko sang porte kadako nga kalayo, naglinumpat ang iban. That's why may na rescue. May na rescue. Webes nga adlaw September 10. Ang Philippine Coast Guard responders naghambal nga hindi nila masulod pa ang barko bangod puwerte pakakusog sang aso nga naghahalin sa sulod. So ginhambal sang Coast Guard nga delikado pa so far ang pagsulod sa barko nga nasunog bangod grabe ang aso and they were ill-equipped to enter ining barko. That's why total sunog naman to sa sulod. Hindi mo naman na why naman chance ka may survivor to. Yun pa kamayos ang Coast Guard. Ngayon nato na lang anay nga mauluog daw og daw ang aso. Alright? Kay whatever that remains inside the ship remains as inaccessible sining mga rescuers. Lawkad to ta fast forward Bernice. O di nasunog Miyerkules ang gabi. Pagkawibes, hindi makasulod ng Coast Guard sa barko kay mantiporting aso. O gimpalipasan isa ka adlaw, nag-abot na ta sa adlaw nga Bernice, September 11. Alas 10:15 ang aga, ang authorities naghambal nga officially extinguished na ang kalayo. Why nabilin kalayo? That's why, after nga nahambal 10:15 a.m. nga why na kalayo bilin, why na kayo aso, ginhimo ang isa ka safety assessment, okay? Kung bala, pwede na masulod. Dito kag nahibaluan nga madamo nga mga patay, kag sunog nga lawas ang mga pasahiro, ang nakita sa economy accommodation section. Grabe, no? So, when they entered ining barko, approximately 40 kauras na ang nagligad after ini masunog. Alright? Suno sa Coast Guard, ginsugudan nila transfer ining mga cadavers or patay nga lawas ang tawo alas 5:16 ang hapon, gintransfer from the burn ship pakadto sa BRP or barko ng Republika ng Pilipinas Cape Ingano with the bow number MRRV 4411. Grabe, no? Ay. una nga na kitan 30 kapatay nga lawas mo. Sang pizza 11, pagka pizza 12, another 41 na naman ang na-recover. Bringing to 76 ang death toll. Oh, 30 sang September 11 na recover, sunog nga lawas. Pagkabuwas, Sabado, pizza 12, another 41 ang na-recover. 30 plus 41, mga sunog nga lawas, that's around 71 kabilog. That's around 71 kabilog. Te, dugangan sang lima to nga nakita nga patay. Sang that day to nga nasunog. In all, 76 kabilog ang mga biktima. Ay, kasubo, no? Dari kita na isa light moment. So, may ara kami sang radio competition kahapon nga ginhiwat dito sa SM. Salamat gali sa pamunuan sang SM for allowing us nga mag-conduct sa amon nga activity ang K5 dito sa ilang area activity center. So kahapon giniwat ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Dusi ka mga bulutuan na nag-intra. Ibalonta ang result. Ara na si Wilson, naka-standby to give the news. Wilson, i-K5 news mo.
1: Come on everybody!
2: K5 News FM Live Report.
0: Son?
3: Kaya
0: son, wait anay, son. Son, gapamati ka. Wait anay, ha. Wait anay. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Ako ba ay napakikikinggan mo?
3: Yes, man.
0: Ikaw din, ikaw din. Sige, pagsubok sa mikropono ka din.
3: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
0: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Okay na.
4: Ah, grabe po.
0: Nag-amo na ning edad ko pang, nag-54 na ko pang, bago pa lang ko kabalo, ngang Tagalog, gali isang mic test, pagsubok sa sa mikropono. Sang sagay ko hambal sa microphone. Hello, hello, hello, hello. 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mic check, mic check. Gali iya kong competition niya. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono, gali na pang.
3: Tapos yung modulation, nakita
5: dyan. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa telepono.
3: Totoo, sa mga eskulahan, kaya GP, halin sa Negros Island region, ang nagpapasahin no, sa pinakauna na K5 NIR DTX 500 o Radio Broadcasting Competition. Laging patigayo naman niya dire sa my main atrium sa SM City, Bacolod. So, nagpauli no, ang anum ka mga bulutuan sa mga minor awards. Karangan na lang sa best script writing, best writer, best reporter. Kag may arap makita nga best nga male and female nga hardcore kaga best infomercial amon ni klinika naman niya naton kita GP. So sa uli, ginkilala no, nga daog ini ang gikan sa Negros Occidental National Science High School gika sa Victoria City.
0: Wow!
3: Nagpuli inis la K5GP sa 20,000 pesos trophy. Kagtanan nga mga estudyante K5GP halin sa may Negros Occidental National Science High School may ara siyang 50% discount no upcoming first year nga magsulod sa may mass communication.
0: Wow ka na,
3: I discounted sila.
0: So meaning may ara na mascom nga himuon nga kurso sa STI?
3: Yes, may ara. Lada sila mascom
0: K5GP. Wow ka na, So tanan nga estudyante sang
3: na upcoming first year college nga gusto magsulod sa MASCO, 50% sila
0: siya. Wow ka na, may kadako nga bagay na papang hamakon mo, kwanya, inang 50%?
3: 50% discount. Kag K5GP, ang nag-champion, no, ng kagang second place or third place, nga halin sa Sumagto National High School, kagang Mansilingan Agro-Industrial High School, may ara man sila sa exclusive contract sa K5 News FM for 1 month. Kasi diin, sila K5GP, maka-newscast sila for a Sir Anualando every Sunday at ibutang ni Doc sa ila. And then, may talent ni K5GP.
0: Kanami. May sweldo. Kanami, no? At least may exposure ka this K5.
3: Yes, isa ka bulan ang hahatag sa ilan ni Aton si ni Doc Ramil
0: Oy. Daw kwan a daw timeline mo sa kwan a sa imo pag diet.
3: Sakto na kay Sir JP, no? Kag at least
0: inang di kahapon kinapoy katuson sang tindog.
3: Bukit, tamo gikurong nga nagatindog.
0: Ako kinapoy man ko sang pungko. Sang pungko.
3: Kapoy kaya tindog kay Sir JP kaya gano nang higop sang kape.
0: Kanami kay kadamo sang tawo kahapon. So no, kadamo no?
3: Kahapon kay Sir JP, first na according sa SM, no? Pinakalist rin nila. 1,700 ka masubra pa no 1,700 ka mga tumalanao ang ara sa ato ng tampong.
0: Tiya mo na nga dapat permi nila tugutan ang K5 nga magkwanda. Mag host ng event, ano? Ni Blason?
3: Yeah. Okay, nakita si JP. Hukod na nga doon partnership ko sa City Bacolod. Actually, early na inipatigay yun, no?
0: Kaya kanami. Kanami, kanami. Ako bala Wilson, bla? Ang karir ko sa media, nagsugod yung sa akon-akon lang yung pakti sa balay. Gapulo program ko yung una, papang. Gapulo program ko sa balay, ako lang.
3: Sulod sa balay?
0: Oo, ako lang yan. Sulod sa balay, ako lang. Daw, lagtok ko na yung pang gapulo program ko yan. Oo.
3: Ano ko dyan, okay na JP, ano lang ito gapulo?
0: Ah, wala na, ako lang yan eh. Gatok lang ko yung sa kaglingon ko, gaprogram ko sa balay lang ah. Doon mo na yung akon nga training. Kaya mo lang kasang una, son. Kalamati, giko yung radyo. Oo, tingala, gani ko, son mo kay artista, kuya son, sang una mo. Oo, sa Magic Circle ko. Oo, sa Dutch Entertainment. Si kuya mo, babe, siya sa Dutch Entertainment with Kuya Germs. Wala kayo mga tigulang sila ya. Si Eric, si Kuya Babe, si Kuya Eric. Sa Dutch Entertainment, sila na ni Kuya Germs. Kamuya sa Star Circle na kuya. Ako ya. Oo. Oo. Ti artista ko ta, nigimbiyaan ko blang showbiz. Nagsunod ko sa K5. Oo. Amo na nga kon pass. Kwan, may kalab team ko sang una, si Grace. Si Grace. Ay, hindi ka na yung mamangkot. Ya kon sino na saya ah. Ay, no, ay na, tama na na ah. Basta may kalab team ko sang una, sang ubin ko ah.
3: Hindi si pharmacy.
0: Layo na layo. Mas lapit pa ang Eden. Mas lapit pa ang Eden pharmacy. Oo. Layo nang imo yung Grace Pharmacy. Mas lapit ang Eden Pharmacy. Oo. Anyway, ti amo na son, asang una son siling ko, gina-share ko lang sa imo nga artista ko sang una, nagwa ko, gimbiyaan ko ang showbiz career, nagsailo ko sa K5.
3: Oo. Ako gyud pagi, pero mo maning ako nga ano man nga gisugdan man ang interest sa career niya sa broadcasting.
0: Mm-hmm.
3: Man ang sugod sa campus sa regional broadcasting.
0: Mm-hmm.
3: So maayo man ini nga programa sa K5 sa broadcasting sa gahatag sa mga kayon. Sa mga estudyante no nga experience sa on Manila ang broadcasting at the same time mapaligo no kon mapapasko ang ila sining talento kag skills sa regional broadcasting. Kita gyud pa matian ta ang pahayag sa ato sining chief executive officer nato si Dr. Mingboy sa K5 News FM right after sa ato sining gipatigayon nga broadcasting competition kagapon nga labo.
0: Sige.
1: Happy to nabisan pa no ang mga kabataan na kasiyar sa ilang talent, ilang napakita kag nakita ko nga productive kag hoping by next year matabo ni siya. So kita kami sa T5 nakabulig man kung paano i-showcase ang mga talento sa katang sa journalism. Bagi sini nga event ang T5 Pinay RDTX 500 radio competition. So daso na pala no, para sa akon happy ko, thank you sa tanan nga man nag-participate, sa mga school nga nagpadala sa ilang mga estudyante, sa tanan nga mga followers nag-support sini nga event. Madamo ka salamat.
4: Doc, lastly your message to the journalist, young journalist wala nga gusto man magsulot sa industriya sa journalism, ano magawag sa ilo?
1: Ini nga event isa pa gini sa pagi nga makita ko si Rodong Juan. Pwede na mo niya ma-recruit, makuha. the same time, gina-encourage ko kamo. Especially kung may passion kamo sa journalism, pag-report, pag-newscast, then to on, pamakit sa radyo, kaya mo lang gina yung video para nga ma-master niya.
4: Thank you so much, bro.
1: Thank you.
0: On, kanami sunsang message ni Doc Ramil, no? Sa may mga pasyon sa radyo, sigihon nyo. Okay. Abi mo blason dako ginabulig sang radyo sa akon. Kay kun wala son sa K5, tiba siguro nag-asawahay gi kami ni Ellen Adarna eh. Kay di kami to sang una, before Derek Ramsey, siya to ang court sa akon si Ellen. Di mo na gani, nalipay gi ko nga instead nga, ti, I don't know kung why ko ka K5 base artista na ko sa Biba Max. Di mayo lang ang nag K5 ko pang wala na dayon ang akon contract sa Biba Max. Okay? Tiyan mo na. Tingnan nami ang isa ka the truth of the matter is this. Abi mo Wilson halungan datong trabaho. Nga ah. We are one of the few nga natagaan sang pribiliyo ni Doc Ramil nga makasulod di sa iya. Ha? Huh? Nga makasulod di sa iya, imagine, kadamo wala pa pang sang ga-aspire nga magsulod sa K5. Tibla? Tikita yari na diyo, ari na diyo son, Wilson Villina ka na, you already made your name. Nangin famous ka na son. Tibla? So muna i-value ta ang ginhatag sa aton ng oportunidad Wilson. Kag kanami black on anchorman ka because you are part of your obligation is to inspire people. Di ba? May oportunidad ka nga makabulig sa mga tao. Ano na? Pagatag sa insaktong impormasyon. Makabulig ka inspire sa ila. Kag makabulig ka makisa balbal kun may ga abusar sa ila mabuligan mo sila. Like sa mga estudyante nga ginbiras ang konduktor. Oh, then di mabuligan ko sila. In a way, son, why I don't have much time. So, amo niya, the message is, be thankful nga ari kita sa broadcast industry, kag kay Doc Ramil kita ya, natupa. Oh, son?
3: Yes, kay PJP, it's my huge privilege and honor to work with K5 bulig man is ako no kay Sir JP no at least kasi pa no na puto
0: at least ako, sang naguba sang nabuka ang imo bag-o bakal nga tablet makabakal ka pa yaliwat. Kita ko i Miss Wildo sige son.
3: Thank you so much kay Sir JP no sa mga tanay ato sa mga balita no dahil kita tulong sa inyo sa kalwa sa Mike City Trevaya kasi sa X700 nila mga si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita servisyo publiko sa Karingawan sa Negros K5 News sa Pan.
0: Tamyaw ko lang nagpamati subong si Ma'am si Sister Pearl Garcia, Pedro niya kag bana niya. Yes, ring husband nga si Giovanni Padron niya. They are traveling. I don't know, di pa din sila kadto but happy listening sa inyo mama, sister and brother. Kay Dr. Eduardo Sayosa. Yeah, I'm a proud I'm proud to be part of K5. News FM. Salamat si Sir Edward. Sige, so Doc Edward sa Edukalidad. Every Sunday. Catch him up. Every Sunday. 11 to 1, I think. Tiwain na ko chimpo. Tapos tanay for commercial break. And of course, Mighty C Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
0: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si Doc Ramil?
6: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Hmm. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
7: Hmm, at least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Hmm, husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
7: Bukana,
6: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Mm. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
7: Of course.
6: Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score ganit?
9: 470.
8: Tiko 2
9: sa gabi.
8: Dua sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Mm. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duha? Mm.
6: Ginaparis na ton ang ining gituwag Maitisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress ug kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
7: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoid, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kun na ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
10: Gina ka no? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka magin sa DTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
9: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. Ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
11: MITC Network News. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Barma parliamentary election nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Handog ng Pangulo 2026 sa maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete at pag-identify sa 76 na nasawi sa MV June Aster Fire pwedeng tumagal ng buwan.
2: YDC Network News.
12: YDC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, farm parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Nagpapatuloy ang farm parliamentary elections. Nagsimula ang maagang pagboto ng PWDs, senior citizens at pregnant voters. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, ika-14 ng buwan ng Setyembre, nagawa ito sa San Vicente Academy, Gov. Gutierrez Avenue, Rosary Heights, Cotabato City at Cerro Central Elementary School, Sinsuot Avenue, Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa COMELEC, ang hindi nakaabot sa early voting ay mayroong regular na oras ng pagboto mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 10, lalo na sa ginaganap na barm parliamentary election. Matatanda ang 3 ang patay at 6 ang sugatan sa Dato Usman Mambin School, Barangay Bagua 2, na nagsimula sa agawan ng pila ng supporters ng UBJP at BFP na nauwi sa tulakan, suntukan at barilan kabilang sa sugatan si Councilor Maro Pabo Pasa Wiran.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
11: Samantala, handog ng Pangulo 2026 maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Magsasagawa ang pamalaang panalawigan ang lungsod ng Dumaguete, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaang nasyonal ng service caravan na handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat ngayong Lunes sa Dumaguete City Hall of Forecourt. Inaasahang may get 4,000 beneficiaryo at kliyente ang makatanggap ng mga serbisyo at tulong sa sabing aktibidad. Humigit kumulang 18 ahensya ng pamahalaan ang nalahok upang magbigay ng mga dokumento, tulong pinansyal, AX co-assistance to individuals in crisis situations, pamahagi ng bigas at ibang uri ng tulong kabilang na ang programang kadiwa ng Pangulo. Itatampok din sa aktibidad ang iba pang mga programa at servisyong naglalayong ilapit ang mga servisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
11: At pag-identify sa 76 na nasawi sa MV June Aster Fire, pwedeng tumagal ng buwan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
16: Posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ang pagkilala sa mga biktima ng sunog sa MV June Aster na ikinasawi ng 76 na katao sa Coron, Palawan. Ayon sa PNP Forensic Team, karamihan sa mga labi ay matindi ang sunog na natamo, kaya kailangan kolektahin at ikumpara ang DNA samples. 5 pa lamang umano sa 76 na patay sa MV June Aster ang natukoy ng mga otoridad na hindi pa pinangalanan. Dagdag pa ng PNP na kumukuha ang forensic personnel ng molar teeth dahil maaaring makakuha rito ng DNA samples na makakatulong sa identification. Nag-request na rin ang ahensya ng karagdagang forensic specialist at volunteer dentist para mapabilis ang proseso. Samantala, hindi pa rin matukoy kung saan nagsimula ang sunog sa barko, habang hindi pa lubusang nakakapasok at nasusuri ang ilang flooded sections, kabilang na ang lower decks at engine room. Base naman sa update ng Emergency Operations Center Bulletin MV June Aster Incident, nananatili sa 43 ang na-rescued, 2 ang nawawala, 1 ang untraced at 76 ang naitalang patay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, pinakaunang K5 NIRDTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 matagumpay na ginanapa sa Bacolod City. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin kay K5 Sunshine Lacson.
12: Naging matagumpay ang sinagawang K5 NIRDTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 sa SM City Bacolod sa Negros Occidental noong araw ng Linggo, Setyembre 13. Bago ang kompetisyon, may isinagawang elimination round sa K5 Bacolod Station kung saan umabot sa 50 competing groups ang sumali mula sa iba't ibang secondary schools sa buong Negros Island Region. Ngunit 12 lamang ang nakapasok sa aktual na kompetisyon. Umabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng mga premyo na nakuha ng mga nanalo sa naturang kompetisyon. Maliban sa major awards, may mga nanalo rin ang special awards sa broadcasting competition. Naging kampiyon sa kompetisyon ang Negros Occidental National Science High School na mula sa Victoria City sa Northern Negros Occidental. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod City, habang third placer naman ang Sumag National High School na mula rin sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa mga pangunahing bisita sa naturang event ay ang CEO ng K5 News FM Philippines na si Dr. Ramil Uy, alkalde ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya, at vice-alkalde ng La Castellana Negros Occidental na si Romayla ni Cor Mangilimutan. Dumalo rin sa naturang event ang Regional Supervisor ng Department of Education sa Negros Island Region o NIR na si Jose Ernie Buelos. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, mag-ama sugatana matapos tagain at saksakin ang kanilang kapitbahay na magkapatid sa Sibalo Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
17: Sugatan ng mag-ama matapos pagtatagain at pagsasaksakin ang magkapatid na kapitbahay sa Barangay Alangan, Sibalo Mantique. Bandang alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 12, 2026. Kinilala mga biktima na sina alias Eliseo, 71 anyos, isang magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JJ, 24 anyos. Samantala, mga suspect naman na sina alias JL, 25 anyos, at JR na 19 anyos, napawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Sibalo MPS, napag-alaman na natutulog na ang mag-ama nang nakarinig ng kalabog sa kanilang bahay dahil dito. Lumabas sila at nakita ang magkapatid na sospek na kapwa umanong nakainom ng alak kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Una umanong sinipa ni JL ang ama, at pagkatapos ay tinaga sa tenga bahagi ng ulo at batok. Nakapasok pa sa kanilang bahay ang biktima upang makatakas, habang na iwan naman sa labas ang kanyang anak na si JJ na nasaksak sa likod bago pa man nakapasok sa kanilang bahay. Dagdag pa sa investigasyon, bago pa man naganap ang insidente ay nakarinig umano ang mag-ama na may plano ang magkapatid na suspect na batuin ang kanilang bahay upang mapalabas sila. Napagalaman na may dati ng alitan sa pagitan ng mag-amang biktima at magkapatid na suspect na sinasabing naging dahilan ng naturang insidente. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mag-ama habang nasa kustodiya naman ang Sibalo MPS sa mga suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide at frustrated murder. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Gayun din, 11 kabahayan natupok sa sunog sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
18: Nasunog ang 11 bahay at 2 restaurant sa Barangay 8, Rojas City, pasado alas 6 ng umaga, Linggo, Setyembre 13. Batay sa Resyal de Informasyon, kabilang sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, sina Mirna Gestro, Ophelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaque, Jean de Gestro at Isidro Bielen. Dalawa rin sa mga restobar na naapektuhan ay pagmamayari ni na Emma Aguilar at Hervia Selda. Aabot naman sa 44 na individual ang naapektuhan ng sunog. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pinsala, habang ang isa naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa balata. Ayon sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa restobar na pagmamayari ni Emma Aguilar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan at pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanununuyan sa multipurpose center sa resabing barangay ang mga residenteng naapektuhan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Pantas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. 51 years old na lalaking tulak droga, arestado ng Altavas PNP. Mga parokyano at tagabayan na mismo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Sandro Salazar.
19: 5 sachet ng hinihinalang droga ang nasamsam ng kapulisan mula sa isang lalaki sa isinagawang drug by bust operation bandang alas 5:40 kahapon ng Linggo sa Altavas, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altavas Municipal Police Station, ang suspect ay residente ng Batan, Aklan na pumupunta lamang sa Altavas upang magbenta ng droga sa kanyang mga parokyano, partikular sa barangay poblasyon. 1 sachet ang nabili ng pusher buyer sa suspect, kapalit ng 1,200 pesos na buy bust money. Habang sa isinagawang pag-body search sa kanyang posisyon, ay 4 sachet ng hinihinalang droga ang na-recover. Napag-alaman na umabot sa halos 3 linggo ang pagmamanman sa naturang lalaki hanggang sa tuluyang masabat ng mga operatiba. Sa ngayon, nakakulong sa lock-up cell ng Altavas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
11: 295,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Cagayan City. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
20: Kalaboso ang isang 30-anyos na operator ng tindahan matapos masabat ang nasa 455 rims ng iba't ibang uri ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 295,000. 750 pesos sa sinagawang buy-bust operation sa barangay Rogus, Cagayan City. Kinilalang suspect na si alias Jimmy, may asawa at residente ng barangay De Vera sa kaparehong lungsod. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga sigarilyong Tatak Bond International Nice Red, Black Hawk Black Menthol American Blend, Marshall Green Menthol 100s, Bravo Finest American Tobacco, Red at Blue Nice Baisha, RGD Menthol 100s, Modern 100 Black Menthol at Golden Leaf Filter Cigarettes na nagkakalaga ng tinatayang 650 pesos bawat rim. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Cagayan CCPS ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya na sasailalim sa pagsusuri ng BIR. Inihahanda na rin ng mga autoridad ang pagsasamparan ng kaukulang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: Samantala, may mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahada ng detalye sa di umano ay paghatid ng kahong-kahong pera kaugnay ng maanumayong flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson na kabilang sa impormasyon na mga testigo ang isang delivery na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Bahagi umano ito na ebidensyang sinusuri na ombudsman matapos magsumite, sinalakson ng 45 case studies sa patungko sa systemic anomaly sa flood control projects. Samantala, umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized sa Laguna Lake sa Taguig ayon sa Philippine Reclamation Authority. Doble ito sa dating 85 hektarya. Ayon kay Lacson, halos sangkatlo ito ng 560 hektarya ang reclaimed area sa Laguna Lake at makakabuti kung makukumpiska ng pamahalaan upang makatulong sa pagprotekta sa ekolohiya.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 16 na katao sa naganap na sunog sa isang nursing home sa Chile. Habang mga elderly residents ang nasawi sa isang home care na natapatagpuan sa Araucania Region, tinutulungan pamumuhay at pangmatagalang pangangalaga. Ilan sa mga elderlies din ay tinakbo sa pagamutan matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Samantala, umabot naman na sa mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing insidente.
2: MyTC Network News.
11: Mga Barka K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Antique at K5 News of M Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto at K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyona istasyon K5 News of M Philippines. 101.5 K5 News.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

20 minutos makaligat sa takdang alas 12 sa Udto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso po, iyo ang Corman. Ang klinika D3 Bayo nami gid inumon, especially kung nagabarukoy ka sa ubo. Inabalang do hindi na makakas. Kasa lakit na tutunlan mo ga iaga dilulugo na sang ubo. I-try nyo bla ang klinika D3 Bayo. Why ka na kinanglan prescription? Why ka na kinanglan kung ano parang allergy ka sa antibiotic? Hindi man yung antibiotic. Natural ni sa iya. Makabulig niya sang dako. Agod mapatay ang kagaw na nagsulod sa lawas mo nga nag-cause sang imo nga barukoy sang ubo. Ano man nga kagaw nagsulod dira, viral infection man ina, bacterial, fungal. Magklinika D3 Bio, masaligan gid kang epektibo. Parisan sang mighty sing alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos kita sang makadali. We still have Merlita Malbats, Leonardo Sevilla, Mercy Martisano, ara pa. Busjo, still monitoring. Rodangelis Knight, Kenneth Chongko, Junima Iritita, Bis Delphine, Kuya Ramel Bagsik Palomares, Kuya Pare, si Sario Abetong,

0: Meron si Martisano, siling ni Esperanza, insulin ni Mami Spin, yeah, true gina iya. Tested and proven gina iya. Oh, muna iya. Salamat sa akon nga pare, kag amigo gid. Best friend ko si Neil Manahan. Thank you gid pare Neil sa imong regalo from Canada. Amo ni ang arawa. Bus. To shop. Bye! Bus Pro Shop. May itong famous kung sa Canada mo. Bus Pro Shop. Itwining kami duwa. May amuman ni siya. Mamali Mercy Matisano. Yung kagwapo si mo kahapon. Ara ka to Mercy. Why kagin nag-duluduaw sa akon? Kag nag... Why kagin nag-duaw sa akon? Kag naghalok ba?
1: Ito.
0: Why kagin nag-duaw sa akon? Kag naghalok, mang?
1: Tinunto. Ito.
2: Salamat.

0: Dari na kita sa balita ni Berto nga makailinit. Hindi lang konduktor nga nag-bully, nagbastos, nagpakahuya sa mga estudyante nga nagsakay sa modernized jeepney. Berto, istoryahe kami sa bugos nga natabo. Agod mapatpat kag masayran ta. Ano gid bala ning sala sining konduktor nga gina-reklamo? Berto, K5 news mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bert? Ara siya, Bert? Go ahead, Bert. Bert, ari na lang, Bert, ang ato ni Muuno, ha? Hindi lang paglawaga nga lang ka-kwan, ka-konduktor, okay? Kaya nga, ato ni Muon, Bert, why mo pa sa mapasabat? O, kung why mo pa sa mapasabat, hindi lang na ipag-ilawag yung ngalan, kay gaanta sa benefit of the doubt. No? Benefit of the doubt. Pero kung mapasabat mo na siya, matiantang sabat, yaka kung salagin siya, bundakan ta. No? For now, itago lang ano yung ngalan niya, kaya hindi matiapro siya kabastos. Nga ginbody shame niya to, iya pa sa hero. Tindi ta siya pag-air shame. Oh. Di ta siya pag-air radio shame.
2: Yes.
0: Oh, sige, go ahead, Bert.
2: Ginareklamo sa grupo sa mga estudyante ang isa ka konduktor kag Rev. Jean Paul sa modernized nga jeep nga ini nga may ruta nga Shopping Lasal Libertad matapos nga nang hambal ini sa mga party shaming words kag mga pamulay sa mga estudyante. Kay Rev. Jean Paul, suno sa mga estudyante nga nagpadulong sa K5, halin ko na sila sa mall kag patulong sila sining eskwelahan sang Biyernes nga adlaw sakay ang modernized jeep. Pagkatag nila sa ila sila nga pete kay manong konduktor, wala ini na kontento kang nagambal ini nga tani ko no nga bayran yung ang isa kapulukuan kay Rev. Jean Paul kay pi dapat apat na dang makaigo tatlo ka mong isa sa inyo kung nakadalagko pa no?
0: Gay ko sang tsakto nga perspektibo, Berto. Pagsakay sila mga estudyante, tatlo sila. Galing, medyo obese ang isa. Tapos, tapos ang balon niya nga, siling niya, naging bayran yung pag iniisa. Kay, toto, ng Berto, mula niwa, basi, why siya ka naka-insindi? Ang pliti sa eroplano, Berto, magsaka ka sa eroplano, hindi niya nga kung obese ka, mahal pliti mo.
3: Grabe,
0: tama, boy. Berto? Tama? Magsakay ka sa aeroplano, kung daw si Ike Luzada, kapada sa una, o si Dabiana, ang bayad mo sa aeroplano, mo niya Japon? Oo, amo niya Japon, Berto. Subong man sa barko. Kung may manukot, doble dapat. Aeroplano eh. Aeroplano eh. Plano, kay Budgay ay palupad ang tambok ay. Tiway gani, gapanukot, sobra ang aeroplano, ang jeep pa, Berto? Ilawag-lahog yung langguro, ina. Pero, ibutang sa lugar ang lawag-lahog, especially hindi mo to kilala mga estudyante. Di ba, Bert?
2: Actually, kag Roger Paul, tatlo din sa kabilog, no? Tatlo din sa kabilog, kinambalan sila nga, ang ginapungkuan nyo, tani, apat na daamong bot silingon, may bayaran nila. Ginamabayad sa ilang isa ka...
0: Bot mo silingon, ay klaruhon, tandalang ah. Klaruhon, tandalang Berto ah. Bot mo silingon, nagsaka sa salakyan, abi, sa magsaka. Tanda, imumay mo, tabla social experiment. Masulod ta, masaka, ta sa kwan ah. Masaka, ta sa sina nga jeep. Ang upod ta si Wilson kag si Jean. And then, ako bi nga sexy. Ako nga sexy. Tatlo kami bi. Isa ka sexy, duwa ka dlagko. Pagpungko. Ano to nilang ni? Pang-apat? Pang-apatan?
2: Pang-apatan?
0: Tiniguro yan, pang-limahan. Giniya gurong mapuno. Imagine na, blang balikawang bla ni Jin-Jin bala. Kag ni Wilson bala.
2: Ay, grabe ka man imo. Ya, ba't yung doble mo kaya si Wilson kasi si Jen niya?
0: Di, amo na, ano may mo, takay silang klasmitanay. Silang masakay. Tilang tawa bala. Tibot mo si Lingon. Suyaan mo ya si Jin Jin ya kag si Wilson.
2: Hindi na ya pwede.
0: Hindi gid pwede. Hindi gid ya pwede ya. Meaning kung niwangit ka, kung niwangit ka, half lang ang bayad mo. Kay niwangit ka ya. Imbis ka ang apatan, makaigo ka mo yung lima. Amo na?
2: Actually, ang una, yung ginambal, suno sa mga estudyante, nagadlaw pa ni ganit mga estudyante.
0: Kaya, biya daw lahog-lahog lang man.
2: Naguna-una man yung estudyante, nga ti, no, joke lang man ko, no, ining konduktor, apang ti nakibot ini, nga ginabalik-balik, ya, ang iya, sining mga tinaga, dito nga nainit na siguro kung isa kay estudyante nga lalaki para kay duwa ka babae ni kay isa ka dumamba sa LGBTQ mga opportunity ng lalaki dito na nga nagasabat ining estudyante nga tinong hindi na magiwat pagsakay magamuni siya eh kay may mga motor mo kami mo no may mga motor mo kami dito na kami masakay sulod kung magamu ka muna eh. Nag-init pag ito ng ulo sang konduktor kay Virgin Paul
0: kay
2: sabat ining amuning statement niya eh, no? Amuning gitabat dun sang konduktor. Kung magmotor ka, ha, mabuslot ang guma eh, dapat hindi na lang kamo magsakay. I don't know kung anong sistema, kadivagin, Paul, nga pinaglabot nga nagreklamo, nagreklamo mga estudyante.
0: Di din sila nagreklamo, pang kagpano nila ginreklamo?
2: Kadivagin, Paul, nagpabutsag iniuna sa kailahi bubunot sa may Facebook, no? Kay the same time nagkatuman sa istasyon na ti Lain Gibya. Makita na to sa video kag Virgin Paul babati ta bala do pila na nakasegundo mo no kag ang pagpanaog bala nila kag dula gambar nga hindi na kayo magsakay to kabasto si mong batasan klase ko doktor no babati ta bala kag Virgin Paul ari pabati ta ang lipot ng nakuha man nila nga video ano kay do ginatago-tago lamon nila ari babati ta kag Virgin Paul sa sunod ka mo din ay
0: sige be. Ah, te. Undi na ang balansa? Yadaw

0: No? Ano bing ang kind approach, bro? Bikaw, ng Berto, kung ikaw to bing conductor, ano bing mayong approach dapat tao? Sige, be.
1: Ano na?
0: Ano dapat?
1: Ang concern mo, Japon.
0: Ate, alangan taman, Islan? Eh, gusto mo Islan kaya sa mga apat, kaya ka mga gwapong lalaki?
1: Pwede, ang pamangkot, abi, ang pag-approach mo, kaya tipa lang.
0: Tika, o, tika, ikaw bi ang conductor. Okay, kaya mas angayan ka mag-conductor, Bert. Ikaw bi ang conductor, okay? Ano ang dapat ng approach? Ano yung bal mo sa ilabi?
1: Dapat
0: loading out
1: ginda kay ti wala kuno may makita ya kay nga lang ang sukton mo to ya kay
0: te amo gani asay man gyapon lagkuan sila nga tatlo sila bilog na pungko sila sa pangapatan nga bangko pero na occupy okay. Nilang tatlo o te anong dapat imo on be
1: ma'am mayong hapon,
0: mayong hapon man, sir. Istoryan na yung tabla. Ako ang pasahiro ba? Berto, ako ba lang pasahiro? Ako kung tambok-tambok. Ako kung tamburuko. O sige. O sige, i-approach na ko, Bert. Oo.
1: Sir, mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon, sir. Conductor, manong conductor, mayong hapon.
1: Oo, mayong hapon, sir. Sir, tatlo kami kabilog.
0: Nang unless libat ka, sir, tatlo lang kami.
1: Sir, tatlo ka muna kabilog, sir.
0: Hindi, 3.5. 3.5 kami!
1: Sa totoo na, sir, ang gapungko, ginatapat, sir, apat na, sir, mong, sir, pwede ko ka...
0: Tinabot mo silingon kung apat gapungko, sala namon nga inyo bagko, gutok?
1: Ate, ako nalang mariklamo, kamo na. Ako niya mariklamo, kamo na.
0: Hindi, ginatestingan ka lang niya kung ikaw yung under stress siya kung buot kaya gapon. Te, mariklamo ka man gani-gali. Oh, te, sige, buot ko. Ah, sige, buot ko. Te, rana. Awa pong ko na ko. Oh, sige.
1: Sir, mayong hapon, tatlo ni...
0: Mayong hapon, ginging. Oo, ginging, mayong hapon.
1: Tatlo ni sir ang tatlo ka makabilog pero ang ginapungkuan nyo sir dapat apat lang na sir mong ti sa amusin ni sir pwede ko sir kapadugang-dugang lang sir kay para pindisin nyo sir pero madugang lang ko siguro isa sir
0: daw ay managuro sir na butang sa LTFRB nga ruling sir nga kung dagko kami mabayad kami extra kaya ang bata ganit gagmay mo lang sila why yung magina 50% lang alang, guru sir, kay budgeted man sir Amon nga kwarta mo.
1: Sige, basilugi. Wala kami karoon sir ako.
0: Hindi ka muna malugi. Sir, kaya mo naman nagyapon ang kaon sang litro sang gasolina nyo.
1: Pero kaya ang iban, hindi nakasakay. Sir, kaya tamang sa inyo kadako, sir.
0: Ti, hindi na nanamon niya sa laya, sir. Yung dubutiti kaya, kwan kaya, nga kulakig kaya, sir.
1: Sige, sir. Sige na lang, sir. Pero, alo nga man, sir. Tingka mo lang na. Kaya muna yan, hindi na lang mag...
0: Okay.
1: Kaya muna yan, madala sa istorya. Kung amugin
0: Bert, yan. Bert, nami, gid ang training sa imo, kung gana pala istorya ka sa lalaki, gali, no? Anad ka balabik sa IUI, Bert? Namihan ko si imo, kinukaanad, dukaanad si imo sa IUI. Nga, sir? Noy, pwede ka, 150?
1: Do anad
0: ka sa amo nang akon nga ginamin Berto. Do ka anad ka sa transaksyon na nay Bert. Oo, laing gid man ala ing gid. Ha? Pwede lang bala istoryahan bala Bert. Istoryahan ta ganing dula nga cellphone.
1: Oo. Apat na bilang reporter ka. Kagiba Jean Paul?
0: Oo. Yes.
1: Si sunod diri kagiba Jean Paul, aton niya bukas iti ang K5 Mr. M. Bacolod, sa anuman ginatinguan ta makuha diri ang kami istorya ining konduktor apan wala pagyapon

0: ini na try ta man na contact sa iya gagagin ka tuan sa man apang wala pa sang pahayag ba no pareg sa angon sa aton ini conductor nga ginareklamo pero wala pa gihapon as of now sang official nga statement nga gipagwa ang LTFRB na tuoy sa tining video nga ti naga anap ta sa tininga mga adlaw abi kag ibagin po isa ka dismaya no kaya kabastusan ang giningimo sa conductor nga ini suno sa mga estudyante. Again, bukas diri ang T5 News FM Bacolod sa payag sang ginareklamo nga conductor kay Fabian po.
1: Sige. All right.
0: Sige. Diba nyo po, aton sini nga balita, dulong sa kaluan sa
1: Pero Bert, 500 do kadamo na ni Blabert ko ano, do kadamo na ni amuni nga mga instances kadang ginareklamo ang conductor pang no?
0: Mostly sa mga public ideas siya ba si mga ano gidi modernize
1: nga may private nga conductor pangaw simpre public gid lang ari man niya tawo yang doy makukita nga private may conductor simpre public
0: hindi mo tayo minis sa mga public bala no, nga,
1: ang publiko do amo nang ilang reklamo permis ang publiko Kitiki amo man ang ilang treatment sa publiko. Ba?
0: Ano ko ano man ang sistema? Dire kay ti hindi mabuti ring onya kay pa din po nga conductor kati asal conductor la lang gid yet. Hindi man yang
1: hindi amo ang asal conductor ya mang Mayo. Don't get me wrong. Magamba kaya nga asal conductor ya pang nami yang asal conductor actually. They are very respectful. Respectful. They know how to take care of you while ara ka na. Ay, obligasyon nila na pang i-take care ka mo while ara ka mo sa ilang salakyan. Oo.
0: May mga mayo, gidyan nga conductor nga tigas.
1: Oo, atuloy ang presumption, tapapang mayo, gidyan mga conductor. May isa, duwa lang niya ka mga haslo.
0: Oo. Sa sin may duwa. Oo, may sa sin may duwa, tatlo ah.
1: Sige. Bawang naswertihan lang yung white ka sakay sa mga ammonia pang no? Kung hindi guro niya, ha?
0: Hindi ko ah, actually ang statement at yung istorya sa mga estudyante, si ma'am, tuno sa ila, kung manantaw sa dito ka lang, hindi nagbuwa.
1: Ah, bisan sin, man, matik ah. Sige, Bert.
0: Sige,
1: Bert, mayo lang ang pag-transaction karon sa gabi ah.
0: Oh, thank you, guys. Salamat.
1: Sige.
0: Palita sa dulong sa kaluan sa GTX 500, Dieter Valio, my physical GTX, Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kompleto na balita, serbisyo publiko. Galingawan sa Negros, K5 News. Abab.
1: Salamat Berto. Tiambal ni Kenneth, gani o, chungko. Nga dariya sa South Modern ng mga konduktor, yaga speeding pa. Tapos sports kapag isa nga mag-standing. Nami ko na yung mga doktor, ang ara iya sa Dunya Juliana. Kag homesite ng mga konduktor, kaya mga buot ya. Okay, ang balma din ni George, may punto man si Junya. Tani kung dalag ko kamo nga mga pasahiro, hindi ba magtulupaday? Mabulagay sila pa. Hindi man guru, tanan nga oras, puro man dalag ko ang inyong sakay. Ah. Kalabanan, guru, gagmay lang man. Talagsala man na guru, yung dagko ang pasahiro nyo. Hindi ko naabot bisa point na dako ang pasahiro nyo, yatag na lang balang regalo nyo na lang. Hindi na may pag hindi na pag-insultuhan. Ano mo na karoon kay ikaw na pilian nga jeep? Alang nga mangindi ka na. Tagiging bato mo, kagisaka mo na, nakapungko na sila. Ako mo dahas ang Mayo, hindi na pag-insultuhi. Ang problema, biining body shaming. Hindi na pag-insultuhan kaya imo. Amo na tayo, dalal niya ang isyo kasugod. Okay lang man iyang mag-istorya ka sa tadlong, maintindihan mo na sa kabataan, basi madugang pa na. Pero inang i-body shame mo, yate mo na hindi nami. Kambal ni Louis Sagit, sila nga dirigani sa Isabela, ginakadlaw ko na lang ang mga konduktor dis terminal. Sige ah, buot mako ng mga konduktor sa Takuling, ambal ni Mercy Martisano. Ang Silay Housing Authority, nagkaparindugan nga wala gikunin isang anomalya sa Yolanda Housing. Red Salgado, EK5 News mo. Katapusan, tanang report niya. Red, EK5 News mo.
2: K5 News FM, live report.
1: Red?
2: Yes, JP, nga pa rin dugan ang Silay Housing Authority nga wala sa kanumaliya sa pagpili dira yes, sa mga beneficiaryo nga makasunod kag makaistar dira sa may Yolanda Housing nga nahaptan.
1: Red, anong bot mo silingon, Red? Anong bot mo silingon? Yolanda, paning bagyo ang ning housing? Bago lang sila ginpasulod kag pa staron?
2: Silingi pa, JP. 2018 eh, nahubat, iring na
1: housing. Tapos, na san ogin pa occupy?
2: Oh, actually, sinaman na to.
1: Dugay na gali.
2: 2019 O gali kiti may ara sa mga negasyon na tibay pila din at FNJP ka mga beneficiaryo nga wala na balagana, nag-international interesado.
1: Nga aman!
2: Nandara sa Puluyan, bangod kay ti, ang ibandra, nagbalik sa ila, sila nga mga Puluyan.
1: Kada okay na, doka safe na sa ila.
2: Doka mo ginakivenjate eh. Di galing kay iniya nagwa ining mga huring-huring nga may nag-occupy din ang JP nga hindi man kuno eligible.
1: Oy.
2: May ara man nga tingin baligya amo na yung mga legasyon sa pila din ang mga residente kag ang kuhan ba lang kivenjate hindi ginaprintahan pero hindi nalang bota ito kagina sa aga si Noel Donoriaca ining officer in charge ng Silay Housing Authority nga ang tanan kuno yung nag-stand din ang FNJP ang nag-inpili kuno sa gusto sa gobyerno kag hindi naman kuno Silay Housing Authority FNJP may ara man sa Bureau of Fire Protection hindi pala mga nasunugan nga nagkala panagin FNJP panagin sa Puluyan hindi sila ang ginscreen sa DSWD agud may baluan nga pigato din FNJP tapos nag iba naman dira iya nga ara sa mga hazardous kami area kaya din sila ay gina-verify man sa katong sininga DRRMO kaya may iba nga mga Puluyan nga ti tupad na ginban sa suma kung magtaas ang tubig na kung posibilitan gina silang magkalaanod so amuna yung mga priorities kita JP sa Silay Housing Authority agud na pa-start dira sa housing kati kanukong JP ang ito dira sa gobyerno nakakuha na ganyan kung kaya ito na ganyan atop kag wala ba ng balagin istaran so gina-award din siya kita JP sa mga indigent kaya mga pumuluyo nga nagkalapektuhan sa Diyos, no? Kag aragin sa hazardous ang ila sinigang Puloyan kay FNJP. So, ay mamatiyan naman sa pahayag ni Noel Donoriaca ining OIC sa Silay Housing Authority para sa iya sinigang pagpatag. Yari.
3: Ilan iya sa allegation? Kadamo-damo, which in fact kami amo man na kay Tikbaton man namon nga mga allegation. So, amo na gani part sa cleansing namon nga matcheck namon diri kung iniayhan award digin ni siya kay siya nang gaista. So amo na ginapadala namon notice of cancellation the moment nga makita namon ang nagaistar hindi ang awardee. So
4: para sa masabat ang kwanti pagduda man sa iban willing ang Silay Housing Authority to publish ni siya the awardee sa nangapan.
3: Oh, lagi problema kay in fact na-submit kami ni Sir every quarter. Oo, ginasubmit na namon sa National Housing Authority kabalo ang NHA. Kay in fact kami gani sila masulod man da kay masat sila sa community organizing pero kami ga papili kami kay aware man na ang NHA kung sino ang mga awards nga original kag kung sino na ang na-replace namon kompleto ginaya ang kwan ang report nga ginasabit namon kay every quarter kay amo nang policy with NHA kay simply kami ang aktual nga nakabalo on field so sila ang kung sa anot pa sila ang owners ng project sang Yolanda galing kay ti natapos ng program sang 2023 ginton over na sa City of Silay through kay Mayor Judith nga o kamo na ni bahala da mag-manage mag-operate so amo na ginaobra namon kay ti akon member ko yan ining opisina nag ano gini nagpanubli gini sang damo ang problema especially kung relocation site gay ka pinagusto lang sulod without any kami yung ginaproseso in fact masining gani guro iba nga ka-stricto kuno sa amon kay it is because gina-stricto namon kay ti matabo niya karon niya kun wala niya palisi nga sundon magwa niya karon niya matsig idya-idya na lang matsig kanya-kanya na lang.
2: Okay, so yun to, sige. Pagpayag ni Doloriaca nga ining nag-apply bala kay FNJP si Andrea Hison iya sinigiklaro nga ti hindi siya eligible pero wala pa rin makansilar ang iyasining application bangod gina-review pa rin si KFMJP sa Silay Housing Authority. Kami ara, dira sa nag-i-stargeting na ligarman sa Silay Housing Authority na wala bala siyang pahanugot sa ilasinay kag nagbato-bato is arte amo na KFMJP ang ilasinay. Pero wala pa rin makansilar ang iyasining application na gina-review pa sa Silay Housing Authority.
1: Okay. Alright. Sige.
2: Okay, sa partisan ng balita, ang butulog sa programa ng 11 Mbps, kinatulog sa ato sa Power Trio, ang aton sining DTX 500 MyTC, kay Klinika D3 by UDCO, kag ang aton ba sining DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patol, kay 5 Rens and Coral Day, ako naman sa kay 5 Rens Salgado para sa kapit ng balita, servisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gidred, sa imong report. Ambal ni Wilfred. Yeah, Kuya Bro Paul. Kung may pasahiro yung malabian ko nga do kadako gidya ka grabe gidya ka tambok. Ginalabian ko na lang para wala na risay.
5: Tinunto ito.
1: Ay, ambot na lang oo. Kisa bala balik sa report ni Red. Ano problema kisa sa mga Pinoy bla? Wala balay. Daan mo balay, hindi mapag-istaran, parkilahan nila. Kisa ibligya pa. O mo ni kisa, wala lote. Wala lote, squatter. Kung pahalinon mo, mangayo relocation site, gaan mo relocation site, ibligya Manila, ay magbalik Japon na squatter. Ay, ambot na lang ako. Sige, makanta ko blak.

Amo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay.
7: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
8: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
10: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
11: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
0: Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
12: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

0: karon mga ka-K5, mga aton oras, alauna-onsin ng sanghapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, dali sa aton nga program, Sunshine Lacson, opdanay na naman kita. Tugtob alas 3, dali of course sa K5 News FM. Kag gusto ko lang i-welcome sa aton nga program sininga Lunes ang aton nga mga suki nga mga senior citizens.
1: Hello.
0: Sa mga followers ko sa page ko Sunshine Lacson Original, kumusta na kamo tanan? Sa mga nagapamati sa aton sa norte nga bahin sang Negros Occidental, good afternoon sa inyo.
2: Hello.
0: Especially sa mga suki naton nga naga-monitor right now sa ilang mga radio sets dira sa Sagay City. Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Victoria City. Kag sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz Public Market, good afternoon. Sa mga nagamaneho sang ila nga mga salakyan, samta nagapamati sa It's Your Time to Shine program, bawal ang matuyo. Kung ginatuyo na, syempre magpahigan, magpiyong-piyong sang makadali or hapit ka mo sa kapihan, mag-coffee break or mag-inom sang isa katasa sang DTX coffee mix, antes ka magbiyahi na naman sa liwat. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio.

0: pa.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Helen Basil, ay nagpamati right now dela sa Paraiso, Estefania. Always sila ko no nagpamati sa It's Your Time to Shine program, Rain or Shine. Isan brown out ko no yun mo. Salamat Ma'am Helen Basil. Mayong hapon sa ato nga mga suki dela sa Estefania. And I'd like to greet also Ma'am Angie Aloy. Nagapamati man right now dala sa Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre, Ma'am Angie. Thank you very much. Sa kay Sir Romeo Olis, mayong hapon gid. Thank you kadamo sa nagapamati dala sa Victoria City. Sa Old General Electric ko nga AM/FM radio. Your avid listener, senior citizen Rex Olis, I love the song from Ray Valera. Thank you, Sir Rex. Good afternoon sa inyo. Sa mga suki naton dira sa Victoria City, salamat gid.
2: Kaisara.
1: Nabalaan ko ya bala Sir Rex, kadamo-damo gid sa mga nagapamati dira nga mga senior citizens. Siling man sa ako ni Sir Ding Taladico, kadamo-damo man sa mga nagapamati dira sa Victoria's Commercial Center. Thank you very much, gid, sa mga suki isang K5 dira sa syudad sa Victoria's. Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Jasmine Ramos Moralista. Totoo, Randy, libuon, ara kadagalito. Busy gid permi si Tuto Randy Libuon. Pero nagapangita gid sang ideya nga makapamati sa kada program sa It's Your Time to Shine program. Nagakalabayan niya gid ko no, nagapamati, ginatambayan ko gid. Basta matapos ang program mo, keep safe, always me shine, and God bless always. Tuto Randy Libuon, mabuhay ka. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Julie Hinovea Lumugda. Dara sa may Barangay Mansilingay. Nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Grabe no, inang madumduman mo balang may mga followers gid, may mga listeners gid ang K5 nga halin pagid sang una sa Radyo Bandera pa. Ara man sa gihapon hasta subong niya ara gid diyan nagamonitor o dari sa K5 News FM nagapamati. Ila na kamo ka tuig Tuto Randy, Ma'am Julie nga nagapamati almost 9 years naman ino.
2: Sama ka, ikaw ang
1: ala-una, Jess in Webe, ang aton oras, mga ka-K5, let's check kung ano nang lakad sa panahon dari sa aton sa Pungsod, Pilipinas.

trabaho diri sa aton sa Visayas area. Mabat sa ganta na naman ang masyado ka init sang ano ni masyado ka init sang lakat sang panahon diri sa aton sa Visayas area. Damo subong sang lugar sa Pilipinas nga apektado sang easterlies. Kag may mga lugar man diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga apektado sang localized thunderstorms. Nagligad nga adlaw gin report sang pag-asa nga naghina na ang habagat. Kamunikon nga amabat sa ganato nang mainit na naman nga panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kung magsiling kita nga easterlies mga ka-K-Fan, i-refresh ko na naman kamo sa ginatawag nga easterlies amuning mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. Pero pagkahapon, sa masami abi mainit sa adlaw or halin sa aga, and then pagkahapon, mabunok ang ulan. Amo na ang ginatawag nga easterlies sa masami ginasundan ini sa mga pagpanaguog. Kag ginasundan man sa mga mabasko nga pagbuubo sang ulan. Pero may isa kay LPA ha nga na monitor kaina sang aga ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang LPA medyo malayo-layo pa sa pungsod Pilipinas suno sa Weather Bureau. Na-monitor ini siya sa kalayoon nga 3,230 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas alas 5 kaina sang aga. So layo pagid siya katama. 3,230 kilometers. Sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas ang siling sang pag-asa. Hindi pa siya makaapekto sa lakat sang panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas bangod masyado pa kalayo sang LPA. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 14, 2026, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News Everywhere.

May utang gid ko sa akon nga classmate. Medyo late na ni ang akon nga birthday greeting sa iya. Ano ta subong September 14? Ang iya nga birthday last September 11. Natapos ang akon nga program, wala ko gid sa matamya. Sa araw na ito. Galing kay Wyman siya nagapamati, kay atuman siya sa US, atuman siya sa Amerika. Galing pero ti, kung may nagapamati, nga kilala niya, makahambal gina sila kag makareport sa iya nga ba. Why kagid gin greet ni Nini Box? Belated happy birthday sa classmate ko sa high school nga si Herzy Alpaz. Ang panawag ko ni sa iya si Baka. Box, happy birthday sa imo. Belated happy birthday to you. Stay healthy. Mamula na iyang akon nga gusto matabo kay Baka. Yeah, stay healthy. Nga magpabilin siya nga healthy sa masunod pagid nga mga tinuon. Today, September 14, may isa pagid ko ka-classmate sa high school nga nag-celebrate man sa iya nga birthday. September 14, 2026. Ang panawag ko naman niya sa iya sang una si Kaka. Maricar Tan Lim. Ano na nasubong ang iyang alay? Maricar Tan Lim. Tawag ko sa iya si Kaka. Happy birthday ka. Subong ginayang birthday ni Kaka, no? September 14, 2026. Happy, happy birthday once again, Kaka. May you have more birthdays to come. Kabay pa nga hatagan ka mo ni Baka sang malawig pagin nga kabuhi. Kita ay lang kita soon. Kay kadukadasig na lamang gid sa mga inadlaw. Kadukadasig sa mga inadlaw. Dugay-dugay, December na naman, di makita nay na naman kita, matipon-tipon na naman kita. Once again, sa mga nagasaulog sa Ila Kadlawan today, September 14, 2026, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa It's Your Time to Shine program, halin sa K5 News FM.

gusto ko lang tamyawon man dira sa binikwil ka ban kalaan kay nakalakabi ang iyang profile eh. Pero sa nabasahan ko kay ina taga binikwil, hindi ko man ma hindi man ko kabalo ni magbasa sang iyang Facebook account name kay daw Chinkwaila man eh. Ang comment niya lang, di good afternoon, idol. Idol, mayong hapon. Salamat kin sa mga taga Binikwil Kaban Kalan. Yan ang pamati right now sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Azil San Esteban. Gusto ko man tamyon sa mayong hapon si Ma'am Lydia Ortilio Malaki or Orilio Galing. Ma'am Lydia Orilio Malaki. Taga Barangay Rizal. No, dira sa Sagay City. Good afternoon. Ma'am Lydia, salamat gay. Basta aralan na si Ma'am Lydia daan nagapamati. Permis, it's your time to shine program. Mayong hapon man sa kay Sir Lemuel Aborado.

Peggy, na kumusta ko diri sila sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Salamat gili sa mga nag-follow, ha? Kay nagadamo, nakamunga nagadamo. Thank you man sa kay Sir Vicente Jr., Sir George Gaspi Pineda. To all the members of Pineda family dira sa Barangay Santa Rosa sa Banwasang Mursa. Santa Rosa, Santa Rosa. Atig agi jabala mami sign Barangay Santa Rosa dira sa Banwasang Mursa. Good afternoon sa inyo. Sa mga taga Purok La Roca pagid dira sa Mursa. Good afternoon. Salamat gid. Pamilya galit dara si Sir George Gaspi. Ma'am Jonah, duga-duga, may hapon ba? Mayo na niya nagapulo pa huway ba? Nagahulat-hulat sang The Pages of Love. Salamat man sa kay Ma'am Jonah Meritita. Sa tanan-tanan nga nagamonitor. Thank you very much, girl. Yeah, I'm crazy for you. 30 PM, mga tuon oras, mga ka-K5. Na importante ang vitamin C sa mga kabataan. That is because ang tul-an sang kabataan hindi pa fully developed. Para mas manami ang pag-develop sang tul-an, pagporma sang tul-an, para mas mangin mabakod ang tul-an sang mga kabataan samtang sila nagadako. Kinahanglan nila ang vitamin C. That is why gina-recommend ko gid-perme patumaron ang inyong kabataan sang Mighty C syrup. Pwede ini sa mga nagaedad 15 years old below. And perme ko gid-ginahambal. Ang Mighty C syrup, parisigin ninyo sang Memory Plus. Ang Memory Plus syrup, mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center. Dara sa ground floor, sang Plaza Mart Mall, dari sa syudad, sang Bacolod. We will be right back with more pagkatapos ini. 101.5

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: K5 News FM.
9: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
10: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
12: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-

0: alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 44 na, diri sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sa DTX 500 capsule, subong man sa MyDC capsule. Kanami, no? Kaya mga produkto bala sa klinika, may magluwas sa mga kabataan, may mga products man sila para sa mga senior citizens. Pareho ni Abby sa Mighty C Syrup. May Mighty C Syrup, may Mighty C Capsule man. O, pareho sining Mighty C. So, ang mga senior citizens, matagan man sila sa Mighty C Capsule. Kay nagabulig man ni, para sa, hindi lang para sa tulaan, hindi lang para sa pag-produce ang lawas ng red blood cells, kundi nagabulig man ang Mighty C para sa pagbabakod sa aton resistensya. Especially sa mga senior citizens, pareho lang na sila sa mga kabataan na mahina naman ang ila immune system. And they need more vitamin C. Now, that's why gina-recommend man natin ang Mighty C Capsule para sa mga senior citizens. Ang anak gali ni Sir Manny Filamo is celebrating her birthday today also. Naulihi ko na lang sa pagbasa. Naulihi ko sa pagbasa sa mensahe sa ako ni Sir Manny Filamo. Kabalo naman kamo ang ngalan nga Manny Filamo. Halin pa ni sag una ginamensyon na ni diri sa K5 News FM. Radyo Bandera pa to before. Amo na gani si Linya Bandera noon, K5 ngayon. Radyo Bandera pa lang niya sag una, permenyo na ni mabatian ang Manny Filamo. No, Sir Manny, if you are tuning in right now, good afternoon sa imo. Ang anak niya nga si Mamangkot Pakutani kay Sir Manny kung paano ni magbasa or paano ni magpronounce ang name sang anak niya. I think this is Brandis Marie Filamo. Happy birthday to you, Langga. She is celebrating her 14th birthday today. Brandis Marie Filamo, happy birthday to you. Kalami lang kung may dalagita ka na nga bata, no? Galing kahuya-huya na ni siguro dugsingo ni papa niya kahit 14 years old na siya, mo. Pero sang 4 years old ni siguro, ti. Pero may paginadugsing-dugsing, ginakugus-kugus. Subong guro kung ulo agbayan mo ni masilini nga pa, hindi na bala pa. Siguro nag-crush-crush na ni ang anak ni Sir Manny Filamo ay. Happy birthday sa imo once again, Brandis Marie Filamo. Sa anak ni Sir Manny Filamo, maying hapon gid sa inyo nga family, Sir Manny. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM 1:47 PM. Ang ato na oras, mga ka-K5.

1:51 ang aton oras, mga ka-K-Fine. Kung nagalain ang inyong pamatsag, magpakonsulta sa Klinika di Alternativong Medicina and Wellness Center. Sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Kay wala ka mo sang bayaran sa consultation. Available man sa klinika ang mga klinika products, of course. Kung kinahanglan ninyo advance, halimbawa you are positive of diabetes, kaya gusto mo damo pagin nga mga informations about the disease, gusto mo advice kung anong pwede mo kaunon, kung anong dapat kaunon, kadto ka lang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Ara dara ang mga eksperto, pwede sila makahatag sa imo sang advice. Maghahatag na sila advice sa mga pasyente nga nagapakonsulta dara. Again, once again, ang mga eksperto, ara dara mga alternative medicine doctors sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. 1:52 ang aton oras, mga ka-K-Fine. Gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon si Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Kumusta mga guwapa, tada ang mga senior citizens sa Kabankalan. Okay lang ka mo da? Maayong hapon man sa mga taga-barangay Salong. Login ni siguro mga kabataan niya ni RJ James Josh Tumarong. Thank you very much, no, sa mga suki naton dara once again sa Barangay Salong sa Kabankalan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati, and I'd like to greet also Ma'am Levy Apas. Ma'am Levy, pwede man sa babae, pwede sa lalaki, no? Thank you, gid. Si Ma'am Trona Kanggo, nagapamati man adlaw-adlaw. Kuno ang bulong sang ilang katuyong. Mahal na mahal ka na mo, Ma'am Chona, mahal na mahal ko kayo. Ma'am Chona, nga alamay man ako, wala Ma'am Chona, nga ang bulong sa katuyong, ha? Sila nila, kuno, kung mamati ka, say it's your time to shine kada hapon. Matulugan ka. Kaya mo na ang bulong sa katuyong. 1:54 ang aton oras, mga ka-K5. Stay tuned, ha? Pagbalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga sumangabuti ka.
2: Isa sa mga pinaka-the-best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan, fastest.
3: Basic nga ma-develop.
2: Sa Amerika, ya, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
3: So, makasulod sa utok ni mo.
2: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
3: wala
2: Alzheimer.
3: Wala ka mental block.
2: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So, kung gusto ka nga, biskantigulang ka na, active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
4: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10. Carbon 10 ang iyang atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
2: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
4: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
2: Ma-virus man or ma-bacteria.
4: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Kabahin sa mga medium chain triglycerides ang D3 Bio, ang permitable ginahambal nga monolaurin.
0: D3 Bio.
3: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ah, ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
4: Gahitad
3: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tig-ab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am?
0: D3 Bio.
3: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga, maproteksyonan ang imong atay, kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium, kag magnesium, para healthier ang imong bones. Eh?
4: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong alawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio, wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides. Ang monoglycerides, amuni ang mas naga, may araman ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, parasite man, or example, amoeba da bi, ang antifungal properties, amuni ang mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni, amuni sila.
0: D3 Bio!
4: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics. Kag ginapanami ang absorption sang nutrients
0: D3 Bio
4: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
2: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imo lawas.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bacteria.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub-tub.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sanggugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sanggugma.
5: The pages of love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ayos naman ni Gurong Pulo kung ha. Gidbakal sa relipan kagapon ha. Ang yan yung ko? Kiti, kulor violet blau?
1: Bau. Do, nagapagwapo ang sultero ko hao. Sa diin ka manukot nak.
0: Nanay, bla mo? Manukot man? Nga manukot ko na yao.
1: Dahil doktor ko abi ang porma ak mo eh. Joke lang.
0: Nay?
1: Sa diin tuod ang lakat mo.
0: Mahapaliwaliwa mo ko, Naya. Bisan magkadalay lang, Naya.
1: Mm.
0: Tapos ka man ang ubra ko sa talamnana.
1: Ay, basi bala may mga ulubrahon ka pa sa eskwilahan mo?
0: Nay, alam niyang anak mo.
1: Boo.
0: Siyempre tapos na tanan eh.
1: Ay, kung sa bagay, liwat kagid sa akon eh.
0: Ba?
1: Ay, mayo na gani na ka. Wala ka makasunod sa tatay mo. Hmm? Mayo ka na bala nga ang Ingles ang ubi ko no. Violet.
0: Joke lang ni tatay na ya. Kagtingala ko man nga violet ang paborito kong kulor.
1: Oo.
0: Paborito mga galing ni tatay.

0: Sindi? Kakadla ko kita, oh. Kagdating ala ka pa sa suksok, ko.
1: Kita sinanguna ka nga tao, eh, muya. Diyos ko.
0: Amo niyang uso subong, eh. Ang mga sinanuna nga purma, ginabalik na subong. Nga? Lauay, haw?
1: Hindi ka lang lauay. Pero di ka lauay. Yala.
0: Grabe ka man kung makasuya ba. Dani, ma-appreciate mo man ang outfit ko.
1: Sus, ah. Naano ka man, imuya Leon man. Prangkahunta ka nga daan, ha? Uy, hindi ka ngayan.
0: Sindi?
1: Ay, Diyos ko na lang ang bots, imuda. Kauluya sa suksok mo.
0: Wala ka nagitbalas ang ihambal sa akon? Puro na lang balasuya, tanan?
1: Kay tuod, magitbala. Grabe palang trip mo, Leon. Prangkahunta na lang ka nga daan, ha? Kay... Kabaluman ko nga may plano kang mga luyag sa akon. Please, Leon, ha? Hindi na lang pagpadayon, ha? Kaya wala ko yung plano ka sabton ka.
0: Sindi.
1: Hindi ko yung gusto magnugyos ang perte katayog nga trip.
0: Sindi.

0: Grabe man kung makapanghusgar si Cindy sa akon ba? Grabe man ang pag-insulto niya sa akon. Sige lang.
1: Hi!
0: Klaseng kaso.
1: Hello! Okay ka lang?
0: Ikaw?
1: Nga daw, nakibot ka gidahaw.
0: Jisa. Ikaw balay na?
1: Ano ko, amor to? Pananaw mo, ha?
0: Anong ginabuhat mo di?
1: Balay lang. Nakita ta ka. Amo na agin palapitan ta ka.
0: Kuan. Natingala lang ako eh. Bayulit man ang bayo mo.
1: Hindi ka na matingala. Ginasabayan ko lang trip mo, ha?
0: Ano? Grabe ba?
1: Oo, bala.
0: Tuod bala.
1: Tuod gani. Feeling close ko daan si Imol yun eh. Kag ang mambal ko lang, hindi pagpilitang tao nga hindi si Imo. Ikaw, abi, dosinto ka man. Ginapilit mo, ginangkaw galingon mo sa babae nga. Ginatripan ka man lang.
0: Jessa?

Damo Pangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend, Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga pang lugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
12: Dr. Pinoy
11: Squalene capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
12: Dr. Pinoy Squalene capsule.
11: Masaliga, santo pa.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
16: Cheers sa barkada nating
17: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
18: Mga pinalangga namon nga sagaynon,
17: Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkarilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
18: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
19: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
17: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available and t-shirt printing.
20: Breadwinner! Deserve na...
21: Nga, nag-call ka man.
22: Kwan, Leon, tomorrow bala, birthday sang kasin ko. Pwede ka?
21: Ha? Pwede sa ano?
22: I mean, invited ka. Basta, hindi ka magkahuya, ha? Kadto ka di, kag susukun mo ang color violet mo, to ba lang Apollo, how? Narealize ko nga daan nga, angayan ka man gali eh.
1: Ha? Matood? Ate sige, basta ikaw, ha?
22: Yes! Thank you! Thank you, Kid Leon! Sige na, ha? Bye! Paabutan ta ka buwa, 6 p.m. ang start. Bye! Mwah!

0: Arenago. Arenago sa balay na ni Cindy. Perte ka damong tao ba?
1: Yoy! Ay, salamat. Ari ka na.
0: Sorry, gina. Nalate ako. Ano, abi kay? Ginlaban ko pa ang pulo ko nga color violet eh. Gintama lang ko pa.
1: Wala sa kaso ah. Dali ka, sunod.
0: Okay, sige.
1: Leon? Oh. May isugo ko tani isang mo ba?
0: Isugo? Ano balay na sindi?
1: Kwan, ang magikero balahaw, wala pa bikaabot. Pwede ikaw da na malingaw sa mga tao?
0: Lingawon? Paano? Kaya hindi mo ko magikero?
1: Kwan, lingawon mo mga bisita sa pakaisa ko. Pwede ka na ka tumbling-tumbling or what? Bisa na no, basta lingawon mo lang sila. Sige na, be please.
0: Si Cindy, ikaw kon. Do, hindi ko na kaya ang ginapahimo mo ya.
1: Di ba love mo ko? So, dapat kung anong request ko. Kay love mo ko, himoon mo. Di ba love? Sige na, please. Please. Sige na.
0: Cindy? Ginalokan mo ako sa guya?
1: Dason, sa lips na na. Basta tumana lang sugo ko si mo. Please!

0: Leon! Thanks, kid, ha? Ipakadlaw mo kita mga bisita sa nobyo ko. Kag siyempre, namapatay mo ko sa kakadlaw si mo.
1: Ano?
2: Amig?
0: Oh my God. Kid,
2: halipay git sila ni mama kag papa. Kag siyempre, ang mga visitors ko. Kag siyempre, si Cindy ang lalabs ko.
1: Ano? Ano ka, Cindy? Anong po't silingon sin eh?
2: Meg, patos ka lang na karan lechon na. Ang ulo lang, Meg. Dala lang na, kay dako na.
1: Ano?
0: Sige na, Leon. Patos ka lang na karan na. Anyway, thank you, Ged. Kuwanta ka plastic?
3: Hindi na kinanglan. Cindy, Borjok.
2: Sino ka, oh? Sino si Borjok?
3: Sino pa, oh? Salamat, Ged, ah. Kag ikaw naman, Cindy. Salamat sa pagpaghuya mo sa akon. Gra ka na! Salamat sa tanan-tanan!

0: Grabe ka man ba? Grabe magkasakit ang ginibo nila sa akin. Ginibo lang kung di lang kakalanawan.
1: Yon! Te! Kuha mo na parte mo.
0: Jessa?
1: Siling ko na gansi mo eh. Kaluluoy ka man. Kaya nga ah. Ginihin mo ka lang nila ang kaladlawan. Kusan mo ka pa yung mga tauhan man. Hoy Leon, wake up! Bugtaw! Nakita ko kung paano kanila ginihin mo ang kaladlawan.
0: Jessa? Paano mo naibalan?
1: Siyempre, kay ginasundanta ka. Grabe ka. Daw sobra ka pa sa gymnasts. Gatumbling-tumbling ka. Tapos, kung anong isugo sa imo, ginapati mo man dayon. Daw ilintuon ka bala.
0: Iamoy sinang gusto ni Cindy.
1: Bullshit na Cindy na. Anong ginayang ara sa iyaw? Nga siya lang yung permi makadikta sa imo, kagapati ka man dayon. Ha?
0: Palangga ko habis si Cindy.
1: Kagikaw? Palangga yata, ha? Huwag yun. Nob yun niyang my birthday. Wala mo na ginapaminsan? Kinimit si mo, ha? Ari, nagit ko nga palangga si mo kapag bulag-bulag ka pa.
0: Jessa?
1: Yun, palanggata ka.
0: Oh.
1: Palanggata ka. Kagkakasakitan ko sa ginahimo nila sa imo. Kagkasakitan ko kay palanggata ka.
0: Jessa?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

followers or listeners dala sa Barangay Singkang. Damo-damo na sila sa mga taga Purok Planeta, Purok Planet, gali, Purok Mars, Purok Venus, Purok Saturn, and Purok Neptune. Arada sila nagapamanta sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga Kabugwason. Salamat man sa mga taga Handumanan. Salamat gid sa mga taga Mansilingan. Thank you, Gabe, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. May nag-celebrate gali sang iya nga birthday last September 11. Happy birthday si kay, belated happy birthday ha, sa kay Ma'am Enalyn Ricodo Paskin. Ma'am Enalyn, mayong hampon gid sa inyo, sa imo, no, if you are listening right now. Happy, happy birthday sa imo. Pasensya gid kay na late na ang amon nga birthday greeting sa imo, no? Sa mga taga Purok Makawiwili sa Barangay Punta Taytay, may hapon, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Kay Nanay Utay, kay Mama Annabel Alonzo, no? Thank you gid sa inyo. Sa mga drivers nga nagabiyahi dara sa Barangay Punta Taytay, may hapon gid sa inyo. Sa mga konduktor ninyo, sa mga pasahero, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Dapat matun-an naton ang pagmaton sang kamatuoran nga indi tanan nga pangaluyagan ta maluyag man sa aton. Siyempre, dugi na paminsar ko na lang ang lalaki ko nga nagapangaluyag. No? Babae, abi, may nagapangaluyag. Eh. May babae man ko nga nagapangaluyag. Dapat batunon ta ang kamatuoran nga hindi tanan nga nagustuhan ta magkagusto man sa aton. Hindi tanan nga naluyagan ta maluyag man sa aton. Masakit pero isa ini kabagay. Isa ini ka kamatuoran nga dapat batunon sang tagsa-tagsa sa aton. Pero hindi man tanan palareho kung maglantaw sa aton. May iban nga wala sila na namian sang aton nga personality. Wala sila na namian or hindi sila na namian sang aton nga personalidad. Pero may iban man nga nanamian. May ara man nga hindi na namian pero ginaupdan niya kasang trip mo na kabalo ka kon ano ang buot silingon ko sina amo na ang mga tao nga matuod-tuod nga nagapalangga sa imo kabalo sila nga buki ka kabalo siya nga buki ka kabalo siya nga hindi ka manami tanawon pero ang trip mo ginaupdan niya no amo na iya ang ginatawag naton nga matuod-tuod nga pagpalangga kabalo siya nga hindi ka manami tulukon para sa mata sang iban kabalo siya nga buki ka pero ginaupdan niya ka para hindi ka mag-isahanon so mabatyagan mo nga may kakampi ka may nagaunong sa imo, amo na ang matuod-tuod nga pagbalangga. Amo na gani siling ko, kung may ara na dira sa tupad mo, nga amo ni magpalangga sa imo, nga nagabaton sa imo kung ano ka, nga ang piliton mo gidabi ang imo kaugalingon sa iban nga tawo, nga hindi man makasabay sa imo. Nga apiliton mo gito abi ang kaugalingon mo sa tawo, nga ang iyang pagpalangga fake or paltik paltik nga pagigugma ginainto niya lang kagaya tandaan mo ni ha ang traidor nga tawo babayi man or lalaki nami na sila mag-approach nami na sila sa atubang sa ulihi mo na lang na mabalaan nga traidor siya gali. Sa sini nga kalibutan, kadamo na sa mga babae nga manami magdiskarte sa mga lalaki. Oo.

pamanako nila ang lalaki. Pagkatapos sina hut-hutan. Di ba? Sakit pamatian, no? I'm sorry, ha? Amo lang gid ko na siguro ka. Diretso maghambal. Kay kadamo sa mga dumuluong na nagakadto diri sa Pilipinas. Pagkatapos sina kuwaan nga kwarta sang Filipina, tapos bulagan. Hindi lang dumuluong, may mga lalaki man nga humok ilong. Ginabiktima man sang amusina nga mga babayi. Pamanahon kay gali ang bulsa ang ginatan-aw. Hindi kay pagiguma. Tikon mag-updanay na sila bilang mag-asawa, tidera na amat-amat ang babayi, nagagwa ang iyang kolor. That is why hindi lang ang mga babayi ang dapat maghalong nga siling nila kadamo-damo naging kuno sang lalaki nga manugtunto. Uy, abi ninyo, kadamo man sang mga babayi nga diskartidor. So dapat ang mga lalaki maghalong man. Abi ninyo ang babayi nga nagapalangga sa imo sang matuod-tuod, nasakitan na sila every time nga ginakadlawan ka, every time nga ginapakamalaod ka, every time nga ginapahamak ka sang iban. Gakasakitan na siya. So, sa mga lalaki or sa mga babayi man nga mabiktima sang amusini nga klase sang tao, dapat magbugtaw ka na.

hapon man sa kay Ma'am Beverly Miranda. Salamat for monitoring sa kay Mama Lilian and sa mga taga-barangay Antipolo dira sa Pontevedra. Good afternoon. Thank you so much. Good. Tamo man dira gali nagapamati Ma'am Beverly sa Antipolo. Tagahinigaran, doon talagsa ko nalanggi dyan matamyaw ang mga tagahinigaran, no? Kumusta mga tagahinigaran? Las 2:45 ang aton oras, mga kagaypay. The Christmas rushes through. Magbisita sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center. Ang nga ginabutangan ko ginayang inday team sang end man. Away man na end. Maze Wellness Product Center. Dala sa may Plaza Mart Mall, sa ground floor, aradara ang mga clinical products. That's true. Kompleto na dara, may D3 Bio, may Clinicas Probiotics, may Mighty C Capsule, may Mighty C Zero, may DTX 500 Capsule, may DTX Coffee Mix, my DTX Herbal Soap, my Extend Food Supplement. Gusto nyo ni mag-offer ng mga produkto dara sa inyong barangay? Pwede nyo ni bala ma-display sa inyong mga sari-sari stores? Kung malayo ang butika, kaysa butika, mabakal man nimo ang mga clinical products. Damo ka dira sang tupad balay tapos may tsanggi ka no, pwede mo ni ma-display ang mga clinical products dira sa inyong store para hindi na magkadto pa to sa layo ang mga kabarangay ninyo, mga kasilingan ninyo dira sa inyong puro. Diri ka mo pangumpra sa Maze Wellness Products Center. Naghahatag sila sang diskwento sa mga resellers. Pwede man sa Rayo Foundation. Sa mga KSS members, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always sa K5 News FM. Mayong hapon sa kay Ma'am Lynn Juanilio Gregas. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Bukalan, La Carlota, kay Neni, kay Robilin, kay Mikmik, kag kay Jai Ra. Nagapamati subong sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Hapon man sa kay Mark Go, taga Hinubaan, dira sa Talakagay. Shout out sa kay Nanay Loretta Duran. Nanay Loretta Duran, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. And pila na ni ang edad, Sir Mark, ni Nanay Loretta? May hapon din sa inyo tanandara.

Ko ni kay birthday greetings gilini ni Ma'am Julie Hinovaya Lumugda. Sa iya duha ka mga hinablo sa lang ka Ma'am Julie na ulihin na naman kita. Ma'am Elaine May Lumugda and John Mark Perez naga sa ulog sang ila kaadlawan today September 14, 2026. Happy birthday sa inyo nga duha. Mga hinablos ni Ma'am Julie Hinovaya Lumugda. Huwag ko ni mahingagaw, kainang kay bago ko lang nabukara. Happy birthday sa imong mga hinablos, Ma'am Julie, Elaine May Lumugdang, and John Mark Perez. Happy birthday sa inyo, aling kay Tita Julie. Salamat, good, Ma'am Julie. Ma'am Bings Delphine, kumusta ka nara, Ma'am Bings? Inday may dagay. Salamat, good. Kabalugi ko nagapamati ka mo dara. May hapon, Ma'am John and Mary Tita. Dito ko kaina sa inyong mga comments sa page ko. Miss Shine, ang idol ko gali si... sino ni? Earl John Liva? Sa drama department, siguro. Sir Ariel Paroni. Abudlayan ko, Sir Ariel, kay daw nagbinaliskad ang kwan. Ang mga letters. Hindi ko mabasa. Ma'am Rowena Villaran Erbito, good afternoon. Salamat gid sa mga taga Mel's Tambayan for joining us this afternoon. Sa mga taga Purok Maasin, Barangay Dulaw, in Bagaw City. Salamat gid sa inyo sa mga KSS members. Good afternoon. Plus 2:51. Ang aton oras, mga kagaytan. Magtumaros ang klinika D3 Bayo para mapaiway kita sa ginatawag nga infection sa atay, UTI, trangkaso, hepatitis, pneumonia. Damo-damo sang balatian nga pwede mag-develop kung damo sang kagaw or pathogens ang aton nga lawas. So para protektado kita sa mga nagapanghalit nga mga kagaw, mikrobyo, amuning fungi, virus, bacteria, kinahanglan nagatumar kita sa D3 Bio every day. Today is September 14, 2026, Lunes nga adlaw, mga kakaypan. Ari ang aton kapalaran for the day, Virgo, Agosto 23, Tubtub City, Ambre 23. Huwag kaya sang bangin problema sa imong mga friends. Dali sila subong pakigbagayan. Okay lang, wala sang problema sa inyong relationship. Libra, September 24 to October 23. Isa ka bag-ong relasyon ini? Bag-ong, ano ni? Love life? Amo ni maghahatag sa imo sang kalipay kag kapagsik. Basta in love ka kuno, energetic ka, huwag kapasik ka. Scorpio, October 24 to November 22. Pag-uman nga love life kuno para sa mga Scorpio. Sa kwarta, kinanglan maumpisahan mo na ang pag-save sa imo nga kinitaan para ini sa imo buwas naman. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi ka busy subong, pero kadamo sa mga importante nga mga bagay nga dapat mo tapuson. Capricorn, December 22 to January 19. Isa mo kahimata ang may hinanakit sa imo. May nabatsagan siya nga kalain sang buot sa imo. Aquarius, January 20 to February 18. Ang tao nga nagapalangga sa imo, hindi na siya magdalok sang bulig niya para sa inyo. Pisces, February 19 to March 20. Kinahanglan batuan mo kuno ang imong pagka-agresibo para hindi ka mapahamak. Kinahanglan mapunggan mo ang imong pagka-agresibo. Aries, March 21 to April 19, ang imo isa kaabyan ba maasahan mo gidi ako no subo. Ang imo naman nga special someone mangin very sensitive. So dapat kabalo ka gidi mag-incendi sa iyo.
Taurus, April 20 to May 20, likawan mo gid ni inablang permilang nagainit ang imo nga ulo. Mas malipayon ka kung kaupod mo ang tao nga imo ginapalangga. Gemini, May 21 to June 21. Happy ka kung makaupod mo ang iban nga tao. Was naman. Okay. Why na ta oras? Thank you again sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

0: Buwas naman kita makita ay para sa isa na naman kay Dishon sa ating program It's Your Time to Shine ini si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon nga balida sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: Whoa. DDX 500!
4: Istoryahan ta ang antioxidants. Paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
4: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
5: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
4: Bukana,
5: kita mo. Suno pa sa madamo ng mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo ng gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
4: of
5: pesos.
4: Of course.
5: Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
6: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
4: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
5: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisaya, Sir GP, kagkun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
4: yes,
5: ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
4: Madamo ay niya mo.
5: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang Mighty Sea kag DTX 500 isa man ka antay oxygen plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
7: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Oy na halin sa nalik kami sa DTX 500 may nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News.

0: Radio.
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame. Kagbas

Yes, good afternoon! Intro pa lang ganun, sagrak mo na yun. Mayong hapon Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong hapon Earth, mayong hapon World, mayong hapon Mars, mayong hapon mga Parsi! Kamusta inyong Monday? Ayan, lalunis na ginisubong, no? Langit man kung nakalib kung Domingo kaya hindi nakabalo sa adlaw. Anyways, off the night naman kita mga ka-K5 ha. Sa kita alas 4 sa hapon. Siyempre, diri sa inyong paborito nga program. Kuno? Afternoon Drive. Kao po naman si Papa J, ang DJ nga Yami. Ang DJ nga Lamion. Storbot. Itcha 14 na sa bulan sang Setyembre. Yara na kita sa tunga-tunga mga ka-K-5. Ugma, buwas nga adlaw, dagko naman ng yuhom sa mga empleyado. Ay subong daan bispiras, oh. Bispiras subong bispiras sa Manuel Day. Was ya, ano na ginaya, highlight sa Manuel Dudier. Subong ka pang lista-lista na sa mga balayran. Napaminsar na kung sino ang unahon bayad, ang Turko bala o ang asa o kan ang life bank. May rapi pagit. Ako nang ginambal nga kung himuan mo kanta siguro ang sweldo, guro. Pinakatayog siguro nga brano title, guro. Isang linggong pag-ibig. May marang-arang, ginabdan isang semana. Kung ako pasulti yun. Ay, nako. Ang literal, ganyan nga malipay kung sa tiyon santing sweldo pa nga hindi ang mga trabahante. Wala kong sino? Ang tag-iya sa mga lending company. Ang tag-iya sa mga kanaaranggapang ilon, bala? Sino nga malipay kunting swildo si mga empleyado? Kananya swildo dito pagkadto sila? Dago-dago pangadaan sa porsyento na. At anyways, padayo lang tagyapon. Ah. Malingkamot lang tagyapon. Kamot ng tagyapon, trabaho lang tagyapon nga trabaho para mainugbayad ta sa itong mga utang. At least, no? Ang iban bayad, dili bayatanan nga ka ng gapang utang ka ng wala nagkaayuhan. Ang iba nagkaayuhan bayad. Gamit nila ang ilang pagpangutang para magkaayuhan sila silang pangabuhi. Ano ba, nakatukod o balay tungod sa utang? Ara may balayran adlawan pero at least nakatukod og balay. Ang uban po na adlaw-adlaw po. Adlaw-adlaw po di po sa Facebook. Sige na lang tago-tago. Ay nako sige. Anyways mga K5, pwede tayo pamatian sa ato niya ano ha? Sa ato niya streaming app. Yung mga bahins ng kalibutan, pwede nyo akong mapamatian. I-download nyo lang ang K5 News FM sa inyo ng Play Store. At syempre sa inyo mga radyo, da 89.7 sa inyo ng mga radio dial. Natalay sa mga Facebook Live. Ano lang daw, ma-announce na kung mga balik na ito Facebook Live. Okay? But for now, pwede ka magpadala sa inyong mga mensahe. Mga kapamagkot na sa mga pabagding na doon, mabalik ang pabagding kung mabalik na kita Facebook Live. Okay? Subong niya, ting-ting, bulag-ting, lagpot sa kuan sa kuring lang muna. Number naton 0906-206-4048. Di ba itong kuan, number naton? Pwede nyo padalaan sa inyong mga mensahe, mga request, mga shoutout, or anything under the sun. Number na doon 09-06-206-4048. Okay? Papa J, inyong kaupot sa inyong mga radyo all the way up until 4. Dala lang sa inyong paborito nga programa, programang Afternoon Drive.

Papa Chika po on board. Dali lang sa programang Afternoon Drive sa 89.7 K52 FM. Oras na ito, alas 3:14 na sa hapon. Papa J! 0906-2064-048 ang ating text line. May lang pagpamati sa Maya sa Gay City Public Market. Kasi gabong na subong ang K5 News FM. May lang pagpamati sa inyo, ha? Kamusta ang binta natin subong mga palangga? Nakatuloti bawas ti bawas na. Nahalinan ka na bala sa katunga sa imo gin pangumpra. Da kung wala pa, hala, sige manawag ta customer, ha? Oh, bakla na nyo na ni, bakla nyo na ni. Original, original, original. Ay, nakasige. Dira po sa may public market, dira sa may wet market, may nga punta sa inyo sa may gabaligya mga utanan, gabaligya isda, gabaligya mga laman. Bailan na pagpamati sa inyo, ha? Tanan niya kayo merkaduhan, ha? Naga-monitor subong sa aton. Once again, natin yung text line. Padala ka mo sa inyo ang mga mensahe. 09-06-2064-048. Good afternoon, Papa J. Kapamati ko permisi mga program. Natamiya ko lang akong palangga. Ang palangga ko ngayon na blos na si Judy Ann Villaflor sa ang happy birthday. Oy! May nag-birthday kailin si Mung Tamiya Wanda sa happy birthday! Why kaon dia? Why kaon? sa mga nag-birthday today, happy birthday sa inyo, ha? Kabay pa nga tagaan, baka mo sa malawig pa nga pag-start rin sa babaw sa kalibutan. Pakabuot, pakabuot! Aga, reminder, hindi pag-ibaligya ang buto sa eleksyon. Once again, happy birthday! Ayan, so halina na sa iyo mga tita Marlina Ponce sa Hacienda, Colombia. Ayan. Mga taga Colombia, may nga po. Dugay na ko dablaw lang kadto sa Colombia, bala mo. Mga ano pa siguro, 2011, pag-uro ko na last na kadto sa Colombia. Kamusta naman subong ang Colombia? Ayan, no? Nakadto ko na suna, kaya namashare ko to mo. Ayun ako nagbalik ay nadloko puli. Karting dulumas dalan. Ma'am Yerna Olvido Mariana, mayong hapon mandra sa imo. Dra sa may Charlie Feed Supply, Barangay Paraiso. And Baby Matmat. Sa kay Franklin Martinez. Frank, good afternoon Frank. Mayroon na nga pagpamati. Hello? Brand out din sa one barangay Mugaan, bye-bye. 1 PM, pag-start program ng It's Your Time to Shine. Wala ka, it's your time to shine, kayo nag-brand out man. Pabs, adya di ang linggo ng kabataan din sa one barangay Halin na September 12 and 13, gagabi may DJ taga San Carlos. Yes, I know. And I know, kabalo ko kung sino ang DJ na. Si DJ Aljun, one of my friends. Guwapo na bala, Frank? Frank, guwapo-guwapo na bala si Aljun bala, Frank? Patay, picture ka naman, guru, gabi sa iya ay. Magkaon, sudaan tinulang manok. Sana all, ikaw sudaan tinulang manok, eh. Pagagdangagda man bala, Frank, kung may mga hiwat na sa inyo, Frank. Antis ka man lang mahambal kung nga rang tapos na daang palagwaon sinyo. Di bala na. Bayo nga po, Papa Jay, tamiyawa lang kami diri ka pamati kasi kami sa imo sa may barangay old siya guy. Samtang nagatalay sa amon nga mga motor. Tamiyawa lang tanan nga mga yeluhan. Yeluhan motor ni o yeluhan unto? Ay, yeluhan, yari ka motor, hindi ka yeluhan unto. Abi ko, yelo unto. Ay, nako, sige.
Alas 3:19 sa ngapon mga ka-K5, Papa Jiga Bon, sa inyo paborito nga programang Afternoon Drive. Dila sa 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipinos.

0: a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ahora sa K-Fake News FM Philippines, alas 3.23 na sa hapon mga K-Fake. Papa Jake yan po na, programang Afternoon Drive sa mga nagaminihod at subong. Sila ang mga tagsa-tagsak ang mga salakyan. Pagkato din sa Norte, ang iban pa puli sa South. Yan, ninahinay lang sa pagpadlagan, ninahinay lang sa pagpuga. Sa inyo daw mga ginapuga nga pulugaon eh. Ano ginayang ginapuga ha? Ang iba nagapuga, ang iban may nagabumba-bumba man. Dahil nga dyan basta mga anong utok inanlain, di yun pinsaron. Ginapuga, balang ang gasolinador, balang ang iban ginabumba-bumba. Mga motor nang ginabumba-bumba. Dahil nyo mga bumbatso, yun yung ginapaminsar. Dahil nai lang ah. Kabin pa kung imo asawa, hubin pa. Tapos, kaingod balay mo lang inyo kumpare nga soltero pa. Hinahinay ka lang din sa pagpadalagan. Iba si si kumpare, gahulat lang sa inchakto nga tiol. Ay, nako, sige. May nga po labang sa tanan man yung mga negosyante diri sa may merkado. Kabay pa nga, hindi na ni malata ang anamon ng mga lamas. Baligya na lang ni namon siguro online. Baligya mo na lang online ang mga lamas. Pwede man ah. Ang problema naman subong kay Toblang ipagwa Toblang ni ano ni Bam Aquino bla. O parte ito sa mga online sellers nga mga gagmay lang bla ng mga negosyante nga kung suno pa ginakilkilan kuno sa taga BIR. Saan na lang ba kayo patungo? Madonggin panawagan ni Senador Bam, no? Senador correct me if I'm wrong, si Senator Bam Aquino tong dapat aksyonan gilayon sa gobyerno ang mga opisyal sa Bureau of Internal Revenue bangod sa mga reklamo sa mga gagmay nga negosyante nga ginakilkilan. BIR, wag kayong ganern ha. Maawa naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Wag puro sarili. Pinsaron nyo gitpirmi nga ang kwarta hindi nyo ginamadala kung isulod na kamo sa puti nga kwarto nga kamo lang isa. Ito atol sa hearing mga K-5 sa Senate Committee on Trade, no? Commerce and Entrepreneurship. Nagin padayag ni Senator Bam Aquino nga ang BIR isa sa mga ahensya nga permi na lang gid makabaton sa reklamo. Alin sa mga small business owners bangod sa mabugat nga requirements, regulasyon, kagaligasyon sa corruption man. Ew. Ay, nisuno niya sa kay Bam, ha? Hindi niya akon, ha? Nisuno sa kay Bam Aquino, mga K-5. Isa na diri ang mga nagpadayig sa iyang hearing amo si Yolanda de la Cruz, ang Vice President sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, on PCCI, ha? No? Para sa alang sa National Capital Region, or NCR, na nagambal nga nakabaton siya sa Letter of Authority o kon LOA mga K-5 nga halin ini sa BIR nga nangayo sa 6 milyones ka pesos nga bayad matapos siya nag open sa isa ka food processing machinery company. Nag-open siya sa kumpanya gin pa ngayon, andiyo sa 6 million mga kakipan. Puwerte. Sunod sa iya, iyagin hingyo mga kakifive nang hangin ang hangyo siya nga 600,000 lang ang iyang ibayad. Pero mangayo siya sa nga resibo. Ang una nga examiner mga K5 nag-okay. Nag-okay na ang una nga examiner sa 600,000. Pero sunod pa sa iya, ang sunod pagid niya nga nag-examine, ang iban pagid nga mga examiner nangayo po dugbahin. Nangayo pa siya og another tag 600,000. Swerte, no? Kayong ganer na hindi pag kawawa ang mga negosyante, trabaho lang ang muda, hindi nyo na paglakot isang pangurakot kay pinsaron nyo git kay isa lang na mabuhi sa kalibutan. Dita na madala sa aton nga katapusan nga pagkaduan ang kwarta nga aton kinawatan. Damo na gid kawatan yang kalibutan na ano naman tao ni nga ton di nga pungsod, no? Kadamo damo sa nga pungsod niya adiri tanang ginbutang sa Pilipinas ang mga kawatan. Dire gid sila ya tanang gin pang tapok sa aton nga pungsod. Magabaan mga mugyapon. Saktog yun na bang damo-damo di kawatan sa ato na nga mundi gani mangga pinangkawat man. Alaperte, pag yun na yan, mangga nyo pag yun pinangkawat, no? Ayon nyo rambutan da, kamusta? Ay, nako. Diregi nilaging tapok pang ang mga kawatan sa Pilipinas. Kay kabalo sila ang ara sa babaw kawatan po. Wala sang may mga kigoy. Ay, nako. Ay, tada may mo. Importante nga kita ya. Hindi tayo mag-sunod sa ila. Ay, andan na sila, magabaan na sila gyapon. Namin na diri sa amon ang dalan na babadya kayo simintado na. Uy! Ayun. Dira sa may, tawag sinigani, sa may Colombia. Simintado na kuno ang Colombia. Nice, okay, simintado na. Pagka doon ako dira sa muna, rough road pa to. Ba, wala ka pabagting kay ano kami pabagting. Wala tanay subong pabagting kay mabalik lang ko sa akonya live. Dira na ko masugod na naman na pabagting, okay? Kalma lang aga, tigom pa ko para sa inog pabagting naton kay mauya man ta mag-premium sa kagatos. Dapat pag pabagting naton dapat ang entrada pa lang 500 dayo ng premium. Alas 3:31 na, Papa Jiggy po niyo kaupod sa inyo mga radyo. Dinila sa 89.7 K5 Dudes FM, championing the lives of Filipino.

Di na mo balik, di na. Di na gyud siya. Kay human naman. Anyways, that song was brought to you by Klinika D3 Bio and D3 nga may Visio. Ang Visio may aras ang vitamin D3. Trangkaso, obo, sipon, hilana. Di Klinika D3 Bio mo na yan. Sana hindi mabakal sa mga butikan, mga pharmacy nga malapit sa inyong lugar. Dili sa atong syudad sa Sagay, dira sa may Juice Rail. Diba nga lang sa daan niya. Terminal sa motor sa Bulanon sa Unabla. And dira man sa may 7-inch sa ilan ni Ma'am Kabus. Hello, may hapon. Dira sa may Barangay Rizal sa ilan ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki. And may hapon sa kay Boss Rizal po. Ay Ma'am Analing Grande de Jesus, Sagay Busing, damay nga punta si mo. Busing! Dara sa ilo, Sir June Alera. Good afternoon, Manda. Available man dato niya mga food supplement. Oya, ang Fix and Touch. Gapama, tigil isubong ang Fix and Touch. Dara, Fix and Touch, cellphone repair and accessories. Kadto ka mo to sa ila kung may mga problema ng mga cellphone nyo. Kakalibat na balang cellphone nyo? Kahalalabok ng battery nyo? Ang inyong screen daw na agyan sang kilat nyo naglitik-litik na? Pailisin na na dito sang LCD o di gani inyo na nga tempered glass dito sa Fix and Touch. Nalipatan nyo password nyo, ang inyong nga pattern-turn, ang inyong pattern-turn. Nalipatan nyo, kadtong amo to sa Fix and Touch. Ang inyong casing sa inyong cellphone, nga daw lamugo na lang tao. Paisli na dito sa Fix and Touch cellphone repair and accessories. Completos, ricados na dito. Broken hearted ka, sige, pa-fix na dito sa Fix and Touch. Ipasulda na dito yung mga naga... Nagaukang-ukang tagipusoon. Aralan na namdang ang Fix and Touch, ha? Kaya ko na pa kayo sa akong cellphone mo. Makambal kagidyang ang imo cellphone, makapagkakita pa lang sa technician. Imo cellphone, biskan di magsiga, kasiga mo. Tubangalan na sa may Bipoy, ha? Kailit sa kabaligyan na bala pizza. Karananda sila ang Fix and Touch. Magusto ka naman dira sa may sulod sa mall, aramanda ang sa Q&R, cellphone repair and accessories. Araga pang repair, manasla da mga helicopter, mga aeroplano nga na flat, oh. mga ilong na flat. Siyempre, cellphone eh. Mga cellphone na ini-gadgets. So, pina-repair na nila sa Q&R. Cellphone repair and accessories. At wala ka muna. Siyempre, available na nga doon mga products. Nga doon yung DTX 500, doon may TC, D3 Bio, nga doon niya kape, extend food supplement for men. Karan na dira. Taon mausap. Ang ma-request kami bisang dong digi dong. Okay, masaot lang kami diri sa akon yung mga kapamilya kag sa akon yung mga hinablos from Housing Phase 2 Barangay Paraiso. Ay, mayong hapon sa mga taga-housing. Pwede nga request mo ba?

0: pangitaon da na. Kung maaari di i-play naton.
1: Dili na ko mo balik ni mo.

Harina, munisya. Alas 3.40, Papa Jake, apo nyo kapot sa mga radyo. Programang Afternoon Drive.

Na naman ang balilang mapapaulala ka, kid, sa presyo ng bilihin ngayon. Perte na ka mahal sa mga balaklon, mga kakayfive. Para mahal na gani ang balaklon, tapos ikaw, wala gin may nagmahal sa imo. Arang ibuta, biskan himuon ka pa nga, himuon ka pa nga lamas, di iapon kag baklon. Damuha mo lang sa ginambal ni Bongbong Marcos, mga you cannot force anyone to love you. Amo lang iambal mo. Amo lang iapayag batok sa criticism mo ni ano ni Vice President Sara Duterte. Sambal ni Bongbong Marcos ni PBBM. You cannot force anyone to love you. Hello pang, mayong hapon lang dra simo, mayo lang na pag tukar-tukar sa night out. Bakit tatakali ka jabi? No, lagaw ka tuaw. Kita na naman dato the sun ah. Mayong hapon lang dagali kay Castry Mark draga kay Madam Lala sa night out rest to bar. Lagaw ka mo to, tilawin nyo to ang ilang alag, mima niya mga pagkaon. Siyempre, maka-jamming-jamming ka mo to mga kakayfan. Magbuo nga lalagawan, ha? Life, ha? Tapos, check it afternoon, Baskog, di katama nyo nga program sa may Barangay Rizal. Kapamati kami, Dre, halos tanong niya balay, K5 ang ginapamatiyan. Uy! Madamo nga salamat! Wala burnout dira sa inyo pang wala pa man. Wala tulad gani kami kita kaburing sa nga adlaw kung wala sang burnout bala. Daw hindi na kami kasaho bala nga wala sang burnout. Para bala na sanay ka na bala nga kada adlaw maka ano ka maka experience ka sang burnout. Tapos, amuni, babatsyagun nyo kami nga daw wala na ga-burnout. Matsyag namun daw, hindi na kompleto ang amun yung adlaw. Dapat adlaw-adlaw, ginayang, adlaw-adlaw, ginayang, tawag sinigani. Dapat adlaw-adlaw, ginayang, burnout, yeah. 3:45, Papa Jake Apon on board. Programang Afternoon Drive, dito lang sa 89.7 K5 Dudes FM, championing the lives of Filipinas.

Oras sa K5 News FM, 6 more minutes before 4 sa hapon mga K5. Papa Jigapon on board. That time check was brought to you by Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sarang ni mabakal sa mga butika at mga pharmacy ang malapit sa inyong lugar. Siyempre, diraman sa ilan ni Ma'am Natad, Ma'am Evelyn Natad. Sa may Natad Coffee Shop, available na available na. Pangapiga mo daan sa ilan ni Ma'am Evelyn. Aranda sa may exit yun mismo sa bagong merkado. Ma'am, may kapi ka ba da? Just tell me, no? Just tell me you love me. Oh, may ara ka pa dyan sa kapi kay para madulungan to daya dason ako kung may kung wala ka na dyan sa stock pala. Damo ko di pundo sa mga kapi isa ka batalyon. Ang balala ko kung why ka na da kapi. May nga po naman sa may Mr. Change, Jelejon Manokagli, yan po. Mahalaga pang pamati, dra sa kay Sir Jeffrey Cambio, at sa kay Bossing, kay Manong dra, may nga po. Bakal kayo mo daw, Mr. Change, ha? Gusto nyo may panyapon, yung mukaroon niya manamit niya, sudan. Dito ka mukha doon sa may Mr. Change, Jelejon Manokagli, yan po. Tilawin nyo ang ilang manamit sa Buruso, Busok, Lagko, kag Josie, kata mga Lejon Manok. Yaras lang namtang sa may tubangan da sa ginabutangan periyahan yung magfiesta ang sagay. Dalom sa puno sa mangga kilid sa bulkitan. And of course, diraman sa may Daragon Coffee and Bar. Sa mga lago-lago na sa mga gusto na mag-date-date, ito ka mo to dito, date-date ka mo to, i-treat nyo man ang mga nubyan nyo. I-treat nyo man ang pamilyan nyo. Ito mo sa may Taragon Coffee and Bar. Tilawin nyo dito ang ilang kanamiturn pizza, sisig pizza. Basta malalabot sa sisig pizza, damo-damo, pag isla dito mga pagkaon nyo, nag-meet pag yung mga K5. Ang ilang ito nga lumi, overload, o ba, o bilang gabang yung sabor daw kapanipa. Subong naman niya, daw kapanampa naman ang kanamiton sa ilang sisig pizza. At nanamdang sa may National Highway lang gina. Inis sa National Highway, unahan na sa police station, pasulod sa USAT, bala. And dira naman niya sa kay Sir Dindin si, dira sa may Master. May nga abol na kay Sir Dindin sa may Meat Master. Baka lang mo daw sila barato at di kalidad yung mga karnisang baboy, baka, manok, kanding mga K5, dinosaur, hippopotamus, predactyl. Na available na da ha ang mga karni ng mga barato pero di kalidad mga K5. Sa may Meat Master. Yaran naman sa may ground floor sa Joy Theater Building. Ngayon ako oras mga K5, time for me to say goodbye. Buwas naman, diri man dagyapon magamtanay kag maghilibati ay maybe tomorrow makabalik na ta live kag syempre makababagting na ta kay sweldo man ugma. Masudla naman ang ato ang kuan, kaban. Bagding na po daw mga masudla na ang kaban. Bye bye na. Ayan, boss naman, dili mang gyapon, same time, same station, same frequency, same DJ. And we have someone niya, very humble and very supportive station manager. Ma'am, Pulin Monsanaris Cobia. Ako dire Cop Danan, sila ni K5 Man, K5 Relan, K5 Ruel, K5 Amphil, K5 Bomba, K5 John Marie, K5 Ariel Apas, K5 Shena Shralo, K5 Denmark, K5 Joel. Amo niya HRA, Ma'am Barbie Berolino. And of course, amo niya Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itanguy. Hindi naman si Papa J, yung DJ nga yummy. Tilawi, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko galingawan sa norte nga Binsang Negros. This is K5 News FM, championing the lives of Filipino. Bye-bye! Daw ilaga.
ang pinga, di ka malumpi.

akin tuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka, namon nga mga tagpalamati, siguran naton subong sa pagsipan-sipan ang bago nga kasaysayan sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhan sa leksyon, yung ginating puluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Damit, be!

0: Sige na, Blamir. Buligi ko lisensya sa kay mama kag kay papa nga dito ko matulog sa inyo, please.
1: Oh, manasaya ko niya man. Malisensya ka nga dito ko matulog sa amon, pero ang tuod. Bihin ka gid siya matulog, balahaw. Pinutig ka naman, balayas. Abot ka na ka, bala.
0: To hindi ni siya bala kayong chindi, ho. Buligi na lang ko, bala. Kay maabot gid ang time na ikaw naman mag-ask favor sa akon. Ako naman ang bahala si mo, eh. Sige.
1: Hindi ka gin makadto, ha?
0: Makadto ding migo ko nga, Army.
1: Wala mo? Army? Sige mo naman na yan ang kilala.
2: Grabe ka. Ginasikreto kagali sa ako niya. Abi ko bala, bestita nga duwa nga. Wala ko nangyang kabalo.
0: Ara ka na naman, eh. Bago ko lang siya nakilala, ya. Ginahatag sang pakaisa ko nga nakapamana arming number ya sa akon.
1: Te, Deson, mag-umala na kilala. Matabo-tabo ka dayon dahil. Ulo kagit bala gupaminso, balayas. Kadelikado, bala subong at time.
0: Te, gusto mo, dan mo ko?
1: Ha?
0: Ha?
1: No, si mo ba? Ano mo ko to? Maumun ako manug-score? Di kuya. Patay mo kay nanay kay tatay, ha?
0: Sige na bala, Mir. Sige na, ari mo niya ano, hindi migahay eh.
1: Nga!
0: Aryo, tawagan ko si mama, ha? Ako ani una masturya, ha? Tapos the son, ikaw, ha? Sige na, please, patawag na ko, ha?
1: Ang binutig naman ta niya. Ano yung hambal ko?
0: Okay, okay, ha? Hambal lang, ha? Tita, pwede sa balay lang anay si Yasi matulog kami. Ano naman? Ay, may ulubrahon kami nga pa, Jack. Amo nang bala,
1: hindi sige po. Na. Nga ba, ayi ka gidya. Ay, sige na lang, gani. Sige na, dial na naman mama mo. Messenger na lang, gani. Messenger na lang. Botsi mo da. Bigating ka gidya. Botsi mo da. Love you, love you ko da.
0: Bakang gagi ko yung sumigong, kuya. Thank you.
1: Botsi mo.
0: Thank you, thank you.
1: Ambot, Yasi. Ah.

Ano man niya si Santos man? Kaina pa ang chat ko sa iya nga padalaan niya ko sang kwarta. Kay nagamasakit ang bata. Yap. Pero wala gi siya nagareply, ho? Arina? Ano ning chat ya man? Basahon ko be. Ngita lang anay hulaman ma. Kay operation kami. Hindi ko kadulhog sa banwa. Kag wala mayo signal sa bukid. Ay, ang puta! Sige na lang gani. Mangita na ako sa hulaman. Ay, nga ba lang nga, hindi yan ang pag-ibilin sa ako ng ATM niya. Istoryahon ko na siya bala magpauli siya. Nga ibilin na lang sa ako ng ATM niya. Ay, kay kabudlay gid ako may emergency. Kabudlay gid!

0: Ay, hello? Inday? Oh, nanawag ka man.
1: Ma? Mama yung hapon. Dire lang ko tanyari matulog sila ni Mira, ma. Kay nung mudamo, ikaw yung projects ka tala puso niya, maya. Wala, gindi niya tulugaya.
0: Ay, ah, ay, ah. Ate, sugaton ka lang namo ni papa mo, eh. Eh, hindi lang mag-overnight, gid, ah. Ay, wala ka daya bayo, si Pilyo, panti mo da.
1: Mangulam lang ko kay Mira, ma. Amo-amo man lang kami kadako lawas, ma.
0: Ti ang balon mo ya buwas, ha? Ano na lang? Hainday?
1: Ay, sige lang, ma. Mangulam lang ko, anay. Kabudlay kay wala daan computer sa balay, ma eh.
0: Ay, ti, anhon taniman? Kay hindi man taya kasarang magbakal sina?
1: Ti, amo na gani nga dili lang ko anay matulog kay Mira, ma.
0: Ay, ate, sige ah. Pero halong kagidaday ha? Kag hindi ka maghinaras-haras dira. Kabati ka? Ay, magpangayo gitsang katahuran sa mga ginikana ni Mira, ha?
1: Yes, mama, I know. Matyaga no bala sa akong daw kinder.
0: Ginapahanumdum talanggid lang ka.
1: Oo, gani. Busing mama, ah. Kabalo ko yung maa. Sige na, mama. Bye-bye na. Thank you, gid maha. Bye-bye.
0: Oh, sige, day. Bye-bye, day. Ay, Diyos ko. O bayi man ang anak ko. Hindi man siya pagpabayi. O bayigid siya.

Dabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: salamat.
1: Nagpasugot gid man si Mama bisken wala ka na niya may istorya. Pero thank you gihapon, Bessie. But thank you, Mira. Thank you.
0: Ambot, simo ya, siya. Ako bala yung gakakulbaan, simo. Alam mo, pagano'ng kilala ng tao. Ipatay ka na, abe. Mukaluluom ka, mama. Mukagpapa, mga gapatay-patay pangita kwarta para mapa-eskwela ka sa college, no?
1: Over ka bala. Over ka, Gayamira. Gaano ko, how? Wala man ko ga-absent. And ang grades ko, tag-as man. Ano mo na kayo na in love ang miga mo?
0: In love ka to?
1: It's okay. Maintindihan mo lang magid na ah. Magets mo lang na someday kung may migo ka na. Magets mo lang gina iya mega ko.

0: Ceng, alungan mo ni motor ko ha?
1: Oo, Ceng ha. Ako bala.
0: Sige na, batsi na. Duha pang daan ka oras ang gayon mo antes ka makalaboto sa lugar sang uyab mo.
1: Gani man. Oh, sadya gini karon, Ceng. Una ni nga daan namon nga pagkitain ni Yasi.
0: Uy, gali.
1: Oo.
0: Eh, alung ka na. Kay basi kun dira ka bala mabulilyaso ako. Estudyante na bala.
1: Ako pa ya. Nalikawan ganing bala. Chicks pa.
0: Hala!

Dito lang kumuhulat sa may plaza, ayun ah. Para sang, para wala sa makakilala sa akon. Dito mahulat sa akon si Corporal eh. Ay, tani gwapo lang siya ba? Ay, nag-passage siya. Diin ka na, ari na ko di, nakamotor. Ito ang akong t-shirt. Hala, replyan ko siya na ito man ang blouse ko. Oh my God! Ito nagkapitik-pitik ng akon. Ang akon dukhan.

Bi, hipos na bi ay. Hipos na bibi ni mama. Ay, lain gid pa matyag mo ha. Ande, be. Ay, bi, wala pa bi si papa mo. Ato pa sa operation. Ay, kapudlay. Makadto na lang guro ako sa ilan ni nanay ay. Dito na lang kami anay matulog ni Inday. Ay, para may bulay ko karon pulaw. Kagbaklaan ko na lang sila dayon sa bulong sa hilanat. Ah, kagamuman sa ubo. Ay, ambot na lang ah.

0: Ala, ano na, di?
1: Wala ka pa kagisulo di ako?
0: Hmm? Wala pa eh.
1: Oh my Amo bala?
0: God. Shit. Kagwapo siyo magyuhom. Kag may dimple pa.
1: Yase. Kagwapo agali siyo mo, no? Ahad dito to sa sulod, ha? Para makaplastar ka sa mayo. Dali di.
0: Dali lang. Hindi mo ko pagulpihon, ha?
1: Ako bahala. Inanayan ko lang, ha? Akong bahala. Hindi ka magpakulba, ha?
0: Okay.

0: ano yung ipaulam ko sa imo? Nagaman tiner man gani kami di. Tagto ka to bala sa barracks nila ni Carlo. Kagambalan mong CEO nila nga wala ka kwarta gamang sakit ang bata nyo. Nato na to sa operasyon.
1: Nahuya ko na.
0: Huya? Wala ka gani nahuya sa unang magsulong ka to nga. Biga-biga ka? Tagto ka to sa detachment nila sa ganubihanay pa ka mo? Huya-huya ka? Subong yung nga bata ang gakinang lansang bule. Guya ka? Lakato! Hindi paghulat ka magturong mata sa bata mo ay. Alma! Ano pa? Nasiga!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epeki Bo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ayan na mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagmamati. Ang makalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyo gidmakuhan sang pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan namit bi. Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bukal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

at damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: 101.5 K5 News.
10: Oras sa K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 14 katakaroon sa bulan naman sa Setyembre, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman na palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa aton siga palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga dalagahan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog duman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Swell FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, ang numero nung istasyon nga may resibo ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ng balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 at via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kagsamon si nga mga Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Mga kaki-5, 102 dias na lang!

0: Our beloved city mayor. And may kaki-5 kahapon, nangin masadya kag Puerti. Abi, plastar, nabiya, na kaki-5. Sino ka sumong? Ikaw lang kaki-5, Raymual, no? Oh, kaki-5, Raymual. Ikaw lang isa? Ay, si kaki-5, Renz, sara. Kaki-5, Renz, ibabi plastar, nabiya, mga pictures kag videos naton. Sa atong ipatigayon kahapon, first K5, NIR DTX 500 broadcasting competition. Okay, nangin masadya kagindugok naman sang linibo ka mga pumuluyo, mga estudyante, grekanan, sponsors naton, kag mga tumalanaw, no, nga naglantaw sa mga abilidad sang aton sing mga future broadcasters dira mismo sa YSM Activity Center. So, i-fall lang pang, i-fall lang Liog Chief. Dula, alam ko skilid do, para makita, gid bilog. Ari mga kaki-5, ha, kahapon na, nagluntad, alauna sang hapon, nag-set up na. Ay, aga pag nag-set up ang production team. Sa magpunguna naman, of course, ang aton singa CEO nga si Doc Ramil Uy. Upod man, si Mayor Greg Gasataya, kag ang aton singing Vice President for Operations, kaki-5L Jan Castanyo ang nagpangunagid sa ginpanigayon ng first ever K5 NIR Broadcasting Competition. Sa 12 mga kaki-5 ka mga eskwelahan na nag-compete, no? 12 o 12 ka mga participating schools, halin mismo sa may Negros Oriental, sa Southern Negros, Northern Negros, kagdiriman sa Central Negros, siling kugid eh.
1: Alright!
0: Pasensya gid sa mga nag-participar. Truti daw hakot award yung bakulod na naman. And I would like to congratulate the champion is the Negros Occidental Science High School. Oh, dito mismo sa may victorious. Congratulations, sila ang nangin una nga kampiyon. Ti very historic na kay sa first naton nga broadcasting competition, kamuya ang nangin kampiyon. Kaya raman dito ang Sumag National High School kag Mansilingan Agro Industrial High School. Bakulod man Japon, the champion, the first and the second, three major awards ang nabaton. Arigido, ang nabaton sang taga Bakulod. Di so happy ang team Gisang Bakulod ang nagmadinalagon. Ari mga kaki-5, pabigay may mga kwanta na kaki-5 friends, may mga, ari, pamatian ta ni Bing iyang audio, ho? Ang iyang pagpasalamat, pamatian ta Bing kaki-5, ibutang ida yun school pang, kung anong eskwilahan, Sumag o Mansilingan, para at least mabalaan ta, kagbutangin na lang da yun audio, ano? Ini yung mga kabataan, mga masiling naton, sila yung magabulos sa ton, sila kaulim, no? Sila yung magapungko, dili sa mikropono, para maghatag naman sa mga impormasyon kag mga balita sa aton sing mga suki nga mga tagpalamati. Amo ni ang Mansilingan Agro Industrial High School ang best in technical ining bata o oh, no? Nalipat nang wag ko sang name niya pro katahom no? Katanda nga technician mo no? Katanda nga technician. Why niya ginahimo ya ang kurman kag ang kwan mo news ang newscaster kag reporter iya na lang itanan kaya. Hey, congratulations ha. Believe ko pagpungko dito busing ko daw ginakulbaan sa how pero ti pagsugod na yung mga kakipay ba smooth katama ang iya sininga pag accompany sa bedya. Inga sininga stinger, ang sininga floater, katanda klase bata. Ti siya ginagdagdaog. And of course ang eskwelahan nangin isa man no ka nagdaog nga major awards mga kaki-5. So iban pagid nga schools bi chief no, muning Mansilingan Agro. Amiara, napamatian ta bi sige.
2: Also, na excited to meet sa Puerto Rico.
1: Ayun lang, sisiyo pa, lang yung mga, those who are planning to also engage.

0: So Nabatian Market Key 5 ang second placer amuni ang Mansilingan Agro Industrial High School nga sila ang ikaduha, no? And ang third Market Key 5 is the Sumag National High School. Labi pa matian ta amuni ang third placer. Go ahead Market Key 5 Chief Friends.
1: Kami ang nangyayon ng third place sa isipin na broadcasting. Grabe, kayo, since we've been busy with different competitions, nangyayon limitations sa one to practice because we're from different publications. But of course, with our determination to represent our school, Ari kami ito isubo, tinatay na mong talan para sa kada sa mga talan. At madama ko sa
2: what's your message to your fellow younger colleagues or planning to gusto ka engage mga sa mga skills at mga skills ng mga elementary?
1: My message will to my fellow journalists nga nagasugod pa lang, start small because dira mo kami nagsugod. We're just believing ourselves nga makaya naman, nilabot naman si Bong because every step is a stepping stone for us to reach more higher, mga higher paghihatag ng mga achievements.
2: Thank you so much. Congratulations.
0: Take congratulations sa maningang Sumag National High School nga naging third placer sa gimparigan ng K5 NIR Broadcasting Competition. And now, hibalaon ta ang champion. May ara kada arena. Arena ang champion. Ang Negros Occidental Science High School sabay Victoria City ang pinakauna kag nakakuha sa best in script writing. No? Sila man nakakuha mag K5. Pamatian ta. Go ahead kag K5 Rans.
3: Sure, we are very thrilled, good sir, and happy. Kaya nga mun nga hard work and ng dedication namon sir nag-pay off. Yes sir, and at the same time nga we're really proud of our team kay ginrepresent kid namon ang amon team and we really gave out our best and nag ang outcome yaman is very good, which is we brought home the bacon. Yes.
4: Also, this is very very unexpected for us man because this team is Lulup Danay. So, very happy gid kami nga nakuha namon ang kampyonato. And despite wow. the fact nga we lack confidence during our performance, thankful gid kami sa Ginoo because siya gid ang nahatag sang way sa amon nga makuha namon ang amon nga kampyonato.
5: We encountered many challenges during our preparation, sir. For example, when we are having lacking or we are lacking of time in preparation because we have various activities in our school man that needs our time. So as a SAI High student, one of the things man as ginabasa ko nga teammate, ginanglan gid i-balance ang academics and of course the extracurriculars, but we never expected that this extracurricular could change our lives actually.
0: Wow.
6: My message to all of fellow learners nga mga students o mga student journalists is continue to be the voice of the voiceless lang guys and always lift up ang tanan sa kay Lord.
0: Wow. Kinami gamay kabataan. Oh. Na. Matiyang champion.
7: Sorhai Sorhai. Thank you K5.
0: Kinami no, kun ikaw ang gidikanan sina nga magkabataan, bugalon ka man mo. At least nakita mo mga kabataan, may mga potentials, actually very talented na sila tanan. Tanan nga nag-join, do hindi ka kabalo kung sinong pilion mo. That's why Pertik Budlay to ang trabaho sa mga judges, no? Ang mga judges naton all the way from Panay Island, nagtabok pa di sa Bacolod para maghusga sa 12 tanan kami nga participating schools. So congratulations everyone sa tanan nga mga schools nga tiway madala sa Gihapon na kamong kampiyon. Ano? Mugida kong isabi sa isa ka hinampang, may ara madala kag may ara gidiyan nga hindi madala. But overall, mga gwapo ka mga bakod na nga performances. No? lang taon mo ang delivery sang kabalo kamo magka K5 mesti kita nga newscasting is different from nga nagaprogram kaya sa radyo nagakomentarista ka lain mo na iya no ang dapat ya magka K5 every words nga gina ginahambal mo dati kwani audible inchindihan menchindihan o oh, tila ka lang na, mga newscasters nga nung nagakuan mo nagmambol pero siya pretty ka ano ka mga athag kag tanda nga mga newscasters naton kag broadcaster naton sa ulihingad lao.
8: Right.
0: Alas 4:47 ang alang ko K5 Shine no, lang alang naglilipat ko. Ma'am Shine sa buwas ka na lang preparar no. Kay so far nag-kwan kina ang no, ika-24 ng adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag oy happy birthday gali kay friends namon kay Raj Loms sa Negros Electric Power and Power Corporation na nagahiwat karon siya sinikadlawan. Happy birthday Ma'am Reg. Isang tawag ko lang no. Bagko Ma'am Reg, pwede sa Baddo lang naton i-set ang time. Ipakwan, ma-change power. Okay, wala problema. Salamat gid Ma'am Reg. Thank you so much. Isang tawag lang si Ma'am Reg. Happy birthday, Ma'am. Birthday kami naguruay, no? Nagahiwat karon siya sining ika-18 mo na Ma'am Reg, no? Nga kaadlawan. Happy birthday sa no? Kasi nagahiwat karon siya ng kaadlawan. Happy birthday. Kasi magahiwat para buwas ti advance. Happy birthday. Bing Selfin, congratulations. Mansilingan Agro Inda Silal High School, congratulations. Rhea Rose Palma Marcito, Bing Selfin, Idna Palomaria, Kuntapay. Kay Chuli Colado, all the finalists, congratulations. Tanan kamu magaling. Ay, oo. Keja Suelto, mayong hapon. Kay Leo Edgan. Mayong hapon si Rods, gapamatigid kami diri sa mong sa may barangay San Antonio Himamaylan City. Bings Delphine, Maydagay, Numat ni Rolizel, Papang Jujo Galuna, Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Poderoso, Maydagay, nagpamati man kag si Ma'am Gina Purano. Mabuhay ko na iya timprano, komersyal, kay pagbalik ko, kaki 5 Rimwell, tirada na kita sa atong sige mabalitang lokal. Mainom kami nga daan sa ang klinika DTX Coffee Mix, ining kape nga may kape ka na, may pang-detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka importante nga mga pahanumdom.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
5: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
5: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuo lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidants sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos. Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test. Kailan tong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
6: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakus na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler, resla mo? Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamo.

0: ilaw kapila ka mag-inom?
1: Sa DTX 500.
2: Sa primero, katatlo, sa Subong, kaduan na lang.
0: Subong, kamusta?
2: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
3: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Low potassium o kung hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance ka nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang

0: importante gid nga ma-maintain sa korason.
1: Nervous. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalaman kapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable
4: check
2: results
4: si Berto Gakit. Amuning pinakamalain, no, kay ti daw nagpangihi lang ining biktima. My goodness, pagpangihi niya, pagbalik niya, way na motor niya. Check tabi, anong rason? Kagasinong nagkuha sang motor sini? Basi ang ginpangihian niya, bla, layo-layo, aw. Ang lain na da ko nangihi da sa limak lumitrop sa nangihi. So check tabi, hibalounta ang detalye gika naman sa kay Kakipay Berto Gakit.
5: K5 News FM Live Report.
4: Kakipay Berto, ibalita mo!
6: K5 Broads, lima palang kabulan ang motorsiklo ni Ricky amoni nga nanugunan ini.
4: Uh-huh.
6: Matapos nga ginkawap, no?
4: Uh-huh.
6: Kaga kintaban sa ginaligar duha ka mga lalaki nga nakabunet sa may barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kakiva Broads, kabalo ka nung natabo, nangihi uh-huh. lang manikuno ining lalaki. Bali, Kakiva Broads, alas 4 sang kagahon,
4: uh-huh.
6: dira palay nila sa may barangay Singkang Airport, mong no?
4: Uh-huh.
6: Uli ni Kuntani sa may barangay Mantilingan, Hambalya, ti alas 1 sang kagahon, o alas 2 sa ni siya, guling ti Hambalya, dumang alas 4 lang, dumapag-aaga lang ko anay,
4: kasi okay.
6: palay ni nanay, arada sa may barangay Singkang, pero balay nila, barangay Mantilingan. So, nagabihan to siya, puli siya alas 2, di timing man nga ti, nakamotor man siya, alas 4 sa kagahon, alin dira sa may barangay Singkang, nagpunto ini siya, kaya uh-huh. ka batsag magro pangi, Kakiva Broads.
4: Uh-huh.
6: Wala lang, isa lang kadupa, Kakiva Broads, no?
4: Uy.
6: Isa lang kuno kadupa. Ang agwat sa motor, yara lang nanaog lang siya,
4: uh-huh.
6: tingihi siya na yun.
4: Uh-huh.
6: No? Pagpangihi, yaki tidulom ko no ang lugar, pero ti highway ko no Kakiva Broads, italan, di pala. Pag ano ya, pag pangihi ya, kilayon ko no Kakiva Broads nga to naguni ang iya nga cellphone.
4: Uy.
6: Pagguni siyang cellphone niya nabilin dito sa may ulo blas ang motor, pero uh-huh. ako no ginbilin. Tapos na siya pangihi, no? Kakiva Broads, pagkuha ya, timing man nga nag-abot ining duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo.
4: Uh-huh.
6: Kakiva Broads nga nakabunit ko no amuning suno sa iyang aligasyon.
4: Nakaandar pang naka- motor niya during the time?
6: Wala nakaandar pero nabilin ang
4: yabi. Oo.
6: Nabilin ang yabi. Oo. Pagbilin sa yabi, kiti dira man lang mo mangihi, man lang mo kay ti isalang gro ka, tikang gro ka kiba bro, sara na motor sa likod ya. Amo ning sistema na kibot sa kuno nga nag-antarang iya sininga nga cellphone to ringtone bala kagiba bros kasi kibot ya pagtalikod ya ara gali yang duha ka lalaki nga nakabunet suryaya sa aton gintayaan siya kuno sang armas no amo ni ang iya sininga aligasyon sa pag-interview ta gintayaan sang armas kag gabi kuno kulba ya no kag Viva Roads kag wala na siya may memo eh no ang
4: balya sa dindampi da sa may dalan man
6: dira dampi sa kag Viva Roads sa unhan ng gitang kita mo da sa may ano sa may taytay
4: ba halin tabi sa may fly, sa may ano sa may flyover yeah, bi
6: pasulod
4: oo
6: pasulod,
4: pasulod ka
6: kita mo da kag Viva Roads may 7-Eleven
4: okay
6: tuho na da pa barangay na yamong kung diretsuhon mo
4: ano pakalong-kalong na kung rektahon mo na, Kalong-Kalong Airport, kung sa right side, kapag doon ka sa may barangay hall nila, magsungay na ng area.
6: Magsungay na uh-huh. sa right side na Kakiva Broads.
4: Uh-huh.
6: Kasi do, ang 7-Eleven, doon tiragid yun sa may... Ano,
4: corner.
6: Sa corner, good ba? Lati uh-huh. kung rektahon mo na, Kalong-Kalong, sa unahan sa 7-Eleven.
4: May taytay na da.
6: Na da mong, oh.
4: May taytay nga... Nga gamay, diras nang ihi.
6: Dira siya nang ihi.
4: Kasi,
6: mga kono tao. Kasi, galing ti alas 4 sa kagawon pala. Ti tulong gawa ang area. Nang ihi siya. Sunod sa iya. Mayroon lang kayo nakuha ya ko no ang iya sining cellphone. No? Wala pa to ko no na bayran. Fully paid ang iya sining motorsiklo mo. Na nagunan ini siya. Nagpanawagan ni siya sa barangay. Nga ti kung mahimo masolusyonan. Kikaralain to siya. Luwas nga nakuha yung motor ang ina problema ya subong Kakiva Broads ang do epekto blas ang pagtaya sang armas
4: trauma no? Trauma
6: bati tabla Kakiva Broads
4: sige
6: ang iya sini nga pag ampal sa aton sa pag interview to sa iya
7: tereke sir. Sir, nang una, nagpunto ko sa may itubang bangga sang Sarvando. Kaya dito ko tayo mga sir, may drainage lang ganyan. Sa mga highway lang ganyan. So nagsailo ko dito sa punta, kaya nakita ko sila nga doon, abi ko lang ganun niya, mga kung gaano lang to sila sa kilid, nga mga ano ko lang, wala mga barkada, ako lang nga na sa kilid, tiyan mo ito naglakad.
8: Pero ano kalayo, isang nga mga motor sa gipanghian mo?
7: Sa lang ikan doon pa sir, ang mga itong rason nga, wala ko yaging kuha lang ang yabi, kaya isang lang ka doon pa ang ano mo, kaya rin yung motor, gak lang tayo nangihi, anak pa lang ko mangihi, may lang ganun sir, kaya ang cellphone. Nag-alarm, pag-alarm sa cellphone, di buwa ko, kaya yabi ko, kung ano malam may nanawag, may nanawag, gali, manuglubat lang lang akong cellphone, makatay. So, ang motor nakuha ko ang cellphone, kaya kung wala ko nakuha ko ang cellphone, sir, pati cellphone tula, ikinabutan ko na sa motor ko, sir mo.
8: Pero paano mo nakuha cellphone mo?
7: Kaya nag-alarm, sir, ginanta ko kung ano ba, sir, may nag-text or...
8: Pag nanta mo, ano na tabo tayo yun?
7: Ang motor tayo yun,
8: pagbalikid mo?
7: Pagbalikid ko, ang motor tayo yun, hanan ako tayo, matikang ay mangihi ko, pagbalikid ko. Ang duwaga pa kadto sa kung padulong. So abot ko diyan sir yang ano lapon ni Kuya Sir ya kay nakabumit. Sila tapos ang gulo sang ilang ng tuga pa ano na dalawa. So abot ko nga ang lapon sila. So nag
6: Si Bob Rhodes, kilala yaman ko noon eh ang may ara siya ang ano suspect ah no? Sa duha ka mga lalaki even nga nakabonet ini. Do may ara na siya subong tigna suspechahan no. Kay Bob Rhodes no, sa kapulisan.
4: Basigin tripingan siya way man.
6: Si amon yung isa sa mga ginalantaw man sang kapulisan actually no kon Kitty
4: Kitty kilalahay man das laguro
6: ambaga ni sang kapulisan sa aton nga ti may naghambal kon nga ti dumay upod pagit ining biktima man no before prior sa natabo gagati sa amo to kini nga ginlagas pa nila kon no, may upod ni siya sa likod eh do na wala ano lang ang sistema pero ti amon nga aton nga nakuha halin sa biktima nga ti gintayaan armas na kabonet ginkuha kaga ginkuha iya sini nga motorsiklo nga lima plan kuno kabulan ni eh, nga ginahulog-hulogan niya amoning medyo sakit man sa side niya kay Bedrods nagpalapit ni sa aton kaga ti gin imbestigaran man sang aton sini nga mga katapo sang police station 8 kay Bedrods.
4: Oho. Ti kabay pa nga madakpan and I know kon magkandak investigation ng police station 8. Di ba si may mga CCTV na da nga pwede mabalaan para dasig na madakpan ining mga suspect kagi 5 Berto?
6: Gani man. So actually ang CCTV wala pag CCTV nga na-release eh. No, kay ti dunno kung basi ang area siguro wala man CCTV pero ti mas dapo ang bulik suno sa mga kapulisan ang CCTV nga ti makit-an kag malantaw may mga plate number ni sila suno sa mga tao dito kagi babro sa ni pamakotan tang at hindi man termi pero ti may mga amon ni mga insidente no kagati nagpangabay diri biktima na kun mahimo persa hundit sang barangay ang paglibot sa barangay Tanod mga kagahon at ti may mga amon sini nga mga insidente.
4: Oh sige, salamat kagi babro. Oh yes.
6: Kaya Rod, i-flash report na lang. Information going kita sa may sa Libertad Market to. Isa naman ka kawatan to.
4: Uy.
6: Si Pulata at Sinasigo. Going kita. Balikan na ka kay Rod sa ano ning sistema dire.
4: Sige.
6: May Libertad Public Market isa ka kawatan na dakpan. Padres Patrol, si K5 Martini Maisip, ako si K5 Berto Gaket para sa kambing na balita. Servisyo publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay K5 Berto Gaket. Toy balikan na ko dito guys kay K5 Berto ha. Kay ara naman da isa kakawatan no agin kulata naman guro sa mga tao na nangawat sa may area naman sa Libertad Public Market. Si balaon ta na karon kun anong sitwasyon da. That's why ibabantay kamo ha sa ato si kapag pangalagad this time. Check na naton si K5 Wilson Villana. Ang balita ni K5 Wilson, dalawang kalawaan sang MITC, ang alkaline base vitamin C. Ang City Engineer's Office, kung CEO, mga K5, nagpanindugan nga hindi kunay overprice ang footbridge sa may barangay sang Singkang nga airport, ining 3.7 milyones ka pesos nga proyekto. Tigibisitahan niya mismo sang alkalde ni Honorable Mayor Greg Gasataya. Ibalunta ang pinakauling update kay K5 Wilson, please stand by.
5: K5 News FM Live Report.
4: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
9: K5 Rods, Lunes, pala nagapalamoy po. Ito ang kalawasan na ito. Kaya kasi naaga pa kita ng patulong sa 3.7 million pesos na balor sa footbridge sa bahin sa Barangay Sincan Airport sa siyudad sa Bacolod. Kita Ross, may video kita dra para makita natin kung ano ang natura sa footbridge.
4: Sige, ipa-play ka kay 5 Renz.
9: Naging ulan ina ka kay 5 Renz, no? Sa mga marisari sa mga palamakutanon kung daan at dangang it sa 3.7 million ang ginagasto ng kwarta ni Pedros, no, sa ina na proyekto. Karon kay na na-call out, no, ko na natandog ini ang attention ni Mayor Greg Sataya and gin usugo niya ang Secretary's Office ni Pedros, no, nga itang taton sa gadepensahan ko nga anang dana sa 3.7 million ang budget sina ni Pedros. So, kung sa aga, hindi nga padulungan ni Mayor Greg Sataya kaupo na si Secretary's Office ang lugar kada nakakuha kita no sa higayon na maka-interview sa project engineer mismo sa ini nga taytay kasi kinala na pagdating sa engineer ho Utilesa amo ini na sa Peter Ross. So sa atong sini nga pag-istorya sa iya sakto man ang ila kini nga budget actually ko no kay Sir Ross in paigligo pagan nila 3.7 million sa ini nga taytay kasi that according niya sa ila why kita nga sa likan sa pagdating sa Sir Ross that according ina sa statement sa city engineer. So namahan lang sila kasi Sir Rods sa ginatawag siya grouting kag rectification sa nga taytay kasi Sir Rods.
4: Anong kadako so, ning footbridge haw? Pila ang
9: 50 metros ina kasi Sir Rods.
4: Ang kalabaon. Ang iya sini nga width, ang iya sini nga kalapadon.
9: Ang width niya 1.5 meters kasi Sir Rods.
4: So mga 1.5 eh sa kamitro. Ate, do tricycle gro kay go? Hindi. Ate, motor lang.
9: Motor, oh.
4: Ti 1, oh, chak 1.5 diri lang uy, no? May isa ko lang grok dupa. Oo. Ano kay isa ko lang kadupa.
9: So nagapakatupakari ina diri mga residente sa mga 20,000 more or less ang nagagamit sa inyong taytay. Kag ang
4: sini kita. Ang mahal sini haligi, Blackbilog haligi ni man sa bay dan taon tabi, ang video bi. Bay nilan taw ko ginan, taw kong video ay makita tanan. Pero ti do nami naman ang itsura o ano? Ang iban hindi sila haw, 3.7 milyones, di nakadako doon sa ngunong. Base nagmahal naman yung materials?
9: Rectification, ang haba nilang ipokusin niya, pero kayo din ginagamit. Ay, yung mo ko eh, hindi man kita yung engineer kito, pero so ay mo ko idea.
4: Para, kabalaga ginagamit nila para sa asina, sa salt plus, sa tuktok. Di actually, ginaprimeran na nila, ipoksihan para ang tubo.
9: Lain ko na niya na epoxy nga masami natin ginagamit sa mga balay nato na ito siya plastiko na epoxy si Sir Ross. Diri ito siya nagmahal na amunin yung couple sa dalong sa nga taytay sa si Sir Ross para hindi mag-utot na lang sa mga kabilya sa sulod si Sir Ross ang kwad ang kumanda ito makaposible, makapahuyang.
4: Di posibilidad na mga haligi na gina-waterproof na nila, ginakutingan na lang daan para at least hindi masalupsop sang tubig tuya ang kunsang siminto. Sa ngaligi, ang tubig nga may asin para ang kabilya na nga plakbilog. Ito nung plakbilog na kabilya, hindi pag-ututon, kiba si Korn kanon sang tuktok, marumpag.
9: Kung kaluyan, kanina, kung si Sir Ross, na nagkatabok-tabok, kita mga hindi, mga kami maglupong kuro sa painting, na nagtutang sa taytay, kaluyan.
4: Why man nag-uyog?
9: Why man nag-uyog?
4: Sang naglatay ka?
9: O, sa naglatay ko, kaya ginakulbaan mo ko gano'n si Sir Ross, kaya wakit mo ako, kaluyan, ano, ay man, kaya amo na eh nang ila depensahan kasi may interview kita dira ni ano ni engineer Julio Villesa agot mapaparob na si Pedro ang location diri no sang ini nga
4: tayo na mi no sige
10: in grouting an tani siya kay para sa
4: taytay
10: nga mga nagkala pabuka nagduluwa ang mga kabilya daya para sa mismong delikado ni iskan maglabay gani ang kabataan di kagang mga sikad or motor gatayog di siya So, amo ni saging prioritize tagid ni kay adlaw-adlaw ang kabuhi sa mga estudyante nga nagalabay mga tao diri alin sa Magsungay pagadto sa Barangay 35. Idda to mabalaan kon anytime base kon ma tusdak ni ang taytay. So that's baging prioritize ta ni. Gibot nga gin prepare ta ni sa gin sugpon ta, gin routingan ta dayon. Bali gin ganaw ta ni siya, gin rectify ta gid ni. Epoxy. Di bali ang iyas ni may kabilya na siya nga daan mo.
11: So bali na kita nagdugang kabilya.
10: Aw wala bali gid gidugangan to ni ang mga utod nga kabilya amo na gyapon ang ginsugpon. Hindi ta man pwedeng patutawan ng kabilya nga wala siya ka connect.
11: So amo na lang ang portion ni buta kanta kabilya sa.
10: Ang sa dalom ni sa kay amo ning kun ang ini siya ga camber siya mo. So ang gadala sang bugat sang aton nga footbridge at footbridge ang sa tunga kun nakita nyo ang yas ni nga ligip piyak ag piyak.
11: So buto sila na binbuka kita sa resisimento para mga butangan na sa bakod pagin na kabilya.
10: O, kintiltig tagini. Kintiltig tagini. Kaya pagwa tagin. Hasta ang mga daang mga nagtok-tok na mga kabilya. Gin pagwa tagin. Gin ilisan ta. Gin joint ta. Tapos gin grout ta ni. This, ang pag-ubra na mo ni nag-follow ni sa isang DPWH na standard na specification.
12: Sa located, dapat nga ba dyan, sir, diin kita mas nadakhan sa pagkasko, sir.
10: Ari sa aton nga rectification sa ng aton nga kabilya kagpagrouta am nang pinaka main niya nga component.
11: Okay, so sa buti din sir sa isyu nga ginrapingan talaga layok nang ila sini delegasyon.
10: Ginrapingan ta ang
11: tindahan lang layo kaya.
10: Ini makita nyo sa picture ang kabilya ra og gakinabit. Gakinabit. So there was a time nga ni ginsira na mo ni. Eh di, delikado para sa nagalabay mo. So amin na gin-requestan, gin-priority nga mabudgetan kay para nga ang kabuhi sa tao hindi tayo mabalaan. Anytime,
4: okay na ko, kay K5 Wilson. Dali lang, Gid. K5 Wilson, ano ni how renovation o kon bag o giningi patukod nga tay-tay? Kay the way renovation. I understand, daw gin-renovate lang siya eh.
9: Yes, renovation si K5 Wilson. Muna ka natin nagdodo doon nagtaas ang kilay. Man, sa kila.
4: Oo, kay Tris... 3.7 million pesos for renovation. Kay kon sige lang, hindi lang kuya magkuha na. Hindi man tayo ininiero.
9: Ano ba 'to, bro? Sa paano ginaulat la nila ining ma-approve no?
4: Pero overall nakita ko namin na oh, naming pinta. Oh, ka-colorful sang pinta oh, no? Yes, and then ang footbridge magamit na gid kag safe na safe na gid. Una minsan nagalinagaw gid daw, nagatandao, nagaduko-duko pa sa.
9: Actually kita bro, pipila man lang no, may pila man ka mga residente, yan na pilit nagpasalamat mas si papano kay 40 ka tuig na nagaservisyo kay Pedro sa Taytay dira. So, apat ka dekada to nga ginantos mo nila no. Actually, nila ko, ako nag-ipakayo, manakay nag-abayad, nagla-piso-piso, nga makatabok, lamin nag-block sila, yung dumarusdak, nag-ipakay.
4: Ano na daga ng mga purok ang ga-connect da?
9: Ang purok na daki parang sa ginambal, kasi na, what was this? Mga na, pero ay pag-ibong specific nga nalang, tapos mga ginano sa ako, pero ano, nagkapurok sa tabok, tapos diri sa piyak ng si Kesa Rose, may apat man. Kung hindi kita magsala sa sisipulo, kapurok ka nan, ang ginasipisyuan sila sa taytay. So, may araman ko nga napasalamat. Ano nga si Takay? O, mas Kesa Rose, buti sa Japon, may araman niya nag-question man sa nga taytay. Pero kaya nagpasiguro man ang Ginoo's office na ipagwa nila ang liquidation si Kesa Rose. Once nga ma-approve na, o kung nakapasar no, sa ila, sige nga, ano ganili, instruction sa ila, sige nga budget sa kuwa, Kesa Rose, ang yagin pa kay Odra na tay sa may bahay.
4: Galing kay tinig ko tanig gidugang dugangan ni Love lang Grills ba kag G5 Wilson do nadlikaduhan sa mga kabataan. Kay tiyo do ka tiyo 3.7 million tanig gidugang dugangan na lang ng Grills blao. Nga para mas secure mo blao, mas makladagdag ng kag G5 Wilson nao.
9: Amo na nga.
4: Kay nakita ko may duwak bilog lang oh. Oh.
9: Hindi lang ka na maglabay kung hubog ko sa bros.
4: Ha? Try ko dabi malabay, bibuas, makagto ko dabi. Kaya may mga kilala ko na sulod sa purok kay K5 Wilson mo. Oh, malagaw ko da. I-check ko ng taytay o. Oh. Ilang taon ko para makita o gid lang at least ma-explain ko mayan.
9: Experience sa hand mo. Oh. ma-experiensyahan mo kay Pablo Santay. Actually, asagin na sa dalong 85, kasaka mali yung motor. Pero wala lang inaalaw kasi sa Ross na bugat. Gator ang motor yan, makasaka.
4: Makalabay. At yung very good.
9: Makalabay lang.
4: Oo.
9: Kagagin na nauman yung magadugay ang kapag-unong sila kay Sir Ross, no? Sa tugtog, tay-tay, katuay, kay Sir Ross, so another 20 years naman yung mag-exhibition ng Taytay sa mga residente sa lugar sa kay Sir Ross. So malalatan ay siguro ang ato sa linya balita ang ikan sa Bacolod City Government Center na ginatulong sa inyo sa kaluan sa Mighty City Trivayo Kadya BTX 500 po naton si K. Vincent Curalde na naman si K. Wilson Villana na para sa kampiyon na balita Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros K5 News FM.
13: K5 News FM Live Report.
4: Salamat kay Kipa Wilson, pero ako nakita ko itong Taytay, very good. At least hindi na balay kakawayan. No, kay isang una, mga taytay, tabok-tabok sa Barangay Singkang Airport, mga kawayan na mo mag-operate sa unang mga otoridad natin. Galatay, kakabulasot ko na. Isubong di very good na. And amo niya dapat nga may proyekto nga mapakita. Kundi may hati galing iba niya, di pangitaan niya sang buho. Eh, no? Pangitaan niya sang iba niya mga kritiko. No? Di amo mo lang duwa mo lang taos klibutan. Ning tao nga kwan eh negative gag positive. But overall congratulations sa inyo ha sa may Barangay Singkang Airport. At least mag mga bata hindi maglakat-lakat kamo hindi ta kamo magladagdagdag. Kasi ayo lang ko tanyas bisan ng barangay kapitan lang daw ano. Kap dugangin na lang dang grills gamay-gamay blakap. Para at least lumukap si kay kapitan na lang ya Rusini distrito nang mapadugang guro kap. Ha? Kap, butang dugang-dugang ilang ang grills na para nakulbaan ko sa mga bata ang gagmay ba si magladagdag daw. This time, check ko si Kaki 5 Red Salgado. No? Ining Silay Housing Authority Office, nagklaro nga hindi lang sila ang nag-aprobar sa mga binipisaryo sa Yolanda Housing. Kay nagligad nga may nadlaw, nagkagtudi sa may station, nangayo sang bulig. Kay ti daw pahalino na sila sa ila singang ginapuyan. So, nagpaningwa magkita ang magpakigangot sa Silay Housing Authority Office support si Kaki 5 Red Salgado. Nag-bisita man sa lugar to check gini sang area. Kaki 5 Red, please stand by.
13: K5 News FM Live Report.
4: Kakipa Brad, ibalita mo!
14: Yes, Kakipa Brad, big hapon. Kaya sa ato sinin mga tagpalamatin sa programa ng El Castigador. Hagin lamang siyang aga mo ginulatin kita ni Sir Duel Doloriak. Iring Sir in charge sa Silay Housing Authority Office. Kagti iya sa nagi patag iniligas mo na K5 Rod sa gati ginapahalin dira si si Andrea Hison. Nga tingin kayo ang kipevron sa masobra na kung di ba katuig na nagapuyo nila. Well, ginpatag sa ato na ni Sir Noel Doloriak kipevron na wala kuno sa pahanugot ang pag-star nila ni Andrea sa sabit ni Puloyan. Yung kuno tari at siya kuno nag-star nila kipevron nagpadulog sa talatapan. Kagati ang mga nag-occupy nila ginsiling sa ato ni Sir Noel ang nag-aati kung isang tsaktong proseso. Ining mga ligasyon ni Pembrosa na nagapahanugot kuno niya ang Silay Housing Authority na mag-istan nila sa katigan gati may ara sa mga 30,000 pesos may ara sa mga 50,000 pesos ni Pembrosa inaangit pagkinwala sa Silay Housing Authority. Aga sinupagani, yes, kay Sir Noel Kitimrods, iya sinipatag sa ato na ang nag-aprobar sa mga aplikante nga nag-apply dira sa may Yolanda Housing sa Emergency Office Kitimrods, ang ginaagi pa rin niya sa kompirmasyon ng verification niya sa Bureau of Fire Protection kung hindi pa nabiktima sa mga sunog ang may ara pa sa verification niya sa DRRMO kung din sila ang apektado sa gamagin Yolanda magagilang sino mga pulihan sa natin Kitimrods kung hindi ang nakaptang sa danger zone yang di Petron. So, mula di patang sa atin kaya hindi na rin din siya ginaboy ko ng informasyon o rin statement ko rin yung iso na hindi ako ng pag-ating Manila kaya rin din naman na hindi araw na itong maligyanan ang nag-occupy na sa puloy at hindi rin si Bote Kamron. So, rin din patpat niya na panang sila kung nag-aprobar kaya mga nag-star dira sa Baya Silay sa Yolanda Housing Development. Ang iyakin din patpatman sa aton nga ang mga nag-star dira yara sa 1,900 plus kilometers. Pagini ko niya mga maling tanan or sila ang nag-verify talang di kilometers. Sorry mo matiyan aton si Sir Noel Doloriak ining OIC San Silay Housing Authority Office Kifimrod. Sharing.
15: Ilan ay sa allegation? Kadamo-damo, which in fact kami amo man na kay Tikbaton man namon nga mga allegation. So amo na gani part sang cleansing namon nga ma-check namon diri kung iniayhan award di gini siya kay siya nang gaista. So amo na ginapadalaan namon notice of cancellation the moment nga makita namon ang nag-star hindi ang awardee. So
16: para sa mga sabat ang kwanti pagdugaban sa iban willing ang Silay Housing Authority na i-publish ko sila ang awardee sa nakapagdugaban.
15: Oh, lagi problema ka. In fact, nasubmit kami ni Sir Every Quarter. Oo, ginasubmit na namon sa National Housing Authority kabalo ang NHA. Kay in fact, kami gani, sila masulod man ang dakay, masal sila sa community organizing. Pero kami gapapili kami kay aware man na ang NHA kung sino ang mga awardees na original kag kung sino na ang na-replace namon. Kompleto ginaya ang kwan ang report nga ginasabit naman kay every quarter kay amo nang policy with NHA kay simply kami ang aktual nga nakabalo on field so sila ang proper kung sa ano't pa sila ang owners ng project sang Yolanda galing kay ti natapos ng program sang 2023 ginton over na sa City of Silay through kay Mayor Judith nga o kamo na ni bahala da mag-manage mag-operate so amo nang ginaobra namon kay ti akon member ko yan ining opisina nag ano gini nagpanubli gini sang damo ang problema especially kung relocation site gay ka pinagusto lang sulod without any kami yung ginaproseso in fact masining gani guro iba nga ka istrikto kuno sa amon kay it is because ginaistrikto namon kay ti matabo niya karon niya kun wala niya palisi nga sundon magwa niya karon niya magsig idya na lang magsig kanya kanya na lang.
14: So buya Donkey Fibrod sa pagpahayag sa aton ni Sir Doloria kag iya man sa nagipatag at 1,794 units dira ka mga pulian sa Yolanda Housing kag ang mga naka-avail dira although may arang iman sa hindi na interesado Donkey Fibrod say pero hindi ko nabot sinigon nga ang mga hindi ko na interesado ang ginapagitaan na yun sa mga interesado dira nag-agid ko na sa screening ang goodbye baluan Donkey Fibrod kay hindi sila eligible kung hindi kasi sila man ko nabalik
4: ang dira sa Yolanda Housing kay G5 red dalag ko ng mga lote pilang square meters sa sang lote nila
14: sa inisang pamasok na nakuha nato dira doara sa mga 50 to 70 guro ka lot area na nagina tumod ta kibrod
4: sa oo ang sa kalote
14: 50 to 60 ang estimate
4: kay daw sa Abada so dumduman ko mga 64 mo 60 to 70 man which is the gamay siya, pero ti kon ikaw kag may bata isak bilog, okay na siya. No? Hindi lang magbata ka nga dusi, kay gutok ni gamuna.
14: Tigutok-gutok, hindi. Kaya actually, kaya nakita na ito itong sulod kay Fibrods nga may gidya, kaya siguro para ni sa kwan, mag-asawa kag isa ka bata. Oh. Yes, sakto, ginigin mo, sinigang pag-estimate. Kaya kung ikaso, ginman nga, may ara nga sa mga Yolanda victims, kaya hindi na interesado, bangod nga, hindi pa ka maayaw, guro sige na sinigang kabata.
4: Pila ka bilog houses na tananaw sa sina nga village?
14: Sa impormasyon nga nakuha natin sa Silay Housing, 1,994
4: occupied sila, na tanan? Occupied na?
14: Actually, kung occupied, yes, occupied kini Rods, pero galing ito.
4: Lain ang ga-isar?
14: Pinakapangalan. Oh, oh. Kaga, amun ni Karoon ang ginabistigahan sa Silay Housing Authority, agod ba sigurado, gintun sila, gintun na bala kini Rods, kaya ang 1,994 na eh, amun ni sila ang mga biktima sa Bagyong Yolanda. Kada amun ni siya nagkalaguba ng mga malay, labi na sa mga higat sa baybayon, bala kini Rods, o galing kini, di ba rin hindi gusto mag-star eh. Kaya dala, gintala na lang si ilan sa niya kabataan. Kag siguro ti mabutlay ang transportasyon kiti Barangay Ilopes medyo malayo ni sa proper kasi like kiti Ron kag siguro ang palakabuyan isa man ni kay hindi nang man actually nakatabo sa Moy Silay ina palang tagaan kaduta sa gobyerno ti ang inyong palakabuyan ti Gadagat. Mm. Nagabalik ka mo ti si Gadagat kiti magbuhi ka mo ito kiti bronze. Kagati amo na kung hindi mo niya maistara ng balay sa sulod sa tatlo kabulan at may ari kini sa notice to cancellation sa imo sining award kiti bronze. Kagti kung hindi niya maistaran pati ihatag niya sa gobyerno sa iban nga mga pigado nga pumuluyo sa Silay nga eligible amo ni biktima nga nasunugan asardos ang ilang balay tupad bala suba kitin roads nga posible nga manapot
4: nga sa danger zone
14: yes danger zone so amo ni ang pagpatag sa ato sa Silay Housing Authority which is para maklaro ining allegation ni Andrea Gison kaya biskit sinto lang puno ang mag-star dari kitin roads sa ginahurat tulad man naton kaya mati magapagwa man sa listahan ang Silay Housing Authority agod klaruhon nga amugin ni Silaya ang qualified ginag-star regarding naman niya sa manakita nila ang balay nga nagtalalaas nag-up down kitin roads ay ang defensa naman niya sa Silay Housing Authority authority mati kamataan sila nga nakatapos sa pag-eskwela nakakuha sa trabaho mapayo kag tinap pa namin ang ilang silinga puloy at ikitin roads.
4: Tindi mo naman yung mapunggan niya kay kapaninguha man. Ang lain lang dagon

0: makandak sila to, makagtos sa lugar, bisitahon ginila, kay gistikaran, gid, ti, dalam, part man Japon sa trabaho na, kay di ba niya sa nga ra, kalingin sa opisina, magpungko, daka magpaircon. Dapat, yes, sometimes, kadi kung gaubrag, tas gobyerno, hindi guwa-guwa makamuda. Ispikar kung may mga reklamo dito sa field, kagto inyo, kagistorya ha, para maintindihan mayad sa mga pumuluyo nga nagareklamo. Kaya kung ang tao pa na magkagto sa opisina nyo, and then, pag-abot at mag-make up ka pa, mag-ngwan ka pa, at bangon mo ang mga tao, da, ay manyaga kami, anay ma'am ha, balikan na lang ka. Si dapat, di ba, kung gaubrag mo sa gobyerno, kamo ang tawag aton public servant, kamo dapat ang ma-serve sa pumuluyo. Yung kagagawa kong gisa kagay 5 bread, ang pumuluyo pa ang gina, ano, ginahimu pa, kailangan. May na ako mag-cambio ang maglain ang kwana, maglain ang huyop sa hangin. Malainunta na, ah. Di ba?
1: Yes, sir. Sa mga nito si Brons, tingin ako lahat talaga ako na yung pag-kwangin, butang sa publiko, sila sa mga kwangin, sila mga nag-occupy na sa balay kito Brons, kasi manabot na po ini. Mas marami pag ina-challenge pag gani kay ibutan dira sa may Francis mo sa Gilanda ang gumimuloan kay Horas kung sila di balik ang mga biktima sa Gilanda kagkot ni sila kay Horas sa biktima di ba sa Gapagyo ang sunog kag mga pigato di ba sa Mapulo yung sa kesugat kung sila kay Horas sa mga tinig naman ito kapatulong sa programa kay El Testigador kapatulong sa aton sa Power Trio katong sini ka DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by UDCO DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kapun sa patulong K5 at yung mag-isip ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita servisyo publiko pagkalingamon sa Negros K5 News FM
2: Live Report.
0: Malabog salamat kay K5 Red Salgado sa iyo sing balita gisabi ka luluoy may mga tao mo no and may ara man niya tao yung ati siyempre hindi ka muda isog pa kamusta giya oh. Ayo this time sa Iluanta si K5 Carla Defensor Longa ining lalaki nga nalakpan nga naga panglagari sa railings tabla sa may syudad sa Bacolod o diri sa may sa InnoHS tabla no may bandang nga ipang lagari ang iba din sa may Abad I don't know sa Abad do na okay na to sa basta diri sa Bacolod ah dugi pa sa kanan kuno kaso sumong adlaw mo check to sa K5 Carla Defensor Longa
2: K5 News FM Live Report
0: K5 Carla ibalita mo.
3: Yes, sir, kay K5 Rod, may nga po, kay sa atin sinika K5. Kay K5 Rod, napasakaan na sang kaso ang lalaki nga na aktuhan
0: gi. Doktor?
3: Mismo sang K5 Rod.
0: Ara na, okay na, gabalik na. Yes. Oh, go ahead.
3: Yes. Yes, sa tika K5 Rod, napasakaan na sang kaso ang isa ka lalaki nga na aktuhan gi mismo sang poso nga nagapangawad sang railing sa atubang sang NOHS.
0: Uh-huh.
3: Kumakita naton kay K5 Rod, dubungal na ginadara no ang mga railing sa atubang mismo sa
0: nagwa na to nabungal na to pero tingin sungay pag ito sang panel van.
3: Amo gani.
0: Feeling niya gubon ta na lang ni kay isla ni bago.
3: Amo gani. Sakto gani kay K5 Rod. Ti amo na ginatrack pa diri sang kapulisan kung siya bala ang isa man sa mga suspetsado nga nagapang bungkal gidara o kung nagapang kuha sang railing sa dalan Araneta ka K5 Rod. Tagtiin siya ang na pasakaan na ini kaina sang aga sang kaso nga theft diri ang ginpasaka ka K5 Rod. Kagati ini ginamonitor o kung padayon nga i-monitor sang aton sini kapulisan ang mga propiedad sang gobyerno agudto nga indi madula ka K5 Rod ang ini nga mga propiedad kag the same time mag-check man ang aton sining mga kapulisan sa mga skrapan bala kay ti syempre diin panibi makagto ang mga railings sa mga kawaton kundi sa mga skrapan ka K5 Rod. So ti amo naman ni ang kabudlayan sa aton sini nga mga kapulisan ang mag-identify sini nga mga bagay-bagay o kun ini nga mga asansalon binga makuha o kun makawat sini nga mga persona hindi dali-dali ma-identify ka K5 Rod.
0: Tiba so, na ginautod ka K5 Carla, ginautod, ginalupi, ginagupi para para hindi makilala.
3: Oo. So, ti amo na galing ang aton sininga kapulisan.

0: kinsa na ano ni pang check ko ni ang atom sini nga mga hepe ginmanduan ni nga i-check ko nila ang tanan nga mga ano diri scrapan sa syudad sa Bacolod agudto nga maghatag sang advisories pahanumdom no nga kung may ara ina sila sang may mabaton nga mga tubo lang tawon gid nila kay may posibilidad nga pwede sila mapasakaan sang anti-fencing law. Five rod, kung may complainant, ibaldagid, mapasakaan, gidini sila sa anti-fencing law. Kung makonfirm nga may ara, gidira, nga nabaligya, sini nga mga sansalon kay K5 rod. So, kay K5 rod, pamatian pala nato na pahayag nga nagikan kay Colonel Eugene Ribadomia, City Director sa siyudad sa Bacolod.
1: Bali, sumungad na for filing ng kaso niya, ma'am.
2: Okay, and CD, anong possible nga kaso?
1: Amo to yung pag... pangnagari step ang kwanya pag pangnagari gid ma'am eh. Sa mga gamit sang government ano. Kaya ang tungtong complainant is ang sa dali sa puso naton ang ato nya complainant. Bali ang i-file nato sa step ang mga kaso. Batian ma'am?
2: Ah yes sir. Ah.
1: Step ng kaso ang i-file nato sa iya ma'am sa city prosecutor. Ato to sa mga trupa naton nga pagto sa city prosecutor. So pasalamat kita sa ano no sa taga-puso nga nabantayan niya na mayo ang area kag na-report din sa atong kapulisan.
2: Iya CD. So CD na track man nga siya man ni nagapangawat sa mga raiding sa area sang bridge dira sa May Abad.
1: Sige pa nga to niya investigation no kay attorney daw siya pero to, hindi man siya mag-akong kawatan wala man nag-ako abi.
2: Oo, oo.
3: Sabagay.
2: So posible CD nga may upod pa ni siya.
1: Ay isa lang siya nadakpan pero okay. Posible siguro ma'am pero pag dako po na siya sa puso is isa lang siya.
2: Okay. So si DT pa dayon man ang inyo sini nga pag-monitor sa mga kagamitan sa gobyerno agud to nga hindi nga makawat CD.
1: Yes ma'am oo ma'am tanan-tanan ginak diyon sa pagkandak sa ato pagpatrolya sa atong kapulisan gina-check taman ni siya palibot no. Sa mga ira kag unlucky ni nadakpan sa sumunubo siguro ng buhinat niya.
2: Yes CD. CD ti panawagan mo na lang sa mga pumuluyo basi kung masiplatan bala nila nga may ara man sang mga nagapanglagari pero ti nadlock lang sila mag-report.
1: Sa pumuluyo sa Bacolod no kung in case nga may makitaan siya mga suspitado nga tao o gobraga pangawat sa mga hindi na sa pag-gobyerno bisan sa private nga lugar magtawag din sa 911. Munang pinakadasig abi subong ma'am kay sa 911 ang unified 911 nato sa Bacolod. Ginpaktibate na ni Mayor Greg kag ni Kong Albi. May mga duty na kita dito nga police, fire kag CDRM mo. So anytime para madakpan ta dahil ning pangawat niya ano kung para dasik din mag-file lang dahil sa kaso.
2: Okay, sige sige. Sa scrapa naman niya CDA, may ara man kita ano ni malibot kita, ma-check kita.
1: Yes ma'am, actually ma'am nagatag kami instructions sa aton mga station commander tungkol sa intel na noon. Ginapamonitor naman kay tani ma-file na tani sa anti-fencing but the problem is sa anti-fencing abi damo sa isang requirement kaya kinangalan ang mag-file ang tag-iyagin. So subong ka kwantita gina-warningan nato ng mga scrapa niya in case yung madakpan ka may dira i-report naman siya sa city government. Naman ang pinaka-action naton para mapasara siya.
2: Oo, pero tingin na libot na ni naton si Dino.
1: Wala. Yes ma'am, continue sa monitoring nato. Pero kaya ang iniabi ma'am ang mga scrap, nakabudlay siya, nako isang palibaligyan sa scrapan.
2: Oo.
1: Hindi mo na siya ma-identify nga kung diin siya naghalin, though scrap na gid ang itsura eh.
2: Ah, okay. Ginapang-utod-utod na nila.
1: Yes ma'am, except otherwise kung may identify kita nga complainant, kaya mag-file ang complainant, then amo pag-file ta sa anti-fencing law.
2: Okay, sa scrapan na.
1: Yes ma'am, sa scrapan na.
0: So take a K5 rod sa mo ina no ang pahayag na nagikan kay Police Colonel Ribadomia may kang tanan diriya sa pagmonitor nila sa mga railings sa kagamitan sa syudad sa nga Bacolod kagati napasakaan na diri sang kaso ang naaktuhan gid mismo nga nagapanglagay.
3: Mayo man naman sampulan kay K5 Carla kay para at least madugla da. Kabaloka pagkabutang sa gobyerno kawaton mo may pinalidad ka man mo.
0: Amo gid sakto gid ina kay Kifaro gid tikong lang tawon naton beautification man ina kung tani galing kay ti wala na bungal na gid kay Kifaro pati dira sa May Abad bungal na gid kay Kifaro.
3: Oh sige salamat kay Kifaro Carla.
0: Yes sir, kay Kifaro report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo ini si kay Kifaro Carla transfer para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Madam sa nga salamat kay Key 5 Carla Defensor Longa. Oy, happy happy birthday kay Baby Z. And of course, nagapamati manda Sanday. Tatay Rudy da sa may hinigaran nagapamati si Tinin, si Rhea, si Romel, si and of course, nung ni Randy, nung Elmer, si Ray, kag si Nang Rhea. Sige. Alas 5:46 na. E check tabi si K5 Bomba Marilo, no? Nami dito sa kay K5 Bomba sa Mikadis, so kay manug tapos nagliya ang Cadiz City Hospital. Ah, nakatambay si Berto. Sige, check tani ang flash report ni K5 Berto Gakita. K5 News FM flash report. K5 Berto, ibalita mo.
4: K5 Broads, ari kita sa may police station sa Makaroluoy ang naaguman sa ginaligar kawatan ko no. Diri sa may barangay 40 Bacolod City sa may Libertad ang pepasulod lang sa may barangay 40 K5 Broads. Kung diri ka mag-agi sa may police station
3: sa bagsakan niyo sa kwan bagsakan area
4: bagsakan bagsakan
3: uy
4: so pagpamusita ta.
3: Chief friends, ang pagsum dahil lang kita kang Iberto, ang mga pagsumbag ang mga kwan, di lang guro pagkita, Chief kwan lang. Ah, okay. Sige, salamat. Ako lang yung makakita. Go ahead, kang Iberto.
4: Oo, kang Iberto. Ang buta ko, may, actually, may nakuha kita dira nga.
3: Video, ari, video, no? Ginalantaw ko, pero hindi na ito pakita kay Karon Baldahon naman tali ni Meta, kay Violins ni. Sige, go ahead. Dinalantaw ko sa bongo. Ari sa may kwan, may mga kamuti, ano po, namit-namit sa kamuti nga tapulo.
4: Sa may bagsakan.
3: Magsakan, no?
4: Pag-abot na ton, dito, tapos na, gidala na sa police station.
3: Okay.
4: Tapulo man, kot kita dito, natabukli ko no kay ina, wala ka ba lutong mo nung baligya.
3: Kaya
4: ang lalaki nga ginaalikar kawatan nga eh, naging kasiko, nag-amulya lang to, alininisa sa may babaw, sa may highway. Sa may kagibay broad, sa may dalag, sa babaw, bala. Kagibay broad na naog, ini, kagito, to siya nag-amulya, galing kay Himala siya, na lagas ang anum ka mga lalaki at mga bukod para sa video.
3: Ariyo kita, ano?
4: Ang pagkulata, kagibay broad, so hindi na niya normal. No, kay ti.
3: Diba si init-init, init-init, gitsi, ito, siyempre, kay misala niyo.
4: Gin kulata, gin sipa, dumalipong na ng laki, ginambalan sa mga tao sa video na hindi nyo pagpatya, matatay na nakaroon. Grabe ang pagsipa-sipa, pagpagsumbag, kagibabros, kay surasan ng laki doon, ari subong sa may police station 6. Sige, tinuan naman nga malabot, kasi wala kabalong tao kung ano ni kinawas, siya wala may nagambar sa aton. Kaya linipunod siya babaw. Sige, mangkot-mangkot taning mga pulis na nag-responde kay ina, wala man siyang komplinan. Kaya ang kawatan nga ni Kono, doon ginhanan lang nga siya kuno ning nangawap, nagligad pa.
3: Uy!
4: So, doon nagligad pa ni Kono, teka malo, kaman kuno suno sa pulis ang libertad sa Kiperkot, isa na doon na lang kuno niya, no? Kung sino-sino na lang bilang mga kinakabig, mga kawatan man, ginalantaw din nila. Pero,
3: doon mga dayaan man.
4: Kung ano ni ang sistema, no? Kung ano nakakawat ni no
3: ginta. Pero ti anong ego niya? Anong mga sama di slawas si subong kag Iberto?
4: So kita sa tubina sa police station, ginabulong sa sang medic kag Iberto. Naga ano man,
3: ga period man no? Kay ari siya ginasumbag sa so, pila ning edad dito, may edad naman eh.
4: Mga 40 taon man ah.
3: Uro.
4: Ang lalaki nga ni
3: Kaniwang panigali kay G5 Berto tapos oh ginabunjak sa sang mga tambayo. O mga tagadira basi may sala gid sang atutuod kag na-identify naman sa bla.
4: Si amo ning ginalantaw diri nila kay basi bala nakilalaan ni kay ti kung malantaw ta wala man to kinabatan sa pagkakan kay ti dito man to nagamulya siya ani sa babaw. Ginalantaw ta kag ginatinguan nga makuha tong mga lalaki sa video da bala nga king nga siko tiway taman kita way man complainant sa may police station ti amo tong ambas aton sa police nga posible na tripan ni kag na ano bala ang palmo bago lang do na balaan bala nga nakakawat ligad kay tigot-ugot kung malantaw mong video pero tigot-ugot sa mga tao to siya.
3: Ari gani nilantaw ko sa screen sa TV tablao. Ang pagbalbal siya pero ti but anyway, try lang ta karon interview kag Giperto para may baluan ta kung ano ginang punot dulo sa inya pagkastigo sina kay ti hindi man nagro kastigohon ang tao kun wa isang sala basi manahimo man nga sala kag ti wa lang ta kabalo and then i live lang karon sa ato sing Facebook page way tabi panahon kag Giperto.
4: Sige, sige ba bro, ang dugang sining kasayuran sa sining lalaki nga gikastigo diri sa may parang effort siya, no? Sa may bagsakan, sa may libertad, pantayan sa ibang na public press program sa T5. Balik tata, dulong sa kaluan sa DTX, 133 volume, may DTX, DTX, copy mix. Opo sa pato, si Kipa Martin, hindi maisip ako si Kipa Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Galingawan sa Negros, K5 News FM. News
3: FM Live Report. Maraming salamat kay Giperto Gakit sa imong flash report. Ti mo na kung gisa, hindi ka man tuod pagbakulon kag kastiguhon kun way kasang nahimo nga kasaypanan mo. Alas otherwise na salaan ka. So, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sars Bourbon, dira si mismo nagapamati ang mga security guards na itong mga pugi. Wait na panahon, mga KK5, balik kita sa buwas sa itong pagpangalagad, same time, same station. Ma'am Riza Bauer, Bing Delphine, Esperanza Insuli, Kenneth Yongko, nagpamati kag si Ma'am Bing sa Delphine. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, samo si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimwell, kag K5 Ranza, kung naman si kag K5 Ronald sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Bad, oh my condition ta priyaw.
10: Ah, oh good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yang tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene Omega 3
9: uy
10: kag Vitamin D3 nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Red Horse Beer in Numan Whistle.
23: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Evening Newscast.
25: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayang gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast. Subong nga gabi sa Lunes, Setyembre 14, 2026.
8: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag sa Bugos nga radyo sa Negros Occidental.
3: Sa mga headlines, ang nadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, project engineer hugot nga ginpanginwala nga overpriced ang 3.7 million pesos nga footbridge sa Bacolod.
8: Sa balitang nasyonal, PNP nagka-record sang hindi magdubo-pito ka mga election related incident sa BARM parliamentary elections.
3: Sa balita international, mongay gindakop bangod sa pagdispalko sa $1 million nga donasyon na suspect may video nga nagapakighilawas.
8: Sa balitang sports, hampang sa Philippine Women's Football Team, kag Uzbekistan nagresulta sa draw sa pagbukas ng Asian Games 2026.
3: Sa balita entertainment, Celine Dion nagbalik na sa entablado matapos ang anong katuig nga wala nakaperform. Sa ulat panahon, may balita si ka-K5 Dominic Banyaga. Panahon.
19: Nangin isa na kabagyo ang low pressure area nga ginabantayan sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga isa subong ka tropical depression nang ulihin nakita 2645 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag nagapadulong west southwestward sa katasigon nga 35 kilometers per hour. Suno sa mga forecast track ikan sa Japan Meteorological Agency, magahulag ang bagyo pa north-northwestward sa Madason ng mga inadlaw. Wala pa nakapagwa sang kaugalingon ng storm track ang pag-asa apang suno sa mga long-range forecast, posibleng nga mangin maulano ng panahon sa Visayas kag Mindanao sa maabot nga Huwebes o kun Biyernes bangod sa epekto sang habagat. Pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie pag nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Sa subong apektado sang easterly sang norte nga bahin sang Luzon, partikular ang mga isla sang Batanes kag Babuyan, kag amoy ning nagadala sang mainit nga panahon nga mayupod nga mga isolated nga mga pagulan sa hapon kag gabi. Ang nabili naman nga bahin sang Pungsod lakip na ang Metro Manila, Iloilo, Cebu kag Zamboanga, ang partly cloudy to cloudy ang panahon kag madako ang tsansa sa mga pagulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Partly cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas nga daw, apang sa hapon, tubtob sa gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio, Evening Newscast, Nisika K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: D3Bio, Evening Newscast, Balitang Lokal. Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapigira, nagkaditox ka pa.
3: Sa ito na pinakauna nga balita lokal, hugot niya ginpanginwala ni Engineer Julio Bellaza, Project Engineer sang Footbridge, nga nagaangot sa Barangay 35 kag Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod, nga overpriced ang 3.7 million pesos nga proyekto.
8: Sulod kay Bellaza, nalakaan siya sa grouting kag rectification sa kasabitan nga taytay kung sanin ini ang nagatayog kag tuman kadelikado sa to kon labyan sa mga pumuluyo kag mga nagamotor.
3: Dugang pa sinina kasunod sa standard specification sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH ang among nga taytaya.
8: Nagsugod ang proyekto sa tung naligdan nga Marso 6 tuig 2026 kag ini nga tapos ang naligdan nga Agosto 30 tuig 2026.
3: Samtang sarang naman nga magalawig sang tubtob 20 ka tuig ang bago nga taytay kag makabulig sa masobra 20,000 ka mga residente sa lugar.
8: Samtang nga pasaka naman sang kaso ang lalaki nga dadakpan nga nagapanglagari sang railings sa isa ka bulutuan sa siyudad sa Bacolod sumong nga adlaw Lunes, Setyembre 14.
3: Suno kay Bacon BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadomia, padayon pang investigasyon sa kapulisan kung ang lalaki nga nadakpan amo man nagapanghuwa sa mga railing sa Taytay sa may Parish of San Antonio Abada.
8: Sa karon pasakaan ang suspect sa kasong theft o kon ang pagpangawat sa mga kagamitan nga ginapatigyadawan sang gobyerno.
3: Nagapasalamat naman ang kapulisan sa Public Order and Safety Office o kon POSO sa pagbulig nga madakop ang suspect.
8: Ginsamtang nga ginapurbahan naman sang Senado ang ikatatlo nga pagbasa nga hagna nga magatuyo nga palawigon sa lima katuig ang termino sa opisyalis sa barangay kag sangunyang kabatang eleksyon kag pagpaiway sa BSK eleksyon sa Nobyembre 2026.
3: Sa dugang pang balita lokal, Bacolod Police Station 6, 8, kag 10, may bago na nga mga hepe. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
2: Ginpatigayon ang turnover of office ceremony para sa mga bagong hepe sa Bacolod City Police Station 6, 8 kag 10 sa Bacolod City Police Office Conference Room sa Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, Lunes, Setyembre 14, 2026. Ginpangunahan sa BCPO ang seremonya kung sa diin ginaabi-abi sa ehensya ang pagtalo sanday Police Captain Glenn Montaño, Police Captain Patrick Paul Lacandula, kag Police Captain Leilani Laguting sa mga outgoing nga mga hepe, nga sanday Police Major Peter John Ramos, Police Lieutenant Aldefonso Leonardo Jr., kag Police Lieutenant Rowena Jean Magan. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa mga outgoing chief, kag nagalaom nga mas mapasanyog, kag mas mapabakod pa ang organisasyon sa bagong liderato. Ining nga balita na dulong sa isang DDX 500 Mighty Seagull D3Bio. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
8: Sa pagbuli sa mga estudyante sa Bacolod, may kampiyon nga balita si KK5 Berto Gakit.
4: Ginreklamo sang pila ka mga estudyante ang konduktor sang modernized jeep nga may ruta shopping Lasal, Libertad matapos sila pagambalan sa mga malain nga mga tinaga kag mga body shaming words kag pagmulay. Suno sa mga estudyante, halin sila sa mall kag padulong sa eskwelahan sa kayang modernized jeep. pagkatagnila sang ilaplete kay manong konduktor, wala ini na kontento kag nagambal pa nga tani bayaran nila ang isa kapulungkuan bangod apat ang makaigo dira kay tam-an kadalagko sa ila. Nagkadlaw lang ana ang mga estudyante kag nagunahuna nga basi nagajoke lang ang konduktor apang ginbalik-balikan pagid sila sang konduktor sang pareho nga mga tinaga. Dito na nga nagsabat ang isa ka estudyante nga hindi naliwat magsakay kay may motor man ang mga ini. Pero nag-init ang ulo sang konduktor kag nagsabat nga kung magmotor sila, mabuslot makuno ang goma. Dapat hindi na lang kamu magsakay. Ginpabayaan na lang sa mga estudyante tubtob nga makaabot sila sa Riverside College. Pag-abot nila dito, dito na nila ginatubang ang konduktor. Ginpahayag sa mga estudyante nga dapat magpakita man sa respeto ang mga driver kag konduktor sa mga pasahero, ilabi na sa mga estudyante nga adlaw-adlaw nga nagasakay. Gintinguan sang K-5 nga mistorya ang konduktor apang wala pa ini nagatubang sa amon. Wala pa sa opisyal nga ginpagwa ang LTFRB na tuhoy sa sininga kaso. Isa kadismaya kag kabastusan ang ginimo sang konduktor suno sa mga estudyante. Bukas ang K5 News FM Bacolod sa pahayag sang ginareklamo nga konduktor. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, upon sa patrol si K5 Martin Di Maisip, ako si K5 Bertong Gakit, K5 News FM.
3: Samtang augmented reality nga mascara dancer sa Bacolod City Hall Grounds, gilunsar kay inasang aga. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
5: Isa naman kapanibagong atraksyon ang inbuksan sa publiko sa atubang sa Bacolod City New Government Center. Paagi sa augmented reality mural, sarang ka na nga makapapicture kag makavideo upod ang mascara dancers gamit ang camera sa imo nga cellphone. Kung ikaw ang may cellphone, i-open lang ang scanner kag iscan ang QR code sa designated area. Magadiretso ini sa website sa Bacolod Tourism Office kung saan sa sulod mismo sa website ma-access ang mga mascara dancers. Ginpangunahan kay inasang aga ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang soft launching sa nasambit nga AR mural. Para sa D3YO Newscast, ginadulong sa inyo sa kalwan sa MyTC, D3YO kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Sa katapusan ng balita ng local wellness break sa mga pampubliko ng mga bulutuan, nagsugod subong adlaw, may kampiyon ng balita si K5 Rad Salgado.
6: Nagsugod na subong nga adlaw ang duha ka adlaw nga wellness break sa tanang mga pampubliko nga bulutuan sa Bilogo Pungsod, September 14 tungod September 15. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, spokesperson sa DepEd Bacolod, nga duha ka adlaw nga wellness break wala sing trabaho ang mga manunudlo kag wala man sa klase ang mga estudyante ini para makapahuway antes magsugod ang ikaduha nga term block. Sa idalom sa DepEd Order number 009 series of 2026 sa duha ka adlaw nga wellness break hindi mapilit ang mga manunudlo sa pagtambong sa mga meeting kag-reporting, training and learning action cell sessions ang iban pang mga trabaho sa eskwelahan.
7: They are going to have their break and distance na for 2 days. Balik na sa school sa 16. First na nila nga a day sa ilang nga second term block for students. Term block. Tatlo na ito sa baka term. Muna siyang every end of the term. Mayroon siyang
6: wellness break. D3 Bayo Evening Newscast. And this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Balitang National.
10: Balitang National.
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Sa ito na pinakauna nga balita national, ging kumpirmar sa Philippine National Police o PNP nga nagdangat na sa 7 mga na-record nila nga election-related incidents sa 11 nga barm parliamentary election sa bunga Lunes, Setyembre 14.
8: Tunod sa briefing naman nga ginhatag sa PNP, nakarecord sila sa 3 ka mga insidente nga pagpanglutag nga nagluntad sa Basilan, siyudad sang Cotabato, kag Maguindanao del Sur.
3: Nakarecord man sila sa 3 ka mga ginaligar pagsigabo nga nagluntad sa siyudad sang Cotabato, samtang isa ka improvised explosive device o kon IED ang na-recover sa Basilan.
8: Samtang ang ginaprobahan naman sa Senado ikatatlo nga pagbasa ang hagna nga nagatuyo naman nga palawigo ng lima katuig ang termino sa mga opisyalis sa barangay kag sangguni ang kabataan kag pagpaiway sang barangay and SK election sa Nobyembre tuig 2026.
3: Nakapasarang nasamit nga hagna matapos makakuha sang boto nga 13 ka pabor, 5 ka nagapamatok kag wala sang abstention gikan sa mga senadora.
8: Nahibalawan man nga nagapamatok diri amo sanday Senator Vicente Soto III, Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Joel Villanueva, Senator Bam Aquino at Senator Riza Honteveros.
3: Samtang kung hindi naman ang mangin isalak kalayi, mapospone ang nakatarana ang barangay kag SK elections kag ini ang patigayunon sa 2028.
8: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni Anay House Speaker kag Leyte First District Congressman Martin Romualdez nga iya ginarespetong desisyon sang Tandigan Bayan nga igasaylo siya sa Quezon City Jail male dormitory subang Lunes, Setyembre 14.
3: Sa iyagin pagwa nga pahayag, ukon iyagin pasalamatan ng mga doktor sang Cardinal Santos Medical Center kag Philippine General Hospital kag nagpromisa siya ngayon sundo ng mga abiso may kaangtanan sa iya kondisyon na.
8: Una na, ngayagin pahayag ni Romualdez nga wala siya sang may ginlapas nga lahi kag handa siya nga atumangon ang mga aligasyon sa insakto nga forum.
3: Samtang ginkakas na sang Bureau of Internal Revenue kan BIR ang 12% nga value-added tax sa allowable system loss charge nga sulod sa CAP nga ginaprubahan sang Energy Regulatory Commission o kon ERC.
8: Base ini sa ginisyo naman nga Revenue Memorandum Circular number 97-2026 sang ahensya.
3: Suno kay BIR Commissioner Charito Mendoza, kabahin lamang ini sa mga tikang agud nga mapanubo ang balayran sa kuryente sa mga konsumidora.
25: Balita International.
10: Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa aton balita international, ang monghe gindakop bangod sa pagdispalko sa $1 million nga donasyon na suspect may video nga nagpakighilawasa. May kampiyon nga balita sa ika K5 May gikilan.
11: Nahibaluan nga nagapakighilawas ang isa ka monghe matapos ini maaresto sa ginasuspetsahan pagpangawat sa 100 million baht o kung masubra 100,000 pesos halin sa ilang monasteryo sa Thailand. Upod man sa pag-aresto sa monghe ang isa ka babayi nga ginatudlo upod sa monghe sa isa ka sex video kag ginaaligar ka upod man sa pagpangawat sa donasyon sa templo sa sulod sa duha ka tuig. Sa Thailand nagapanumpa ang mga Buddhist nga monghe nga indi makighilawas kag talikdan ang mga material nga bagay. Gani bangud sining insidente ginkatka sa pwesto ang 66 anyos nga anay abot sang isa ka maragtasan nga templo nga nahamtang sa ancient capital sang pungsod. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Balita sports.
10: Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
8: Hampang sang Philippine Women's Football Team kag Uzbekistan nagresulta sa draw sa pagbukas naman sang Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwaz.
12: Nagresulta sa draw sa score nga 1-1 ang hampang sang Philippine Women's Football Team batok sa Uzbekistan sa pagbukas sang Asian Games sa Japan. Unang nakagol ang Uzbekistan apang nakabalyo si Natalie Collins sang Pilipinas. Sang managtapos na ang hampang, agud nga mapatas ang score. Madumduman niya giluto sang Pilipinas ang Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup sang Marso para makwalify sa FIFA World Cup sa masunod nga tuig. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Hong Kong sa Webes. Gitingwaan sang national team nga malakip sa top 2 sang Group G sininga quarter finals. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
25: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
3: Sa aton balitang entertainment, Celine Dion nagbalik na sa entablado matapos ang anong katuig nga wala naka-perform. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
13: kabio ng 58 anyos nga French-Canadian singer nga si Celine Dion. Matapos nga nakabalik siya liwat sa entablado, matapos ang halusun anom katuig nga pagpahuway sini, bangod sa iyang neurological disorder. Nag-perform sa 30,000 ka mga fans ang singer nga suno sa isa ka US newspaper, kaupod dire ang anay ka US First Lady nga si Michelle Obama. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5, Lori Gamboa. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Idol ko sa bala kag K5 boom no si boom. Celine no. Ah kagila
14: Troy.
8: Ah na naman nga ga boom mako ga boom may boom may si Troy. Si Troy no. Uh-huh. Si Celine B is one of my favorite singer. Mm.
14: Nakita ko ni Sir Rod sa iyang video nga daw nagano gitang iyang tsura doon nagkiwi no. Tapos hindi niya na makgihoy ang mga kamot iyang
8: nagniwang-niwang
14: na siya hindi na siya kakanta sang last to
8: ginpapati ang kanta niya although mati mga hindi na makuha ang mga kanta nga dati no pero ti presence niya wala ang lang taon sang tao yung imo presensya mo although ang voice niya medyo nagalain na mga sa edad. But still, no, Celine Dion is Celine Dion.
14: Diba? Pagbati mo yung sang Celine Dion, wala sang wala. May nakakilala kay Celine Dion no? Sa patag sang ang pagkanta.
8: Ako madumduman ko siya pagkaiya na yung kanta is Titanic na yun.
14: My heart will go on.
8: Dupa-dupa, kablang diba? Amiga.
14: Every now. Diba? Mm. Ikaw si Jack?
8: No. Ako si Rose.
14: Ay, hindi.
8: Pero nanamian kun si Monghe si Sintay sa is anyo kailang edad no Monghe?
14: Monghe.
8: Against sa ilang pagtuo mo nga mga pagkig
14: ilawas. So.
8: Pero scammer na siya.
14: $1 million kay Five Rods.
8: Grabe no, believe ko siya.
14: Ikaw di dakpan sa.
8: Pero ti sa ilogi man si Kwandali, si Martin sa Quezon City Jail. No?
14: Subong adlaw.
8: Oh, ti okay man artista. Ma-prove man sang ano ipakigbato in lang pero namian ko kag G5 Troy and 12% no
14: ang ba pag ti G5 Rose oh. Nagapadayon man tong election sa bar mo kag
8: oyo oh.
14: Grabe ang ano no
8: kag gina nag monitor ko mayara to patay
14: apat na gani G5 Rose
8: na patay and subong ti ga kinagamo I don't know kung padayonon na or maybe kung matapna malang sang aton nga Armed Forces of the Philippines kag kwan nila bla hindi magginamo gitudo matapos na ang lain na di kon magtam-an kag ginamo kag Five Troy kay basi kon hindi pagdayon nun bla
14: correct kabay pa nga ti mangin matawhay kay Five Rods no ang election didto sa ila
8: kulbaan ng iban subong ano kulbaan sila
14: sino ayan to magadaog no sa magadaog? Election nga
8: aside sinai sa BSK
14: kun bala madayon no
8: kay the third and final reading ng taon ta
14: probado na sa Senado sige kay Five Rods
8: sige
14: mga K5 amuyan tong drag ko nga mga balita subong nga Lunes Setyembre 14 tuig 2026
8: Bande man buhas nga adlaw ang patibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
14: Magasunod ng Larga Vista Program, kaupod siya K5 Julius Marivelas sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod. Kaming inyo naging tagbalita ako si K5 Troy Lawrence Basa.
8: Ako naman si K5 Rod sa Palma.
14: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

Reklamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend
8: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
17: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, champion.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Broadcasting live, nagikan sa Dakbanwa, sa Bacolod, siyudad o kon pungsod Pilipinas, ako si Julius Mariveles. Kagini ang Lorga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Good evening, friends. Mayong gabi, Banwa. Sa aton sininga pagpangalagad karon nga adlaw, Lunes, September 14, tuig 2026.
0: Lorga Vista.
1: Ginpalayag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga taas-taas ang tsansa sa pag-ulan beyond 50% ha, samtang nagapagadto kita sa katapusan sang sininga semana. 40% ang tsansa sang ulan buwas, magasaka 50% sa Miyerkules, tub-tub 70% sa maabot nga Huwebes kag Biyernes.
0: Lorga Vista.
1: Dugang nga developments karon dugay-dugay bahin sa lakat sang paraon, una nga istorya tonight. Samtang masalimuot kag magulugal umon ang kalangitan sang politika dito sa Metro Manila, nagligad niya si Mana Mayara sang bag-o nga development nga nag-igo sa pungsod Pilipinas.
0: Lorga Vista.
1: Nagginual ang international media sa nangin palayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro kontra sa pungsod China nga nagtuyo allegedly sunod sa iya sa pagbuli mismo sa iya. Come to think of it, ha? Isa ka Defense Secretary gintingwaan i-intimidate o kung na pahugon, pabatsagon, kulba sang pungsod China sa isa ka defense forum dito sa South Korea.
0: Lorga Vista.
1: Ang ginreporta ng ligad nga Domingo nga nangin taas ang interes sang international media sa kay Secretary Chudoro, and today mayara na naman sang naglibot sa internet labi na sa social media mga videos ni Chudoro nga subong nagapanawagan pati sa mga reservists nga magpangapin na sa pungsod Pilipinas sa piyak sang pagpangbuli sang pungsod China. Ari pamatian ta ang panawagan ni Secretary Gilberto Chudoro sang Defense Department sang Pilipinas.
2: Since we have a gap in our capabilities, we ask the help of our reservists in the maritime domain, in the land domain, on our coastal and island provinces in the Pacific Ocean to extend the hand. And that is an instruction of mine to the Vice Chief of Staff and JNAC. All in all, we need to control our territorial land domain in all areas. Fully controlled. And particularly against foreign and malign influence and improper activities within our territorial land domain. Secondly, from then on, we have to control our baseline areas from which our maritime entitlements are drawn. Thirdly, we need to control our exclusive economic zone and other areas which we have jurisdiction and our extended continental shelves. And finally, we need to push, we need to contribute our fair share because we are a maritime country and an archipelagic country. In helping others and helping secure our supply chains through freedom of navigation and other normative entitlements that the whole world has under UNCLOS and the UN to protect our supply chains for vital commodities that our people need to survive daily. Secondly, to protect our human capital, Filipino assets,

0: si Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro sa iya sining panawagan sa mga reservists ang iya sinigin na hatagan sang tumok sa iya sini speech nga inyo nabatian kag sa news conference nga nagsunod amo sini nga silingya dapat pangapinan ta ang aton territorial land domain. Magambag kita territorial land domain ang aton kadutaan nga sakop sang teritoryo sang pungsod Pilipinas sunok kay Chodoro dapat naton pangapinan. That would include sang mga isla nga yara sa gwa sang major island groups both silingon Luzon, Visayas and Mindanao kag ang Pilipinas hindi niya Bacolod, hindi niya Metro Manila. Ginalakipan ini sang aton mga kauturan didto sa Mindanao, didto sa Palawan, didto sa Philippine Sea. And that would include of course sang Spratlys Island Chain and ang Paracels Island nga subong ginasakop kag ginatingwaan nga kwaon sang pungsod China. Now amo to ang panawagan ni Chodoro pero ang isa ka political complexion sa hinali nga pagtuhao ni Secretary Chodoro amo sini. And for me what is very telling ang ginpalayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga identified subong with the administration. Nanong hambal ni Secretary or ni Senator Ping Lacson. Siling niya, imagine a president. Siling niyang ginatumod niya si Secretary Chodoro. And ang tawo ko nung mamangkot, siya kung alam kag amo ina ka isog sang presidente sang Pilipinas nga wala gyapon nagauswag ang ilang nasyon. Di mudo banwa may ara na sang political complexion. May bahid na sang politika ang pagtuhaw ni Secretary Chodoro. Kagamuning i-explore natin tonight, istoryanta, diri sa larga vista, what if kung ang ikontra sang administration block kontra sa kay Sara Duterte, Vice President sang Pilipinas and currently nagapangatubang sang impeachment trial sa Senado, what if kung hindi gidman si anay Vice President kag naga City Mayor Lenny Robredo, what if ang ila sini ikontra kag ibunggo kay Sara Duterte amo si Gibo Chodoro? Because remember banwa, it's very telling ha, nga ang rekta ang ginapuntariyaya ni Secretary Chodoro is none other than China. Amo ini ang ginasiling nga matuod nga backer sang mga Duterte family o sang mga katapo sang Duterte family. Ina ya suno sa mga nagakontra sa mga Duterte. But remember, at this point, wala sang iban nga kandidato nga makita or potential candidate nga makita ang administration block nga ikontra kay Vice President Duterte.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat nga pang-inukilo sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
0: Joining us tonight, there is a Larga Vista with the former Governor Rafael Lito Cosculuela. Iniya supporter ini ni Anay Vice President

0: Lenny Robredo. I-explore natin ang topiko. Parte kay Jibo Chodoro. Gov, good evening.
1: May gabi sa tanan.
0: Gov, salamat gid sa tiyempo. Mangin maunod naman ang aton talakayan tonight. First of all, do grabe ang inali nga spotlight sa kay Secretary Jibo, and wala sang iban kundi international press ang nakatutok sa iya eh. What do you think?
1: Well, kwan man, insakto man, kay bisan sinuguro sa aton na natupan sang amoto nga sitwasyon, kwan man, amo man siguro ang isabat, no? Do ka insulto lang nagasabat ka sang tarong formal nga mga pamangkot sa isa ka international forum, duhulan ka imuya sang sang daw hindi sakto lang note. Very improper, very insulting. Kag of course, we congratulate Secretary Jibo Chodoro for having anong pwede mo mahambal man daw. Siguro ka.
0: Pero kung sa Espanyol, Goro Gov, isa lang katinaga ang madumduman ko?
1: Ano na?
0: Cojones.
1: Oh, well, yes, may balls definitely.
0: May itlog. Oh, grabe, no? I mean, it was a proud moment for us ng mga Pinoy.
1: So, isa ka tampa siguro sa kung sino man tong Chinese official lang nag-duol sa to. Isa ka reminder nga hindi mo pwede ipaagyan sang insulto kag bullying ang formal nga Pinoy official. So we congratulate Jibo for having done what he did.
0: But it was the strongest show of opposition or bravery sa isa ka superpower eh, nga dugay na ginareklamo diri sa Pilipinas. And I was very surprised nga amo to ang ginpakita ni Secretary Jibo Gov.
1: Well, siguro makapaminsar ka man nga si Secretary Jibo, ang sabat niya will be taken will not be taken lightly by the Chinese government. Kaga we can expect siguro isa ka masiling natin siguro isa ka masakit man siguro nga sabat, no? But again, why man niya choice ang Secretary of Defense kung hindi magpanagang man sang dignidad sang Pilipino nation? Kagti kung masiling sila nga that is tantamount to committing an offense against the sensibilities of the Chinese government, then so be it, no? Siling galing ang iban nga daw nag-invitar si Secretary Jibo sang gamo pagid. Pero hindi man siya ang nagsugod.
0: So ara na nangadaan eh.
1: Ha?
0: Ara nangadaan.
1: Amo gani, no? So kabay pa nga ining batuno na lang sa Chinese government nga nagsala sila sa diri. A breach of protocol at the very least. An insult at worst. Ano pa abing dapat nila himuon?
0: Ang after the forum actually, daw diri ko yan na interes. Kay damo na ang nag stir up dayon nga speculations about Jibo Chodoro as a possible presidential candidate. Nakibot ko sa ambal ni Senator Ping Lacson eh, nga nag-refer siya sa kay Secretary Chodoro. Sige, what if kung amuning presidente ta? Of course, si Ping Lacson identified with the administration, and subong ang administration is trying to find someone who can run under its coalition, whatever you might call it. Kiti, sige ang gathers team ni Sara Duterte. But what do you think of? Una bes, ang akon ipamangkot rikta sa imo amuni. May wala nagidya chance sa si former VP Lenny?
1: Ang latest nga na baton ko nga istorya, this was a few days ago, nga kuno base may chance man.
0: Uy!
1: No? But of course, the second-hand information, the hindi tapio. So, granted, nga ginapaminsarya sa Gyapon, time is running out.
0: Oh, interesting. Interesting.
1: I understand ang predicament sa administrasyon nga nagapangita sang kandidato nga makadala bisang bandera no sang administrasyon. Although ang problema man niya sang ginatawag naton opposition which is composed of the nanotawag kakampings, ang liberal, ang mga progressive forces, ang problema, kiti, wala kita sa may itaya, abisubong. So, the situation is ripe for a one, for another possible candidate. Though insakto lang gid ang timing para kay Gibo.
0: Oh, interesting.
1: With this drama dito sa Korea, ang iya pag-sabat sa masyado ka-insulting hulag sa Chinese government, di daw gulpi lang, naglutaw liwat ang iya ngalan. But there are...
0: Alright, balikan ta karon dugay-dugay si former Governor Rafael Coscuruela. Ang atong sining pabukas nga mga balita kag komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kaalwan. Sang atong sining maukod nga mga tagsakdag sang libre nga balita ihibalo komentaryo kag kinaalam diri sa Larga Vista Every Night. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Larga. Balikan ta si Gov Lito, Gov. Gov. Hello, Gov. You were saying?
2: Yeah. Ining nagdalagan siya sang 2010 for president. Kag, in fact, nagsuportar kami sa iya to.
0: Oh! Kontra kay Noynoy!
2: Kontra kay Noynoy, no?
0: Oh!
2: Ang circumstances at that time were si Gibo became the administration candidate.
0: Oh,
2: ni Gloria Macapagal Arroyo.
0: Yes, yes, yes.
2: Di ba? Okay. Kag of course, ara kami sa administrasyon. And for many reasons that I do not remember exactly, ang desisyon namon diri was to support Gibo siguro.
0: But yes.
2: Kag of course, kabaluman kami nga masyado ka tawag mo naman pigaw ang iyang chances for winning the presidential election.
0: Interesting ha.
2: Sang result sa mga surveys at that time I think si Noynoy kag si Erap I think were the front runners.
0: Yes, yes, yes.
2: Si Villar was also a front runner tungod sang I guess sang kwarta, no? So si Giboya was actually running a poor fourth from the very beginning, and he finished in fact as a poor number four.
0: No? Especially nga wala pa siya ginsuportahan ni Tito Danding niya.
2: Wala siya ginsuportahan. Remember daw nangakig patuya si Danding kag si Gretchen.
0: Si Gretchen, oo. Anyone but Gibo eh.
2: Oh, ganun.
0: Oh, grabe, no?
2: Sister Gitseya magdalaga, no? So, kagkadumdum kang kadamo kandidato for president at that time.
0: Yes, yes.
2: So, daw masiling kabla na na-confuse guro ang butante. But si Pinoy, I think, ended up with about 15 million votes.
0: Yes.
2: Kag si Erap, medyo malayo-layo man daw 9 million kung di ko magsala.
0: Mm.
2: And then si Villar finish a 4/3, mga 4 or 5 million.
0: Mm-hmm.
2: Ang si Gibo finish a 4/4. No?
0: Uh-huh.
2: Jutay lang ang I think he mga 4.5 million guro nakuha or mm-hmm. 5 million ang nakuha ni Gibo.
0: Mm-hmm.
2: So subong ibalik tadi sa nagkakatabo subong if Gibo becomes the administration candidate for president. He will face the same problem.
0: Kulang which is
2: siya, anong tawag mo sina Jolman? Charisma?
0: Sa masa.
2: Sa masa.
0: Uh-huh.
2: In terms of competence, wala sang may makapirde siguro Masilingko sa among the names mentioned subong, ang lantaw ko siguro he is probably the most qualified.
0: Oh, pero gapangatag na sa wheelchair, ha?
2: Ha?
0: Gapangatag na sa subong wheelchair. Do sa, do,
2: oh! Hindi na makabulig.
0: Amo gani.
2: He has to become more charming.
0: Correct. Although, I mean, you know, sa middle class and sa intellectual crowd, definitely, si Gibo may ara gidya appeal.
1: Intellectually, I think na-graduate siya. Top-notcher siya? Tapar?
0: Hindi ko kasiguro. Ah, nag-top-notcher ni siya?
1: If I'm not mistaken, top-notcher ni siya.
0: Oh, wow.
1: Pag-graduar niya sini, bilang academically, puwerte, impressive ang iyang credentials.
0: Mm.
1: No? Ang iya naman yung experience, ang iya kulang ang actual governance as an executive.
0: Gusto.
1: Why siya kaagi dira, no? So
0: ay tama ka, Gob. Tama ka, bar top na churgali siya.
1: Yes.
0: 1989. So,
1: very impressive
0: wow. Ang iya
1: academic credentials, no? Kag of course ang iya exposure in terms of diplomacy, kag national governance, di masilingka nga may ara man siya sang ipakita. But he does not have any experience in local governance or executive functions.
0: Mm.
1: Okay.
0: But how is that a disadvantage kung mag-amuna gov?
1: Well, I am almost sure nga mabudlayan ni siya mag-inchindi or mag-sympathize with local government.
0: Ah, okay. Okay.
1: Sa bagay. A good president has to have the entire local government bureaucracy behind his program of government.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi kakabalo mag-paayon, mag-exercise ang imo liderato sa mga local government officials, mabudlay, kag nakita taman ang batasan ni Gibo, may pagka, anong matawag mo na aman, may pagka, well daw, halos pareho kay Tito niya, danding, no?
0: Bulldozer man!
1: Oo, remember, may isa ka in I think nano nagwa sini ginpamangkot siya
0: mm-hmm.
1: if he was willing to consider the resumption of peace negotiations
0: sa CPP NPA
1: after sa tong Kwanbla incident sa Toboso
0: mm-hmm.
1: kag masyado ka anong masyado ka negative sang dating sang iya sabat
0: mm-hmm.
1: ang iya hambal, no way, there is no way I will endorse any proposal to even talk to the communists. Hindi ba?
0: Aha.
1: Medyo, he came on very strong, no? Of course, maintindihan ang iya posisyon. Kadamo man siya nag-ahambal, do ka pointless mag-istorya sa CPP-NPA. kabudlay mag-resume sa stocks kung wala mang yapon matangta na.
0: Mm-hmm.
1: But that, you know, there's a better way to say that rather than just, you know, do akigan mo pa ang nagahatag sa proposal.
0: Uh-huh.
1: Di ba?
0: Uh-huh.
1: Wala mo na ang i-style sa atubang sa mga gobernur kag mga mayor. Kung hindi siya konforme sa mga ginaayo sa mga local chief executives, i-akiga niya, mag-uba siya na.
0: Kung sa bagay. Tuod, no?
1: Hindi ba?
0: Yes, yes.
1: So, dira ang akon actually second thoughts, no? Mm. Remember again, I supported him for president in 2010 because I thought he was very, very qualified and competent. But after, since then, up to now, makita mo niya track record, ang iyang personality, there are things that he has to learn, no? In terms of local governance, in terms of dealing with politicians, in terms of formulating a program of government, makasabat sa ginahandom sa pumuluyo. If he comes on too strong and overly assertive, basi mabudlayan siya as a leader.
0: Mm-hmm. But let's say, Gov, nga ina nga mga bagay can be learned after winning. Ang first question would be, do you think nga ini siya acceptable to all the members of the coalition or whatever you might call it nga nag-aalay subong sa administrasyon Marcos?
1: Well, the chances I think are high. No?
0: Mm-hmm.
1: Again, ang question sana di anong pablangi mo alternative to? What are the other options?
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Although ang isa ka question lang, Bay, would be the National Democratic Forces. Kasi kontra ni Gibo Chodoro ang CPP NPA.
1: Amo gani.
0: Amo nang problema da.
1: Mm-hmm. So he will take a very strong position on certain issues.
0: Mm-hmm.
1: No? Meaning in to put it kindly, hindi ni siya magkuan siguro. Hindi ni siya daw politiko, bla. Palutaw-lutaw lang. He will come on very strong.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung paminsaron tatispihak, amo man na si Sara siguro.
0: So,
1: pariho ang ilang duwa batasan. Pariho ang personalidad.
0: Well, yeah.

0: radio mo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros. Alas 7:04 na sa gabi. Oras kaya dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasinik kag alkaline nga vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Bomba Marilu!
5: Bomba Hakubi!
4: Bomba Marilu!
5: Bomba Hakubi! Bomba Hakubi!
4: Bomba Marilu!

Kalam-kalam nga gabi. Kalam-kalam nga gabi sa inyo tanan. Kalam-kalam. Isa naman ka mayong gabi sa aton mga suking tigpaminaw. Kumusta kamo mga utod mga byan? Kumusta ang aton mga kakifay? Kumusta kamo mga suking tigpaminaw? Amusta? Musta?

maayong gabi sa inyo tanan, mga suking tigpaminaw ba o ikaw, Imuya Franklin de Martinez? Huwag kagigaliga pa mati, kung aga. Huwag sa kabalumya, sir, bag-ota lang ka na ba ti answer? Subong lang gabi. Di kung aga, ya, wala mo ko na ba ti An Franklin de Martinez? Sa alas 10, huwag kagapamate. Duwaning akong program Franklin de Martinez sa aga kag sa gabi. Maayong gabi na sa aton nga mga suking tigpaminaw. Sa aton nga mga pinalangga nga mga Facebook Live viewers. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat-lahat kayo, magandang gabi. Sa mga Cebuano speaking, maayong gabi kaninyong tanan mga igsuon o kahigalaan. Sa mga Ilocano na imbag-arabi. Sa mga Iligayno, naturalmente, maayong gabi sa inyo tanan. Sa mga Bicolano, marhay na bangge. Sa mga waray, nga akon mga kadugong waray nga nagikan sa biliran sa Samar og Leyte. Maupay nga gabi.

Tayo nga gabi. Sa mga Kapampangan, mayap, abengi. Ah, Ayol Jol. Sa mga Chavacano, buenas noches. In English, ladies and gentlemen, most especially people at the back, let's get ready to rumble. In English, mga kaki-five, to all the girls I loved before. Sari-saring talong, may ara nubo, may ara footlong, may ara man foot. Kamu na bala. Basta footlong. Sige. Mayong gabi, syudad sang Caris, banwa sang Manapla, syudad sang Calatrava, syudad sang Escalante, banwa sang Calatrava, Toboso, Don Salvador Benedicto, syudad sang San Carlos. Good evening, once again, it's me, I'm back. This is Kaki-5 Bomba Marilo. Ngayong gabi sa inyo, taran, mga Kaki-5, pakishare. Grace Real, may gabi. Jigs Aliado, may gabi. May gabi gin sa inyo na. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Okay lang kayo dyan? Kumusta kayo mga KK5? Sana nasa mabuti ang inyong lagay. Ikalaw ay nga ang inyong lagay, bala hindi mabuti. So sana nasa mabuti kayong lagay. Ambot ko silingon, balagin nyo pagkahimtang. Grace Real, may gabi. Calderos Jummy, may gabi. Bomba Marilo, Family Pistanyo. Good evening, pa-shoutout kay pare ko Jomar Ambrona ba, mga amigo? Tagina, kanday pare Jomar Ambrona. Allen kay Bama Ipen kag sa family Dayatan kag hibanada kag sa wife ko nga si Mira watching live kag nagapamati sa Radyo Meg, salamat. Good evening idol, pa shout out sa akon papa kag mama sa barangay Magsaysay. Idol kag sa amon nga mabuot kasi si Tito LV Tingson ang mabalik kagawad ba, mabalik ni kagawad si Migo ta LV Tingson madaog eh. Mayong gabi kag sa family Pabuaya, kag family Flores, kag Purok. Sa Purok maayo idol, salamat kid sa pagbati. God bless you idol. Good evening mangali sa imo kag sa tanan. Sige, salamat gidra sa inyo. Boss, good evening. Shout out di sa Jerusalemville. Boss, wow! Ari naman ang amigo ko nga si Soy Buenafeo. Ang may pinakanamit nga shumay, pinakanamit nga fishball, kag pinakanamit nga quick. Huwag na sang iban pa si Soy Buenafeo. Pwede utangon kag indi pagbayran. May promo subong ha si Soy Buenafe. May promo subong si Soy Buenafe. Pwede ka utang siumay kag fishball. Pwede indi pagbayran. Pero pahiwitan niya ka. Pwerte ha. Pwede mo siya mautangan fishball kag tempura. Pero kung di ka magbayad, pwede ka hindi ka bayad. Galing paiwitan niya lang ka. Good evening, idol. From Villa Luisa, Caraceri, idol. Good eve ko ang family Hondrada, Bonda, Subong, sa barangay Andres Bonifacio.
Julius Alisan Arnado. Good evening, sir. Shout out. Good evening, sir. Shout out gali sa kay John Clinton kag sa family Garcia sa Hacienda San Fiel. Shout out kay Rodolfo Bayonon kag kay Francis Medel. Mamay gabi gid sa inyo. Paki-kwan na, paki-like and share lang sa aton Facebook Live, mga kaka-K5. Agod nga mag-damerts pagid kita, mag-damerts. Mag-damerts pagid kita. Ay, mas maayok kung damerts kita, bla, kay makalingaw-lingaw ka mo, diba? Makalingaw-lingaw ka mo. Kung damerts kita. Damerts! O, sino pa ni? Sa mga nagalantaw dira sa aton, kag nagapamati, sa may sitio Manara, Barangay Celestino Villasin, maing gabi na sa inyo. Kabay pangayara, gig ka mo sa mayong pagkahimtang dira. Kaya konmigo, kay inamigo Erwin Barbon, kabay pangamayuhan na ang imong nagbanog nga kamalagko. Ah. Kabay pa nga maayuhan na ina ang pilas sa imong kumalagko, Migo Erwin Barbon. Salamat gid sa mga nagbulig kay ina sa iya. Salamat gid kay Kagawad Ronnie Santillan. Salamat gid kay Ma'am Darling White. Salamat kay Migo Christian Paul Luang. Christian Puluang, Rosie Magbanua, pagi kay Sir Antonio Gabilia, General Manager Welby Bilbao, Archie Chanosa, naghatag man, Kagawad Vicente Junjun Garcia, and Leti Jen Escultor. Salamat gid sa inyo. Ang Diyos na ang magpakamaayo sa inyo. Bo, may inasalman gali, may inasalman. Si Soy Soy Buenafe, may inasalman. Mga priska nga mga inasal. Inasal nga halo, inasal nga ibed, inasal nga dinosaur, kumplito kay Soy Soy Buenafe. Tilawi agod nga mapamatundaan mo, Gidblak, ang kanamit sang inasal ni Soy Soy Buenafe nga puwerte kanamit. Pwede utangon kag hindi pagbayran. Inasal nga lamok, araman. Lamok ni inasal ni kwan niya. Inasal ni Soy Soy Buenafe. Inasal nga lamok. Inasal nga tanga. Inasal nga paka. Tanan nga inasal, ara na kay Soy Soy Buenafe. Ang chubby ah. Diba chubby? Makita kada isang tao nga buranguson tapos tambor siya na si Soy Soy Buenafe na. Pa-shoutout kalimed kay Maninoy Capronisalo nga taga-barangay Chambre. Okay, ayos. Good eve, Arlene Cañete, may gabi. Pa-shoutout na sa family Cañete kag family Piasita da sa barangay Bato. Sige, sino pang mapa-shoutout mga kaka-K5 ha? Libre ang aton pa-shoutout. Pwede ka maka-text sa 0969-528-0527 sang inyo mga pa-shoutout subong nga gabi. Good eve, Dexter Solatorio, may gabi. Yeah, pa-shoutout na bro, family Solatorio, may gabi da. Clint! Clint Ilio, may gabi da, Clint. Shoutout Bombala, watching live from Sitio Kamanga, Barangay Tiglawigan. Jason, yes, may gabi da. Sino pa ding nag-upod sa aton? O, comment lang ka muna kayo para nga mabasahan ta bala mga ka-K5. Para mabasahan ta ang inyong mga comment. Kay Jason, yes. May gabi na si mo, Jason, yes. Kamusta ka da, Jason, yes. Kabay pa nga, yara kagid sa mayong pagkahimtang, Jason, yes. O, sino pa ding nag-upod sa aton? Si Mama Ipen Kuno. Wala mo shoutout. Shoutout ra kay Tita Ipen. Ah. Tita Ipen, may gabi da. Mayong gabi da. Tita Ipen. Yung gabi sir pa, shoutout ng leader sa Barangay Jerusalem, Purok Israel. Sa kay Renan Magbanwa alias
langgoy. Gapamati, isubo nga si Inday Jonah magbanwani. Salamat. Nonoy by Loses Ferrar, may gabi. Shout out kay Unyot. Unyot! Yot! Yot!

Toot! May gabi na si Imo Yot, ah. May gabi na sa Imo Yohohohot. Kamusta ka da Yohohohot? O sige! Maproceed na tama ka K5 after sining music. Oras, alas 7.22, ginadulong sa inyo sang kampyon nga kape. Ang kape para sa imo, kag para sa akon, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

0: plasma que aquí fai. A las 7:28 na sang gabi. Ara sige dulong sa inyo sang Mighty C, ana na sidik ng alkaline kag ba nga vitamin C. Na sidik na alkaline pa nga vitamin C. Okay, dira kita sa aton nga papakot portion mga K5, may bag-o kita nga sponsor. Ipaiway ta to na at aunahon na ning aton nga newly sponsor. Huwag gito mapaktan mga ka-K5 kag ang iba nag-surrender na tong aton nga mga sponsor to. Balikan ta lang to sa pila ka adlaw. Ang aton nga papakot nga pila na to, lapit na 2,500. Subong, may ara kitang i-insert mga ka-K5, aton sponsor, si Sir Kiano Sarabia. Kag ang isa na ton ka-sponsor, worth 500 pesos na niya. Pauna-una lang kamo pakot mga ka-K5, pwede kamo katawag sa 0969-528-0527. Free greetings, pwede kamo maka-shoutout. Ang aton nga papakot mga ka-K5, Arena Plastara. Pwede kamo katawag ha, pwede kamo katawag sa messenger, pero dapat naka-share ka mo sa aton Facebook Live. Kagawad Eric Escala, may gabi, idol! Kasi maka-sponsor man si Kagawad Eric Escala sa aton niya papakot. San pila lang? Ang aton niya papakot, mga ka-K5, nga worth 500 pesos ang aton bago nga sponsor, pwede makatawag sa messenger. Pero dapat, mga ka-K5, naka-share sa aton Facebook Live. Tawag ka mo sa 0969-528-0527. Ang aton nga papakot mga ka-K5. Oras, alas 7:29 na sang gabi. Oras kedulong sa inyo sang Jimmy's Ice Cream. Ang pinakanamit nga ice cream sa Northern Negros. Jimmy's Ice Cream. Kung ang ice cream nyo, hindi ba lang Jimmy's, hindi na lang. Why kung gakaon sa iban nga ice cream magluwas sa Jimmy's Ice Cream, ang pinakanamit nga ice cream. Tilawin nyo blang Jimmy's Ice Cream. Di ba? Isa na sa aton yung mga sponsor kung may mga event kita. Jimmy's Ice Cream. Kung ang imo ice cream hindi Jimmy's, hindi na lang. Kaya why ko gatilaw sa iban nga ice cream magluwas sa Jimmy's. Jimmy's Ice Cream! Sa may Grandville, Barangay Daga, Cadiz City. Barangay Kagawad, Warren di Asis, manog daog nga kagawad ni sa kwano kaduaan. Warren di Asis. Mga kalo! O birthday mo gali subong Warren di Asis. At tomorrow was...
1: Abdus.
0: Ah, sige. Advance happy birthday, Migo Warren. Hindi mo gikuda pag-invita ron sa imo panyapon, da? Liza Latosa Solatorio, shoutout sa family Solatorio kag Latosa. Yung gabi, Sir Bomba Maro, pa-shoutout na sa taga Purok, masinadyahon, barangay magsaysay. Good PM, Sir Leog Tamio, kay Jenny Galiegos, barangay Daga. Margarita Marinog, may gabi. Wow, ganda ng tugtog mo, Idol Bomba Maro. Shoutout kili sa alias Tuto Nyala. Plaster. Mayong gabi, Bomba Maro. Shoutout kay Berhinya Uyanib, dira sa Sityo Daro, Bulanon, kag diri sa Amon sa barangay Tamlang. Mayong gabi sa Tanan, nga taga barangay Tamlang, especially ang Amon Kapitan, Annalyn Alberio. Amula na Bomba Marino. Mig ask si Mama, ipen tagpila ang box ka DTX Coffee Mix. Tag 180 na Mig, pero kung senior siya, may discount na. Kapila ganing discount man. 180 pesos per box na sa Mig, pero pulo na siya kabilog, pulo na siya sa kasasyay. Pero kung senior siya, may discount mga ka-K5. Nami kay para na sa mga diabetic, bala mo ng kapiyon nyo dapat. Acidic ka mo be, gasuka-suka ka mo sa inyo mga kapida. At tungod sa mga native or 3-in-1, bla, gasuka-suka ka mo. Or dilawin nyo, DTX Coffee Mix. Bisan diin nga kapihan, may ari na ni Subong sa Cadiz. Pagpatimpla mo, ambal ka lang nga DTX Coffee Mix ang ako na. Ang kapi ni Bomba Marilo ha. Sige, ari na ang aton nga papakot mga ka-K5. Ari na ang aton nga papakot, worth 500 pesos ang aton bago nga sponsor. Ari paktan nyo na kay tiwasan na ni Dayon ha. Pagpasulod ko, tig-apa. Pagwa ko humok na, nadula ang puwersa kay nagsuka, pero gagiyo-giho nga daw nagdunglay na. Oring aton nga papakot mga ka-K5 ha. Bawal sa mga green-minded ni. Bawal sa mga green-minded. Pagpasulod ko, tig-apa. Pagwa ko, humok na. Nadulang pwersa kay nagsuka. Pero gagihugiyo nga daw nagdunglay na. Worth 500 pesos, pwede ka mo katawag sa messenger. Pwede bang ka mo katawag sa aton nga number sa 0969-528-0527. What? 0969-528-0527. Good eve! Shout out lang da sa San San Hope Paul Lumihan. Okay? Ardell niya lang yung gabi. No immediacy. Oh, pwede na ka mo katawag ha. 0969-528-0527 or sa 0969-528-0526. Liwat! 0969-528-0526 or 0969-528-0527. Ang punta lang ng number ang isla nyo, 6 kag 7. O, sige. O, tawag na ka mo mga kay K5. O, sa aton yung messenger, pwede man ka mo katawag. Basta naka-share ka mo ha, sa aton yung Facebook Live. Sabi ka na lang tulala. Tapos kung magtawag, like for example, kung nagpamati ka mo sa radyo, palayo lang ka mo sa radyo para hindi mag-feedback, ha? Klaro, ha? Ang wala ka pamati, tubuan bulaho, ha? Ang wala ka pamati sa instruction, tubuan bulaho. Good evening, Bomba Marilo. Pa-shoutout sa FC Food Park. Siyempre, kay Migo, tapa... former city councilor Frido Cervantes. Simple lang nga pangabuhi ni nga mo ni councilor Frido Cervantes. Amin gabi na Pipa Pihaps kagkay councilor Fria Cervantes. Oh, may caller kita first. Hello, amin gabi.
1: Amin gabi, sir.
0: Oh, sino ni?
1: Soy-soy
0: ang pinakalamit nga kwanda nga siumay.
1: Wait.
0: Ang gapautang? okay lang bisan di pagbayaran?
1: Ayos ah.
0: Oh, pero hindi pagbayaran pero pahiwitan. Okay lang hindi pagbayaran pero hindi pahiwitan. Soy-soy. Ano soy-soy madlagan ka kagawad sa Jerusalem?
1: Boy. Okay, sir.
0: Ha? Ano lagana? Si Janjan Leo Piñas lang ato ni Tibong eh.
1: Ayos
0: ha. Oh, sige. Tagpilangin mo nga siumay da?
1: Tatlo may
0: di. Hindi na pwede nga city isa? Doginan siya ka pa da? Sige, Soy. May i-shout out ka na una, Soy, or marikta ka na ng pakot?
1: Marikta lang.
0: Ah, sige. Kung hindi ka kapakot, may kalaunon ko na nga siumay, ha?
1: Tara.
0: Okay. Sige, Soy.
1: Putpays.
0: Ha?
1: Putpays.
0: Putyong? Ano?
1: Putpays.
0: Putpays. Sure ka na? Sinong tudlo na si mo naman?
1: Ako lang, ma'am.
0: Hindi na gano'n magbago ang pinsar mo?
1: Hindi ba?
0: Sure ka na gano'n?
1: Oo.
0: Sure ka na gano'n sa toothpaste?
1: Oo.
0: Hindi na gano'n magbago ang pinsar mo, Soy?
1: Ako na nga.
0: Sige, sige.

0: Good eve, sir. Pa-shoutout ko sa Crossing FI. Shoutout na happy birthday, Cap Jobert Tavir. Pwede ka pa bangkot, Mark Baabiu. Oh, pwede ah. Jumbo Hotdog. Oh, pwede na ka mong katawag, mga kaki-5. Sige, aris si Angelica Oliveros. Angelica Oliveros, may gabi. Angelica. Jumbo Hotdog. Angelica, ikaw ni Angelica. Dahil ang gina Angelica, kino kagahod. Asang imo nga gina-plasteran Angelica. Angelica, ikaw ni
1: Ah.
0: Oh, taga diin ka Angelica?
1: Taga Sagay.
0: Old Sagay. Ikaw tuloy ka na nagkanta?
1: Hindi, ako magulang.
0: Ah, magulang mo to gali, ate. Sige. Oh, ano malagad na si imo?
1: Mapakot.
0: Oh, mapakot. Hindi ka na magkanta. Nami ka man pakantaon?
1: Nabidyoke lang ko.
0: Ah, anong mga favorite song mo? Anong mga, anong ginakanta mo?
2: Dayang-dayang.
0: Sige, be. Sample, be. Dayang-dayang, be. Ano ganin ang una sang dayang-dayang ganin na?
1: Hindi daw eh.
0: Ha? Sige, be. Pabati ata ba si imo?
1: Ayan, nakabat na.
0: Ha? Ang imo ba lang dayang-dayang ba lang? Aryo?
1: Hindi ko nakabalo ko. Ano na?
0: Habi ko ni kabalo ka kay pakantaon ta ka dayang-dayang. Muna?
1: Pusong Ligaw na tanga.
0: Anong kantaon mo?
1: Pusong Ligaw.
0: O, Pusong Ligaw. Dahil lang ha, kay pangitaan, taka Pusong Ligaw. Pusong Ligaw, nabali ang sanga. Pusong Ligaw, Jericho Rosales?
1: Hindi. Ay, si Jericho naman.
0: Oh, plastar, oh. Ano na? Oh, ready ka na?
1: Hindi na ako?
0: Oh.
1: Napakot na lang ba?
0: Ah, aring ipangitaan na nakatapos napakot ka naman lang, suktab. Tantahan na yun. Ha?
1: Hindi mo na ako. Hindi na lang ah.
0: Pusong Ligaw ni Jericho Rosales.
1: Salipat ko na ka.
0: Ah, sige, anong imapakot?
1: Ano, stick glow.
0: Stick glow, sure ka na?
1: Yes.
0: May shoutout ka na, wala?
1: Shoutout ko lang akong pamilya.
0: Oh, pamilya, ano na? Pamilya...
1: Pamilya song.
0: Sige, oh. Anong pakot mo?
1: Stick glow.
0: Oh, so tab ka na, bye-bye. Tawag ka mo 0969-528-0527. Pagpasulod ko, tig-a pa. Pagwa ko, humok na. Nadula ang puwersa kay nagsuka. Pero gagyo-giyo nga daw, nagdunglay na. Wala, kapag nagtsatsaga. Worth 500 pesos. Sundan mo lang ako. Good eve, idol. Pa-shoutout kailay kay Maria Faye Cades and Family Cades from Hacienda San Fio. Good PM Bomba, shoutout sa mga upod ko ni Subong Obra, kay Sarah and kay Emma. Ma'am, nakabalik ka na, Ma'am Rod Hogless, Liz Hog. Nakabalik ka na, ma'am. Huwag kita ka kita either sa Cadiz, ma'am. Akay basi kon ma mainit ni karon si Ma'am Rods Roda Lishog. Ma-sponsor ni siya sang aton nga papakot. Hello.

0: Tawag na ka mo 0969-528-0527 worth 500 pesos. O, paktan nyo na ni kay patiwasan na nila yun o kay timprano pa man ah.
1: Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige.
0: O, pwede man ka mo katawag sa messenger mga kakifay sa Bomba Marilu.
1: Kapag nagtsatsaga, kung gustong-gusto mo, sundan mo lang ako.
0: Pa-shoutout Sir Bomba sa akon bana nga nagapamatigid mayo sa radyo kagakadlaw-kadlaw gid siya sa pamati si Bomba. Sana all.
1: Kaya mo ba to? Jumbo half.
0: Good evening, Ida.

0: Pa shout out family Oro kag Valiente. Salamat idol Oro Valiente Marilyn. O sige, pwede na kamo makatawag mga ka K5096952805527. Worth 500 pesos mga ka K5. Aray, may caller kita sa cellphone. Hello, may gabi. O, dali lang. Tawag liwat Peg. Tawag liwat, o. Magaling ka connect. Idol, mapakot ko. O, sige, tawag ah. O, sige, tawag lang kay Ipapakton ta mga ka-K5. Ipapakotan ni sa inyo. My caller kita sa Messenger. Hello, may gabi.
1: Sa inyo. Dang, may gabi.
0: Oh, may gabi. Palayo-layo lang, Mig, sa kon, Mig, ha? Sa speaker mula. Oo, oh, palayo-layo.
1: Okay na?
0: Oo, oh, sige, ha? Oh, si Wally Boy, ne? Wally Boy.
1: Oh, Mig.
0: Oh. Sige, Mig, Wally. Anong malagad na may shout-out ka na una?
1: Mapakpot lang, Mig, ha?
0: Oh, why ka na rin shout-out? Ipang shout-out na na yung mga grupo ta daw, ha?
1: Si Cantalaw, ha?
0: Oh, Cantalaw, sino pa?
1: Why naman?
0: Sige. Anong pakot mo? Worth 500 pesos.
1: Ice cream.
0: Ha?
1: Ice cream.
0: Uy! Sure ka na?
1: Why? Oh, Miggy!
0: Hindi na ginagbago ang pakot mo?
1: Hindi na.
0: Sure ka na, Gid?
1: Sure na.
0: Sure na, Gid?
1: Sure na, Meg.
0: Sure ka na, Gid, sa ice cream?
1: Oo.
0: Oh, sige. Sutab ka na, bye-bye.
1: Di ako
0: salamat, oh. Oh, worth 500, tiwasin nyo na lang niya.
2: Bahala da.
0: 1 month na ko sa Norway bomba nakabalik. Ah, kita ma'am nakakita ay diri sa Cadiz, ma'am. Arang sa Norway. Salamat kin sige mo pa sa lubong, ma'am, nga chocolate.
2: Kamagang kita sa amigo.
0: Good evening, Meg. Pa-shoutout lang ko na, family Saberon, sa Purok Julie. Uy, si Gagang ni Dar, ang sikat nga vlogger sang kwan. Ang sikat nga vlogger sang tinampaan, Gagang ni Dar. Mapadlagan man ni si Gagang ni Dar, kagawad. Kagawad lang niya sa ila, Purok. May Purok kagawad man, oh.
2: Ako na una dalaga.
0: My caller pa kita, nga laon nga dalaga. Palayo lang sa radyo. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Oh. Hindi bala si Lingta ang matawag tapos mapalapit sa radyo? Bulahor? Oh. Hindi tala mag-ilibati. Mag-amo na. Sa aton nga mga suki nga mga caller, pagtawag nyo, palayo lang sa radyo para hindi kamo mag-feedback. Para nami, kamo pamatian sa radyo daw ang tingog nyo daw, ara kamo sa sulod sang refrigerator. Worth 500 pesos mga ka-K5, pasimpalan. Kay Tiwasan tani ang pa aton nga sponsor. Oh.

0: Hello, Ma'am Gabby.
1: Hello, sir. Ma'am Gabby.
0: Oh, sino ni?
1: Be happy, sir. Seafood Park.
0: Happy? Ba o happy taga Tiglawigan?
1: Oo, sir. Kana, try lang.
0: Nga, kanami, isang alan mo, no? Kay Malipayon, kagidya, no?
1: Wala ka Malipayon, good sir.
0: Wala ka man ka pa nga subo, happy?
1: Wala, good sir. Oh,
0: din ka
1: subo, always smile me.
0: Din ka subong happy, ara ka sa Tiglawigan?
1: Aris Tiglawigan, sir.
0: Anong ginapamatian mo da? Radyo or sa Facebook?
1: Sa Facebook.
0: Oh, sige. Happy pila ng edad mo, happy?
1: 34.
0: May nag-chat yo, may nag-comment niya, sir. Single pa na si happy?
1: Hindi na, sir.
0: Single with side cut. Amo nga ni siling ko, mako single with side cut. Bamo nga ako ning amigo nga si Gagang ni Dar, pag may magtawag di nga mga bayi, ginapamangkot siya na dahil kayo kapangita sa asawa. Batian mo na ni si Gagang ni Dar?
1: Hindi ko familiar, sir.
0: Oo, kaya niya ginapangita lang nga babae, single ma'am, pero wala kagi bata. Tiyas na subong daw, wagi ko Japon, may nakita para sa iya nga single ma'am nga wagi kagi bata. Sige, may shout out ka na.
1: Shout-out lang sa
0: Tagaytay Food Park, sir. Sige. Tapos?
1: Mapakot.
0: Sige. Okay, anong pakot mo? Worth 500
1: niya? Hotdog, sir.
0: Ha?
1: Hotdog.
0: Wow, grabe. Hotdog, sure ka na?
1: Sure na, sir.
0: Anong hotdog ni Tagpilaon? Tag Trison? Size kun ang dako-dako.
1: May sizes na galeta.
0: Ah, ang hotdog may ara, wala magpailuto kay Nasal Masiling na sa Ma'am, anong gusto mong hotdog? Ma'am, ang tag trison at tag limao nang o tag pulo. May ara na.
1: Bitan, ano lang ang sizes, sir?
0: Basta hotdog.
1: Basta hotdog, ha? Sure, hotdog.
0: Sure ka na?
1: Oh, sure na, sir.
0: Hindi na gin magbago pinsar mo?
1: Hindi na gin.
0: Oh,
1: try lang, sir. Basta pa lang.
0: Kay hotdog. Oh, ma'am, sudaan na lang da hotdog kaysa lang sabat mo. Salamat! Ariel Jambuan.

0: Oh, may color pa kita. Uy, dahil lang, dahil lang. Quiet in the mood.
1: Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo.
0: Ma'am Road Lesog. Another caller sa messenger. Hello?
2: Weg.
0: Oh.
2: Mapakot luwat.
0: Oh, sige, sino na mapakot?
2: Ikan tala ko noon, nauya sa magstorya si mo.
0: Oh, sige, paano ko nung pakot ya?
2: Ice. Ah. Anang agogo.
0: Ano? Ano gid wala?
2: Agogo.
0: Ice or agogo?
2: Agogo ko no, kung sa English, ice kin de.
0: Aba! T-shirt na sa?
2: Oo.
0: Oh. Oh, sige, padayon na ka muna kao, nagugo. Hindi ka nang balala sa pangita na sa damang. Pangita lang ka muna damang.
1: Para magpatalo, Jumbo Hato, kaya mo ba to?
0: Oh, sige, tawag lang ka mo mga KK5 Margarita Marino for 500 pesos ba? So sa ano pa ni Bla, mag-ubra ka sa kampo. Subong pila ang pilang inadlaw ka, kapoy-kapoy mo. Barari, oh, ah. Mas malagpatan ka ni Pakoto. May caller kita sa cellphone. Hello, may gabi.
3: Hello, sir. Gabi.
0: Oh, may gabi. Sino ni?
3: Ma, sabat ko, sir.
0: Oh, sino ni gani, anay? Sino ni?
3: Hello. Sir?
0: Oo, nambal ko si Doni, hindi mo ko mabatian?
3: Gabi.
0: May gabi, hindi mo ko mabatian? Hello? Hello, hindi mo ko mabatian? Oo. Hello? Suta.
3: Hello, may gabi.
0: May gabi, batian mo na ko?
3: Ara na, sir.
0: Ara na, gali. Sino ni gani?
3: Si Inday, ah.
0: Inday, taga din ka, day?
3: Magbarangay Mabini.
0: Mabini, Escalante or Cades?
3: Cades.
0: Ah, sige, Cades. Day. Ah. Ano nga purok, day?
3: Sinda Venus, ah.
0: Ah, sige, sinda. Ba, o kalayo-layo, tugli ba? Oo. Sige, day. Anong malagad na? Mapakot ka lang rekta or makanta ka, anay?
3: Allah. Masakot na lang, sir, ah.
0: Oo, abig ko makanta ka. Sige, day.
3: Ang click
0: glow
3: nga,
0: ginbutang sa glow gun. Sure ka na, day?
3: Sure na.
0: Di na ginmagbagong pinsar mo, day?
3: Hindi
0: na gin. Day? Day?
3: Sir?
0: Day? Ara ka pa na, day?
3: Ari pa.
0: Oh, day, so tab ka na, day?
4: Aray!

0: Hello, mein Gabi. Hello.
1: Yes,
0: sir. Sino ni?
1: Si Empoy.
0: Si?
1: Si Empoy.
0: Empoy, Poy. Taga din ka, Poy.
1: Taga Purok Tahanan.
0: Purok ano, Poy?
1: Purok Tahanan.
0: Ano nga barangay na, Poy?
1: Uglasindo.
0: May isawa ka na, Poy?
1: Niyara, sir.
0: Black Bilog.
1: Dua pa lang, ah.
0: Ha?
1: Dua pa lang.
0: Oo, grabe ba? Kadua ka palang mga sawa, Poy? Propila na kami lang. Mal mo ang maasawa mo, doon nakbilog.
2: Aray!
0: Poy!
1: Sir!
0: Auntie, anong malagad na si mo, Poy?
1: Napako na, sir.
0: Sige, Poy, ah. Tira, Poy, ah.
1: Locos, sir.
0: Ha?
1: Locos.
0: Ano?
1: Locos.
0: Locos or glucose?
1: Locos.
0: Locos, sure ka na?
1: Sir, sir.
0: Hindi na ganyan. Nga-locos, ah.
1: Sir?
0: Nga-locos. Siling ko nga-locos.
1: Sige, mga tudlo sa akong sawa, sir.
0: Ah, muna galing tudlo. Sige, mga sawa. Sige, oo. Sige, padayo na na patudlo sa sawa mo.
2: Aray!
0: Dol! Dol!
1: Sir?
0: So, tab ka na, Dol!
2: Aray!
0: Lamat ki, Dol!
1: Lamat!
3: Bisag asa kadapi.
0: Oy, yung gabi, idol, pa-shoutout kila isa ako na sawa, Dizamay, nga gapanyapon kami subong, so anamon, paka-idol, ha, sa Purok Tahanan. Wow, salamat kita.

worth 500 pesos. Mungkay. Ikaw tuy-utoy ko kadlaw sa imo galang talks program. May bawar si Gagang ni Daro. Mahon si Gagang ni Daro. Ang iya ginapa... Ang iya nga ginakuan. Ang iya nga ginapangita nga babae. Single mom nga way kaagi bata. Aray! Tiyan mo na, Stas, subong daw galibog ang ulo ko kung paano ko ni mapangitaan ang akon migo nga taga Purok Jule nga mga sawa sa makuti anong asawa gusto mo biya sir eh mamig single mom ko lang kagi bata okay na ko ah aray kaya sa subong daw ay gikugyapon ka kita ah bisan pa mang kuton tani sa ang yagi na pangita sa isa ka babae single mom ko lang kagi bata galami salap oy may gabi na kay size size 21-13.

0: Hoy, salamat kina. Salamat gid kay Ma'am Rods Lisog, no? May sponsor na ta. May sponsor na ta sa iya. Buwas kung hindi ni mapaktan, maduga nga naman niya.
1: Bisag asa kadapi.
0: Oy, oras na ito mga K5, alas 7.57. Sa mga gusto ba lang kuha sa motor? No, sa mga gusto magkuha sa motor mga K5, nga barato lang ang down, kanto ka mo sa Do Exam Cadiz. Ang ilang main office or main branch, sarili sa may Bilyena Street. Kilid lang sa kalanaan nga McDonald's. Lalapit sa McDonald's da. McDonald's. Ara sa may Bilyena Street, pero ang ilang mga repo sale, may ara sila sa promo mga ka K5 repo sale promo. Ari sila sa Opal Street, Barangay Zone 2 sa may San Eusebio Subdivision, Barangay Zone 2 Cadiz City. Pwede ka muna ka down sa motor mga ka K5. No down payment, wala na down payment, straight monthly. Bayaran mo lang ang monthly. Wala ka na i-down, rekta ka bayad monthly. Muna na monthly. Na wala down payment, straight monthly lang. Madala mo na dayon ang motor. Amo man sa ila appliances, kag kun mag-cash ka, maka-less ka 1,000 pesos. Suzuki, Honda, Kawasaki, kag iban pa. Do Exam Cadiz, your trusted motorcycle and appliance dealer. Pagitaalan da ang aton nga amigo Brad nga manager size 21-13. Oreo, hello, magkabay.
2: Hello.
0: Oh, ano ginapangita mo sa isa ka babae nung kwan mo to gani, ang siling mo sa babae gani?
2: Single mama, wala kaagi bata.
0: Na mo nang ginapalibugan kung ginasta subong. Aray! Ti amo ginaiyang imo ya gang ya ginapangita sa babae gang?
2: Oo amo nang ginapangita sa babae nga single mama wala kaagi bata.
0: Oo, Timmy, ara na yan, single mom nga way kagi bata,
2: May ara eh, pangitain ko dapla.
0: Hindi mo nang pangita ni Migo ko gagang ni Dar. Nasta subong, way gini sa kwan, way gid takakita gang, no? Tiya, ikaw nila, ikaw lawag gang, ang balas na gang sa mga single mom dang wala kagi bata. Ikaw gang, kontak lang kamo, ipagin nyo lang sa akon, kay Bumba Marilo, kay yatag ko si mo gang. O, yatag ko si mong tion gang manawagan gang.
2: Kontak lang mo lang kay Bumba Marilo, akong napangita, single mom nga way kagi bata. Ay, ipaagi mo lang kay, ipaagi ko lang sa kay Bumba Marilo sa K-Fabius FM.
0: Oh. Pangasawon
2: mo ito lang? Ha? Pangasawon ng single mom way kagi bata.
0: Oh. Good life man ng imo. Ito si, sir, si Quanto, ha? Si ito ligan pala si sino to blagang to si din to
2: gani. Si Walter?
0: Hindi, wala labot kay Walter bala.
2: Si kan? Taga din to, taga
0: Rodrigo.
2: Taga magsaysay kan?
0: Rodrigo.
2: Ha?
0: Si Rodrigo bala.
2: Rodrigo?
0: Oo. Dumduman.
2: Si nakapangita, nakakita naman to si Rodrigo pangasaw. Mga sawon.
0: Amo ta nung ginapangita to ni Rodrigo ah, dai taw ganta si Rodrigo dugay-dugay bi pag sabatsa. Oh, ni paistorya unta sa kay iya to ginapangita mo ta no tong ginapangita ni Rodrigo ya ban. Ti amo man.
2: Masilam laon.
0: Are Rodrigo. Rod.
3: Hello.
0: Oh, ara istorya sa gang. Anong ginapangita ya gang?
2: Bang.
3: Hello.
2: Hello. Anong ginapangita umay nga sa babae, no. Meg? Single mom, way kagi bata, kung lon laon.
3: Hello?
2: Hello?
0: Oh, Rodrigo, way ka man kasabat, Rodrigo. Batian mo kami. Rodrigo? Hello, Rodrigo? Way kasabat.
3: Hello?
0: Rodrigo, batian mo kami, Rodrigo?
3: Wai mo niya sabat.
0: Ah, wai ko.
4: Aray!
2: Ikaw wai ka sabat.
0: Gang, hindi sa kulo kubati sa aton, gang.
2: Hindi sa kabate?
0: Tawagan sa liwat peta na, nakay tawagan si... Interview nito si Rodrigo kung anong iya ginapangita sa babae. Kay, ang imo ya gang, single mom nga wai kage bata.
2: Iya, guro, laon-laong.
0: Hello, Rodrigo? Rod?
3: Hello.
0: Oh, Rod, batian mo na ko, Rod. Rod. Ah, voice agang.
2: Guba. Guba ko rin, silpon.
0: Rod. Ah, voice agang sabat gang. Kay pati kayunan ko sa tani. Tiyano gang, may intra ka na lang sa papakot, tagang?
2: Mindra ko, ano galing papakot mo kay wala ko kakon mo?
0: Ato ba lang pagpasulod, tig-apa? Pagpagwa, humok na? Nadulang pwersa kay nagsuka? Pero gagiyo-giyo, nga daw nagdunglay na?
5: Masakit.
2: Kinatawe?
4: Aray!
0: Gagi din na! Hindi na mo, gam!
1: Sa imo.
4: Aray!
0: Hindi na amugang. Hindi niya.
2: Ano man?
0: Hindi niya.
2: Pagsulod, tiga-tiga, pag-abot, humukumok.
0: Hindi na niya. Hindi niya, kwan gang.
2: Kapag magwaan, doon.
4: Aray!
0: Gang, salang iwan pa kot niya, salagang. Shout out na lang na gang kay Kigan, kakaroon ni Rodrigo, gang mo.
2: Natnat lang daw sa
0: kay Rodrigo.
2: Sa kon ah. Kay Rodrigo nga ang inapangita ni Rodrigo. Lanlaon ni binayaan.
0: Ara si Gingging sa mo geng. Eh pay pati kayo lang ta kay geng, ikaw geng may migo ka na geng kay ari si kwa. Oh. Ari si Gaga Gagang may ni kay pareho kamo gang geng. Oh. Gang geng.
2: Gang geng gong.
0: Gang ko nang imo gali mapakasawa gang ang ala niya bisigong ang guwa niyo ganggong. Gang sige gang babay na gang salagi mo sa bat gang. Okay para makatawag man si Rodrigo. Salamat kid gang.
2: Sige nga.
0: Oh, love you gang.
2: Love you.
0: Yung mong giningin na palibugan ko mga ka-K5 ang akon migo, bla. Kaya sa subong ang iyong pinapangita, single mom nga wala kaagi bata. O kabudlay pangitaon. Ma'am Rod Lesog, salamat kid sa imo ma'am sponsor.
1: Sa imong kasing-kasing ang buhol kalunay
0: ah, may arat na tapondo ang sponsor. Kundi yun yung paktanti, madugang nga naman ni mga ka-K5. Si Kapitan Obaldo Lulong Batayula nag-upod lang tao sa ato. Manog daog nga Kapitan dira sa may barangay Zone 6. Kaligiti wala man posible o hindi man madayon ang eleksyon or kung madayon gidman, amuning manog daog nga Kapitan nga nag-servisyo dira sa may barangay Zone 6. Si Kapitan Obaldo Dudong Batayula. Oy, may gabi bro, Dato Bomba. Watching live from Tribo Sumalidsid. Romy Ortiga aka Dato Oktan. Yung gabi mga kadisnon. Romy Ortiga, may gabi.

0: Hello, may gabi. Hello.
1: May gabi.
0: Oh, ti batian mo na ko.
1: Hello.
0: Oh, hello, may gabi. Batian mo na ko.
1: Oh, batian na.
0: Oh, sino ni gani?
1: Si Rodrigo.
0: Oh, Rodrigo. Ano ginapangita mo to sa isa ka babae, ya? Batian mo to si Gagang, bago lang?
1: Oh.
0: Oh, ti anong iya to? Anong masiling mo sa kay Gagang?
1: Ah, depende kung...
0: Ang iya ginapangita, ya? Ang iya ginapangita, ya? Single mom, ngaway kagi, bata, may ara, bla na?
1: Wala siguro, no?
0: Ah?
1: Antes na single mom. Antes na single mom. Kung siya may nakagi na bata.
0: Oo. Oh. Ang iya single mom pero wala kagi bata. Di may ara na yan?
1: Budlay na si mga taon.
0: Tingin mo yan ang napikita mo?
1: Ng mga lutan na mga kwan.
0: Kaya tuligad lang nag-istorya sa imo to. Ay ka mo to nagdayo na ito?
1: Ah, wala man to.
0: Nga?
1: Wala.
0: Ha?
1: Wala po.
0: O, sige ate, ano, mapakot ka na lang?
1: Oo. Oh.
2: Rodrigo? Hello, Rodrigo?
1: Ha?
2: Kilala mapako?
1: Hello?
2: Kilala mapako? Oh. Kilala mapako, Rodrigo?
1: Kasi Bumba Marino.
2: Ako ba lang nagtawag sa bong sa imo?
1: Oo.
2: Ang nag-istorya sa imo sa bong?
1: Ano yung Bumba Marino?

0: Te, anong pakot mo? Ah, oh, okay na.
1: Kuan sir, ideo siguro?
0: Ha?
1: Ideo?
0: Ah, oh, ideo, sure ka na?
1: Oo.
0: Ah, tiwas ka na, Rodrigo. Salamat, gen! Pigado, gen! Aray!

0: Oras mga kaka-K5, alas 8-8, mabalik pa ta sa aton papakot portion. Pwede ka muna katawag, ha? Pwede ka muna katawag, worth 500 pesos ang aton nga sponsor, mga kaka-K5. Oras, yung dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilaskot, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilaskot, asig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
4: Subong ang panahon, ang sobrang atambok kang tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Subo nga panahon, ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugared Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: DTX

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Tigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 8:14 sa gabi.

0: kahinam.
1: Abalik na kita dari mga ka-K5. Pwede na kamo makatawag sa 0969-528-0527 or 0969-528-0526 mga ka-K5. Tawag ka mo ah. Worth 500 pesos sa aton nga papakot portion for tonight.

kay ma-play Tanay Music sa bang mga K-5. Kay Christmas na naman, beer months na, lapit na lang ang Christmas. Give love! Hey.

O, pwede pa kamong katawag, ha? 0969-528-0527 or 0969-528-0526 or sa Messenger, ha? Pwede pa. Nanakitsan ko sa imo, Meg Kadlawan, ay Meg. Meg, yung gabi, shout out na kay Migo at Charlie Bantillo. Salamat, kids, sa traffic kay Mama. Richard Ortiz, good evening, Dol, shout out sa bata ko nga dungol.

give love on Christmas Day, mga kakaifa. Oras, 8:19 in the evening. O, pwede pa kamo katawag, ha? Worth 500 pesos ang aton niya. Ang aton niya sponsor, ang aton niya premyo sa aton niya papakot portion. Pwede na kamo katawag, ha? Sige, mga kakaifa. Wala tong tayo tawag, 0969-528-0526 or 0969-528-0527. Base, kamo na ang makadaog sang 500 pesos.

0: Good evening, Bambaro. Shout out lang ni Bobby Villanueva dira sa Talabaan, Veros. Salamat kayo.
1: Feliz Navidad. Feliz
0: Navidad. Hoy, may gabi man na kay Boss Art Lames. Dira sa may barangay Magsaysay. Feliz. Kay Miguta sa Future City Councilor Archie Dondon Lames. Miguta na Kagawad Uloy Lames. Ah. Kag Cap Arthur Lames and sa aton migo mana Cap Harry Lames ang magabalik nga kapitan sa barangay Magsaysay.

Oh, I mean, gabi, J-Roll, Despinisar Bombal, yog lang ko tamyaw sa kay Tiay Nining Lidas sa Talabaan, Benos City, Cadiz City. Kag sa tanan niya taga-Talabaan mayong gabi sa inyo tanan, kag sa imo man, Sir Bomba.

0: headache kag basi hypertension. Tamo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod di sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
1: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
0: Bao kataas.
1: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5% kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority,
2: no?
1: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sarasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
0: like lifestyle, no?
1: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalong pero minamon nga ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
1: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oo, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parati sudan kuan asin kag tuyo magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom ang kasuplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang pag lose weight or pag iban sang sobrang tambok lawas.
1: Di ang DTX 500 gig Mighty C kampiyon sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina. Tamo Pinoy yung manigarilyo.
1: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
0: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil.
1: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala. No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito yan. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga kurason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi ka pag high blood. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
2: DTX 500! Dina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Dina dala subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
1: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
0: Oh.
1: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangugakaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legume, sand beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang

0: Sir Boy, at the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia, plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
1: Natural.
2: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX premium, no?
0: Plus.
2: Plus, kung pugahan mo, pag ito duwa ka DTX bio, ay kampiyon.
0: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
2: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo, nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX premium coffee with duwa ka DTX bio. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasite man na. Putiktahan sa DTX bio sa imo, DTX premium bullet. Proof coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
0: Oh.
2: Lain niya.
0: Kainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
3: Extend.
1: Manisikal ito ni Engineer.
2: Hindi na high blood, fast blood.
0: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
1: Ay,
0: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
3: Tanang galawas, masahe.
0: Ta-all E.
2: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo, ay.
3: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
0: Dapat Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk Doc.
2: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
0: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
2: Ang ginapatay
0: doon? That's 11% total
3: every year.
0: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year. Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
2: Para.
0: Or narrows an artery like the carotid artery. Ano nang rason nga akoan? Pwede ka man, no? Maski mixed stroke. So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries. Ganda damage by build up sa mga plaque. Ano nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy. Number one, exercise. Hindi magpatambok. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
2: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3 bio. Ang iba niya, wala na
2: mo.
0: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag study, nagapakita nga ining garlic acid nga aras sa D3 bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag. Kag ma-reduce niya ang mga brain edema.
2: Pag-ubag?
0: And neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
2: Oy, wow.
0: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy. No?
2: Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: Anak man sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3 bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of D3 bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
2: Abi naton ang D3 bio gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagidli sang D3 bio kontra sang kun pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok, Sam?
1: Yes, kore kun naka D3 bio kakadadlaw, Sir Boy, nagapromote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad Sir Boy.
0: No, kinarecommend niya na to sa aton mga clinic, duksa mo.
1: Yes.
0: Mga magnesium,
1: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kuan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
1: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang isang absorption ko naka ditribayo kita Sir Boy kay nga man ang potassium nagabulig na Sir Boy nga hindi ka magka high blood eh. No? So makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead Sir Boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka-detribayo kag ginapanami niya ang absorption siya na especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla Sir Boy kag mga prutas no kaangay sang asaging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium Sir Boy kag isa pa lauric acid nga sa detribayo no makabulig man Sir Boy sa pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ning mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy.
2: Kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no. Ini tanang ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa detribayo no. Ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanan kinanan sang lawas sa para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke. Ginapasulod man ni detribayo sa aton lawas magnesium, potassium, ini nang mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang detribayo sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok no. Ano pagkikinobra ni detribayo? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad no. Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls no. But kung mayara ka antioxidant like gallic acid hindi na siya magdeposit to. Kasi isa pa ang ginawag nga gallic acid ginaprotektahan niya ni ang pag-inflame ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa detribayo. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni detribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni detribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-detribayo ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni detribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how detribayo protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang detribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan.
2: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag ang gapakwa sa barani, ara man lang sa lawas na your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, ginatawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni detribayo, ginapalayo ka pa ni detribayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga-detribayo adlaw-adlaw.
4: Detribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang detribayo ka na. Ang detribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika, may D3 ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko manghihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
4: May TC! Mapanis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
0: Mm. Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
2: capsule.
0: Namin sa mga hapuon adlaw-adlaw ka inom na dako bulig. Number one, kaya niya nga ano malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano D3 Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So sa mga pala inom D3 Bio, te may ara na lima ka antioxidant nga makita mo da. Isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
1: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Para sa tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayon gid ang Diyos sa sining kiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag atong siya pasalamatan sa gihapon sa sining mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayaon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga ginbubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Manang ginaliwat na dari nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Diyos sa imo, sa akon, sa aton na tanan, basta nga magpasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kaya kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Diyo tayo lang. Dumdumunta makuturan, Diyo tayo manang blessings, dako damo manang blessings, kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan, bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo, iara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukukan at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patawad ng gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming inihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganyan din sa ba't pamilya ng kinitawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan, ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman tunan subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iya nga pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkigahiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kay sa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Diyos, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Diyos nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao, kagsang nakita sa bayhon sang mga tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinolondon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid, kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo, sa langit kag sa duta, kag si dalom sang duta. Kag ang tag sa kadila magtuad na si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa cross. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon nga Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasakuli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya ginaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kon paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya si Jesus nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagdilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kag walay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kon kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manung pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kun madungluman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kun ang maluluwas sang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo may nuplugon dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay. Wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon kailwayan gikan sa balatian kag kaligon sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili. Bisan niyara siya kagulingon sang sa magpungko sa lawing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan niyara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto sa Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon magpabilin ka mo diri siling niya kay magbantay upod sa akon kag magbantay upod sa akon ginbilin ang iya gintutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog nagpalayo siya sing jutay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya, O Amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya Amay. Bilang resulta sang sala, nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kang magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila, nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulayara si atubang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton. Nga ila tani mabaton. Mahimo nga hindi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo. Hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod kay Kristo, ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang ka oras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahanglanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tion, sang anak sang Dios nagakinahanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among nga pagtulog. Ang aton maluwas nagdesinyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalong. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manuluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsilin, "O Amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga matilaw magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kabubuton ang matuman." Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia, kun ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulong, kun sano ang masapuan nga nagakatulog, amo ang labing makatalagang. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, "Gani magbantay kamo, kaysa wala kamo makahibalo kun sano mag-abot ang agalon sang balay, sa gabi o kun sa tungang gabi o kun sa pagpamalo sang manok o kun sa kaagahon, basi kun mag-abot siya sing hinali, masapuan niya kamo nga nagakatulog." Ang iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kon malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitaan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Gintuituya ni Kristo ang iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ila kusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan makabiyanan ang kaimportante sa pagbantay or pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon nga nagasiling isang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, "Katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway." Yari karon antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata, kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag, samtang ang ila Diyos nun nga Ginoo nagabatas ang amo nga hindi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa nahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na. Sa gihapon, aton anay tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang paalala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng inyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siyodo Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection, aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee of the nakita till 12 midnight tonight. Sa mga problema nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. Pukuna naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong nga balatyagon kag nagapagumon sa inyong nga mga paminsaron. Sumong agap i-text na o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ating nga globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-7-448-940. September 14, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Nag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi siya mo, K5 Jerilee.
0: Good evening, lo. Kamusta nga nila mo, lo?
1: Well, so far, so good. So good, yes, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. A day before sweldo, pitsa 14 isang September, ang pamangkot sumong nga gabi, kung nainom nyo na, nainom nyo na ang DTX 500. Ate Goda, mayo, hindi kin magkalipas adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500. Buhinas kita sa aton nga panahon, may ari kita sang

0: natural nga suplemento nga himo sa marguso kagalin sa tubo nga may super antioxidant nga nagabulig gid sa pagdipara nga para maging ligwa kita sa layo man kita sa sakit kag balatian. Nagaapin sa aton sa mga sakit kag balatian pagi sa paglimpyo sa aton sistema. Kag sa pagbantay sa aton ng mga blood sugar. Kag pag-repair sa aton ng mga damaged cells and tissues. Kag ginatagaan gid sa nutrisyon ng aton ng sistema. Sang DTX 500. Padayon magkita ng magkaon sa mga masustansya ng pagkaon. Ulim nun. Kag mag-exercise gid ko magpabalhas. Para mambuligan pagid mapagwa ang mga toxins sa aton ng sistema. Limpyuhan ang aton palibot kaya ang gagaw kag ang mga bakterya. Isa man kag natudlo nga rason kung nagamasakit ang membro sang panimalay. Limpyuhan ang aton nga panimalay kuno ang aton ogsaran. Kag palayo gid sa mga butang nga makatag sa aton stress ha. Because ang stress sikreto nga nag-trigger sang aton nga high blood pressure. Kagamangdanan man usually siyang stroke kag ining heart attack. Kag iban pagin nga mga delikado kag makamamatay nga mga balatian gina-trigger sang stress. So gani ligawigid ang ma-stress, buligi ang kagalingon. Bantayan gid ha. Ikaw sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa atong stress mga kakaipan. Kung sa liwat, ha, hindi kin magkalipas sa pag-inom, adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Nainom ng... wala pa gani. Ang Maikishi. Okay, good. Mayo. Ang mighty shame, mga kakipan, no? Sa mga merkado, sa mga butika, subong, sa mga farmasya, ang order ni Mrs., ha? Ang order ni Mrs., i-mighty shame mo. Ang hambal ni Mrs., magkanto sa mga butika, ang ihambal gid mighty shame, basta vitamin C. Kaya tungod, madasig siya i-absorb sa lawas. So, mutsilingon, kung dasig siya ma-absorb sa lawas, dasig siya makahatag depensa kag resistensya. Which is among inakilala sa natin sumong. Depensa sa mga kagaw, sa mga bakterya. Resistensya sa panahon. Kag nagaulan, nagainit. Nagalain ang chimpong, nagkapiktuhan ang aton ni kayong lawas. Depensa kag resistensya ang mahatag sa mighty siya. Kag nagbakon ang aton niya kaugatan, nag-elastic siya. Daulastic ko lang bala, layo sa bugto, layo sa tastas, layo sa pilas, layo sa tumbang away pilas. Sumbong man na layo ka sa ilan at trangkaso, kung may arakin man abing nga magbatsyag, dali ka lamang puwan. O kung nagahana, gali ang mag-sipon at ang kaso kung maghilana, inumibla may tisibla. Hindi man na yun, mga kakifay mo. Kasi inyo mga bata, siyempre sakos na sa eskulahan. Pagaling sa balay, pagsik pa. Pero pagpuli sa balay na, gani, naobserbaran sa nanay nga daw kaluya na siyaw. Nanumbat da man. Kaya galing siyempre damo sa makahalubilo, blan. Nga mga classmates niya, schoolmates niya, may mga ibang galain mamatsyang nagasipo, nagatrangkaso, nagaubo, nagapangatsik. Ang bata mo kay nubo ang resistensya. Dali na siya makaangkon sa sakit. Dali na siya malatnan, blan. So ang mga sikreto tada, pinumasa sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids para sa atong mga bata. Nainom ng D3 ba yun? Mga kakipa, subong ginatanaw ko din sa satellite image ang Pag-asa. According sa Pag-asa, isa ka low pressure ang nakita na nagligad sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Subong ina nga na obserbaran sa Pag-asa nga LPA nga sa guwas sa atong teritoryo. Ang ila late subong naging bagyo na. Pero layo pa sa Gyapon na rapas sa Pacific Ocean eh. Layo pang distansya ya, 2,645 ba? Kung makasulod siya sa aton ding teritoryo, pagatawagon siya nga si Bagyong Queenie. Ha? Bagyong Queenie ba si umamuning reyna? Reyna sa mga bagyo lang kusugaw. Baskugaw nga Queenie, ha? Basibla baskog ni. Samtang nagpalapit na nag-obserbang ginang aton nga Pag-asa kay iban pangayon ng mga weather agencies around the world. Kagdari sa atin nga riyon. Kagkabay pang matunaw ni samtang nagpalapit sa atong teritoryo. Ha? Sa sumong apektado sa Easterlies ang norteng bahin sa Luzon, partikular na ang isla sa Batanes, Kagababuyan Islands. Kamuman ini ang nagadala sa mainit nga panahon sa may nga may upon nga mga isolated nga mga pag-ulan sa hapon kag sa gabi. Ang labiling nga bahin sa pungsod Pilipinas lakip na ang Metro Manila, Iloilo, Cebu, Zamboanga kag ang makaangkos ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Kag madako ang chance sa mga pag-ulan sa hapon kag bangol sa localized thunderstorms. Partly cloudy man ang panahon sa Negros Occidental bukas kadlaw. Apang sa hapon tubtob sa gabi, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilan. Normal ni basta nga muni ng mga beer months, no? Nagagoom-goom, nagapulupangano, dugay-dugay, maulan, matalit, he? Dugay-dugay, may bagyo nga mabuo, abi. May mga low pressure, may habagat, may easterlies, no? Kitungon nga last quarter of the month, ang weather pattern sa aton niya nga pungso Pilipinas, maulan, no? Ginman, eh, no? So, subong may bagyo, layo pa sa aton nga teritoryo, no? May posible pa mag-change direction kay inila malayo pa o kung isa either matunaw pa, be, no? O kung maging LPA na siya, o kung totally nga madula na lang yun, ha? Okay, ha? Batayon lang kita mamati sa mga weather updates sa link sa Pag-asa diri sa K5 News FM, ha? Last 9:52 na, tawag na kamo sa aton hotline, ha? O inigabahin na dulo na sa aton sa D3 Bayo. Ang wala patawad, basta kagaw. Basta ining virus gid especially. Tungod sa extra virgin coconut oil, upod ang vitamin D3. Kombinado, nagabuligay sila sa pag-depensa, kagbagbantay sang aton nga sistema kaya hindi kita makaangkon sang infection o kung sakit o kung kahalitan halin sa viruses, no? Halin sa virus. Gani nga, adla-adla mainom kita sang D3 Bio. Nami man ang D3 Bio sa nagkakatol nga tutunlan. Magkatol gani ang imo. Tutunlan. Ang mga D3 Bio ka dayon. Pwede mo gin siya inumon o kung pwede mo siya i-apply sa mga pilas. Sa imo nga mga paso, abi. Paso, just like sako na paso ko. Sa mantika, no? Wala ganyan siyang hurma. Namigin ka na balay, may aragin siyang reserva sang D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX Pabandan, Magic C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee kag TikTok. Aramat sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag The Generics Pharmacy. Kag siyempre sa mas barato nga presyo katulad mo sa tanan nga Klinika de Alternativa Medicina and the Wellness Center ni Dr. Emil. Kag magpa-check up na lang dayon sa atong nga medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad, ha? Alas 9:54, may caller kita. Hello, mayong gabi.
1: Hello, gabi.
0: Sino na yung paliyog?
1: Si Jet. Saan yung mamalan na si Jet?
0: Ah, si Jet. Jet ano?
1: Jet sa mga sumamailan.
0: Jet palit? Diyan ka lang yun sabi yung mamailan, man?
1: Andre, sa proper law, proper.
0: Ah, okay. Mayo na na nga lagyan sa mga taytay ng toko ni Choco sang banwa nyo na? Ah, sudan nyo?
1: Oo.
0: Ano ganing ala sa taytay na na gani?
1: Patabok sa sarayat na blang.
0: Ano ganing ala sa taytay na ganing bago na?
1: Punta sa laban, ah.
0: Ah, muna galit ang laban, no? DJ, kamusta? Nanood ang timpo sumong gabi sa inyo? Sumong gabi-gabi?
1: Kagabi lang itong kabing ulat.
0: Sumong gabi, kamusta?
1: Okay man na. Okay man na.
0: Dulom na sumong sa inyo?
1: Dulom kayo gabi, bulano.
0: Galing man. Tama lang ba sa kibasanag na? Kapanya po yung kinapre? Ate, inainom mo nagli, no?
1: Oo, may tisi.
0: Ate, sige. Para hindi ka magsisi, ah. May tisi. Yes, sir. Ano malagay ko si mo, sir? Habi?
1: Daw, mangkod lang ko lang wala sa barn to sa... pila lang yung panginigdom lang sa barn to.
0: Diyan ay kaday ko, chindi. Ano pa mangkod? Mga ano ka nako ang akon? Ano man?
1: Sa barn, sa... Kota ba? Tablang leksyon na.
0: Ano ko, no?
1: Ano pala din ang ginamo? Ano nang pinaruwa ito? Ano to ang... yung subban sa hawa ito?
0: Ang isugdan ito ng pinaksyong lamayo?
1: Lamayo?
0: Oo, pinaksyong ang lamayo ang isugdan to.
1: Ang isugdan sa eleksyon ito, ito na ginamo nga ito sila.
0: Naginamo sila kay tungkol nga ang pinaksyon na pinamalan na o daan sa baw. Tapos, ang tawag na ito ng bulat nila, no? Ay, gintakap ka ko rin. Naglinaway sila kay nagbinasulay sila kung nagtiniruhay. Pero huwag pag ikaw kabasa sa malita sa Maguindanao to ayon, no? Para somewhere in Mindanao, gano'n may komosyon, no? Naglunta dito, kag sumutsisumong araman siya sa online, ang kinagamo sina, no? Pero wala pag ikaw kakabati, wala ko pa ma-research ang kaundan sa kabangdanan kung nga may amuning hitabo sa Mindanao subong. For sure, may mga interest na lang, may mga faction la. Kag may siyempre, may mga manok-manok, kag may mga hinisaay, kag hindi pag inichindihan ay, that's why nag-ilinaway. Kay ko na nag-itsaktuhan ay, malang sila ka nag-itsindihan ay, nga maaway ba sila? That's why may rasyon, Gadget, nga... nag-inaway sila, kaya tungod wala sila nag-itsindanay, wala na sila nag-tsiktohanay, no? Kaya kung nag-tsiktohanay lang ka nag-itsindanay, wala nga siyang away, ha? Kag wala nga siyang away, kung nang isa sa inyo, hindi gusto? Kaling gusto mo si isa mo? Sige, laki ba lumunta na karoon ng nung natabo to sa amin na nao to karoon, no?
1: Dabang deployed mo mga bantro, army?
0: Marine Army, halin siya din.
1: Hindi deployed sa Mindanao eh.
0: Ah, siya. Kaya ba siguro panibago naman ni Guru nga, kamay panit lang, panibago naman Guru nga yugto siyang gira eh, di ba? MILF naman Guru kang militar o kung NPA naman, kung terrorista naman kang kundra sa gobyerno. So, i-research na nabi kung ano ginang ang ginhalinan sa ilang ginawayan, no? Hindi man Guru pinaksyo kang lamayo, ano? sige. Di, naman abiyaw ka? Ano bagit pamagod mo, hirap ha?
1: Nang natalo kay Day, ilan ko ga pulo pa batsa ng limo da?
0: Sang nagligad, nag-tawag si Day Ilan, na-interview ko siya, at ito, wala na siya plano mag-temporarily, no? No, hindi pa siya ready magbalik sa iyang clinic as massage therapist, no? Dito sa balay na lang sa Coronila? Well, Guru, may mga mas importante kag may prioridad, no? That's why makadesisyon ka sa mga bagay, dapat may give up ka tungod may importante kag mas may prioridad ikaw nga pagahimuon, no? Kundi may i-sacrifice ka gina. So kung kaysa kanugon tuon, pero do hindi mo ma batas man kag mapabay-an man, which is more important sa kabuhi mo, ang mga bagay-bagay, no?
1: Kasi mo ba mo sa ilani trade daw din pa untat bro.
0: Di mo to gani di kinagulain pero may pamatsyag niya ni Dailin bla. Si Kumbasit na nasa iya bla nga panamkon bla. Tito galing ka doon kayo posible naman daw sa kayo, pasar naman ang iyang matris. Niya, sa ano gura, sa basi hormonal imbalance o kung parti sa iyang ginamatsyang ano mula ni, menopause mula. Eh kung mabayi mula, Jet, no? Kung sa mabayi mula, menopause, no? Paguntat na sa pag-andar sa iyang reproductive system, abi, no? Wala na tsansa, no? Menopause na mo, no?
1: Wala. Kaya kung... Tamos natin ni Tintin,
0: kung sa lalaki naman niya, Jet, siya, anong tawag siya na iya, kupus? Kupus? Oo.
1: Pero ba si...
0: Ha?
1: Tintin niya? Ang iya to, ano, pero niya to? Sino to si Tintin?
0: Yung ano kay Tintin niya?
1: Wala
0: yung mangkot na yung bunano. Hindi ka na yung mag-plaster na kay Tintin na kay Delikado na. Ay, hindi na malahan mo kayo na. Gusto mo ako? Numero?
1: Oo.
0: Numero ni Tintin?
1: Oo.
0: Ara na, ginalawag mo na Tintin, duwa ka din.
1: May, kumilaw number lo eh.
0: Tintin nila. Why kung hindi ka tayo ng number ni Tintin yan? Ano ko yan? Wala ko katago.
1: Oo.
0: Bila ko makatawag mamangkot na siya kung pwede siya. Kung pwede ito may hatag number niya si mo, ha? Nga man nga, manok ka kay Tintin nga, kung tawagan mo siya, teksan mo siya. Para ano?
1: Why ano?
0: Gamuhon mo ka, para gamuhon mo ka buhi, ya?
1: Hindi nga mo, mga gamuhon niyo na.
0: That's why ganit ka pamangkot ko si Mo nga i-plaster mayo kung basi ka mamatili sa karon. Wala ka sang balido nga rason niya nga mangayo ka sang numero sang isa ka pribado nga persona. Karon tagaan, nagkakaroon anong tuyo mo karon? Anong tuyo mo? Mayo kung malain? Ano ganit tuyo mo? Mayo kung malain?
1: Mayo eh.
0: Sa ano nga punto nga mayo?
1: Kabalo ko na nga mayo.
0: Huwag pa! Uy, pa ko yung malos yung plano mo.
1: Plano?
0: Anong plano mo nga, ne?
1: Ay, mangilala ko na, eh.
0: Mangilala? Di, mas... nga mangilala, kidmi, nga, may damo ka man, hindi ka pangilala ko, tumpad balay mo na kay mga tao nga, hindi mo ganyan kilala. Kay, ha?
1: Pangilalaon ka na, iba ka mo
0: blay. Ano ang rason mo ganyan nga kilalaon mo, haw?
1: Kabalo ka na.
0: Uy, pa!
1: Ayos
0: ha. Kung makatawag si Tintin, mamalunta siya kung okay siya, ha? Okay?
1: Buti na,
0: ha? Okay, siya, alright, ha? Thank you, Gidget. Thank you, salamat, ha? Okay, sige, ha? Ginakulitan lang si Jit, ha? Super kulitan mo.

Mayong gabi gin sa atong mga suki nga nakatunin sa K5 News FM Sagay. Sumuman sa kay Mama Ma'am Rosa Montinola kag kay Sir Boy Montinola sa Victorias nga nakatune in sa K5 News FM Victorias. Good evening, ma'am, kag Sir Boy Montinola. Sa mga suki naton nga nagapamatingin sa K5 News FM Cadiz sa City, mayong gabi sa inyo. Sa tanay ng mga suki naton naman ka pamati sa K5 News FM Rojas Capiz, good evening. Sa kanaon, kamusta ang mga utanda? Ang mga utan naton, sumong chimpo. Medyo mabulubog na siguro, no? Dugay-dugay guro, nag-fag nila sa inyo. Iba niya ay kakaperdi ang mga utan tungod may frost. Tamang katugnaw-lahaw, nagaka-frost o kung may frost nga ginatawag ang mga dahon sa mga utan, sa mga produkto nila, mga pananom, nagakapiktuhan, nagakaluo, nagakalamatay, kag nagadamage, no? Tungod sa tumang katugnaw, kag nagahimo, hindi niya tawag nila nga frost, no? So, kabay pa nga, okay, so right lang mga produkto na ha, mga utan na to. Nagatanan, nagpapati sa K5 News FM. Kanoon, good evening. Subong man sa tanaga nakatunin sa K5 News FM, La Carlota City. Kaginigran, mayong gamigin. K5 News FM, Kamangkalan, Sipalay. Kag K5 News FM, Hinumaan. Good evening.

Kay Inday Cherry. Mayong gabi da si mo. Ano ni ido mo? Ano ni panog sweet so? O kon na tinjan so? James Bernales, may gabi. Jay Lolo at Jerry Lee, monitor na kami din sa Barangay Suay, Himamaylan City, no? Kagamayong gabi lang man sa tanang mga KSS officers of Himamaylan area. Kagmayong gabi, gate, kagmanamugin niya salamat, Jay Lolo. Okay, sige. Mga kakifime na nagpreparan ng makulod sa isa ka mayor nga kahiwatan sa nasun nga bulan, October, ha? Maskara Festival. Kaga for the first time, ang K5 News FM Makulod, amo ang official career FM station for Maskara Dance Parade 2026. Song tanan nga mga sa street dancing magpasundayag ang mga participants, no, sa mailang nga mga rotabi, no, kaya sa kilid sa mga dalanon may mga sound system. Ang tanan nga mga sound system naka-tune in sa K5 News FM Makulod samtang gina-play ang official song sa Maskara Festival 2026. Naka-tune in ang tanay ng mga sound system sa kilid sang dalanon kung saniin ang ginagyan sang mga participants sang Maskara Dance Parade. So for the first time in the history, ibutang ninyo sa inyong diary ang K5 News FM, ang official FM station sang Maskara Dance Parade 2026. Ay, sadya gini. Dumduman ko siyang una, mga kakivime, no? Sang Maskara, nagsugod ang Oktoberfest kang ginatawag. Because there was a time nga Maskara Festival, ang tao sa plaza, blasa una pag ginahiwat, no? Sa plaza sa Makulod. Ang tao halin sa mga adlabe, hasta buwas si Giim nanay mo. Nagariya na hindi iya siling binutil, yung kinahamo. Kundi track-track yung ariya sang beer. Wala pa na yung minto ang ginatawag nila Oktoberfest, bala? Tungod daw nag-Guinness record ganito sa mutong nga time, nalipat lang ko na itong year, no? Pero sang amo to? Sang madumduman ko ang amo to nga time, ang theme song sang Maskara, I guess, amo ini ho. Matian na to na. Nan. Ang background music ni K5 Jean-Paul Hineroso every 11 Mbps, bla? Amo ini ang theme song sang Maskara. Nga kung sa diin do ang beer, ang Oktoberfest, nagasugod sa Makulod. Kagrason man daw nagtuko na di planta ang San Miguel beer tungod sa amutong nga hitabo. Kag daw pabor man bala ang kalidad sa tubig sa Makulod at the time. Nga may-ari kita sa San Miguel may San Miguel ano kita niya, brewery. Makon na planta bala. Amo ini ang theme song, as I recall, I believe, nga nag-ariya sa kagahon niya, alas 13 ang kagahon. What an beer mo?
Milog nga plaza sa Makuno, dya puno-puno ya. Kasadya ka sinaot, samtang katukar ang mga sa system sa libot sa plaza. Nag-beer sila, nag-inom sila, beer, nag-sinaot sa sound system. Amo ini ang theme sa at the time, no? Ang theme sa street dancing, no? Sa Mascara Festival.

like to be. Amo ni nga chimpo, hindi ba ko yesing, wala pa ko sa radio. America. Pero may mga grupo na ko nga naga nga naga ano sini nga naga party sa nga mga radio station, mga technical support sa nga radio station. Sa una, may mga amigo kita nga mga tag-iyas ng sound system. Isan dira si paring Junior. Si paring Junior sa Magic Disco, no? La, la, la, la, la, la, la, la. Magic Disco Machine sa una. Now karon, ang nag-discover sini nga kanta, iyan na kanta ni Trini Lopez and Midley, no? Ara na siya sa una, sa pinakaunang station, I believe, no? FM station. Magic 103. Magic 103, no? 1980s guro to, ani? Late in 1980s guro. Now, ini si Magic 103, may isa nila ka-technician yung ngalan niya, si Migo Naton. Si Abby Red, no? Green, green. Daw siyang tagaan sang kagayunhan nga magpangita sang theme song. Sing maskara, amo tong atimpo. Kag amo ini ang iyang gagin presenter. So I know somehow ang history behind this music. I'm gonna settle me down, I just gotta be traveling on. Because witness ako sa time, samtang gina-edit ini siya. Samtang gina-edit ini sa real tapes. Wala pa niyang mga compact disc. Wala pa niyang mga computer. Yesubong, wala pa niya. Real tape pa na yung atiyog lang, duwa kami log lang. Amo pa na sa unay ang ginagamit sa mga FM station. So naging official career ang Magic 103. Amo tong at times sa sining theme song sa Maskara Festival. This land was made for you and me. Tungod sa kay Abby Red, isa ka technician sa Magic 103. Ini nabunag ining team song kag padayon ini nagarepresentar sa Maskara Festival sa kutob sa nakaabot sini nga kanta daw naga inda kag dia daw naga kidok-kidok kag dia kay tungod dito kasadya kay sang iyang tuno niya melodiya ya daw pang makulod non gid pang maskara gid daw kuhang-kuha gid ang sabor sa mga ilong gubla.

kasadya katamo, pati mga foreigner, mga Amerikano, mga German, mga Hapon, niya ara sa plaza, yung gasaot sa tubangan sa sound system. Grabe, yung beres na magagaya, linala sa tres ang Hapon. Hasta pag buwas aga pa ya, lasutso yung imnanay pa yan mo. Dito yung reinforcement, hindi iya basta-basta, pulo kahala, kuna isa kataklon, ganya. Gakawadaan niya ta, biryang makulon mo. Reinforcement pa sa una, ang ilo-ilo. Tungkol sa una, wala pa ni planta sa una, sa ganun eh, sa San Miguel Beer, wala. Wala pa ni planta sa una, sa ang ilo-ilo, pang nag-supply sa aton. Wadaan ang ilo-ilo.

Na sa kutom nakaabot sini nga team song ah. Nagaindak-indak ang inya. I don't know kung kamusta sumong si paring Ami Red, no? Sa wala nakamalos ang istorya sining behind, sining famous, no? Nga nagtatakid sa aton ng mga Ilonggo, Bacolod nun, nga kanta sa Mascara Festival. Ang story behind sining music, somehow may ara kita sa na-share sa inyo kung paano ini naging official career, official Mascara theme song sa amutong time lang, 1980s o late 1980s. Hasta subong kung ma-play mo ni siya, no, wala nagadaan mo lang, even though daan na ni siya. Do ara nga po ng beat lang, ng capture nga po ang panglasa sa mga Bacolod nun. This time, mga KK5, moderno na. Kang madamo sang aton nga ispektaron sa sining nga Mascara 2026. Pinagi sa aton siyempre sa panguna sa aton nga pinalangga ang mayor, Mayor Greg Gasataya. Napasigurado yan nga maging marka man sa iyang pagka-mayor. Madamo sa mga special events ng paghihwaton kag maging masadya ang festival or Mascara Festival sumong nga tuig. Kag siyempre, it's an honor sa amon ng mga taga K5 na kita ang wala labot number one FM station kita. Kita ang napilian sa syudad na maging official FM station career sang mayor nga event sang Mascara 2026 amo ang street dance competition. So every now and then may mga updates kita sa mga activities sang Mascara. Kag siyempre kabay pang hindi lang matuon sa grabing ulan. Wala lang bagyo. You know the rain. Para kumpleto kagang sadya-sadya gid lang. Pero ang una-unang ano,

Pero ang una una niya nga no niya mga nga kanta sa Maskara is the Caribbean Show. This land is my land. Well, tapos ang natandaan tayo isa pagkinala is nagigabahin ang ining lambada, hindi ba lang? Lambada, no? Pero among ining natataki niya sa mga baklon nun, iyan ni Trini Lopez nga Billy, no? Saliwat, thank you kay Mr. Abire. Ginasay na sa sang committee sa Maskaram. Kay during that time, ining FM station, Magic 103, may ginatawag silang, amuto na time, do pila pa lang kaya sa radio station sa Bacolod. Do tatlo pa lang pala, punapan. Isang na siyempre yung Magic 103. Timik ko ay aral sa programa, nga Magic Disco Machine. Tanan ina sa o, tanan ina ang mga kanta, mga binailing, ang mga music. Di naging popular itong porsyon o kon program sa Magic 103, ang Magic Disco Machine. Every Saturday, gina-play nila ang latest ng mga disco songs. So ang nag-play si Nada, si Abby Red, siya ng spinner, siya ang DJ, siya the same time technician nga nag-play sa Magic Disco Machine sa nga program every Saturday sa Magic 103. So naging popular sa nakilala man nami kag during that time ang committee sa Maskara Festival nag-storya sa Magic 103 management kag gina-assign si Abby Red Migo naton nga pangitaan sa bagong theme nga do kasadyab lang ang Maskara Festival sa mutong time. Di amo inil sa liwat ang nakita iya nga pwede gamiton no sa Maskara Festival. Kag nalipay ang committee, kag nag-approve nga amoy na paggagamiton. Galing may gin-edit sila. Kaini siya nga kantan, maga almost 10 minutes isa. So gin-edit niya sa 7 minutes. May mga portion nga gin-ibang edit si Abby Red nga hindi importante nga maging kabahin sa ngang kantabla. Gina-edit niya from almost 10 minutes maging 7 minutes na lang. Oh. Subong may Magic Disco Machine gapon. Ara kay Pari Junior. Sa system niya, grabe. Siya na nag-kumay mga concert. Aming nga lagko ang mga event. Magic Disco ang gina... Ano? Magic Disco ang gina-contact, no? Mga niya concert nga lagko, ang mga events nga lagko, nga kompleto sa mga gamit mo. Mayong sound system niya, mayong lighting siya. Magic Disco niya po ng ngalan, no? So, amo inang aton nga small trivia about ining mga palabuton nga Maskara Festival. So, kita gali sa liwat, ha? Ang official career station sa Maskara Street Parade o kung Street Dance Competition mga ka-K5.

Ambal ni April Pervilo. Good evening lo, Barangay Tangub, ang champion sa amuna nga music. Ah, gali ka. The best gina nga time asang maskara gani man. Amo giniya ang the best time sa maskara daw. Grabe gito yang tawo. Grabe pangayaw. Kaga nagsugod todo dito ko nadaman nabatian ang sugod ang inang tawag nila nga October Fest bala. Birmad, no? October, Birmad. Daudara na yan nga yung sugod na inbinto. Tungod sa nga grabe nga beer, ang demand sa beer sa October sa motong time. Nga sa unay, way paniplanta din ang San Miguel beer, I guess, no? Sa Iloilo, pakita ka kuha ang supply. Kukaurutan niyang makulo di supply sa beer mo. Sige sinaot niya sa sige ang ininom niya. Sige pang itsang inasal ng manok. Ay kasadya-sadya matukar kanina nga inangiyan ni Trini Lopez kanina kanta gani. Mau, tanan-tanan ka patunga na yun. No, hindi mo lang maguntat mo lang bis kanan sulsuliton mo. So down to long. Bata tigulang yan, nagpatunga yan, nagsaot yan. Wala yahuya-uya. So tapos yan, wala gamo mula yan sa mutong time. Hindi mula April, Peruilo. Bilang edad mo sa nga muna nga time dahil kaya ako yadusi pa lang. Guru si April Peruilo, guru sa motor time dalaga na. Ako yan nagahinupang balang yan. Grabe galing maghinupang kaya ang bahaw, urot gin. Ang bahaw, galing miska anong asudan, basta ginupang ako na hapon bala. Miska anong asudan na, balbal.

O sige, bantayan nyo ang official bag-o na subong nga tuig. Bagong music, ha? Ang team song sa Mascara Festival 2026. Di nyo man mabatian, siyempre unagid sa K5 News FM. Kaysa liwat kita, ang official FM station, career station, sa Mascara Dance Parade o kung dance, street dance competition. Ang bali, perwilong nga makarilikin siya. Niya ha-ha-ha, dancer sang Mascara, kulo sang tangob. Ah, galika! Sang amuni nga kanta, April? Ikaw ang dancer sang Barangay Tangob? Shout out please lo sang bus, Lois, ano ni? Loisa Model, bus 1998. Ano ni siyang year mga bito kibo na ito na? Late na 1980s kung early 1990s, no? My brothers and my sisters, dancer kagali April Perwilo, ha? Ati sige ang oras naton mga K5 alas sa Jess Betin webinar. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon ng kape ay sus. Ang iba niya magbiyahe mga long distance, ha? Kaplano kami nga makamping sa kanlaon. Ukon sa mga inamlang na may mga campsite nga may fog bala kung inanag-foggy gid bala para ma-experiensahan tang tugnaw gid. Doon may plano kami sina, sa mga grupo ta. Kag kung mag-amo sina gani, madala kita DTX Coffee Mix ya. Iskan din lang yung okasyon o kung din lang lugar, pwede mo lang yung madala kiti isa sale siya mo. May ininit ka na iya, may tasa ka, solve na yan na yun, yan, ibla. Kang nagadula yung kutoy sang tiyan mo, kang mga ano ni, mga asid-asid sang tiyan mo, abi, kang ginabatsyag mo, madula kung DTX Coffee Mix, ha. Kang mga yuyang ariha mo, kang pangihi mo, ibla. Nablang daw sipot, kidya, ibla. Nablang hubas, kidya, ang iubarokan. So, detoxification ina mga K5, no? Well, labo sina is enjoy ka sa sabor sa kape sa DTX Coffee Mix. Ang iya health benefits ka namin. May aras sa ampalay extract ang nagahuga sa hingko natin ng selula. Kag may aras sa chia seeds na dugay kita gutumon. Damo man sa proteina kag antioxidant. Plus, pagin may super antioxidant pagin galing sa tubo. Sunin ka pa, ha? Basta kape, DTX Coffee Mix. Nagka-kape ka na, nagka-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sa Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics, kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max4 Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pre Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kagabi pre?
9: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasi!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan?
16: May intuan din ako sa nobya ko.
15: At di mo alam ang gagawin.
0: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
17: Chong ma chung go choro. Chong shi ni no mu so.

0: super coolitan. At Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 10 o'clock in the evening. Panayon ka muna kapamati sa ating program. The Tonight Show with the Jerry Lee and the Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa ato sang DTX Beauty Soap.
2: Ay kalami kanyang habon, Jerry Lee. Tanando nila sa ato niyang mga kilala sa bahin sa nasa may talisay. Damo yung nagladula yung mga punggod. Kaya kanami bala, kaya nga kuyom yung punggod mo. Tapos siya pagpali iya, wala inagyan nga buho o kung itom-itom. Ginaripir yung ganyang guya mo yung imo panit yan. Tumalagsahon yung habon. Kay kung man na imo ganyang gastuhan na bing guya mo, ti siyempre nagahatag na siyang kalipay sa ton. Ano bala kung kinis guya mo, kag hipid ang guya mo. Siyempre, maging presentable yun ang guya mo, Bing. Daw magwapo, kaginya ka magwapa, bla. Di ko nimo ginayay sumahon, Jirili. Magkantong sa mga eksperto, ang mga spesyalista, sa guya. Ay libo-libo yung imo yung gastuhon. Libo-libo ang gastuhon mo. Whereas sa DTX Beauty Shop, ya. Gamito mo lang adlaw-adlaw. Gamito mo lang adlaw-adlaw. Obserbaran mo sa 15 days. Pag hindi ka kasahot, hindi. Pero kung magwapa ka gani kang magwapo, ay hindi na pagunati, sigihan na. Pero for sure, namig ng epekto. Kay man ang sikrito, kaduwa mong habunan. Hindi ka labanan niya. Tilo, dasig niya matunaw eh. Kiti, siyempre, kaduwa mo habunan. Di kung gusto mo yung mag-younger looking kang magwapo kang magwapa, padugayon mo pa. Nga kaduwa kami yung mag-habon. Kiti, una nga panghabon sang DTX Beauty Soap para kakson ang mga oil kang mga yabok mula nga nagatina sa aton nga skin pores. So, limpyo na siya. Tapos mo nilawan mo, manghabon kaliwan nga aman. This time, i-massage mo sa kung din mo gusto ng parte sang ilawas mo, bing sang panit mo para mag-penetrate ang DTX Beauty Soap sa imo panit mo lang. Kaya man, ma-penetrate yan na kitungod wala na nag-balabag ang mantika sang yaton ng panit. Mga oil sang skin na ton. Kag wala na sang yabog na nag-sablag. Pinakakasa una-una na ito ang panghabon mo. So that's why kaduwa nga panghabon, mapenetrate sa up to third layer sa skin na ito. Kaghimuon mo na siya sa aga, kag sa gabi. Padayon mo na sa sunod nga 15 days, DTX Beauty Soap, ha? Listi nga na babae, lalaki, at tigulang bata, pwede kina, di ba? Sa mga senior siya, ti siyempre, ang isa na to ka mga handom, kag may genie, kag may magic lang ta. Nga paisulong, kag magbugtaw tabla, isa kadlaw yan, o. Ibalik ang aton nga kahubinon. Pero unfortunately, hasta lang sa aton, ina sa imagination ta. Ang magic ako na inang genie lang nga mawis ka. Genie, mawis ko. 20 years ang ako nga edad. Ibalik mo, abe. Pero unfortunately, hindi na lang pwede mabalik ang edad hasta lang sa atong imagination. Pero may chance, ha? May chance ha, nga maging hubin na talukon tungkol sa panakot sa DTX Beauty Soap, mga kakipan. Mga prutas, bla. Ang prutas is antioxidant. Nga nang gina-revive, nga ginabuhi ang aton panit liwat nga magpriska tanawon. Younger looking. Amo inang sikrito daha. Mga prutas ina siya. Kinungo ni Dr. Ramil Oy. para sa aton nga mga senior citizen nga hubin tulokon. Di ko mahubin ganing senior citizens. Hamas more ka ang mga hubin. Magahubin pagi dapat. Inang nagalapot na nagkasulod na sa 30, late 20s na bala. Di ka pa sinabi, may habon galing nga mo sini. Ang punggon mo yung abi inagyan na may mga buho-buho abi, hipidon niya, tapos papution niya, ang panit mo nga daw nagaglow-glow ka bala. So hindi niya tausal sa imo gastuhon ha? Pila lang yung imo gastuhon ka barato lang katabas ang DTX Beauty Soap. Pero grabe gid, no? Tungod magtubo, liwat, balik ang kumpiyansa sa kugalingon mo. Kay tungod wala na baho lawas mo. Ang mga pikas-pikas mo, abing mga sunog-sunog sa guya mo, madulan na mga lap-up mo, abi. Nang mga mantikaon mga guya, wala na. Nag-oily face mo, wala na. Kagsubong man ang mga buo-buo inagyan sa punggod, no? Lap-up, why na? Hubing katalukon ang mga wrinkles mo, hindi nahil mo nun. Magkinalutan sa ang busong muda sa imot yan. Maputi ng imo ilok. Now, siyempre naman, kung may mga amo sina ng mga epekto, mga K5, so naginahandol na nato. No? Pero subong may aran na katumanan tungkol sa DTX Beauty Soap. Ang matabo sina siyempre malipay kay kung you know what, ang taong malipay yun, naglawig ang kabuhi. You know why? Tungod nagasaka ang kumpiyansa mo sa kugalingon mo, sa mga buluhaton mo, mahimo mo na na yun. Kaya tungod nga may ara, galik ka nga kumpiyansa sa kugalingon mo nga mahimo mo mga bagay. Tungod na mo nga nagapatis, himo ka naghimo nga pagpati nga makaya mo. Tungod, believe sila, kaya tungod ginapikuran mo ang imong physical appearance. Di ko malipay ka na siyempre sa self-confidence mo. Layo ka mong masakit nga aman. Tungod, kung malipay yun ka nga tao, ang aton nga brain, ang aton nga sistema, ang aton nga lawas, nag-release ang ginatawag na sekreto lang. Ining happy hormones. Ang happy hormones nagahatag bulig sa aton sinula nga maghubin. Dugay siya malaya. Kag hindi ka basta-basta magmasakit. So ang epekto, habon na to, no? Ang epekto niya si imo, guwa kag sa sulod. Sa physical mo, abi, kag sa imo yung health, abi, mga ka-K5, tungod malipay yun ka, nagkalawig ang kabuhi mo. Tungod sang happy hormones nga ginarelease ang aton nga lawas sa mga tao nga malipay yun. Di simple, malipay yun ka para malipay kita. Gamit lang kita di DTX Beauty Soap, eh. Malipay ka tungod nga malungkas ang imong batchmate pag reunion no sa December. Nga dumalaki ang edad, no? Dumulang yung gapon, jura mo na gubing kapag ani, samtang nagatigulang iba niya, nagkorinot. Ikaw samtang nagatigulang nga, nagagwapa ka. Ikaw yung nagagwapo ka samtang nag-edad ka. Anong sikrito man? DTX Beauty Soap, ah. Di timing ginao, September, subong, October, November, December, Christmas party, alumni, ha, mga reunion, magtipon-tipon naman. Siyempre magtipon-tipon, kung madugay ka mo kita na ikalbanan sinyo da. Siyempre alang na tuloko ka mo magdinoko ka mo tiil ang tanawon nyo. Alang-alang pag kita na nyo, doko ka mo na yung kaghimotaray ka mo sa kamalagko. Siyempre guya, ginatanaw na yun. Pero kung nakasugod ka na yes ang habon DTX Beauty Soap niya, pag-abot niya sa alumni sa Disyembre, abi. Pag-abot niya sa reunion, diyan talagsa ka mo kita na. Maos, daw last na itong kita na. Subong na masubing kaya ako. Samtang nga nag lawig yung panahon niya, nag-digulang iba. Ikaw, yun ang nag-paisol yung imutura, daw nag-hubing kaya ako. Tungon may nag-pahubing sa akon mo. May sikrito, taya. DTX Beauty Soap. Di habon mo lang na siya. Total ka pang habon, kamalagin maligo ka lang. Alang masya ka lang tubig, masya na. Kapang habon ka lang gini. Gamitin abi DTX Beauty Soap. Kagari pagi daw sa mga nanay kag tatay, even daw nga ginikanan ka mo, hindi nyo pagpabayaan yung inyo yung personal physical presentation nyo. Hindi ka mo yung magpabayaan. Sige, sige, paninguhan. Pero when it comes maligo ka, kumanibin ka, ang habon mo yung special yan, di ba? Kay tungon amo malang na chance nga maka-beautify kita mo. Ang nanay na iabi, maska lima ka bilong bata mo na, saramihay ka, pero ang habon mo yan yung special. DTX Beauty Soap, ya? Muna na yan, hindi kaya magpabaya. Yes, ka na muna na yung bagay, ya? Always mga kabantay siyang bata mga pinakabilog, saramihay ka na, ya? Pero kung maghabon kaya, ya, importante yan, nami habon mo. Di, medyo nag-edad-edad ka na. Kapila ka na gani magbayad sa Corinthians mo kang natanaw mo ng mga pelikula sa imong TV gani, di ba? Nagapaload ka man gani. Kung isa gani ka bakal magita sa mga bagay nga pitsi-pitsi. Nga daw isa gani daw hindi magid mapuslanon, di ba? How much more ining habon nga may dako nga epekto sa imong pagkatao, DTX Beauty Soap, hilakan mo yaya. Kaisa lang tayo mabuhi, mala! Kaisa lang tayo mabuhi, yaya, law ay pata. Karoon niya, may habon niya kapag gawapo, yaya kapag gawapa, yaya. May habon niya kapag hubi niya, hindi kaya, yaya.
3: KK5 News FM. News FM. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: balon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Isaling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano na yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong

0: Ayong Lawas.
1: Mga suki na itong atagpalamatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health, mag-DTX 500 kagmay TC, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kagmay TC kada adlaw. Istoryahan, takaroon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya nakadiskasyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Saming Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
2: Tuloy, Sir GP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man, Sir GP, ang pag-inom sang iban nga mabulong, kalakip na da ang mga birth control pills, lifestyle factors, kag pagpanigarilyo, kag sobra nga katambukon o overweight. Kag siyempre, kung wala kaya gainom sang DTX 500 kag may TC, nga as, simple lang ba ang sabat, Sir GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tap naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-MITC ka, at least maamligan ang imusilula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
1: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls ng imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
2: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag MITC or pure si bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagapurma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka may TC or pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
1: Ang iba, inom subong, daso hindi naman.
2: Ang diabetes, Sir GP, ang nag-apekto sa dugo, gani, prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag MITC kada adlaw, hindi ka gidya pag-diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels, ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir GP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni, ang blood clots ang posibleng nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga, kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo, kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid, inom gid DTX 500, kag MITC, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
1: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posibleng nga maguba gali sa lining sang kaugatan, causing blood clots?
2: Amo na gani, permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo, kag maka-halit sa tupad mo, why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag MITC? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Diri kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga hindi na maghulat pa nga madamid sang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka kay dako ina nga problema kag posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MyTC, mag Purosis samtang timprano pa kag kaya pa nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom MyTC or Purosis para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 da.
3: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
0: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
0: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, sabi mo, amulang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits, paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MyTC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MyTC, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes, healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MyTC kag Pure C kada adlaw.
2: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MyTC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC at Dadlo Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bul nga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag MyTC or PureC kada adlaw.
5: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure. Suno sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
1: antioxidant,
5: no? May ara sang high blood pressure nga wala.
2: Wala kabalo.
5: Mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag MyTC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
6: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
2: Palataon, parat.
6: Palataon, tamis, asin.
2: Oh, parat.
6: parat, mm. no? Palaugtas, nakaon kanon, release ang stress, no? Mm-hmm. Ha, kapel, may lang may problema. Amo ni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension, gid. Mm. Because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
2: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
6: Pigado.
2: Wala man kay, wala ka man ibang sudan. Gakao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
6: Patis.
2: Mantika.
6: Mantika.
2: High blood is.
5: So, sabi mo, kiway ka kakaon ba, boy? Libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga asin,
2: uga.
5: Precursor man, ang uga, mm. ginamos, no? Mm. Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. Mm. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka, hmm. dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
3: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Yan na mag-asok.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanong sama ka nag-start o DTX 500?
7: Pagduha pa kasi man na.
8: Yung sama niyong pag-inom?
7: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
7: 126 na lang.
3: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, atubang sa PLDT. McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
2: Mm-hmm.
1: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm. baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
2: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
1: Maligo adlaw-adlaw.
2: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid.
1: Oh. No? Maligo adlaw-adlaw.
2: Maligo adlaw-adlaw, gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
1: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
2: DTX Because Beauty DTX Soap. 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo mm-hmm. naton, no? Wala na mito ka baligya sa no sa isa ka no sa isa kabon ma DTX Beauty Soap nami kay syempre lang gid ya kung upgraded na ya.
1: Oh, may guava extract, mm-hmm. may papain, may de-sugar sugar, oh. ano mm-hmm. pa pang may puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amo ni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, mm. na detox ka pa.
2: Wow. Kag syempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
5: Maka-swipe-swipe.
2: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi, kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy, kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
5: Ha? Ang muna importante na. Ah, ito. Ah, puti gid.
1: Ha? Puti gigi kun ito hindi mo na makakas ang imo maskara.
5: Oh, no? Ito.
1: Kalanlan naka Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant
11: Klinika Dio Fresh. Pero kung aga nami gidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
2: dapat nga kape, healthy coffee.
11: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX Coffee Mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sa imo selula. Mm. That's why,
2: may antioxidant
11: ka pa. May antioxidant. Puno sa antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX Coffee Mix, Dr. Camille.
2: Mm. DTX Coffee Mix, the best na nga mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine ba, may ampalaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX Premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside siya na, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances, like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
11: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
12: Yes!
11: Ang ambalya, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga gapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magservisyo. Kikalanlan buhay ang dugo, kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavo waska.
2: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamassage once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
11: Gahubin ka, kung masaihon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka, patang kombinasyon.
12: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
2: DTX liniment.
11: Liniment.
2: Wala na may gabaligya sa isang isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
13: Ah, oo. Ginapiki to sa
2: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
12: Hindi ko mong pati magamba sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
2: Oh, DTX na tayo subong.
12: DTX na tayo subong.
11: So sa mga suki namo sa abon kag sa oil, ang abon namo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
12: Alright.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Pamakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
12: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
2: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy, kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
11: Anti-fungi.
2: Pero ang suggest na ton, labhi man inyo kuan ni inyo sa patos. Sa ano pa nga inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3 Bio sa imo tiil, inom D3 Bio. Ti way laba-laba imo ano, imo sa patos.
12: Imo mid, lain pa yung lang midjas.
2: Painitan mo, labhan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio Sir Boy, ginagamit ato na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabako ni immune system, dali maumpawan ni mo athlete sport. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete sports, mas nami pagid kong pahidan ang ilang matiil sang ditribayo. Ibutang last topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
5: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? Oh, so correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So agud malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang ditribayo, klinika ditribayo, may ras ang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
12: Oy, kampiyon.
5: Ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kapagdanan sang athlete's foot.
6: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midjas. Mm-hmm. Uh-huh. Mahal gidya. Subong niyang midjas may kabakal kaya limashin. So, oh, so na ya magbakal ka midjas, dugo bakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
2: Ako wala gi ko midjas, Sir Boy, kay way ko inog bakal.
5: Gachinila san si Doc.
6: So, subong pindi sa kapatid mo factory sa midjasan. Anyway, amo ni ang ano proper foot hygiene, no? Tanaw mo tigit permi ang aton ti lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha. May hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawin mo git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos, sang iban, ha? Lalo na sa mga tao, nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya, galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika Ditribayo. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika ditribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika ditribayo and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika Ditribayo. Taken orally or applied topically, Klinika Ditribayo will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika Ditribayo.
16: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Physio.
17: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta.
7: resulta subong normal na gin.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatas mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katama.
15: May DC. Mapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
2: So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami saang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
12: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo.
2: Uh-huh.
12: Depresyon,
2: uh-huh.
12: Problema, no pa? Uh-huh. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka.
2: Uh-huh.
12: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos.
2: Mm,
12: kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
6: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ala na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
12: Good po siling on, Sir Boy, kung D3 kulang gid jay, no?
6: Kukulang.
12: Minano pa
6: talaga patakong. May ara gid may upod gid siya nga MCTs, nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, ini tanan-tanan protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kaghilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

라디오. 알았어, 노르네그로스 알라스 4:35나.

Maing aga sa tanan, maing aga sa tanan aton ng mga ka-K5. Umpisahan ta ang aton kaagahon, ang aton pala tuntunan pinagi sa pagpangamuyo. Amay namon ng langit nun, Diyos nga labing balaan, sa pagsugod sang sining nga kaagahon, ikaw gid ang amon ginakilala, ilabi na ang imo kaayo, kagugma sa among tanan. O Diyos, kabay pang hindi mo kami pagpabayan sa amon nga mga tikang, sa amon nga pagpanglakaton. O Diyos, hatagi kami sang kaalam sa pagpili sang husto, kaisog sa pagpadayon, kagpaglaom kung mabudlay na ang tanan. O Diyos, panalipdi ang amon panimalay kag mga kahigugma, ang amon mga pinalangga sa kabuhi. O Diyos, kabay pa, permi mangin instrumento kami sang kalinong kaayo kag pagbulig sa iban. Initanan, amon ginapangamuyo sa imo. Ilabi na ang imo proteksyon sa amon batok sa katalagman, sakit kag kalautan. Initanan, amon ginaampo, pinagi kay Kristo Jesus ng imong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen.

0: Good morning mga KK5. Welcome na sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with KK5 Rowel Pineda.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda, maganda, maganda, maganda, magandang umaga po. Welcome, welcome, welcome na mga ka-K5 sa aton siring pagpalagad. Siring Martes ng edisyon, Setyembre 15 na. Dari lamang sa balitang K5 sa umaga. Ako po siyempre ang inyong siring kubus ng alagad, Migo sa mikropono, abyan sa kahanginan. Kaya K5 Bruwel Carbajo sa Pineda. Girap dan magita sa aton siring usual partner sa technical side, ang aton siring senior tech sa master kag B-Mix control, si ka K5 Lapoy, sa ka K5 ang Philapoy sa Restyal. Good morning dira na sa aton niyang mga utod karon nga nagkatutok na sa ila sinitagsa ka mga radio set, tagsa ka mga cellphone, sa tagsa ka panimalay nga ila sini na hamtangan. Good morning, good morning, good morning. Sa aton dira nga mga utod, mga pinalangga naton nga listeners nga karon nagkatutok na diri iya sa 25 ka mga barangay sa siyudad sang Sagay. Amuman sa 22 taran ka mga kabarangayan sa Rakbanwa sang Cadiz, kaga amuman sa Rakbayan sang Iskalante. Maing buntag ninyo diha. Sa 21 tanan ka mga barangay diha sa Yutang Bulahan, maing buntag. Now, sa ato mga suking tigpaminaw. Maing morning lang ha. O siyempre sa ato mga kaigsuunan diha sa lungsod kang Toboso, lungsod sang Calatrava. Kag pilaman ka parte sang DSB, San Carlos, kag iban nga mga kaiping pangalugar. Amo man diri sa Banwa sa Manapla, Victorias all the way to EB Magalona. Maing agalan dira no sa aton mga listeners man ha. Labi na sa mga nabukid nga area kung sa din mabaskog man ang aton nga signal. Ang haboy sa aton nga transmitter dira sa mga nabukid nga area sa rapang mitlang naton nga mga lugar. Maing agalang sa aton dira nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa mga kaiping man nga probinsya, kaiping nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Cebu, amuman sa Bantayan and Masbate area. Maing aga dira. Maing buntag ninyo, magandang-magandang umaga po. And likewise man sa mga kaislahanan, kapuluan, dira sa may Mambakayaw, Matabas, Molokabok, Diot, Molokabok dako, Island Barangay of Molokabok, maing aga. Balita, sa may Suyak Island man, dira iya sa may Suyak Island, good morning. Sa may Jumabo Island, Iskalante, good morning mada sa inyo. Tanan nga mga coastal barangay, ang ginasakupan sa mga lugar na pang-mention naton. May nga galang, tanan nga mga barangay, lugar sa Higad Baybayon, sa Cadiz, Iskalante, Sagay, may nga galang.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: As usual, amuman ginatamyaw mo naton sa may morning. May nga ga, magandang umaga po ang mga listeners mo naton sa kabukiran. Arada karon na hamtang na sa ila tagsa ka panimalay, tagsa ka mga kaumahan, tagsa ka mga kahasyendahan, kabukiran, kakundiin man sila na pahamtang mga kauturan. Sa mga upland barangays dira, mga hinterland areas, nabukid ng bahin sang Sagay, Cadiz kag Iskalante. Nga karon niya nagkatutok na sa aton siring palatuntunan, siring kagahon. Good morning. Ay, nandiyan nga pagpamati, ha?
1: Balita!
0: Sa aton

0: Ah, kada si Nong Arde, present na. Ah, sige, chequero na to na. Ah, si Ma'am Salve Cordoba Opeño, arada, present na. Si paring Franklin Martinez, arada naman, present naman. Ah, bisan pa paano makita ko mag-iapon ng inyo, hindi rin yung mga, ano, yung mga greetings. Oh, inyo komento. Good morning da, paring Franklin. Ma'am Salve Cordoba Opeño, amuman si Ma'am Sali Almencion. Present na live and direct dira sa may barangay Bata Bacolod.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Good morning man sa kay Ma'am Norma Binigay. Dira ang babaeng mapagbigay, Ma'am Norma Binigay. Blessed Tuesday, Ma'am Norma. Uy, speaking of Blessed Tuesday, paring Ampil, Pizza King Sigili Subong. Ha? Pizza King Sigili Subong, mga parikoy. Kag Mother's Day, Sigili Subong, Mother's Day. Muna da, no? Mother's Day, Subong Adlaw. Kati, Pizza King Sigili na naman. Baka ba to naman isang uplift program, no, ang mga ano di mga kubus naton ng mga kaopdanan diri sa K5 News FM. Baka ba ton sila uplift. Karon nga adlaw. Sige. Maitingala kong daw maayo amon subong mood. Ani paring ampil daw subong gali, no, Pizza Kings. Anyway, padayon kita sa ato diri ng mga pagparamyaw. Pagpamukaw. Sa aton nga programa, good morning, ara naman si paring Rodrigo Cervantes watching live from Barangay Tamlang. Si Ma'am Vilma Rojo, ara naman, present na. Ara naman ang presensya sa iya sining espiritu. Si Ma'am Rosie Magbanwa. Ma'am Rosie, may nga gada. Good morning lang da sa mga taga-fabrikada sa lugar da ni Ma'am Rosie Magbanwa. Si Ma'am Rosie Towns. Rosie Towns. Kung sa Amerika pa rin siya nagpuyo, apelido niya si ni Towns. Kati galing kay diri siya sa Pilipinas, labi na gini diri sa Negros, kundi Magbanwa ang iyang nga apelido. Ma'am, good morning na da. No, sa imo din ang mga naman constituents, mga kasi Mario mo da. Si sino pa? Ang itamyaw na ton, Ma'am Wilma Suson. Para yun man nga nag-monitor sa aton nga radyo. Ang sa aton man nga live. Si Ma'am Wilma Suson.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Para naman live, nagalantaw si Ulysses Mahilom. Good morning. Dira sa kay Tay Jose, Tay Nanding, Nay Abet, kag Mamang, Ana Marie Caparon. Kag sa iya sining pinalangga, ang asawa, Charlene Amodya. May nga agad sa inyo, ha, Ma'am Charlene Amodya. Dira nga nagtrabaho sa Kingdom of Saudi Arabo. May morning lang da. Iratamyaw ka ni Sir Ulysses Mahilom. Happy Mother's Day, Subong. Likewise man, mga idols. Mo gani kay Pizza Kinsey, Subong. Pasakay man si Ma'am Norma Binigay, parekoyo. Good morning kay Judy Saldo Trinidad. Eduardo Trinidad. Ang nagpamati, Subong. Kag nagalantaw man sa aton nga live, si Bibing Atik Buging kag kay Joy Villasiran. Junior Hautea kag Wilfredo Agabon. Amo man kay Telma Barila. Ginatamyaw ka mo. Ginapukaw. Bugtaw na ka mo da. Blango na ka mo. Ambali Ma'am Rosie Magbanwa. Good morning ko na daw. Sir K5 Amphil Silesial. Ambali Ma'am Rosie Towns. Parikoy. Ma'am Sali Almencion, good morning man, Sir Ampel. Damo ka na fans pa rin ko, ya. Gina-greet ka na gid nila, di oh. Gina-mention ka gid, oh. Sulong mention ang imo sini nga pangalan. Sika K5 Ampel, arila di ah. Quiet type lang siya, shy type. But sana pa rin siya na ako, ma-encourage nga siya magbasa sa mga greetings. Mga greetings lang. Si Boy Marcelo Montermoso. Para ba, nagilantaw naman sa atin. Good morning, sir. Ginatamyaw ko lang, Rod Florentino sa Marangal Opisay na. Sir Rod, good morning da, idol. Morning, isa sa mga

0: idolo ko. Kaya nagtudlo man sa to na. Mentor man aton kung kita ya. Amo ning aton na hibaluan kag abilidad, di pa magikita sagad no mga kakaypay. Pero ting aton sining hibalo, oh, syempre kinuha kag aton man nga napanilagan sa mga nauna man sa aton. Di ba lang, di ba pwede matuhaw lang kitang kabalo na kita dahil sa aton nga ginahimo. Oh, sa aton nga ginaobra. Oh, di ba lang, may matudlo kinaya sa aton kag amo nang magasilbigi. Ah. Mag-inspire sa aton. O, tiyan mo ni sila. Kanday, Sir Rod Florentino. May dulo na akong mga bitirano na ni sila. Kinder pa lang ko, nag-broadcast na ni. Kinder pa lang ko, wala po kaya buot. Batian ko na ni sila sa radyo, nag-report, nag-balita na ni. Kanday, Luel Catalban. Sila ni Babes Gantalaw. Randy Kangke. O, di ba lang? Manugsulod pa lang kaya kinder mo, nursery. Ga-broadcast na ni sila, amuna na sila kagulang. Thank you kita, Boy Marcelo Montermoso. Mga idolo, actually, tuntod na. No? Nagpamati pa kita dito sa Piak Station, DYAG. No? FYI, no, mga KK5. Dira, nagpamati na kita ang daan. Elementary days pa lang naton. Ini sila, nag-report na sila. So, amuna ka tigulang kagkadugay na sila sa industry. Asa subong aragya po nilang mga golden voice mabatian na to, no? Anyway, parahin kita sa ato din mga pagpabukaw portion. Rodrigo Cervantes, good morning Mandira. Sa may digining area mo paring Rodrigo, Tamlang, di ba? Dira sa may barangay Tamlang, Iskalante. Uy, amigo namon galing wapo. Amigo namon nga wapo. Sir Romel Anurico. Good morning da. Kay 5 Romel Anurico. Kay Ma'am Elena Angel Grace kag Dream Boy. Diras may housing da. Barangay Paraiso. Kasi matigala ka mo, wala ko teleskopyo, subong ka piraw-piraw mata ko kay, amo na mo, di ko kita maayo. Ako ti para, nabilin ko, isa sa pinaka-importante nga bagay. Duam lang na importante nga bagay, sakon parikoy mo, labi na sa ito ulubrahon. Sakon lang niya, isa, ang akon cellphone. Of course, kinanglanon gina naton. Ay kadua, akon ti para. Kaya di ko man mapusla na akon cellphone, kung ako ti para. Ayo, amo pa nabilin. Ay, may araw pagigili importante, pagigili sakon, no? Kada mag-ubra kang programa. Amin nyo kung ano? Ang akon nga, kalo. Ano, hindi mo ko ngayon mag-program, di wala ko kalo. Ay, oo. So, pagpasensyahan nyo na, ano, inchik, kasubog daw inchik. Ma'am Norma Binigay, Robert Aguirre NJ. O ba, NJ, ano ni New Jersey? Robert Aguirre, good morning. Okay, sige. Ay, tood ka, Ma'am Norma Binigay, dugay naman sa gilig pamati dito. Pero subong, syempre, K5 Joseph M. Okay, 5 na. Siyempre, moderno ng panahon. Subong kinanglan man ato mag... na para lang nag-upgrade ka man bala, cellphone bala. Happy birthday lang gali sa Manghuy. Birthday gali, subong ang utol ni ano ni station manager gali parikoy. Ang iya utol nga dumanog sunod na police bala mo kung hindi ko magsala. Sino gali pangalan sa tumandali lang? Mention na to na. Thank you, Kid Mam Rosie, sa pag-remind ha. Ari diyo, nag-comment siya parikoy. Birthday gali ni Mark David Manzanares Cubia. Amo na ang manghod utol ni dugasunod na siya, no? Manghod ni Ma'am Colleen Cubia. Kung si Ma'am Colleen, amo gid man ako no ang mga magulang. May kagani pare ko, ikaw magulang ka. Taas ka na nga daan. May magulang pagiga pa pare ko. May ara pagiga mo no, ka magulangan nyo. Taas mo po to. 6'2". O, taas pigil ito, magulang nyo. Babae, di ba? Babae. Alaki. Aho, itong... Okay. Dumduman ko na gali. May gani ka mo kayo, mga tagas ka muna. Ako kung magulangan ko ka, nubo sa konti. Do, mugida nga mo sitwasyon ni Ma'am Colleen. Pero ang niya utol, manghod niya, taas. Taas kag... masulod gani pagka-pulis eh, di ba? Si Sir Mark David Manzanares Cubia. Congratulations and happy, happy birthday! Good morning man kay Nene Liza Pajarito. Ginatamyo ka ni Migo Namon Wapua. Wapo, Hupaw, Romel Anurico. Ah, sige, wala na kamada mga pagpabukaw. Greetings nyo, bundak nyo lang da kay piraw-pirawan talang namata para mabasahan ta, ha? May extra ko ding antipara, sir. Dalun ko da. Sige na lang mo. Wala kaso, ha? Nabilin ko ba lang karon, balikon ko lang to sa balay. Basila ay para grado yas imo mata da karon. May grado na kadaan mata na ton. Siguro mga 3 years ago, naginanla, nagigita sa antipara. Sang anchuhos. Okay, nagano na, kung hindi na itong paggamitan, nag-double image, nag-blur, labi na akong lapit, bala? Daw, ano ko eh, anong tawagin ni sina, pare ko eh, farsighted. Inabala, makita mo yung kaglaro, ang layo. Pero kung lapit, gadoburon nga daw, double image na, farsighted, no? Nah. Pero kung makita mo naman lapit, layo daw, gaburon, nearsighted ka naman. Tama, no? So, muna, no, mga KK5, Ma'am Rosie. Thank you, Gid. Pero tiba, sila yun yung grado si Motipar. Ha? Ha? Ako na, excited. Tanda si Paparikoy do, nalatnan ka na Jumariyaw. Daw nalatnan ka na sa virus, Jumaris Unido. Kung layo ang imo makita, but singa ron, farsighted. Farsighted. Kung lapit, nearsighted. Pero kung lapit na ang sweldo, excited. Mayo, Ged. Mayo. Mayo, gining virus ni Jumari, no? Palaton, tiguro. Pa-inject, tiguro siya virus, ay. Pasalin, tiguro siya dugo. Tuod, gali, sir. Watching from North Caloocan. Taga Caloocan, gali, subong si Boy Marcelo, parikuyo. Nagalang tao sa aton live, taga Sagay, gini siya mo. Kaya ito, sweeto niya, mga idolo naton. Thank you, Ged. Sir Boy Marcelo Montermoso. Dara sa may Caloocan NCR. Nagilantaw sa aton nga live. Padayon na da, sir, ha? Para ma-update ka man sa mga kaganapan diri sa aton sa Negros. Diri sa... sa aton sa Sagay. Now, diri kita sa aton nga mga balita. Mga balita nga nakalap na tipon sa aton nga news center kag subong man. Mga balita nga natipon sa aton nga field unit reporters balita. Sa nakaligad nga 24 oras balita. Ano balang mga insidente panghitabo, mga police report kag kung ano nga mga importante man nga ganap na diri sa aton sa Sagay, Escalante, Cadiz, particularmente sa Northern Negros kag kabugusan man sa aton nga probinsya. Aman ang aton sining pagtagaan gid sang igdalupangon. Ora kita sa aton nga balita lokal. Diri sa aton sa siyudad iya sa Cadiz. Uy, kapin 1,000 ka mga Boy Scout to. Paringa ang feel. Nagtipon sa Boy Scout of the Philippines Roundup Inspection kag Advancement Camp sa Cadiz City. Uy, kampiyon, may aragali sumong sang dako nga aktibidad ang ano, Boy Scout of the Philippines dira sa may Cadiz. Uy, very good, ha? Sa mga kabataan naton, enjoy lang kamo, ha? Kabay pa nga may makuha kamo, may makatunan kamo dira nga mga leksyon, no, kagbulig man sa inyo, dugang nga mga knowledge or ihibalo, labi na preparasyon man sa aton nga mga responsable kita nga citizen. O, pumuluyo, pilakadlaw, kati, diri pa lang mga kabataan, taparing ang pil, ginahanda man mo. Malay na ton, mangin military sila, police or anything, no? Nga magasilbi bulig sa ila kung paano sila mangin maayo man nga leader, bla? Pilakad daw, kaya din yung ginatudlo sila, leadership mo. Sa Boy Scout of the Philippines, di sala maharon pa lang nila nga pagidaron, ginatudloan sila sa mga ulubrahon, obligasyon, kung paano mangin responsable. Okay, very good ni. Actually, amuning dapat sa aton ng mga kabataan. No, ang i-encourage naton mag-intra sa mga subong sining organisasyon ukon kalihukan, no? Like Boy Scout, ka Girl Scout. No, dira nga daan ginahanda naton ng mga chikiting. Imo nga kiddos parikoy, intra man Boy Scout, Girl Scout. Pareho man sa akon mga anak. Ang isa ko kalaki daw interesado mag-intra galing kay daw wala niya lang gid ma-push through. Okay, kay kung kaysa hindi mo man pilit mo ang mga kabataan ta, gustohon man naton ginikanan, pero kung ang bata ta daw wala man gana ti budlay man katama piliton ta. Pugoson ta sa mga daw hindi man nila namian. At siya muna, no? So, congrats sa mga chikiting. Enjoy ka muna, ha, mga kiddos. Halonggid. No? Amo din ang pinag-importante man. No? Kaspeto sa amo ning aktibidad, halonggid. Detalye siya na karoon, tigadulong na ito na. Dugang na ito ng mga balita lokal sa Guy City. Tatlo ka mga kategorya niyo. Pasok sa top 4 finalists ang Atop Pearl Awards 2026. Ano yung Atop Pearl Awards? Ah, ibaloon dali mga KK5 kiti tatlo gid ka mga kategorya. Sunod sa top 4 finalists, kabay pa nga magka ati mo ni guro. Na nadawat nila nga mga award. Ati but sing gano naman mga KK5 gin kilala na naman ang siyudad sang Sagay sa amuna nga mga bahin bala sang apag dumala, no, bahin sa mga pipila ka mga ginabuhat nga activities or anything makabulig man bala sa aton sining siyudad, no, sa aton komunidad. Ati gin kilala na naman. So, ato na karoon ni Balon, kundi inini ka mga kategorya, tatlo ginio, kategori, ang pasok sa top 4. Sa duga pa natin nga balita lokal, 30,000 pesos nga collection money. Uy, gin kawat. Dira gin sulod ang opisina naman sa Escalante Water District. Sang wala pa makilalaan nga persona o kung mga persona man, basi bala hindi man ni nagaisahanon, kundi basi damo man sila or may mga kaupdanan. Ginsulod mga KK5, kag dito kinuha ang 30,000 pesos nga koleksyon. Allegedly ginsulod adlaw na, na silak ng adlaw, mga pasado, lasutso na sang aga mo ng pagbulubanta sa aton ng mga otoridad or basi bala tulad timprano pa. Kasi kung kaisang basihan ta ang record sa pulis kung saan umlanigin report sila mo ng ilang basihan nga time frame. Kasi bala earlier than that mga KK5 natabo na ni nga danang pagsulod, ransak sa opisina sa Escalante Water District. Kaya dito kinuha ang koleksyon ang 30,000 pesos. Bati pa ano lang ni ng petty cash. Kumbaga paninsilyo bala nga cash. Kasi Domingo man mo, wala man opisina mga KK5. Wala opisina, Domingo, dito sinulod, gagin kuha ang koleksyon man. Hibaloon tayo ni Karon, ha? Ako ba si Masalot man ni Karon ni KK5 ba Jomaris Unido? Although lain man niya sining headlines, pero aton man ni Karon nga follow-up question siya. Sa aton sining pagpangalagan. Dugang pa ang mga balita lokal, balita ang pulis sa siyudad naman sa Cadiz. Nadakop ni si Alias Dom, nadakpan sa isa iyang kabaybast operation sa siyudad sang Cadiz, nga ginpatigayon sa aton nga station drug enforcement team sang Cadiz City PNP. Ibalon tara karon mga KK5, kundiin ininga lugar gin patigayon ang operasyon kag kung sino ining si Alias Dom. Galing kay ti Alias man lang niya babasahan gyapon naton kay ti bangod sining privacy law. No, kung sining ginahinago man, bisan papano, bisan suspect na kayo nadakpa na sa mga subong sining aktividad, bisan papano, protektado gyapon sila. Ang gila sining pagkakilanlan. Kasi ang ginalantaw dira, hindi sila. No, ang mga suspect, ang mga kriminal. Ang ginalantaw man dira, kaginatagaan man sang tagaan man proteksyon ang ilang mga himata nga wala man kalabot-labot sila bilang mga kalukuhan o muna da, no, mga KK5. That is why nga ginaaliasan lang na ginahinago o ginablar mga nawong eti para proteksyonan man ang ilang mga himata, ilang ginikanan, mga utod o kakilala man nila. Okay, eti siyempre naimbulbar sila sa mga illegal activities. Ikalawa ay manakaroon nga pati ilang mga family members madalahig kag malamita na lang sa kahuyanan. Dugang pa na ton nga mga balita. Sa ilo kita sa ton nga balita nasyonal. Nga mga headlines. Balitang nasyonal. Hearing sa Kamara. Kamara de Representante kon Kongreso. Ini may kang tana naman sa asod-asod nga brownout. Baladiri sa ton. sa Visayas kag Mindanao pati gayunon sa adlaw nga Miyerkules buwas. Ate, mayo na lang, no, kay sa sulod sang pilaman ka bulan nga antos sa mga taga Visayas kag Mindanao. Ah, subong pa lang ninyo na dumduman nga maghiring-hiring. Subong pa lang ninyo na dumduman nga magpatigayon sang hiring. Pag sinapol kag talakay sini nga problema. Ano na ta subong o September, May pa lang problema ni ga exister na ni. Ang Mayo pa lang. Subong nyo pa lang nga talakayon. O sa bagay, ang managaling ginahambal nila ko nga better late than never. Samtang 58 ka mga food poisoning cases sa Vietnam. Pulo na galing nagkalamatay mga kakipay mo. Dito sila, abin nyo ang punto naton na amuni. No, kay ting aton nga gobyerno karon, labi na ang aton nga Department of Foreign Affairs, ang imbahada man sang Pilipinas dito sa Vietnam, gapanugyan gid sa mga turista nga Pinoy. Kaya ba si maglagaw kamo to sa Vietnam, halong gig kamo sa mga ginakaon kag ginainom ninyo dito. Kay ti perte kadamo subong sang kaso sang food poisoning. Ilabi na sa mga turista, di halonggid. Mayara na siyang napulo nga nagkalamatay dito sa ila. 58 ka mga food poisoning cases sa Vietnam involving foreign tourist. No, pulo ang nagkalamatay. Ate, amo na, halonggid kita ha. Now, sa dugang panaton, gabalita lokal, siyudad sang Iskarante, ginakahawat-hawatan nga Sunset Market by the Bay. Pagabuksa na subong adlaw. Uy, dito sa Escalante, pagabuksa na mga KK5 ang ining ginaabangan. Ginaabangan nga Sunset Market by the Bay. Dito ni Guro na yun sa may ano ay sa old poblasyon, no, dapit, no. Dito so amuning may ano, may lagawan ng mga taga Escalante. Dito sa ilang lugar, ang ilang Sunset Market, by the way. Daw, ano ni, by the bay. Daw, pareho na yung sa Cadiz, bala. Mayara sila daw Boulevard, oh, sa daan sa Old Port nila. Kada hapon, dira, nagtuluhaw ang mga bulubaligya ginagmay. Dira silang Boulevard, sa Higad by Bayon. Kaya gamon ang ginadagsa man sa mga residente, ah. Karon naman mga KK5 sa aton gabalitang sports ni Jaco Magsayo. Ay, do boksidor man ni paring ampil. Sino ganing first name sa ni Magsayo? Lipat ko sa pangalan niya na. Ang name niya gid bala pangalan. O, apelyido niya ni Magsayo eh, no? Napierdi. Pinagi naman sa unanimous decision batok sa kay Andres Cortez. Ama na karon ang balita ha ni KK5 Rayland Nieves. Layo na gid ang mga boksidor ta subong dola na gid ya naka dola na may nakatupong sa abilidad ni pambansang kamao na to, no, Manny Pacquiao. Ahay, grabe maguron ningwa man ni sila. Daw nga makapareha man nila ang idolo galing kati anon ta na. Lain gid ang abilidad man ni Senador Manny mo. Amo na ganing legendary na ni siya bisan din siya makadto si Senador Manny. Mga foreigner ga pa picture siya mo kag kilala gid siya. No, amo na ka legendary kag kilala. No, aton nga pambansang kamao, Senador Manny Pacquiao. Uy, good morning, gali. Paring ampil ang ano, Fabulous Toboso Radio Click FM. Sa aton gali subong nagkakonektar, may buntag ninyo niya ha, may buntag, may adlaw. Diha sa ato ang mga kaigsuna mga Tobosenyo. Diha no, sa ilang alkalde, Mayor Richard Awoco. Amo man sa ilang boss dia, no? Ang ilang general manager, Sir Randy Kangke, kag ang ilang chief executive officer, Ma'am Vicky Kangke. Dira sa Radio Click FM, Toboso. Sa aton gilisubo na kauk up, so maing buntag ninyo dia. May lang ang pagpaminaw. Alright mga KK5, oras sa Pilipinas, alas 5:09 na. Now, diri kita sa ato niyang pinsarabala. mga paghatag naton na pag-analisar, opinion kag komento bahin sa mga nagkakilatabo kag dalagko man nga mga isyu, balita diri sa aton nga lokalidad o kon mga balita man sa aton nga probinsya kag balita nasyonal. Mga nga aton pagtagaan man sang gamay kag lipot man naton nga pag mga punto ni vista. Now, isa sa mga balita karon nung ginabantayan and of course ginauloabangan gid man kung ini ang magadayon or hindi ang bahin niya sa aton nga barangay na SK election. Now, isa sa mga balita, posible posible daw nga ipaiway mga KK5 ang barangay kag sangguniang kabataan election. Nga kon sa diin gintalana kung tani ini sining palabuton nga Nobyembre 2 sining tuig 2026. Lapit na lang, pila na lang kabulang daw mga sobra na lang 2 kabulan parikoy no? Or almost 2 months. O, 2 months na lang gid. Okay, ti November 2 mo. If ever gid man nga madayon kag wala na sa iban pang sablag, wala iya sang laying mapasar, batok diri. Now, posible, ha? Posible, pero ti hindi pa magid piho nga mapaiway ang aton nga BSKE 2026 matapos nga ginaprumahan sang Senado sa ikatatlo na nga pagbasa ang hagna nga magapalawig mga KK5 sang 5 katuig ang termino sa mga barangay kag SK official. Sa Senate Bill number 2387, duwa katermino, although lima katuig ang ila sining kumbaga pagpungko nira sa pwesto kung sila abi ang mailiher o kung mapilian, lima katuig na instead of 3. Pero duwa na lamang katermino. Pero lawig-lawig yapon pa rin ampil. Kati kung ikaw abi ang isa ka elected official like barangay official and SK. Ikaw mapilian da. Of course, yung mo first term is 5 years. Eh, lawig na na. Compare mo sa tatlo. Lawig na na. And kung pananglitan sa sunod naman eleksyon, pari-elect ka kag ikaw mapilian, namunang imong second and final term, ikadua, another naman 5 years, ti pulo. Pulo ta na ng pagpungko mo. I-compare mo sining 3 term nga tag 3 katuig nga kung sumahon naton siyam langgid katuig ang imo nga pagpungko. Although nga 3 ka termino tuod tatatlo kaya maggagasto sa eleksyon kag magpapili kay katatlo ka man magpahawat-hawat man kag daw halos nerbison ka napatay ka sa kulba kag nerbios kung madaog ka or hindi. O, subong niya daw, duwa na lang gid. No, ang imo sining termino, pero lawig naman ang imo nga pagpungko. And of course, amo nang inahambal na ton, no, paring ampil, nga ang tatlo katuig, siya doon na gani nagkalawig sa mga wala silbi, mad nga mga barangay officials na ton, no, mga politiko. Pero, masyado man nakalipot sa mga tutuod gid nga nagaservisyo sa ilatag sa kamang lugar. Nawang hagna mga KK5 nga ginpasaka ni Senador Francis Escudero ini nagatuyo nga himuon 5 katuig ang termino sang barangay na SK official. Now ini kong mapasar bilang isa nakalayi o kon hagna ang sunod nga eleksyon. Amo ni take note gina kung parang litan if ever gid man nga ini ang masa pinal. No, kag mapirmahan na sang aton sining presidente although mayara man sang counterpart man nga mayara man sang counterpart bill no nga aton nga House of Representative ang Kongreso wala labot sa Senado nga pagahiwato naman sa ining palabuton nga bicameral conference bala no? Bicameral conference committee antes ipadala sa presidente para naman sa iya sining pirma. Idira na nato mabalaan kung ini pagapirmahan o kung ihaboy na lang sa basurahan. No, i-veto sa aton nga presidente. Kahit amo ning ginalantaw naton mo. Kay so far wala gid ya sang tulid kag detalyado man nga komento ang aton nga mahal nga pangulo. bahin sining palabuton nga barangay nes kay eleksyon. Di magkahalawat-hawat kiti kadamo dira nag-aspire man nga mangin opisyal kag leader sa ilatag sa mga barangay nga naghandoman balang magka-serbisyo man no, sa ilang mga kasimaryo. Di amo giniginabangan nila at the same time among man sa mga barangay opisyal ng mga incumbent. Okay, ti ano bala, madayon, hindi, magastuhan ta bala sini, mapreparar naman kita. No, okay, ti of course, tatlo katuig nga pagpungko nila since 2023. Daw kabitin man ang tatlo katuig kung madamo pa sila sang handuman nga mga programa kag proyekto sa ilang mga lugar. Kag amuman, no, sa mga barangay official dira nga nakalona nga daan sa land bank tapos may pila pa katuig nga balayran, siya do man nakakululbaan. Para example karon kung ano ka na, no, makakas ka, may lang kung palaron kaluhat nga makadaog, parigampil. Eh karon kung di malason ka na kag do, hindi ka na pag-iilihir dira, pilion sa imong mga kasimaryo. Mano ka na lang, oh, balayran mo gid na sa bangko ang imo nga ginutang to. Labi na ko ang imo ginasaligan da imo nga sweldo kun honorarium, honoraria iya sa mga barangay official at mabulubudlay gid. Amo na ang maparat-parat gid nga sitwasyon. Di amo na gani no ang ginaabangan man. Amo na ang ginabulubantayan man amo ni KK5 ang Phil Celestial kung bala madayon o hindi ining barangay eleksyon. Kati kung madayon gid man ang barangay eleksyon, i-full blast na ninamo ng iyang pagpadalagan sa pagkakagawad sa poblasyon 1. Oh, subong medyo nag-ano pa kami, no? Medyo apprehensive pa kami kaya nagpulo pa matyang, no? Sa mga nagkalatabo sumong sa aton nga gobyerno, no? Kag kung anong mga masunod nga mga steps ang aton kongreso kag senado, tiya mo ni hara na sa third and final reading ang hagna nga ginaduso ni Senador Francis Escudero. Ikong pananglitan ini, no? Ma sa pinal na kag aprobado na, mapirmahan na abis aton nga presidente, tilaban-laban gid, no? But sing ganon, additional 2 years sa mga nagapungko subong kati, nakatatlo na sila mo. So another 2 years para mahulog naman sa 5 katuig, no? Base iya sa hagna nga kumapasar gid man. Botsing ganon, by 2028, no? November 2028, after presidential election, mapatigayon gid kita sang another round, no? Sang BSK election, agod nga magpili, no? Sa mga bago naman ng opisyal sa aton sini, tagsak ka mga barangay. Nawang aton sini nga pag-analisa ramon eh. Ang panukala o ining ginaproponer nga hagda nga palawigon sang 5 katuig ang termino sang barangay kag SK official. Isa ini ka dako nga pagbag-o sa subong nga sistema naton. No kati, sa nasiling na mentionar naton kagina, na mention na Monica K5 ang Phil Celestial nga tatlo lamang katuig ang tagsa ka termino, no, sang aton nga mga barangay official, no? Tatlo ka termino. Botsing ganon, siyam katuig ang pwede nila ipangalagad sa ila dira nga mga constituent. Now, positibo ini, no, para iya sa mga opisyal nga nagaplano sang programa nga nagakinahanglan gid sang mas malawig pa nga panahon para matapos, labi na kung may naumpisahan dira nga mga programa, proyekto, kagkadamo pa bala sang pwede himuon nga daw bitin pa iyang mga current officials naton. Iniya sa mga maayo ha, inang nagapangalagad gid para sa ilang mga kasimaryo. Pero mga KK5, bangod sa mas malawig nga termino, mas dako pagid, no, ang responsibilidad sang aton nga mga butante sa pagpili sa mga opisyal nga mayara sang kapasidad kag integridad. Muna na, no, ang aton nga paglantaw man nga konsediin kung pananglitan madayon ining hagna nga nagahambal sang 5 katuig nga pagserbisyo dira sang aton nga mga barangay official kag 2 ka termino, all in all apulo gid ang ila sining pagpangalagad. Ina iya, no, maghatag gid sang mas dako nung obligasyon kag responsibilidad sa matag isa sa aton, no, nga dapat lantawon ginaton sang maidiid ang mga tawo kag personalidad, no, nga gusto magpangalagad kag magpungko dira magserbisyo sa aton sa barangay. Kati malawig-lawig man ang lima ka tuig nga kung karon ang ina nga mga tawo, no, mga leader nato, dadapilian nato, and then after a while wala giliya sang silbi, wala man sang may na ahimuan sa ilang tagsa ka barangay, di mabulubudlay gid, no, para sa aton. Nadugang pa naton nga mga komento ang pagpa-extend, no, sang termino mahimo nga maghatag sang ginatawag naton continuity sa mga programa sang barangay kag SK, labi na kung ini para sa kayuhan, no, sa mga pumuluyo. Pero kinanglanon gyapon nga may klaro nga accountability, transparency kag regular nga pag-monitor sa performance sa mga opisyal naton. Hindi dapat mangin rason ang malawig nga termino para magpabilin sa posisyon ang mga opisyal nga wala naga-perform sa ilang obligasyon. Now lastly, aton sining opinion sa aton nga pagtanaw, mayo man, no, nga mas malawig ang termino kun ini ang makabulig sa mas maayo iya kag malungtaron man nga serbisyo, no, lapnagon nga serbisyo sa tagsa naton ka mga komunidad o kun barangay. Pero of course, kinanglanon ang balanse kag mas istrikto nga accountability, pagbantay sa ila. No, kay ti malawig-lawig man lima ka tuig, ah. Di ba pareng ampil? Gugtas na gani kita sa tatlo lang ka tuig. Nga panerbisyo nila da, tapos wala man sila sa may maambag sa ilang barangay. Igo man lang sila mag, pungko, pamati, pauli. Attend lang sisyon Lunes, o kung anong adlaw man nila sisyon. Pagkatapos, to na, hindi mo na makita sa ilang barangay. Kaya kung diin-diin lang sila nagpanglugayawon. Oh, nagpakita lang konsesyon, nagpakita lang kung tig-swildo na. Oh, pasintabi na sa mga barangay official nato na, pero ti in general, lamugid maning nagaklatabo sa aton. Now, kay bisan lima katuig pa ang termino, ang pinakadako gihapon nga sukdanan o talaksan, amo ang serbisyo sa katawhan. Nung, kung sa rin, hindi lang niya siling ang kadugayon bala, no? Kung gaano siya kalawig sa pagpungko sa pwesto, amo ginadayang talaksan gid mo kung paano siya magserbisyo. Magaling ginambal na mo ni kagawad ang pil. Nung ang tatlo katuig, siya doon nakalipot sa mga mayo, nung political, ano naton, mga barangay leaders, or anything, nung mga nagpamuno sa aton nga lugar, mapa, mga konsihal man na naton, vice mayor, mayor, congressman, vice governor, gobernador, mga senador man naton, da kag aton, vice presidente, kag ba presidente, kag kung sino man na pungko dira kag nagamanihar man sa pag pangalagad sa tagsa nato niya ka mga komunidad. Masyado na nakalipot sa mga maayo. Now, malawig man na sa mga duwala gid sang silbi. Diya mo na, no, mga kakipay, mga ton sini ka paglantaw, no, bahin sini karong daw ginaduso man, no, nga hagna, ang Senate Bill number 2387. No, ang pagdugang termino sa nga ton ka mga barangay in SK official, and after that, of course, butsing ganon, maidog na naman ang barangay in SK election, mga KK5. Sa aton siriga pag panumbalik, mga detalye na sa aton niyang mga balita ang aton pagadulong sa inyo. For the meantime, standby lang kamo da, steady force lang kamo mga KK5, ha? Kahit sa dili madugay, ato na pagkadalon sa inyo ang aton nga mga balita, ang detalye na sa inyong pandulong naton nga mga headlines. Standby!
1: Mga KK5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1, Sagay City, sa likod sang blood check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Oras sa Northern Negros, alas 5.31 na.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Sa mga utod na ton nga miyembro, active member sa PhilHealth Insurance, dumdumon ginaton nga mayara sa programa kaangay sang yaka program ang aton nga PhilHealth. Ay na, pwede naton ma-utilize pagpakonsulta para at least malibre balayrans doktor kag pila man ka mga bulong nga arada available kag pwede man masulod sa yaka program kati minus man lang na damo kung pila ang magasto mo. Although nga hindi magidya kumpleto kag hindi man tanan ma-shoulder, pero tibisan pa paano yawat pa na. Yadi para mga kag-K5. Diri sa aton sa syudad sang Sagay, tatlo lamang diri ka pasilidad. I don't know kung sa Escalante kag Tuboso, diha sa ato mga suging tagpaminaw, diha kung sa mga Escalante 2. Ang ilang VGDH, ang Gustilo Hospital, kag ang primary healthcare facility, mo magaling nung tawag dito subong. Ang City Health dati, no, kag K5 Jom, Aris Kilid sa aton, si kag K5 Jom. Kag ang Tuboso, mo man siguro, ang ila dira nga, no, may hospital ng Tuboso, wala. Ang ila siguro nga municipal health office nila. Posible, muna, no, ang underman sang yakap. Anyway, digin naton suito, ma-update lang kita sunod din man. Adiri sa aton sa Sagay, ang aton nga Alfredo Marañon Hospital, kag ang primary healthcare facility, o conformerly City Health, ina, na mga accredited sa yakap. Pero ti, kung specialista nga doktor man kinangla naton, no, specific sa kung anong mga problema, like for example, pediatrician, kabataan na, kung mga kababayenan naman, OB gynecologist. Kung mga problema sulod lawas, internal medicine nga doktor kag general medicine doktor man na overall bala nga problema sa lawas naton bata tigulang miyara man. Ati dira sa Jaisa Rose Birthing Clinic kati accredited sila sa nga aton nga yaka program ka PhilHealth. Pwede gi kamo dira makapakonsulta kadto kamo ano sa may procrutons da para ma poblasyon 2 para mabalaan ninyo no ang schedule sang kung ano nga mga doktor kinanglan ninyo kung saan o anong adlaw anong oras para at least specific gid no makakadto kamo dayon kag pa-inquire kamo da basi wala pa ninyo maparehistro ng inyong yaka program. Anyway, ang aton nga syudad nagakadto sumong sa mga bulubarangay no kag ang aton man nga DOH bala no kag PhilHealth na nag-bulubarangay man sila, lataon lang naton kagibaloon ta kung anong schedule, ang kung member ka mo sa PhilHealth, pwede da, no? Para at least ma-register nyo na nga daan, no? Kag mapasulod sa yaka program, no? Para ma-utilize ta. Iti programas gobyerno, ara na da, iti gamiton ta. No? Yadi pa na mga kakipay. Actually, ligad lang ni Tuig nagsugod mga programa, di ba, kakipay Jom, kakipay Bampil? Ligad lang ni Tuig. Actually, kita nanginanlan magkita pakonsulta sa Dr. Ligad. Galing kati naulihin na ni daw mga mid-2025. No? Sang ginpisahan ini nga programa, amo na nga wala man aton magamit. So, nugon katama sa mga nagasto man aton that time. So, muna, no, ang aton mga information. And of course, aton nga Klinika de Alternativo de Medicina, ya, karon nga daw Martes, may libre nga check-up. No? Sa aton nga mga kauturan da, gusto nyo magka-avail kag mangayos ang second, third opinion regarding sa ginabatsyag ninyo, pwedeng-pwede gid. Kadto ka mo. No? Diri sa aton nga klinika, color green. No? Mint green ang dingding. Ang aton naman niya studio station aton. Kaya tiga tinuparay lang. Hindi color blue naman niya. No? Ang amon niya station. So kadto ka mo. Diri ka mo sa color green nga kaingod naman nga building. No, ari diri mga KK5 pakonsulta ka mo karon. Nara si Doc Sai, no, magka-cater sa inyo. Alas 9 sa aga tubto balas 12, no? Libre nga check-up sa aton nga Klinika di Alternativo Medicina. Agdira sa ano sa may Cadiz man. Kilid landa sa tupad sang personal collection nga building. Aralandas da Loma. No, ang aton dira nga klinika. Anyway, good morning kay Ma'am Wilma Suson, Nene de Laura, Sali Almincion, Edgar Manansala, Rosie Magbanwa, Rodrigo Cervantes, ang Cesar Jose Val Napoleon. Aradira, no? Padayon sila ang nag-monitor. Nagalantaw sa aton nga live.
3: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
2: Dari na kita sa aton nga mga balita, kapin 1,000 ka mga Boy Scout ang nagtipon sa reclamation area sa barangay Tinampaan, Cadiz. Para naman sa tatlo kadlaw nga division BSP Roundup Inspection and Advancement Camp 2026. Nga kung sa din ini ang ginpatigayon halin pa sa itong tinalikdan Setyembre 13 kag Setyembre 11 tubtub 13 haligad nga mga inadlaw gli no tatlo kadlaw ang pag focus sining aktibidad. Amo yang pagpauswag sang leadership, disiplina, camaraderie kag iban pa ng scouting skill sa aton nga mga kabataan. Nagin dumalahan ini ang opening ceremony sa aton dira halamdon nga alkalde, kaupod man ang mga schools division official kag iban pa naton nga mga opisyales sang syunad. Now, isa sa mga highlights sang aktibidad amo ang pagpasidungog sa local government unit sang Cadiz. Sa pagpanguna no, ni Mayor Escalante, pinagi sa Lingkod Kabataan Award for Distinguished Service for the Filipino Youth through Scouting. No, kaya kung lantawon ginaton, grabe gid ang pag-ulikid, hatag sang panahon, kag-suporta sa katon pinalangga dira nga Mayor sa mga subong sini, labi na kung mga aspeto para sa mga pamatanon bala, no, ang pag-istoryahan. Now, ginhatag ang amuyang pagkilala sang Boy Scout of the Philippines National Office sa ginpatigay naman nga 69th Annual National Council Meeting and National Executive Board. Nagpasiguro man ah, no, ang nag-secure no, sa lugar amo ang CTDRRM, mga ton nga PNP, medical personnel naton, create rescue members, kag BSP volunteers. Aram ito mga kabataan ta, no? At ini, no, may tema nga nurturing growth in every scout, together we rise. So, amo ni sila, no, nga ton nga mga Boy Scout, mga Girl Scout naton, magasilbi man nga leader, pinuno naton, pinakadlaw, tiyadiri nga daan, ginahasa na nga daan, ilang abilidad, no? Sa pag-lead, sang grupo, pag-lead man sang organisasyon, kagung ano dirang ilang team or whatsoever, o pila sila kabilog, kaya dira mahasa, kaya dira makita on sino gida may leadership value mga kakipay. Ati kampiyon, no? So halong gida, no, sa ato dira mga chikiting, mga Boy Scout naton. Although September 11 kag 13 nagtakop na magli no ang ining activity. But anyway, ti padayon man ang aton basta Boy Scout kag daan pa ring ampil laging handa mo nan ilagid nga ano mo. Moto laging handa kag every moment bisa na ko ni porme kada or wala. Do para bala sa police o kon military, handa kaya bala magbulig kung Boy Scout kagi ka Boy Scout pa ring ampil? Wala. Ikaw, Busyom. Boy Scout. Anong ranggo mo sa Boy Scout? Colonel. Pagwaagan ini sa tapos laki ang pertahan. Ha? Ano? Basketball o oh. Water boy. Ah, sunod gani ilak na tonto ano siguro doon tayo nakadubulak ha. Hindi daw sa pamasod doon tayo. Lawagon talaga sa mga pagpasulod. Amo ina sini ko makalalaton ikaw na lat nang nasa ang virus. Ambot ako kung sa ano pa ni madugay akong bakuna ni siya. Matyago daw, hindi na makasaler daw. Pila ng kadlaw ko rin yung itiner siya. Padayon kita sa aton ng mga balita. Diri kita sa dugang panaton ng mga report. Diri sa aton, no, tatlugid ka mga kategorya. Ang pasok, mga kategories nga ginintrahan. Ginlakipan sa aton ng syudad. No, kung sa din, nangin top 4 finalists sa ato Pearl Awards 2026. Tatlo ka mga tourism initiatives ang sagay ara kasulod sa top 4 finalists sa muna ang ginambalaton ato Pearl Awards 2026. Lakip diri ang A Maze of Wonders, A Lifeline for All, A Lapus-Lapus Community-Based Tourism Story para iya sa Best Practices in Community-Based Tourism. Now, ang Sagay City Tourism Brochure naman para sa Best Tourism Promotion Brochure kagang From Waste to Wear, Bilidon Upcycle Accessories para sa Best Tourism Souvenir Non-Food Category. Amo na, tatlo ka mga kategorya ang ato Pearl Awards ginpanguluhan sang Association of Tourism Officers of the Philippines sa pagkigangot naman sa Department of Tourism. Yan ang gahatag pagkilala bala ng mga KK5 sa mga initiative, mga inovasyon sa tagsak ka mga LGU ay labi na sa bahin sang turismo, lokal nga turismo. Para iya sa 2026 nga edisyon, 201 taran ka mga national finalists ang napilian halin sa 606 ka mga entry. Basi-masipiat kita ha, ginawa ko na bala nga piraw-piraw sa mata ko para masigurado ko sa ito akong mga ginapang meat lang. Labi na kong number kay daw ang 6, daw 8 ang gagawa sa akong panulukan. Ginami, sure bull ko kayo, pasensya ka mo ginapiraw ko akong mata. Eh, ba si Piata di karon ma ano ta? Ah, bugos nga pungsod. Tikin si ka mga kategory ni Gili Kakipay Bampilo. Ah, para sa sagay, ginpakita sa tatlo ka mga finalist entries ang palayon nga pagpauswag man na. Sa turismo, pag ginagasentro naman sa aton komunidad na nagaproteher sa palibot, nagasuporta sa lokal nga produkto kag nagapabakod naman sang pangabuyan kag pagkakilala sang mga pumuluyo. Sige, tiyan mo na, no? Ang congratulations anyway no, sa aton sining syudad. Top 4 finalists kiti ini nga mga initiative, mga programa sa aton nga LGU ini nga hatag man sang ano no, wala labot katungganan pagkilala. Pangabuyan man sa pila naton ka mga utod nga nagasalig bala sa lokal nga turismo or if ever gid man may mga foreigners nga nagakadto di sa aton tining nga mga lugar, amo ni nga aton ginaduso sila nung para lagawan bala nang mayara man sila sang tourist attraction kay makadtuan diri sa aton nga nang malipay man sila kag manamian sa aton di magbalik-balik sila no. Di amo na ginapauswag sang aton sining nga local government unit. Aw sa pihak kabahin sa ilo kita sa report na ni Kakipajom. Aton man ni karon nga ipamangkot sa iya ini balang ginsulod man nga opisina sang Escalante Water District no? Nga allegedly no, reportedly mga Kakipaj ginrungkab sang wala pa makilala nga persona kon mga persona man basi may upod maning nagsulod nga suspect at dito ginabrihan ng isa ka steel cabinet. Akagaginkuha ang ano to? Daw vault nga gamay nga nakabutang sulod. Kagato dito ang ila sini nga cash, mga collection money nga nagabalor 30,000 pesos. 30,000 kung ipost na mo nang 30,000, 30 million or 30,000. Pero hindi na yung milyon ang botseng ganon sina. 30,000, 30,000. Kaysa may mga utod bala tayong ambot lang kung patawa o kung langgit man sa ibalo, di man sila makagamit sa ginatawag common sense bala. No? Di ko mag 30,000 units na da, araw-araw naman sulod sa gamay nga bolt, mapaslak ayan na sa steel cabinet. Di gani mag-igo sa malita. Oh, di bala? Sa ang 30 milyones, sobra naman nakatama. Bahol na nakatama. Yeah. 30,000, no? 30,000, butsing ganon, 30,000. 30,000. Sino ka ito namit lang?

0: Good morning, Kipay Burel. Yeah. Amo ni, unahon tayo maayo nga balita. Kay man ang ginakahawat-hawatan man sa ato niya nga mga lokal nga mga tourist, Kipay Burel. Hindi lang kay mga international tourist, ha? May ara, siyempre, pag magtabo ka sa piyak nga lugar, halin ka sa barangay Balintawa, kadto ka sa barangay old population, local tourist ka na.
1: Domestic tourist.
0: Domestic tourist.
1: Local.
0: Local. Pag halin ka sa gay, mabot kayo ka lang di, local tourist
1: local
0: ka na.
1: Hindi kami imported. Makanto kami dabi ni Pre Ampel. Makanto tato, tatlo. Hindi taga sa gay tamo.
0: Pag makanto ka sa Masbate.
1: Mga foreigner, hindi man.
0: Hindi. Pag makanto ka sa Masbate, imported ka na nga. Yan din man. Hindi ka makanto, sir. Ma-abroad ko. From Negros to Qatar.
1: Oh, Qatar.
0: Qatar man, Masbate. Yate, ikaw sir.
1: Mataga-Qatar ko. Mataga-Qatar.
0: Ma-tourist ko, sir, sa din. Sa Jerusalem. Jerusalem. Akalayo man. Barangay Jerusalem, Kadi City. Na. Oh, hindi, magpa-Japan
1: ka. Kami, makanto kami to. Mamangkot mga tag-Iskalante, ikaw, abi. Where you from, sir? Kati, doon mga Amerikano. Mga tsura naman nga duwa mo. Doon mga American citizen kami. Where are you from, sir? We're from USA. USA.
0: I'm from USA.
1: United States of America? No. Unhan sagay. Unhan sa lima to. Pwede man.
0: All right, where you came from? Actually, sir, I am from Washington. E.C.
1: Wow.
0: Where is that?
1: Where is that?
0: Washington, Escalante City.
1: Di gali Washington, D.C. D.C. gali. Escalante City.
0: Tama na, no? Ang mga local tourists nato, ang pinaka-highlights gali siya kay Pebruel, ining mga legendary kag mga branded nga mga fast food chain. Ako nabantayan ang paan. Ang akong ginabantayan ang slow food chain. Man akong ginabantayan. Kaya kung may fast food na may slow food na po takaroon eh. Actually may mga slow food advocates na ang Negros. Mas healthy man gituod ang slow food.
1: Inang boot mo sing ganoon, ginaluto pa.
0: Ginaluto pa.
1: Ginaluto pa.
0: Inang mga fast food mga tititi
1: o niya. O naka kubaga prituhon na lang after a few minutes. Okay na, serve na tayo si mo.
0: Dali na lang siya kayo. So man naton gina-expect no ang pinaka-highlights. Then aside from ang highlights ni kay Kipay Burel, tungod kay ang iya area, makita mo gidya ang paglubog sa adlaw. Amo nang pinakanami.
1: By the word itself nga sunset dira. Mag-aumpisa of course hapon.
0: Okay, sunset.
1: So dira makita da ang pagtunod sa adlaw, ti dira nga daan niya, very romantic nga daw ka tawhay nga inablang pangpatanggal stress sa mga kultura naton, nga magakadto.
0: Sa mga gusto magpa-stress, pwede pud ka to makadto. Ya gusto mo matangtang imo stress. Pwede ka po di makadto.
1: Pwede gid. Gadto man lang bagay mo. Mataktak imo stress sa mga pagkaon to, kay lalatawon. Pwede man nga madugangan stress mo labi na kung may mga kabataan si kiting ito pandalon mo kag magpilang tudlo to anong pangbaklo.
0: Sa bilis sa mga balaklak.
1: Mag-relax ang imo utok, magpalibog ka kay ubos kwarta mo.
0: Nawala na siya kay Pebrel. Sakto man na siya. Na-relax ang imo utok, no problema imo bulsa.
1: Oh, sakto na to, no? Tudlo, sakto na kay ina man lang, di ba lang kay Pai Bampil, kung kinanglan na to magpakakuha man stress, subong panahon, di man hindi man na matuman kung hindi ka man makagasto mo. Di ba lang? Sa pagbiyahe pa lang daan.
0: Transport, mahal ang gasolina.
1: Of course.
0: Pagkanto mo sa inyong lugar, tapos may kunan mga pwedeng display pa. Collectibles.
1: Ibisan, duwa ka mo sa Paris mo. Ato na bing mga partner na to. Nasawa ta. Bisan kita lang duwa, bilin ta lang mga chikiting naton. Di man pwede makanto ka to tapos ni bisan di mo pagbaklan man palamawon ng imo nga pares, di ba? Wala ba malantaw lang kamo to magtanga-tanga sa.
0: Nagdate dumduman ko nagdate ang ano biya. Ay gang. Kahamot sa popcorn nga.
1: Oh, dali lang kay mo, dali lang kita. Tata ka background dali lang gid. Okay. Nagdate.
0: Ay gang. Kahamot sa popcorn, no?
1: Oo, kamot.
0: Sige, tadali, kaduan ta kay simoton ta.
1: Wow! Masimot na tagli nga duwa gali, may kadala kwarta! Ay, masimot na gali, dala budget. Pero mo na, realidad na, ginapakadlaw, paginaton sa kadlaw, kati, sa kapagaduhon subong sa panahon, ang ibang tood, ang ubra na lang, malagaw lang pa rin.

0: Yang pil di balaga kita mag-experience kita na ano lang wala gigita ya kwarta igo lang gid panggas lang gid sa aton nga mga motor ilagaw ta lang pares naton pang liwa-liwa lang.
1: Kami ni Mrs. Ya simple lang first time namon nga naglagaw dira sa Sunset by the Bay idra na siya mo dira first time namon nga admit gisugat pa ko sa pulis kay may bypass.
0: Tay matanggal pa to stress mo duduga ka na stress mo.
1: si Mrs. upod man sa alas 8 sa gabi
0: amo na ang date nga ginatawag date dala sa trabaho kasi date nyo by bus operation.
1: Siling man siya ka dumduman ko si Police Lieutenant Colonel Albert C.
0: Albert C.
1: Bo, talag sa lang ka mag-date ni Mrs. mo by bus pa ba? Dira sa Sunset. Bo, amigin, bakal ko. Nagbakal ko dito sa old population. Bakal ko quick. Dala namon ng fishbowl. Quick. Kaon ko dito sa pagkadugay-dugay nag-ring.
0: Nagtawag.
1: Si Bimis mo na noon.
0: Dito
1: ka sir, ari kami sa concert sa Sihon. Ay, mayo, ari kami di sa old population. What a two incidents.
0: Nagano na to pero si nang Warsine, guro mo. Nagano na, mag-maintainer lang to. Ito, I'm sa choice, alamang pabilin sa to karon. Upo na lang sa same mo.
1: Upo sa iyo. Sama na siya, no? Gina-encourage mo na to, bantayan.
0: Subong adlaw karon.
1: Subong adlaw. Mga alas 3 ang opening kay February karon sa hapon. So, bantayan. Lantawon na ton kay amo ni siya subong aginadihon man sa local government unit sa siyudad sa Escalante isip or bilang bag-o nga attraction sa siyudad kay February. Sige, kaduan na ton to ang kaduan na ton ang
0: ginsulod nga opisina.
1: Anyway, ang aton lang pinakapunto na kay February base sa dokumento nga aton ginauyatan, ginliso ang CCTV. So may intent gid sila ya nga itago ang ilay nga personalidad.
0: Suito nila ang opisina.
1: Kamalo sila. So moving forward, dili na tada mapapakuan. Tungod kay iya na iya nga part sa police, unless and otherwise, ang police mismo mo deklara sang pila naton ka. May mga spekulasyon ta.
0: May mga spekulasyon gatuhaw nga muni muna. Pero tindi na ton pangunahan.
1: Di na ton pwede buyan sa kahanginan unless kung may ara tayo legal nga basihan or basig niya sa legal nga investigasyon sa kapulisan.
0: Malain man na karon nga amo na nga ton nga ipabutyag tapos magatuga kita yasang pagduda. No? Kag mapasibangda ng pila ka individual nga which is wala magita prueba. And of course, basi bala karon inosente man sila kabudlay, di ba? So, we leave that the investigation to the police. No, kati ilan niya trabaho, ang aton din mag-report sa kung anong na plastar initially ng information.
1: Kag ang ikaduha kay February, basi man mabahiran ang kredibilidad sa ato niya nga kapulisan.
0: Correct, kaloy man. But, paano sila nakasulod kay Kipay Bio?
1: Ati, siyempre, kung ano na siya eh. Ang aton ni siyempre nagabayad man tada ka Kipay Bio. Kaya ang opisina naton sa Escalante, ang K5 News FM, even though wala operation, may bill siya gihapon sa tubig sa ilang flat rate na. So ang senaryo na pila lang gid naman na isang perimeter fence as in kun imo gid yahong doon malumpat mo lang siya
0: kay kuan mo lang siya kalubo lang gali ang kudal
1: ng miswire lang ang ginkudal. So sa sulod as in typical lang gid yang nang daw building siya nga
0: basic lang gid yang opisina
1: muna opisina.
0: Ang mga palibot, may mga pamalayman?
1: Sa atubang mga magagmay-gagmay nga mga kuan, mga business establishment.
0: At tindahan.
1: Kung may balay gid man, nakakudal man, nakapader. So,
0: dito, hindi gid lang batyagan kung
1: sa likod sa opisina, may water refilling station. Yan na siya sang na may-ari man po sa Lady Brand sa Sagay.
0: And private business.
1: Private business. So sa ulo unahan sa kilid sa left side kay Pebrel may ara siya building ongoing ang construction. So sa tubangan na murag law firm na siya sa tubangan kung hindi ko magsala.
0: Pero di ang punto na tabo Domingo eh.
1: Domingo eh.
0: So most probably siguro earlier than 8 a.m. no. Although based sa report mga pasado alas 8 pero kita nagaduda kita ba si bala timprano pa no kasi amo nang na report kag na record ha kita ya aton lang ni opinion so posible ba si bala karon mga muning mga inuras
1: mga
0: ang tao do di Domingo mo Domingo it's either nagpanimbaho ni Iban or tulog pa kasi wala man trabaho Domingo wala may nakabalya kag dito nagsulod
1: ang buylo sa tao malayo siya siguro mga duha pa ka street antes makita dito ang buylo sa tao kung adlaw sa Domingo
0: so, kay
1: market siya eh para market mga more or less kun aton niya estimaton alin man di sa aton sa opisina sa K5 News FM dito sa may Bangga sa may Palamahawanda
0: layo magli
1: ang buylo sang tao so dira ya medyo nihit-nihit di ang tao da kaon mag-adlaw nga Domingo.
0: Kaya nakuha 30 mil. Ang 30 mil
1: allegedly to 30 mil sa sulod sa Bolt. Oh, allegedly. Te ang Bolt siyempre obvious naman
0: na kayo. Ilang koleksyon.
1: Oh, ilang koleksyon probably.
0: Sa Water District.
1: Oh, probably. Kay pagkalantaw sa kawati nga Bolt ang ilang gida impresyon ara da ang kwarta. Oh. That's why gidala nila siguro. So na mga speculative lang na siya. Based lang na siya sa ato niya nga opinion. Pero again, wala na itong gigipangunahan ang kapulisan. Sa Gyapon, nagapabilin kita nga nagahulat sa ila yung result sa ila nga initial nga investigation kay Pai Burel. Kung may mga person of interest na wala, kung pila ang suspect. Okay, sige.
0: Sige.
1: Sa amin pila ka mga balita ang ato natipon sa aton pag libot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kagang ini nga balita dala sa aton sa karawan sa Detix 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C Ditribio Sport by Detix kag Exed Food Supplement Detix Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ako sa K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Norte nga bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Madamo gigasalamat kag K5 Jom Sunido sa imo sirige report. Wala rin kita oras. Ang aton nga DTX Coffee Mix, sarang dira matinawan kag mabakal sa may Brad's Coffee Shop da Corbada, Kinalumsan, Poblasyon 1, Arada. No, sa amigo na ton Pilay, sa may Old Sagayda, Public Plaza, Aramanda, sa iyang gamay nga tindahan da. Oh, sa inyo man nga lagad, sa aton sininga tindahan, Tubang San, Araman available. Dira sa may Evelyn Batadanatad, Coffee Shop, Araman, available lang aton nga DTX Coffee Mix. May iban ka pa parikoy nga, ano? Okay, so far. Sige. Nanay Loretta. Nagapamati sa subong. Nagakonsumo mo na sa DTX Coffee Mix. Sige, Nanay Loretta. Mahal na da pagigop-igop sa DTX Coffee Mix. May pang may tindahan ka na da. Makabaligya ka man. Si Nanay Loretta sa may barangay Makiling. Marilu Salinas Dolomente, good morning. Thank you, good Ma'am Sali. Alminsyon Lipay, good Ma'am Sali. Pero tigid ang tawa niya sa aton diring programa. Sa mga pa-joke ni kay K5, Ampil kay K5, Jumari. Ma'am Evangeline, good morning. Uy, wala ko matamyo. Iban nyo din ang mga greetings. Pasensya, good. Wala ko tipara. Di ko na makita. Okay, sige, kitain naman kita buwas. Merkules nga daw sa amuman nga oras. Thank you, good. Sa aton ng mga kaupdanan. Sa ngalan sa aton siling station na sa aton siling senior tech. Sa aton nga technical side, si K5 ang Philapoy Celestial. Sa aton man siling station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa aton nga station CEO, Chief Executive Officer, Dr. Mil Itang Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Bruel. Carbaho sa Pineda, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5
3: News FM.
4: News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga alas sa Martes, Setyembre 15, 2026. Makita ang mabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atin ng mga pangulong, dinalan. Isa patay duha kritikal sa naglunta't nga aksidente sa Cebulan, Negros Oriental. Martin Romualdez ginsaylo na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ano patay 130 missing matapos maglugdang ang sakayan pandagat sa Indonesia. Alex Ayala maghahampang sa Asian Games sa pihak sang posibleng WTA penalties.
9: Balitang Entertainment.
5: Filipiniana ginpili bilang entry sang Pilipinas para sa 2027 Oscars.
9: Balitang Negosyo.
5: Tag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gasolina madugangan sang 5 pesos and 68 centavos kada litro sunod sa mga kompanya sang langis. Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
5: Sur nga bahin sang Negros, posible makabatyag sang malala ang epekto sang Super El Nino. Ginpahayag sang Office of the Civil Defense sa Negros Island Region o kan OCDNIR nga ilan nahugot ginabantayan ang mga posibleng epekto sang Super El Nino sa isla sang Negros nga ginaandaman magsugod sa madason nga bulan. Sa payag ni Donato Sermeno III, direktor sang OCDNIR, ang sur nga bahin sang Negros Occidental ang isa sa mga lugar nga posibleng nga tuman nga maapektuhan na pangsuno sa initial nga monitoring ang impact sang El Nino sa NIR ang hindi mangin malala kundi ikumparar sa iban nga mga rehiyon. Magapatigayon sa koordinasyon na nga meeting ang OCDNIR sa maabot ng Setyembre 25 ka-open ng Department of Science and Technology o kung DOST. Agod nga mapalabot ang impormasyon sa mga Disaster Risk Reduction and Management Offices o kung DRRMO sa rehiyon. Dugang pa ni Sermeno, gilayon nga magkoordinar ang OCDNIR sa mga lokal nga gobyerno nga magka-eksperyensya sang epekto sang El Nino. Samtang rider nga nag-no-hand stunt sa Dumaguete, ginpapanaugan sang Shoka's order sang LTO. Ginpapanaugan sang Shoka's order o kon SCO ang isa ka rider matapos nga makuhaan siya sang video nga naghimo sang no-hands stunt samtang nagamaneho sang motorsiklo sa syudad sang Dumaguete sa Negros Oriental. Sunod sa Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO NIR, isa ka kaso nga reckless driving ang nahimo sang rider kaya ginpapanaog ang SCO agud nga makahatag ang rider sang eksplanasyon kon nga ang hindi siya dapat pagbawian sang lisensya. Ginmanduan ang rider nga isumiter ang i-eksplanasyon sa opisina sang Dumaguete District Office sang LTO.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional, bangkay isang lalaki na sapuan nga nagkaagnas na sa sulod sang kamalig sa lawaan ng tike. Biktima may 15 kabuno. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagakaagnas rin kang nasapuan sa silid kang anang kamalig ang isa ra kalalaki ginabanta alas 2:17 sa hapon Setyembre 13 sa Barangay Maria, Lawaan, Antique. Ang biktima amo si alias Banhaw, 42 anyos, wara ti asawa, sang kamangunguma, kag darawa ka tuig pa lang nga nagatinero sa nasambit nga lugar. Sa interview kay Police Captain Jumel Salarda, ang OIC kang Lawaan MPS, ang naging pahayag nga naputo sa hoodie jacket ang biktima kang nasapuan nga nagakaagnas. Sa pagpangusisa kang kapulisan, may 15 dya kabuno sa anang alawas nga ginalakipan, kang 7 kabuno sa natuong adighan, 5 kabuno sa likod, darawa sa natuong abraso, kang isara kabuno sa butken. Ginalantaw kang kapulisan nga posible disgusto sa andagin istoryahan kang sospek ang posible motibo sa krimen. Naman ang nga kang Setyembre 11 pa, urihin nga nakitaan kang anang magurang ang biktima antes na sapuan sa silid kang anang kamalig. Sa tulad, may ginalantaw ron nga person of interest ang kapulisan sa nagbuno patay sa biktima. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang isa patay, duha kritikal sa nagluntad ng aksidente sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Patay ang 75 taong gulang na babae habang kritikal ang 45 anyos na lalaking driver at isang pasahero matapos bumangga ang isang kotse sa isang oil tanker sa National Highway Barangay Nuo, Cebulan, Negros Oriental noong Sabado ng gabi, September 12, 2026. Ayon sa pulisya ng Cebulan, ang Nissan Almera sedan ay patungo Dumaguete City habang oil tanker ay tumatakbo sa kabilang direksyon. Dagdag pa ng pulisya na habang umaandar ang kotse, bigla ito lumipat ng lane at bumangga sa parating na tanker. Dahil sa lakas ng impact, namatay ang babaeng pasahero ng kotse at nasugatan din ang isang panlalaking pasahero. Samantala, naipid din ang driver sa harap ng kotse at inabot ang isang oras bago ito nailabas mula sa kanyang upuan. Sumuko ang driver ng tanker truck sa responding pulisya at kasulukoy na sa kustudiya ng mga otoridad. Inaalam pa ng pulisya kung nasa impluwensya ba ng alak ang driver o inaantok na siya naging sanhi ng aksidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang lalaking naglumpat sa San Juanico Bridge, bangkay na sang nasapuan sa Babatngon, Alayte. May balita si KKF Jean Pelinio.
7: DTX 500 Morning Newscast.
12: Natagpuang patay ang isang 28 anyos na lalaki sa barangay Gintigian, Babatngon, Leyte. Ganap na alas 10:20 ng umaga kahapon, Setyembre 14. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Poypoy, isang scrap buyer at residente ng barangay San Pedro, Santa Rita, Samar. Ayon sa initial na investigasyon ng Babatngon Municipal Police Station, natuklasan umano ang bangkay ng isang caretaker ng fish cage na si alias Mar habang naglalakbay sakay ng motorboat patungo sana sa kanyang fish cage. Nakita niya ang biktima na lumulutang at nakadapa sa tubig malapit sa pantalan ng barangay at agad humingi ng tulong sa mga tao sa lugar upang may ahon ang bangkay sa dalampasigan. Kinumpirma ng live-in partner ng biktima na si alias Lita ang kanyang pagkakakilanlan. Kinumpirma rin ng Tacloban City Police Station 3 na ito ang taong naiulat na tumalon mula sa San Juanico Bridge noong umaga ng Setyembre 13, ganap na alas 5:41 ng umaga. Agad namang siniguro ng mga kapulisan ang lugar at isinagawa ang paunang dokumentasyon. Hiningi rin ang tulong ng SOCO para sa pagsusuri sa crime scene habang tinawagan din ang Babatngon Rural Health Unit para sa post-mortem examination. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pilino para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mga napatay sa barn parliamentary elections, nagsaka na sa apat. May balita si KK5 Sai Oliveira.
13: DTX 500 Morning Newscast.
14: Umakyat nga sa apat ang bilang ng mga namatay, habang 19 naman ang nasugatan kaugnay ng barn parliament elections. Sa pagbisita ni COMELEC Chairperson George Garcia sa Mindanao, kinumpirma nito na 3 ang namatay noong Linggo, habang 1 ang naidagdag na nasawi kahapon. Naidagdag din ang bilang ng mga nasugatan matapos ang insidente nangyari sa Central Pilot Elementary School sa Cotabato City. Mababatid na bago pa man ang halalan, ilang armadong grupo na ang nagkaroon ng palitan ng putok ng baril, rason na mas naging alerto pa ang mga tauhan ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Ito si KK5 Sai Oliveira para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
5: Samtang katapos ang LTO Western Visayas, nagbisita sa Hayas ang napatay nga moto vlogger. May balita si KK5 Leonard Viray.
15: Personal nga nagbisita si Land Transportation Office Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Pigros Pan II sa nagtaliwan nga photographer kag moto vlogger nga si Gerald Roldan nga kilala bilang si Pitik Sakan. Nakipag-unong ang pamunuan sa nga ahensya sa pamilya ni Roldan nga nadulaan sang kabuhi matapos mabungguan sang isa pa ka motorsiklo sa adtong Agosto 30, 2026 sa may barangay Pujot nga Lanaklan. Suno kay Gidus Pan, ultimate sacrifice ang pagkamatay sang moto vlogger nga ginakabigman nga isa ka road safety advocate bangod sa pag gamit sang iya platform para sa pagpasanyog sang road discipline kag driver education. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa ang balitang regional prison na kapalagyo, mga custodial personnel sa Western Visayas, Igari Orient. May balita si K5 Karen Badilla.
13: DTX 500 Morning Newscast.
16: Mga K5, nagmando na si Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magpatigayon sang reorientation sa tanan niya custodial personnel diri sa Western Visayas. Agod mahibaluan kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagbantay sang person under police custody o kon priso, mga ka-K5.
17: Sunod kay Tuanyo, ipa-audit si Nick kung pila ang kabugusan ng numero sang PUPC sa Western Visayas, magkapatigayon sang reorientation sa mga custodial personnel, standardized PUPC movement o kung pag-ibalo sa hulag sang preso, pag-reinforce ang command responsibilities sang director kag chief of police. Naibaluan nga napalagyuhan sang PUPC ang San Rafael Municipal Police Station sa tong Setyembre 9 sang hapon, matapos naglisensya nga magpangiisigan sang dalan ang suspect. Updan man ini sang duha ka police corporal apang naglumpat ang PUPC sa PILAS pagkatapos ini nga magpangihi.
18: May limang bagay po tayong ipapagawa dyan. Yung una, yung region-wide PUPC custody audit. Una, ipapa-audit po natin kung ilan ba talaga yung PUPC sa Region 6. Pangalawa, ito yung gagawin po lang tayo, magsasagawa po tayo ng mandatory reorientation proficiency check dito sa mga custodial PNP personnel natin. Ibig sabihin po, para ma-refresh sila kung ano ba yung mga do's and don'ts, ano ba yung SOPs na nasasal of doon sa police operations procedures, kung paano paghahawak ng PUPC.
16: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo.
13: K5 News FM. DTX 500 Morning
5: Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
13: Balitang National.
19: Balitang National.
5: Sa Balitang National, Martin Romualdez yara na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ginpalayag ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga iya ginarespeto ang desisyon sa Sandigan Bayan nga nagmando sa iya pagbalhin gikan sa ospital padulong sa regular nga prisuhan. Apang ginpabutig man sa Anay House Speaker nga inosente siya sa mga akusasyon kag handang atubangon ang kaso sa korte. Kahapon nga adlaw sa Lunes sa Setyembre 14, ginmando na sa Sandigan Bayan nga ibalhin sa Quezon City Jail sa Payata si Romualdez kun sa diin nakaabot ini sa nasambit nga bilangguan tak na alas 11 sang gabi. Makaupod man ni Romualdez sa nasambit nga prisuhan ang mga akusado sa kaso nga plunder sanday Senator Rodante Marcoleta kag Senator Jinggoy Estrada. Samtang 839 ka mga manunudlo sa Bangsamoro Region nag-withdraw sa ila election duties. Agud nga masalbar ang ila kabuhi nagdesisyon ng 839 o kun 839 ka mga manunudlo sa Bangsamoro Region nga mag-withdraw sa ilang election duties sa o kun kahapon nga adlaw Setyembre 14. Sila ang mga manunudlo nga ginassign sa mga polling places nga yara sa mga lugar nga may problema sa seguridad. Kalakip sini nga mga lugar amo ang Lana del Sur, Tawi-Tawi kag Maguindanao del Sur, the Bangsamoro Special Geographic Area kag Cotabato City. Sa Cotabato City 137 tanan ka mga manunudlo gikan sa nagkalain-lain mga bulutuan ang naghingyo sa mga election officials nga hindi na mag-report sa ilang mga areas of assignments. Sa Maguindanao kag Lana del Sur nagluntad man ang mga pag-ininaway bangod sa politika sa tunga sa mga pamilya nga mga akon nga mga armado nga grupo. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:19 sa ngaga.
19: Balita International.
5: Sa balitang international, anong patay, 130 missing matapos maglugdang ang sakayan pandagat sa Indonesia. Patay ang 6 ka mga individual samtang 130 ang missing matapos nga maglugdang ang Indonesian passenger ferry sa Java Sea. Yara na sa hindi magnubo sa 107 ka mga individual ang na-rescue sa mga otoridad sa naglugdang nga Virgo Transport 8 ship. Sakay sang sakayan pandagat ang 280 ka mga individual, lakip na ang 30 ka mga crew.
19: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala maghahampang sa Asian Games sa payak sa posibleng WTA penalties. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
20: Maghahampang si Pinay China star Alex Ayala para sa Team Pilipinas sa 20th Asian Games IT Nagoya 2026. Ginkumpirma ini sang amay sang Pinay nga si Mike Ayala. Sa piyak sinisang posibleng nga ipataw nga penalties sang WTA bangod sa pag-skip sa China Open nga isa ka 1,000 mandatory tournament. Para sa balitang sports, ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang Entertainment.
5: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Filipiniana ginpili bilang entry sang Pilipinas para sa 2027 Oscars. Ginpili ang black comedy drama film nga Filipiniana bilang entry sang Pilipinas para sa Best International Feature Film sa 2027 Oscars. Sunod sa Film Academy of the Philippines, Domingo nga adlaw Setyembre 13. Ginpahayag naman ni FAPA Director General Paolo Villaluna nga na-delay ang deliberation bangod sa opening night sang Philippine Film Industry Month. Ginabidahan ni Joribel Agoto ang pelikula kung saniin nagapakita ini sang itrabaho sa golf course. Ang director sang pelikula amo si Rafael Manuel. Iga-anunsyo naman sa Desyembre 15 ang Best International Feature Film kag sa Enero 21, 2027 iga-anunsyo ang final nominees. Patigayunon ng 2027 Oscars sa Marso 14 to 2027. Magluwas sa Filipiniana na pili man ang 58 bilang Best Documentary Feature kag Agapito bilang Best Live Action Short Film.
19: Balitang negosyo.
5: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gasolina madugangan sang 5 o kon 5 pesos and 68 centavos kada litro sunod sa mga kompanya sang langis. Nagaumpisa na ang implementasyon sang price increase sa produktong petrolyo Martes ng adlaw o konsubong adlaw Setyembre 15 sa bilog ng Pilipinas. Sunod sa kompanya sang Petrogas, madugangan sang 5 pesos and 68 centavos kada litro ang presyo sang gasolina, samtang madugangan naman sang 4 pesos and 31 centavos kada litro ang presyo sang diesel o konkrudo. Iniman nga kantidad ang idugang sa presyo sang produktong petrolyo sa mga gas station sang Sea Oil Philippines Corporation. Mga ka-K5, bamuyad ang dalagaw ng mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday, Mark David Manzanares Cubia. Happy, happy birthday. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Bantayan ang Fort de los Pueblos pagkatapos sini. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay, para sa kampiyon kabalita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

at damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
13: let's go with the flow.
19: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
20: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
21: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. kaupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Magka K5, 101 Diaz na ginlamang labinin, kagpaskwa na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
3: Kang himay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton, gibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Naiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, mayday, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kamusta? Ato naman ka K5 sa igan sa may bayon, tunga sa kawahan, ibabos ang kabukiran, lakip na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, karap Banua Sambacon. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, NIR. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5 L. John Castano.
3: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
0: Well everyone, kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning. Nopdaray kita sa pagdulong sa mga dalagko kag mainit ka mga balita lokal kag mga balita national. Di magamong nga bahin sa kalibutan. Di magamong pagidlawon sa mga jamok sa mga tao man.
3: Sapa na.
0: Di magamong pagidlawon sa mga jamok sa mga tao man. Pagi naman sa ating official Facebook page, ang K5 News FM, Negros Island, Negros Island. No? K5 News FM, Negros Island, ang K5 News FM Bacolod, 101.5. And mabatian man kita sa ato naman nga online streaming pagi sa pag-upload sa inyo sa ding mga Play Store sa K5 News FM Philippines app. Pili ka lang dadayon kung ano kasi Foro de los Pueblos pamatian mo. Daba na ginhibo ninyo abroad, kami ni K5 Eric ang nagatamyo sa inyo sang more night, good morning, and good night.
2: Baga mainit na isyo at usapin ng
0: bayan. Depende ko ng timeline. Depende ko na kung sa liig ka mo. Tiyang may timeline ha. Tiyang iba niya subong manugturog pa mo. Subong adlaw is Tuesday. Ti may klase ni, may opisina. Ha? Sa mga estudyante nga nagabarikutot patalajan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do kami gya po ninyo, Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Iting adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat kay nakabugtaw kami nga puno sang paglaom, pag-asa, kagrasya. Bless our families, our work, and all our plans today, dear Lord. Kamalo kami, Lord, nga kagkabalo kag Lord sing amon mga kinahanglanon subong. Please provide for us and give us wisdom and strength. We pray nga bisan magapadayon ang pagsaka sa presyo sang langis, kabay nga hindi lang magtaas ang presyo sang mga basic commodities, kag hindi magdugang ang kabudlayan sa amon tagsa-tagsa kakauturan. Ihatag man ang enough nga supply, fair prices, kag stable nga pagpangabuhi para sa tanan. Lord, bring peace, unity, and harmony among people. Kuha anay ang kahisa, ang misunderstanding sa tagsa-tagsa namon kakatagipusoon. Teach us to be patient, kind, and understanding sa isa kag isa. Ginoo, guide us today, protect us, and keep our hearts peaceful. Initanan amon ginapangayo sa balaan ni mga ngalan. Amen.
0: Amen and amen.

0: Amuli ang senaryo mga ka-K5. Ka-K5 ang inyong mabatian, amuli ang senaryo nga nagkalilabo dito sa pinakaporsyon sang Bangsang Moro, Autonomous Region, Muslim Mindanao, samtang ginahiwat ang BARM election. Report ka-K5 Eric, naglabot na sa 4 ang patay kag madamong pilason, may isa pakulis na pilasan to ka-K5 Eric.
1: Eleksyon lang gini.
0: Ang eleksyon niya sa BARM or Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao nangin magamo.
1: Oh.
0: May kupunta ka ron si Police Brigadier General Peña, no? Hibalunta sa West, ano na pa? Western Mindanao Command?
1: West Mincom.
0: West Mindanao Command.
1: Western Mindanao Command.
0: Ibaloon tali karon ang pinaka-latest na sitwasyon. Kaming kupunta siya live sa itong program karon via phone pats direct from Mindanao.
1: Very good.
0: Amo ni siyang isa sa mga best friend ni Doc Ramil Oy. Dumaan mo sa siya na ding head sang
1: 3 o 2nd
0: dito sa bae ni na bae ba, sa Tanhay.
1: Oo.
0: Ang before blast sa Dumaguete City na no na. Si General Peña may kaupod ta karon sa piyag kabahin in line sa ding nagluntad nga pagsuno pagkasunog sang MB June Aster. Ang pamangkuta nung mga tikang himuon sa Philippine Coast Guard para mapasigurado ang safety nga hindi malikawan ang kaangay ng mga insidente. May kopod na karoon ang Philippine Coast Guard Commander sa Northern Negros.
1: Ay, di mayo.
0: Nga si Commander Archel Anakan.
1: Si Anakan.
0: Oh, para mabalanta, si Kuya Archel Anakan.
1: Tinamit na kayo mapamangkot. Tapos siya kung bala ang mga hybrid kag di baterya kung pwede makarga. Damo man ga kung subong kung sumisyon.
0: Ti white na mahimo kay for safety ng ginisturihan subong kag ipaybarik. No? Pwede sila makarga as pero, long as ang ginakargahan are all cargos. Wala iya pa sayro.
1: Wow.
0: Tinuha mo na karoon yung unta. Sa piyak kabahin, Ari Pagid, sa Senado.
1: Marina.
0: Kaki Febrens.
2: Dadang! Mr. President, I move that we approve as well third reading Senate Bill number 2387. And ask the Secretary to read the title of the measure, proceed to the roll call.
3: Is there any objection? Senator Febrens, Senator Febrens, Senator Febrens, Senator Febrens,
4: objection, Mr. President, I register an objection to the...
0: Kaki Febrens, grabe, 13. Kontra 5, no? Ang natabo kagi pabiyari, na-fix na ang termino sa mga barangay kag SK officials into 5 years.
1: Yes.
0: Wala eleksyon, hindi na madayon.
1: Yes.
0: November 2028 ang sunod ng eleksyon.
1: Itagob anayang inyo nga mga kaalwan, kaayo, yuhom, kagpangumpari, kagpamariente.
0: So barangay kag SK election hindi na madayon.
1: Why na itagob.
0: So ang schedule November 2028 amo na nang schedule sang sunod nga BSK election.
1: Itagob anay. Mabalik ta sa Kusmod pagbagit-bagit,
0: pabulag-bulag. On the other hand, kag ipamirik sa balita lokal, ang Tilay Housing Authority buka sa pagpakita sa mga beneficiaryo sa Yolanda Housing.
1: Okay.
0: At ublang mga ibang reklamo na naging palaya sila because may pilaguro ka mga grounds na nga ang hindi sila to dapat mag-star. O, hindi Yolanda Housing actually isa ini sa napunan man sa korupsyon ng proyekto sa gobyerno.
1: Mauuno.
0: Itsureno, agos-agos lang sa tangkal kababoy.
1: Lahin. At saan mo pa-star ang tao tungkol na hulaan sa iya sang bagyo.
0: O, muna medyo masubo. On the other hand, kaki pamiyari, ang syudad, si Mayor Greg mismo, nagkadto para mag-ocular inspection.
1: Okay.
0: Matapos, kati damo, sang nagapala, nagapakunukuno ng mga engineer bla.
1: Gano?
0: Gapakunukuno.
1: Yeah, parang gano ka na?
0: Eh, ganyan ang ibang kung kaisa, sobra pa sa engineer. Hindi ka gani ka ba intindi sang structural design?
1: Puro pa rin nga ba?
0: Doon nga ka ba lumantas ang issue sang corruption? But you know, may mga integrity sa mga structures na huwag takabalo like the foundation, ano na ginubra, ang kabilyada, ang ginggamit. Makita mo man na konsolido ang itsura sa project. No?

0: 3.7 million
1: na. Oy, galika. Tsiko na, Pilipo, hindi man lang tayo kobra. Dara, gali sa may Carmen, bla. Kaya obra ka na, siguro hindi ka ni kalabot, mga shin mil.
0: No.
1: Kaya mula na, hindi lang si Pintado, do, ang gwa niya.
0: Dosal-salon lang yun.
1: Dosal-salon lang, after pila ka bulan, matuktok ko naman liwa.
0: Ano, gugma ba?
1: Ha?
0: Dogugma.
1: Toro,
0: kipro niya, 3.7, nga grabe, dogol sila ni Arlen Balo.
1: Amo ni kagipay, rin kaginambal mo, tinagtok-tok mo, amo ni that's why yung ibalon, tang iba sila lang dogo. But you know, if you're not an engineer, budlay gid yung magulo yung truck sa trabaho ka engineer.
0: Budlay gid.
1: Hindi ka, kamalo ka, huwag ka naman balo, subong mahal naman ni presyo sa mga construction.
0: Correct na, correct. Sugot ko sila.
1: So that's why nga, bisan jutay lang ha, for example, ako sa nagligad kay Kipay Gerik, dumduman ko, mga more or less, guruma, 10 years ago. Nagpobra lang ko sa grahi-grahi kay Kipay Gerik. Abi mo nung grahi, tubo lang. Tapos, atop, it cost more than 100. Imagine mo kay Kipay Gerik, kamo lang na, nag-ibra ka lang grahi-grahi sa gimo nga salakyan.
0: Dos for tres na ganit nga payag-payag.
1: Pagkatapos, butangan mo lang dasang frame man nga. No,
0: salon.
1: Salon.
0: Shin na.
1: Tapos ang tubo mo, lagko na lang maghangin, di ba magtayog? Sus, no, hindi ka makapati, amo na yung bilis na ginapakayo mo?
0: Amo na siya.
1: So that's why, if you don't really understand, sang ginatawag na structural design, kaya hindi naman mabaso ng tao, because of what is happening in the flood control project, tanan ang tao lang, ila sila panguna-una, daw nahigkuan na pulyot na, even if amayo pang inaubra mo, kapin pa ko nagilapit ang eleksyon, ang tanan subong yan, may mali siya na.
0: Correct.
1: Ha?
0: Gusto na.
1: Pero ang aton is, bo ang mayor do, may jutay man nga, pus nga.
0: Nga.
1: Kantubla ka mo, di kung hindi ka mo engineer, hindi lang ka mo nagay, puro pa engineer. Ang engineer, bla pa kantuan yun, di kayo sila yakin, hindi kita nung sitwasyon.
0: Ner, dalit din ner.
1: Pero nang nagapangapi ka lang yan na sa Villamonte, oh. Pagpangapi mo sa Villamonte, pagpungko na, mag-istorya ka kung inabugado, do abugado, kaman. Mag-istorya sa mga doktor, do doktor, kaman.
0: Sa GL, kapihan na mag-dirap
1: na kung nag-istorya naman parte ng engineer, do engineer, kaman.
0: Tapos, pagkakita mo na isang kwanos.
1: May halambala nun, Kagipay Berik, na a little learning is a dangerous thing.
0: Correct na. A little learning is dangerous. Di pagkakita sa picture nga hindi madayon ang barangay iski eleksyon, ga ino ang kape ari na diho, ga bugnaw na kay do isa na nakauras, magpalampuway na si Mundo, si Rimatsi pa rin nyo, ga munom.
1: Di na. Sa piyag kawahin mga kakipay, isa ka survivor naghambal, nga way siya kunok bati alarm?
0: Ha?
1: Nga, sa Imbidion Aster, nga dapat tanim yung alarma, paano may nag-alarma? Guno katulog ang tanan pag sigabong, why na?
0: Maskin may alarma pa to sir dyan. The fire is down downstairs eh.
1: Natabo, Dre. Siling sang isa sa mga survivor, nakita nila kuno una pa yung nagsakay sa lifecraft ang pila ka mga crew sa barko.
0: I think idraya mo nang
1: kaya mas damo ang nakasurvive nga mga crew kumpara sa pasayero. But si ganun, why nila ba sunod? Gra. Actually, yung istorya ko nga kung siling kilala nga sang nasunog ko ng barko sa ilang mga upod. Init-init, galing salog na kagipabili ko. Ang sapatos ko nila, gakatunaw.
0: Malunay na. Malunay na.
1: Mayo lang gani ko kay no automatic na release nilang lifecraft, nakalumpat sila to tanan. Kay kun wala, why gi cruise la chance. Grabe gali kay init sang salsalo no.
0: Kaya mo ni tabo sa Junaster, ang dalom ng economy kita mo sa economy ang patay, damo.
1: Grabe.
0: Kay ang imo nga dalom, grabe na nakainit, gabaga ang salog.
1: Abo gali na
0: tapos kita, ang iyang bangker na lang hinigdaan, dabla. Ikit kayo, di ka mukagwa. Amo na damo nagkalamatay.
1: Amo na nga ton, hibaloon karon mga KK5 sa mga program sa Piyak Kabahin. Ang kinagamo sa barb election, ha, bantayan ta na. May ara kita video karon ipakita. Tingwan ta mala, bot karon ng Bureau of Fire. No? Kay may masip. Anong explanation? Makunmok ni Pabirik, may emergency response ang bumbero. Ang dalan, gamay ng gadaan, nag-double park pa ang mga salakyan. Timpo biro, kinaglang mag-respond. Sudlon, gidya.
0: Tapat ka gidya. Huwag ka dahil.
1: Linason kaya sa bumbero. Kagipabirik. That's why nga, hindi kita dapat mag-parking alang-alang sa dalan, Kagipabirik.
0: May driver pa tong auto nga rasulon, nagro-reklamo ka. Niya, misan linason ka sa bumbero.
1: Wala, kagibig mo kayo nga. Naginahinay pa gani ang bumbero, tani, nga makalikaw. Pero mo ka-emergency na kinaglan. Nung gawang mo, dapat tani, double parking Kagipay Berik mo parking di Spiak, parking di sa Piak. It's a lesson learned nga dapat kung nag-park sa lakyan mo kayuhon mo gid.
0: Parehas na may taytay nga isa lang ang makaagay. Tanan nga sa lakyan kundi mapinalumbaan ay na da. kung una maglabay ang post office na paunahon mo, maski okay. May ambulansya, nakipertrack paunahan ang post office. Mm. Because

0: the postman, the postcar is the king of the road. Mm-hmm. Subong way nagaling ta postman.
1: Wala na postman, subong king of the road. Yung bumbiro, nagidiyak ang ambulansya.
0: Ang postman, subong blok ano, si Shapi na kasi.
1: Si Shapi na kasi Lazada.
0: Si Lazada.
1: Iway na sila ya.
0: Iway na na. Subong ya, bumbiro, ang bumbiro, kung bumbiro kag ambulansya magdunganay, mapauna gid anay ang bumbiro. Ang ambulansya should wait. Ambulansya dapat, unahon ginayang bumbiro.
1: Amuna ang
0: una ginang bumbiro.
1: Amo nang protocol na?
0: Amo nang protocol.
1: Itapos kagid. Ibalong tali karong ipakita na mo mga video. Lesson learned niya sa
0: atong mapatunga kay mo. Dali na linason
1: kasi ang fire truck. Karon may isa pa kita ka episode ang aton nga third placer nga Sumag National High School. Damo ipabati ito. Na mo ni Kakipa Biarik sa ato naman nga K5 News FM NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. In due time, magpatawag kita meeting with all the winning teams para sa ila siling contract. Nga ma-broadcast schedule na ito maayo. San o sila pwede maka-broadcast sa ato naman nga program. Mga kaki-five, ma-post tali commercial break, ma-inom kita sa mainit-init nga DTX Coffee Mix. Inang unay na ito nga kape. Ang unang gina silang damo. Ang kapitaya unay.
0: Gayuhom lang ako kadaga. Ah? Basta ara ka lang ya, gayuhom ko ya.
1: Ang ginasiling lang unay ang aton kape. Why ni ginabuksan gina sila duwan tala ni aton box ya kay Pabiri. Kay kita lang niya makabukas.
0: No? Namin na ako ng kape unay. Pa hindi lang pag unay yan yung ibang na kay kabunlay sila.
1: Ah, kape lang istoryanta.
0: Kape lang istoryanta.
1: Pwede yan, kape lang. Hindi lang mga mo. Yung karumbong Diyos mo, maluoy ka. Oras sa K5 News FM nga ginainom sa ginainom ha sang DTX Coffee Mix ha kay kilang lang gid yang everyday naka DTX Coffee Mix ka
0: correct.
1: In the morning cleansing na mo no? So panahon na ni para sa aton DTX Coffee Break kapag balik ta pabati ta naman ang aton maskara dance karon nga pangsumba nga musika
0: panggarit-garito
1: wala pang official abi nga maskara okay, music
0: ari lang ana
1: ang official mo ni official carrier station ang K5 News FM sang maskara
0: alon logo practice ko na yan
1: oh grabe
0: ang mga balsito kramilya nga K5 Eric ikaw dabi ang balti mamba ko nga K5 News FM your official carrier station maskara 2026
1: oh, di si Papa Jack na yung bala. So, sa atong gabakotro yung mapos kita sa commercial break, mga ka-K5, inigabayang dala na sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alasay si Kwena Interest.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. All right, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
5: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita kag amo nang rason nga anga ginaatake man ang mga buhok ta.
4: Oho, ang cells ang buhok no.
5: Normally ang regulatory T cells ga act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gitwag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo ang imong B cells kag killer T cells ga wild na sila. Gaga-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa biskan ang healthy cells ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
6: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
5: Amo na nga dapat niya, inumid siya D3 Bio, Sir Kevin.
6: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining nag-interact act sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells, ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
5: Di may vitamin D3 naman ang D3
6: bio. Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung giinom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
7: Champion.
8: D3 bio.
9: Ako si Jomer, kitumarget ko sang D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw, gali ka, no? So,
5: yes, sir. Amo na gani, subong sige na ko inong, kay basi maupaw ko, blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong nga T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory T cells kay palainom ka D3 bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag palainom ka D3 bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 bio, kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 bio.
6: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
5: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga punjay,
4: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang, lang
5: pahid mo ang D3 bio.
4: Pahid gali, Sir Kevin.
5: Gamit mo as topical ointment.
8: Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio!
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kitumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Fat liver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
13: Lakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
14: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS Building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Tungo! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
5: Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Gay.
2: K5 News FM.
3: Tugan ko bla.
4: Hindi. Ang itugan yun sa istasyon.
3: Doon ka na muna sila. Kati nung panday nila. Hindi ka bala yan sa ito, no?
4: Isa, hindi, ha? Hindi, no, no. No, this time around sa
3: ito. Nandumduman mo naman.
4: Ang baba mo, katabinas ka.
3: Ikasadya lang. Oh, amo na ni.
4: Ha?
3: Amo na ni.
4: Gagali. Madumduman mo tani na, ma. Yung ganda ka, K5 Eric ba?
3: Ikasadya.
4: Ina ba lang,
3: Katunog.
4: Ha?
3: Katunog.
4: Katunog?
3: No.
4: Habi ko ni katunog nga.
3: Katunog na malipat.
4: Habi ko ni makalapa. Pero, tig, nami kay isang law na to, nag-greet gina siya. Aga pa ka K5 Eric mo.
3: Oh, aba?
4: So good he is.
3: No. Di tumayo man.
4: May, pero, may, ako, pero galing kay, ako blang kalulungoy, distop pala.
3: Gito na to? Nag-greet siya mo?
4: Ako, galing kaya nga, ang ako liho, gamo na din nakasalang sa, kay Justin, kay Jackie. Kasi
3: kay Justin, yung maso, shit, ang kwanto. Ako na lang, Justin, nawag mo. Shit, ang kwanto.
4: Chigi pa to, ito yung chigi pa itong panungkot. Balik tabi
3: ah.
4: Ato niya
3: pro. Una niya.
4: Una niya. Now. Sa ato ka makutod ka kay Pyberry kay kumuha gapan ni. Dugi-dugi min ko punta sa General Peña.
3: Okay.
4: Ang ano gani Western Mindanao Command.
3: West Mindanao. Western Mindanao Command.
4: Commander panawag na sila.
3: Commander.
4: Tingwan ting baluan ko di ba election sa Barmgalidok panay to mo. Ang Basilan is also part of it.
3: Yes, except the city of Isabela.
4: Okay. So ang Basilan niya dalada.
3: Dalagi dyan.
4: Ibaloon to, karoon ko na nung sitwasyon, no? Kaya ganun pinakalaytest dito.
3: Ang kaya dalada ko, is Basilan, Lanao, Maguindanao, Del Norte, Maguindanao del Sur, and Tawi-Tawi.
4: Kaya gusto na muna na ikabugtaw ka mo, ah, manggarit-garit kami kay si Mayor Greg, ang Alton Mapisan nga Mayor. Kapangagda na sa inyo, nga maskarana, Vladis Makulod, ah, bao si Sir Dave Danibas ang SMCT Marketing Department. Hindi mo may labots dulungan.
3: Ngano ka naming again?
4: Hindi ka magnaming.
3: Magamuto.
4: Morning na sila ni Ma'am May Castro.
3: Mayong agal na sa inyo. Mayong agal.
4: Well, here we go with our K5 News FM Mascara Theme 2026.
3: Here we go. Tira. To. Tira hato.
4: Okay.
3: Pindot hato. Pindot hato.
4: Mapindutan ni, no? 2026 lang anaya.
3: At 2026
4: na ko na anay. Maskara, fever, here we go with the maskara theme.
3: Hanot! Dahil lang, do kitang ginhanot.
4: Do nabiti na nga itong tirada sa mga gaw. Okay, good morning gali kay Away gali ang mong gali ni problema tagad ako.
3: Itan pagpuli ni. Ay, pwede si Itan ka pa ka ba picture
4: sa ka ba picture sa to?
3: Ang mga taga K5 bala si, nga naglalagaw to ah.
4: Si May Dagay gapamati sa to ni Maling Cordoba. Gapamati sa program to. Ay, Diyos mayo.
3: Ang ila ginasunod si ni K5 dyan ka Balocano. Ang ginahulat nila ni Karon ng aton nga kwan nga third
4: sumag,
3: winner
4: na Sumag National High School. Ipabati ta karon.
3: Si Gilbert Cordoba ara ay si Major Clifford Bat si General Colonel Clifford Batadhay ara subong.
4: Kay ma'am ano Juji
3: Kumar
4: Batadhay. Ipabati ta sa aton.
3: Kuya,
4: si Mr. Miranda Bla.
3: Batadhay.
4: Sila ni Mrs. niya sir. Good morning sa inyo. Thank you. Agi dapat sige na naman ni Kipaberik inyong presence. Here we go. Ang
3: kwan kalinari na.
4: Dumidyo na bitin-bitin tigabay. Ari na.
3: Hanot!
4: Oh, 2026!

0: Ayos. Okay. Dasan na bitaw pa dasun nang tagarit-garito tas dasang.
1: No, hindi kay gibo.
0: 2025.
1: Smile for more. Feel the beat.
0: Are. Here we go. Come on.
1: Samo na bing camera sa mong noy. Grabe yo. Amo ni gagamit na sa mong yan. Amo ni ilagi na pa play. Bala ko sa'yo kay Cricket yun lang si Kipay ba?
0: Pag-o doon ko lang. Para siya meron sa mga. Tirahan eh.
1: Ang maskara na to!
0: Muna ni, muna ni. Yeba! Come on!
1: Happy maskara!
0: Ika maskara ka gainom ka DTX Coffee Mix taong-taong.
1: Guwapo lang ang mga lyrics ka Kipay Berk, no? Sa diin ka man na lugar halin.
0: Garit-garit, tontas lang, garit-garit.

0: Pisaot na mo ni Kipay Berek.
1: Dadyan si Ma'am Gina Burhay ni Kisaot. Uloy lang gamuha mo na o. Kanyang sa Kisaot.
0: Morning!
1: Rapid fire!

0: Rapid Fire.
1: Ang AK-47.
0: Foro de los Campeon.
1: Okay. So,
0: practicing mo nga tira sang stinger.
1: Grabe. Unay lang.
0: Unay
1: lang.
0: Okay na. Goods.
1: Okay.
0: Ready to rumble.
1: Padawag tala ko di. Ang kusiligay noon pa kaki 5 Eric, ang kampiyon nga si Gwen Riniel. Kung sa magiligay noon pa, kampiyon langkuyan nga klase, na langkuyan ang sunata ta. From 2025 at 2026, ginlangkoy ta na lang sa 2026.
0: Tinaga nga langkuyan, bla.
1: No na.
0: Dahil pila edad siyang bata mo, nga 11 months, ah. Tikabusong ka naman, nga nalangkuyan mo.
1: Hindi ya si Guaya sa English nga to. Yung madala tayo kalabot, sige mo ya.
0: Ilang koy mo lang term si Longo, pero may mga nalang kuya
1: na. Hindi ko lang maintindihan, sige mo ya kaki 5 Eric Fermi. Ang mo ya nga mga wala ganyan. Ang nga to ginistudyan, si Guaya sa music. Mukhang pion in Hiligay noon, it's Langkoy.
0: Langkoy.
1: Si Guaya.
0: No? Ang pabalo ka nung pakaisa si Langkoy?
1: Ano?
0: Puroy. Okay. Dito sing gidi gamay ka marka. Nay malangkoy na ko kay gid 5 na kuya.
1: Okay. Unig short ka mo no. Diga si to ka prontong ka sa una mo. Prontong short.
0: Dito na grade.
1: Diga bag grade 5 ka ba? Malangkoy ka na. Diga si mas long pants ka na.
0: Malangkoy ka na.
1: That's why ang mga tagas pa duwag sila langkoy na sing langkoy gani bata ko taas mo. Si kilitsong kang challenge ko sa tropa ko sa una, lagaw kami sa maskara na zero gasto pati pliti. Libre, grabid, daho sang manok, tag-beer ko na mo. Nga, honestly, wala gid kami may nagasto. That was 1996. Si Kinit yung kugambal. Singapre, may guya ko nagnagad, lagaw to sa Bacolod. Ang challenge nga duha, malagaw ta, zero gasto. Grabe ko na mo.
0: Tiyoy, kayo luway kayo gasto, ano ka pa?
1: Tilagaw lang sila.
0: Kag singuna sa Reljan, na-notice ko, pag unab lang ang maskara to, galakat ang tao singuna sa downtown, gasuksok gina yung maskara.
1: Subong do hindi na.
0: Subong do hindi na uso. Tani mabalik ta to sing una nga nang tanan ba pating audience ba naga maskara o. Subong way na eh.
1: Hindi kay nga wala na maskara.
0: No.
1: Kay ang tao subong niya bisan wala ga maskara, ga maskara na gid man mo.
0: Subay sa pana.
1: Ga maskara sa gila tudtuod ga pagkatao.
0: Tanan nga babae mo sugata mo sa mundo lagba na tanan milok.
1: Ha? Ti maskara na. Yara, blaga si Dingati eh. Nga madata. Nga kita na ita la size, no? Sus igo siya nagabot. First time mo meet up bika mo? Igo sila kabot na snuibi?
0: Na sobra na yung puli ko yan.
1: Pag itsura yan, pag tanong mo na yan, milok, yan, pag panghilam mo, sa muna ako. Mambala. I just mean, pwede puli na lang.
0: Sa elevator, may naupod ko na. Sige, kira kisa-pisa pang mataya. Sa bunggo-bunggo, sa sunglasses, bla, nahulog yung piyak na milok. Diba patay kami kanilang
1: na Gina? Magkakipag tingwan ta malabot na, no? Aring sitwasyon, ipamati na mo, no? Pwede tayo napakita nga may pilason nga army, bisan wala lang audio, police, no? Picture, and ablang video na nga may police uniform. Dito sa bar mga kakipag, okay. Ang sitwasyon, subong may result at sa eleksyon mo. Ano ganyan mga lugar sa akup sang Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao?
0: Ready ang sakup sang Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kung BR. MM. Number one, ang mga probinsya sang Basilan, excluding sang Isabela City.
1: Okay. Nilabot.
0: Ang probinsya sang Lanao del Sur.
1: Mm-hmm.
0: Probinsya Lanao. Sang Maguindanao del Norte.
1: Okay.
0: Probinsya sang Maguindanao del Sur, kag ang probinsya sang Tawi-Tawi. Ang syudad sang Cotabato. Mm-hmm. Ang syudad sang Marawi, kag ang syudad sang Lamitan. All in all, may ara 63 ka barangay kag 8 ka mga munisipalidad ang nasulod sa
1: except Isabela City.
0: Except Isabela City.
1: Why siya madala sa Barm?
0: Why?
1: Okay. Sige. So ginestruyan ta na subong asob na may eleksyon sa Barm.
0: Yes, yes.
1: Ang nagapanguna sa Basilan ang Hataman family.
0: Oh.
1: Ang pamilya Hataman sa Basilan silang nagapanguna sa 3rd district para sa ongoing na Barm parliament seat kakipabi Arik.
0: Okay.
1: No? Parliamentary niyang sa Barm na klase isang
0: autonomous mo.
1: Autonomous region in Muslim Mindanao. Ugaling kakipabi Arik, may mga linok panay nga nabatian dito in Cotabato City, in other parts of Mindanao,
0: yes.
1: Nga sakop sa Barm. Susubong nga dalawa, may kaupod daton at nakantabay na rin sa linya. Magtatagalog muna tayo kay Pabi Arik.
0: Okay.
1: No? Kasi may makasama ho natin si Brigadier General, si Major General Leonardo Peña, ang commander po ng Joint Task Force on Orion and commander of the 11th Infantry Battalion.
0: 11th IB.
1: I-check natin kung tama kasi yung tagal na natin hindi nakasama si General. Previously, he is assigned here in Negros Oriental, ano? In the 302nd Brigade. Tama ba ko? 302nd?
0: Hindi ko pamilyar sa military assignment.
1: So, i-check natin sa line number 1 nakantabay ngayon si General Leonardo Peña. General, magandang umaga po sa inyo. Medyo mahina yung signal ni General doon sa, kasi yun ang sinabi niya sa atin, ano? Medyo mahirap daw signal doon sa Basilan. Hello, General?
2: Paling, Eljan?
1: General, good kamusta morning. Yung pasok namin ni K5 Eric? Live ho tayo ngayon dito sa K5 News FM sa Negros Island Region. General, good morning po sa inyo. Okay, so nakaka-problema pa tayo, ano? We're trying to connect. Balikan ta siguro, hina ang ang problema, hindi signal ang atong line pasulod, no?
0: Formerly the commander of the 302nd Infantry Brigade, Assistant Division Commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Visayas, and currently the commander of the 11th Infantry Division, Philippine Army, and commander sang Joint Task Force Orion.
1: Amo na kinahambal ta.
0: Amo na siya.
1: Okay. So, this time around, no? Gina-try na ton nga ba-check? Balikan ta si Major General. Major General Leonardo Peña, ang commander sa 11th Infantry Division and the commander of the Joint Task Force Orion in Mindanao. General, once again, good morning and welcome to K5 News FM. General, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Eljan and Eric. Magandang umaga rin sa iyong mga tagapakinig.
1: I see, General. Thank you so much po sa pagpaunlak sa aming pong imbitasyon na makasama ka ngayong araw na ito dito po sa K5 News FM Negros Island Region. General, alam mo namin itong lalawigan ng Basilan is part of Bangsang Moro Autonomous Region. And we are conducting, presently we have an election in BARM. Pero meron po kaming mga nakalap na mga impormasyon both on local and national media. Nagkakaroon po ng mga putukan in several areas in Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In Basilan in particular, kamusta ho ba ang sitwasyon dyan, General, ng peace and order situation natin?
2: So far, naging mapayapa naman generally yung ating pagkandak ng first BARM election dito sa Basilan. Actually, sa ngayon ay yung lang naiwan na 8 polling centers sa bayan ng Maluso ang ini-start namin ngayong umaga dahil for reason na yung mga ballots ay kailangan pang manggaling ng Manila. So nairating dito kahapon at 6 p.m. So kaya ngayon lang umaga uli mag-start ang election for those 8 polling centers.
1: Mm-hmm. So wala ho bang mga napaulat? Kasi may ibang mga areas in BARM na yung mga teachers na sila ang nagsiserve as election officers ay nag-withdraw at for security reasons nag-back out sa kanilang mga polling precincts in Basilan. May ganito na ho ba ding mga report na natanggap ang inyong tanggapan na General Peña po?
2: Sa tulong ng Panginoong Diyos, wala namang nangyaring ganyan dito sa Basilan at hindi nga kinailangan pumasok sa loob ng mga presinto ang ating sundalo dahil naging smooth naman lahat ang pagkandak ng election. Although hindi rin mawawala yung parang minor na kaguluhan sa mga butante kasi meron silang kanya-kanya mga sinusuportahang partido. But generally ay naging peaceful ang Basilan na BARM election.
0: Okay, that's good. General, si K5 Eric po ito. In your end, dyan sa Basilan, it's very peaceful. Now, Ano bang very dominant dyan? Yun ba ang UBJP ang dominant dyan? Yung United Bangsamoro or ang
1: BFP?
0: BFP, yung Bangsamoro Federalist Party. Anong dominant dyan, sir?
2: Halos nagpapantay lang sila. Dahil dati naman sila magkakasama rin sa isang grupo ng MILF. Nagkahiwalay lang sila for reason na meron silang sinusuportahan nga na magkaibang partido.
0: Okay, that's good.
1: So ano kayang kung i-compare natin yung Basilan in different areas, based sa inyong monitoring po, saan po nagkaroon ng medyo may kaguluhan na part ng barn po, General Peña po?
2: Dito sa Basilan, nagkaroon kahapon ng tension lang doon sa isang bayan, which is yung Albarca. Hindi kaagad kami nakapagsimula dahil nagkaroon ng parang formation yung MILF. But through negotiation at naipaliwanag naman kung ano yung dapat mangyari, sa tulong na rin ng mga kasamahan nila from the MILF, from the local government and our security sector, nagkaroon ng pagkakaunawaan, kaya natuloy din yung election.
1: I see. So, sa election na ito, yung COMELEC, sila yung overall in control of the election. Ano ho naging papel ng military po dito?
2: Basically, security aspect ang aming primary role. Pinotektahan namin ang mga COMELEC officers, pinotektahan namin ang mga botante, at maging ang mga vicinity ng ating mga polling precincts. So, yun lang ang naging role ng military.
1: So, in short, mayroon po tayong deployment sa bawat polling precinct ng mga members of the Philippine Army under po sa inyong command.
2: Correct. Kasama rin namin dyan ang PNP. Mm-hmm. And in some parts, nakasama rin namin ang Philippine Coast Guard.
1: In the conduct of the checkpoint po, marami mga checkpoint in dilatag dyan sa lugar. Wala ho bang mga recoveries of illegal possession of firearms among supporters ng mga grupong ito?
2: Meron din. Merong yung nagkasakitan na kaya na-put into custody ng Philippine National Police. Tapos meron ding unexploded na mga improvised explosive device, pero isang beses lang 'yon na nangyari before the election. So, but generally, the entire conduct of election here in Basilan ay naging peaceful.
1: So, hindi ho nangyari sa Basilan itong viral video na kikita namin, may dalawang puting SUV, Fortuner ata, na...
0: Sasakyan ng mayor yata yun eh.
1: Yung puti. So, hindi pala sa Basilan yung general.
2: Hindi sa Basilan.
1: So magandang balita na ang Basilan ay... generally peaceful yung pag-conduct ng election as of the moment. Mga kailan kaya matatapos ang election dyan sa buong lalawigan ng Basilan?
2: Ang target ay mamayang alas 7 ng gabi, tapos na. Dahil nga nahuli lang yung 8 polling centers at ngayon lang umaga sinimulan. But generally, in-announce na nga ng ating chairman ng COMELEC na walang failure of election.
1: I see. Wala ho bang nangyari paghingi ng reinforcement galing sa inyong command papunta sa ibang lalawigan po in BARM?
2: Wala naman. Basically, nag-deploy lang kami, especially noong ipu-pull out na yung mga parafernalias.
1: Okay.
2: Nag-deploy lang kami ng mga route security natin.
1: No. I see.
0: Sir, matanong lang, what makes Basilan parang, you know, sa totoo yan na kay Pabaljan, makita natin sa lahat na report.
1: Only Basilan na walang...
0: Basilan is very peaceful eh.
1: Tama po.
0: Ang maguloin dun sa Lanao del Sur, dun ang magulo.
1: Somewhere in Cotabato.
0: Why is it na contain yung dati, General Basilan yung pinakamagulo eh. Ngayon na parang peaceful kayo dyan.
1: Tama.
2: Actually, natutunan ng tanggapin ng mga tao yung pagkakaroon ng peaceful environment here in Basilan at saka yung nasasakop po pa isang probinsya, yung Sulu. Kaya patuloy na nagtutulungan ang local government unit with the local chief executive and other sectors and agencies of the government. So, mas nararamdaman ng mga tao na talagang ina-address yung needs ng community. So, with that, sabi ko nga, ito na yung may semblance ng good governance in the area. At yun yung hinihintay na matagal na ng mga tao. Kaya progress na ang iniisip nila, yung pangkabuhayan nila, yung development ng probinsya, yun na yung iniisip nila. Kaya nagiging somehow marami ng professionals talaga na mga tao natin dito sa area ng 11th Ayd.
0: You know, General, yung dalawang lugar na sinabi mo, yung right now, where you are right now, it's in Basilan and Hulu. Mm-hmm. Grabe, yun ang mga hotbed dati. General, pag sinabi mong Hulu at Basilan, parang...
1: Napaka-init na bakbakan.
0: Parang Dabilo. Afghanistan yan at saka Israel nag-gulo, General. So ngayon, it's very peaceful.
2: Correct. Kaya nga, sabi nga namin sa mga counterparts namin, yung mga partner stakeholders natin, we have to keep this peace. Dahil ito yung makakatulong para mas magkaroon ng improvement ang kabuhayan ng mga tao.
0: Very good. I like that word. Keep this peace.
1: Yeah.
0: It's a good quote.
1: Because if there is peace in the countryside, there is development capability.
0: Correct.
1: Habang meron pong katahimikan, napakalaki po ng kaunlaran na makamit ng isang pamayanan. So General, we would like to thank you for giving us an update kung ano pong nangyayari dyan ngayon sa lalawigan ng Basilan, kung saan nagkakaroon din ng BARM election as of the moment.
0: You know, saying congratulations to General Peña is an understatement eh. Yung may bigay namin, sir, sa K5 News FM.
1: Na-miss na natin yung matamis ng ngiti ni General Peña dito.
0: We will tell him, General, live longer so that peace will continue to reign in that area. General, salamat
1: congratulations,
0: po.
1: Congratulations, sir. Salamat po, sir. God bless po sa inyo.
2: Yes, maraming salamat din sa inyo at God bless you all. God
1: maraming
2: bless.
1: Salamat po. Major General Leonardo Peña ng 11th Infantry Division. No?
0: Ang inang duwagin siya na maghambal ka Basilan, maghambal ka Hulo, Sulo, kakululbaan si Riljan, kakululbaan, subong galik katawahay si ila, kaya ang dako nga inaway subong ara sa Lanao del Sur.
1: Grabe, dito galik, di na itong makita mong issue, bigi kita mo itong ginalampusan mo. May mga pulis, hindi kasagang sa ila mo. Ang guabi, may mga clan dito sa salinga mga lugar. Do grupo.
0: There are two major clans in that area.
1: Okay.
0: One is ang grupo una gid ang grupo sang ang grupo sang UBJP, United UBJP. Bangsamoro Justice Party.
1: And the other one,
0: ang ilang leader dira is si MILF chairman gid si Ahud Al-Haj Murad Ibrahim.
1: Si Murads.
0: Oh, Ibrahim.
1: Okay.
0: Ang kontra niya nga grupo, amo naman ini ang grupo sang mga politiko naman nga iban nga mga breakaway sa MILF.
1: Okay.
0: Amo ni ang Reform Party.
1: Mm-hmm.
0: So amo ning kontra niya nga diri sila ginanaway ang Bangsamoro Federalist Party.
1: Dira actually nagluntad ang Linok Panay.
0: Yes.
1: Nga kun sa di may apat nga ginreport patay. Kag may mga napilasan, may pulis pa yung napilasan sa paa mo.
0: Tiki puro tanan powerful ang makasial Hans Murad to ang imay.
1: Puro yung armado mo.
0: Ang kontraya, chief sang interior minister sang BRMM.
1: Grabe.
0: Amo si makakuha. Ti grabe man mga
1: armado. Puro may mga tao.
0: Oo. Pwerte nga away.
1: Ti hopefully makontain sila sa military kay ti kun gusto niya ka military kay magyapon nila talam na imo,
0: correct,
1: no?
0: Correct.
1: That's why bisan nano pa kamo ka power for ng armado, gobyerno kontra niyo ay gigawin sa imo.
0: Why kagid pa daw?
1: So that's why we have to abide the rule of law. So bantayan ta kung matapos na ni kagi pamiyari today kuno niya sa Basilan basi matapos na karon.
0: Kagkatingala
1: sa hapon sa gabi tapos na ni.
0: Walo na lang kuno to ka presidente ko.
1: Gakalipay kita. Actually na delay ang pag-abot sa mga election proper now. Yes. That's why nga may pila ka mga 8 polling precincts. Nga waay madayon ang election kapo kundi subong pangadlaw. But grabe kalinong because ang mga tao dito nga matamat nagro edukar bla kagi pamiyari. The importance of peace, no? Si Romar Duran, kapangapina siya kuno DTX Copemix, nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Well, this time around sa anong program, check to na si K-5 Wilson Villena. Panawon tabi, isa sa mga project na nga ginparigayon, ining pag-connect sa Barangay 35 ka Barangay Singkang Airport Block. May taytay na nga ginimo, and ining taytay nga ginimo, ginubra pa ini sa previous administration ang budget. Ang pag-implement na tabo na lang sa present administration.
0: Okay.
1: So, ang iban, nagamuno, gina-question niya, mga mula ni Klaba, mula ni Dako, nga kamahal gid. But if you try to see the structural integrity, ang ambal gani kami, or siya kadtubla ka mo din. Ang mga engineer mismo, hindi lang nagapalo pala engineer, kay nagapakuno-kuno ang mga engineer, kay dako na problema.
0: Ner, Ay saya nga eng.
1: Ha?
0: Magsiling. Hindi mo na tawag na sa construction.
1: Magsiling kaya ng eng likado na.
0: Di ba mo na tawag na naman.
1: After 9 months ang eng likado na.
0: Lalang ko yan naman.
1: So i-check ko ano sa line number 1, si Kay Pag Wilson kinaka standby na.
0: Okay.
1: Kay mismo si Mayor Gigdo medyo na kaguro ang alkalde sa Bacolod do ka ba tiyag jutay ng insulto bla. Nga ang balon nga 3. Something ang bilis ang taytay. Wala na itsura niya.
0: Mm. Oh. So may paman pa. Yan ang kabilya, gold.
1: Abiyan mo nagliyong
0: mas bilang. Ayun mo po lang istorya.
1: Kung kaysa, kung ikaw blang nga gobra ka sa insakto, may amo ka pa na nga komentong, bati andog sakit ng blatsagon mo, bati i-control. Mayo lang ni galing ang isa, hindi ka ba lo mag-control sa nga. Control mo. Mga ukaber diplor, sumugga suka na ni kangin.
0: Ukaber diplor, sugata mo.
1: Mga ukaber diplor, sumugga suka na sa kanginan.
0: Mahambal yung suka. Ano ka, engineer? Kagago si mo.
1: Ug amo ginasiya?
0: Amo na si una iya.
1: Okay. Galing kay ti Greg Gasataya niya. Mayor Greg Gasataya niya. So lain niya nga klase. Lain na mga tamanyo nga leader niya, no? Ah, kagaling niya di sa aton nabingahan na isa media.
0: Kay Master Jun na suka nga engineer, may pagwala sa tubangan ko. Nga amo raw. Ang itsura mo, nung buaya pa na ako. Amo na siya magampal.
1: Grabe, prangka.
0: Amo na siya ka. No?
1: Sakit na yung magsugilan nun
0: siya pa. Sakit ito yan. Hindi kita yung
1: i-check ko, Miss Kipay Wilson, na nung ining mga feedback na nungod sa nga project. Buat tugin siya ito sa lugar. Katahong mga libakod. No? Son, good morning.
0: Morning, Wilson.
3: Good morning, Kisan Al John. Kisan Eric.
0: Din siya?
1: Ara siya, oh.
0: Dali lang.
3: Nagapa ni Maho.
0: Ha?
3: Hindi, ako kapagita sa ako, narin ko na hello.
1: O kita.
0: Dyan na. Hindi ang kamerata, guro, ang kamerata, medyo ikwan.
1: Hindi, siya, ara na si Wilson. Ara.
0: Ara. Son, ikaw na, son.
3: Ara kita, ano ko, masao.
0: Hindi, Wilson, hindi. Hindi. Basta marusdak na.
1: Abi, son, ang ginatindugan, mamuhin ng taytay nga ginahambal mo ka. Okay.
3: K-5L dyan, K-5L, so
0: yes, ako
3: na din ako, ginatindugan. Amo hindi sa karoon ang controversial na taytay rin no, sa Mayasinggang Airport, tangod ini ang nagabalor sa 3.7 million pesos K-5L dyan. Karoon, after si ito sa issue naman ang tuhaw sa social media, ginpadulungan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nagapon ng adlaw, no? Actually, sa aga na bukod kita rin, kaging bisitahan niya, ini ang taytay kito o dyan, and kito na rin. So, base sa initial na informasyon na nakuha natin kito o dyan, kito na rin, ginusubdan ang construction sa isang taytay sa tinalitdan na Marso, sa mga tuig, yung
1: okay.
3: Na human, sinimano na bulan sa Agosto. So, supposedly, dapat, ano ganito, once in June, na human na ini taytay sa Agosto, sa naman, delayed na sa 1 month, kito na dyan, pero,
1: Bali paano na siya man ang budget sang san uri siya kay san uri siya gin conceptualize ang project.
3: Kapag nandiyan ni Kapag Eric sa aton, sila nga pag-ask, no, kung tamangkot, at kaya attorney sa Sir District, no, kung sa post naman na kitaan naman, yung request ini ang project ito nandiyan during the time pa former mayor Alvin Benitez.
1: Okay.
3: So during his last year na i-request siya kita sa Zanik of America. Pero subong niya, ginpa-implement na lang, ginrequest sa niya, may budget sa indigenous office that time. Pero subong na siya, ginpa-implement.
1: Sungguan niya, na may appropriation na isang panahon pa ni Mayor Albi, correct?
3: Requesting pa lang sa last
1: year. Ah, request pa lang. So under the leadership of Mayor Greg, continuation, ginaprobahan.
3: Yes, sa pikayon, okay. Ining na proyekto. And,
1: ano ang isyo nga gina-raise nila sa taytay ng ina, K5 Wilson?
3: Kesa aljan, kung na mga tao pa makutun, na maldita, tere, iba na actually nagapo niya, tapos na napabutsyan, no, sa pagpasalaman. Iba nagpapangkot niya, nagdangat, gito no, sa 3.7 million pesos. Tama, puno kamahal, overpriced ko no. Para sa 3.7 metros niya, kalabao, no, sa nga taytay, kesa aljan.
1: Anong explanation sa mga engineer party sina?
3: After yung explanation, kita dira kayo sa wajan ng kitang Eric sa interview na to. Pero paon ko na yung iyak at GSC pa. Man, po, sa kagapot. Yes, ang project engineer, no? Sa isang ininga taytay. Bako engineer, ano kit ang rason ko nga na malahan kita? Ano pala ang kupunin sa ininga taytay? Nga naging rason nga naging mahal ang ato sa ininga budget. According kay engineer kayo sa wajan, ang 3.7 million, kita igu-igo lang at hindi lang kulang pa ina. Mas natakuan sila sa paggasto tungod sa grouting, kag retrofitting.
1: Si Kenneth Chungko, bla, nag-react kay mga tao nga naka-incendi, bla. Di nga miski balay gani hindi ka kapakumpleto 1 million pos porop lang na gusto.
0: 1 million grahe.
1: Ha?
0: Grahe nga dako.
1: Dumduman mo to ka balong sibo. 10 years pila pala kaya ko. Ano kami nga year to nagsailo sa Guinness na namon. Mo grahe kibot ka mo lang to.
0: 100,000.
1: Sobra. Then si Ma'am Gina Purano, siling ni Sir Kenneth, singa butangan pa ng solar lights, kalma lang ka mo. Sige, go ahead, K5, son.
3: So, okay, tatamantap yung solar dyan, no? Nagdabay man itong motor, ho? Actually,
0: Malay, okay, labyan siya motor, pwede?
3: Wala, pag gina-encourage kay Pag Magdalene kay Sir Eric na maglabay ang motor, pero pwede lang yung kalabay, as long as wala lang yung loads pala.
0: Okay, that's good. That's good.
3: So, ini nga taytay, antes ini, excuse me, antes ini nga kayo, may taytay, ini kay Sir Azan, ini kay Sir Eric, no?
0: Okay.
3: Wala nag-serte sa mga sitete, sa sulod na, sakta niyo bala, sa sulod, sang apat kadikada kay Sir Azan.
0: 40 years!
1: 40 years!
3: Nagalabaw ang kabilya.
1: Pwede na ito naman pakita ang itsura sila sa una, sa wala pa naging pakay o abis ang syudad. Pero makita ito lang di pa rin siya. K5.
0: Di ini siya dapit nga lugar sa Singkang Airport. Anong ginakonektahan niya?
1: Barangay 35?
3: Barangay 35 ka, barangay Singkang.
0: Okay.
1: Ara sa una ako, K5, Eriko. Amo nang itsura sa una lang ako.
0: Okay.
1: Amo nang itsura yung subong.
0: Pakadto ni sa old slaughterhouse na ton.
3: Kinala dyan kay Sir Eric, may nagpamangkot, sir, ako na sila nakita na to. Kung anong rason niya, ay pagiging tagdog kayo.
0: Ano na siya to?
3: Ako rin, sinin na lang. In according kay Kapitan, gusto mo niya maling natahil ka sa anay, pero hindi pagiging paano kay Kanuhan, gaya nga man, matulaan, internet connection.
1: Internet. Iyan na galiya sa mga telco.
3: Hindi na siya, ano, ano kay
1: Manuhan. Telco na, para lang na si internet, guro. Hindi na kurente.
3: Sa kurente, telco.
0: Amo tani ang ipamangkot kung pakina si mo kung ano nang itom na sa ulo mo, dapit.
3: Telco, ini siya.
0: Okay, so, di, sige.
3: Sila mo naman, hindi yan, dapat sa dugon, basta ipawan
0: natin. So, ang ginhimo da, Wilson, kay Pab Wilson, ang ginhimo, ang old nga tulay to, why na ito gingamit, ginbutangan bago, or ginretrofit lang kagindugangan?
3: Ginretrofit, ito lang siya.
1: Okay. Kaya ang sa una sina, ang daan nga taytay, wala riling kilid, mahulog ti ang kabataan. So ginubra, ang kabilya sa kilid, kaki 5 Wilson, galabaw, gagmay. That's why nga giliwat.
3: Yes, ito na dyan. Kaya ako magpamangkot sa mga sanambas na hindi nino, 50 meters ang kalaba niya. Ang lapad niya, kaya ito dyan, is kaya the rate, mga 1.5 meters ang kalapa niya. Kaya ang damol niya naman kaysa dyan, 1.5 man ang damol sa ano na pamanaon.
1: 1.5 meters ang dalom? Damol?
3: Yes, o. Ang kwal kagapon, man ni Mayor Greg. So, pamatian, tabla kaysa dyan,
1: sige.
3: Ang interview natin kagapon sa project engineer, no? Sining ang controversial na taytay, dari sa may parang racing kang airport, kaysa dyan, and kaysa dyan.
4: Ingrautingan, tani siya. Kay paras mo sa mga taytay lang ang mga nagkala pabuka ka nagbulwa ang mga kabilyada ya paras mismo delikado ni iskan maglabay gani ang kabataan di kagang mga sikad motor gatayog di siya so amo ni sa gin prioritize ta gid ni kay adlaw-adlaw ang kabuwi sa mga estudyante nga naglabay mga tao diri sa sungay pagadto sa barangay 35 dito mabalaan kung anytime base kung ma-tusdak ni ang taytay. So that's maging prioritize na ni. Gibot ka nga, gin-prepare na niya siya, gin-subpunta.

0: Oo, oh, kintiltik ta gini. Kintiltik ta gini. Pagwa ta gini. Hasta ang mga daang, mga nagtok-tok nga mga kabilya. Gin pagwa ta gini. Gin inisan ta. Gin join ta. Tapos gin grout ta ni. This, ang pag-ubra na mo ni nag-follow ni Sayas ang DPWH na standard na specification.
1: Sa lokal, nga budget, sir, din kita mas natakaan sa pag-asbos.
0: Ari sa aton nga rectification sa aton nga kabilya kagpag-grout ta. Ang na pinaka-main niya nga component.
2: Okay, so sa putinigon, sir, sa isyo nga ginrapingan, mm. Kaya layok niya ang ilasin ng aligasyon.
0: Ginrapingan ta ang... Ini makita nyo sa picture.
3: Wasak niya ang daan. Tanong mablaki pa, Merik. Wasak. Ang original na tay-tay, wasak na.
0: Naging sira na mo ni. Eh, delikado para sa nagalabay mo. Sa mga naging requestan, tagini priority nga mabudgetan. Kaya para nga ang tabuwi sa taon dito ay mabalaan. Anytime, mag-usdang ni siya, madala ni siya
3: sa mga
0: mapituan sa sang baha. So, i-prioritize na. So, muna siya sa mga products ng atong pag-budget siya.
3: Okay.
0: Ang aton nga starting date March 6 ang iya nga NTP natapos ta August 30. So ang iya sini nga contract end is sa end pasang sa October.
3: Okay.
1: Nasa study na to, sir. Up until ano nga tuwig, may pala ka tuwig na mas hardcore na ito.
0: Naubra ta niya siya 2027 if I'm not mistaken. Mga 20 years pa.
4: Action ka bira ni ko tayo.
0: Ang amon na na-request.
3: Wilson?
4: Yes,
3: okay to. Ang nakita ko nga microphone kag cellphone nga nagasaang mga 15 kabilog ang tingog nga pamangkot na batiyan ko 2 kabilog imo kag kay Red.
4: Oo.
5: Pero ati sa G5 gawa. Tanawa mo lang. Wilson, tanawa mo lang kunwa. Wilson, tanawa mo lang G5 Wilson. Kunwa ka mo giprovidean sa microphone kung may kita man ang logo sa G5. Talin mo ay naman ito makita to.
3: Ang maka 15 kabilog ang microphone kag cellphone nga gasaan.
5: Kung si Red ya kag si...
3: Duwala ka tingog batian mo kay Red kag kay Wilson.
5: Tanong mo lang kay mga baba nila. Hindi mapunggan.
3: G5 Wilson, G5 Eljan, ari ang itsura sang daan ng taytay.
5: Ang ipakita, Binoy. Para fair blast tao, yung gudabi. Ang daan nga taytay, pakita.
3: Ipakita tong daan nga taytay. Hindi na, atong ipadala ko na to. Magipadala ko na.
5: Ang ara medyo na repair na.
3: Dali lang. Ara na siya sa G-sit, ha? Tanawab lang. Ang itsura sang tulay, singuna, daw taytay sang kwan bla, daw taytay sang gugma nga wala nagbalikay. Subong iya.
5: Ay, uhuno ka itsura iya.
3: Daw taytay sang gugma nga wala nagbalikay. Subong iya, daw maarang-arang na. Wilson, dari tubang, hindi magtubang sa suba. Wilson, daw ginakulbaan ko. Daw ginakulbaan ko, noy, daw ginakulbaan ko.
5: Anong ginakulbaan mo?
3: Basi maglumpat siya magulpe ka, magabal ka. Niyang kiluhan, ang kiluhan sa gym, daw mabuka na. Daw ginakulbaan ka.
5: Grabe.
3: Pero very good, Wilson.
5: Ara-ara pakita tada ang taytay.
3: This was the old bridge. Tanaw lang
5: imagine
3: tura
5: mo, hindi ba puslan? Nami ito tani, itong picture, gidya ba lang makita mo, nag-side view, ang bago nga taytay, bla? Daan na, that's the old daan. One. Gaguluwa, gali ang kagalkala niya.
3: Oo, gaguluwa na siya. Hindi siya, kumo expose na, so why na yung iya kinatawag niya ito? Amo ito ang balbla kayo na sa Riljan, ang iya nga structural integrity.
5: Questionably na.
3: Questionably na. Kasi, kuha na siya mo, na-oxidize na, natuktukan na.
5: Correct.
3: Kung sa tulaan pa, why na nakakuha, why na kaditribayo na?
5: Ang tulaan niya, lugmok, malugmok, humok.
3: Humok na eh.
5: Nag-problema na sa osteoporosis.
3: Isa pa na. Why sa kaditribayo mo?
5: Wala sa kaditribayo. Tisubong yan, kaya naka-ging kampiyon na gin.
3: Kagang kulor yan, naka-maitisi na siya.
5: Ang kulor yan, maitisi na.
3: Isa pa na.
5: Amo na kita siling ganado nga servisyo.
3: Na. No? Mga ka K5, this is the bridge. So, Inicia is bridging the two areas, Barangay 35 and Singkang Airport.
5: Sining ni Mercy, sa mag-amunang itsura sa taytay nga gina-report Wilson, doon hindi niya marumpag, at least berlagan ko na.
3: Isa pa na, hindi lang mapatama mo. Kaya basit na, budlay na.
5: Siling pag-iniping sa bakod na eh, hindi ka na ihadlukan. Pagdalagan na eh. Kung tarawon mo ang taytay, dako ang improvement, no?
3: Dako.
5: Well, kung hindi naton abi ni pagtagaan sa nagakaygo, at kung ulo engineer ka lang, magpulo pa engineer ka na kay Pabelson, masiling ka lang at iya mo ni eh, no? Ano ang statement ni Mayor? Pamatian tabi si Mayor? Kaya doon, medyo tayong piti ka Mayor sa makulod mo. Nga kanto, di bla ka mo, mga engineer lang bla. Hindi lang nagpakuno-kuno ang engineer. Abi.

0: same time din.
1: Mm.
0: Sa akin din siya kawayan lang at the time. So as to the technical aspect of that, hindi mo yung engineer, I rely sa recommendation, kag guidance, evaluation sa atong sining city engineer's office. No? So ang ginhimo is more of structural problema sa footbridge. No? When you say structural, ato man ay ka importante gid the moment na structural na ang risgo sa mga tao tuman ka taas. No? That's why nga gin-implement ni siyang project early this year, second quarter this year, pagkatapos bilang sang Agosto. So, ang kung ano ang ginhimo na pag-o sa sining footbridge at ikamunutan explanation kayo na. It's more of structural pagbutang sang epoxy resin. Hindi na epoxy nga ginabutang sa ato ka. Basibla, magagambala na nga. Ako sa epoxy, mugid na eh. So it's a different material.
1: Epoxy!
0: So hindi ginagamit. So kung mag-retrofitting ka sang
1: ginagamit sa retrofitting.
0: Footbridge for that matter. Ang total length is 50 meters. Hindi 2 katumpay, 3 katumpay.
1: So, parahan ka.
0: Bridge. Ang width sang footbridge, ang beam niya, T-beam, is 1.5 meters. Mga baka-width na kataasun niya. And then, ang kalaparo niya is 1.5. So, it's a T-beam, 1.5 by 1.5. So, meaning, based sa cyber...
1: Okay.
2: Champion, namin na.
1: Tisiling sa mga tagpala. Si kay Ging Kapakay, o ni Mayor Greg, may salig na kami. Amo na yung ambal ni May Martisano.
2: Kay Premiero, ang pagwado, si wala ka lupa mo.
1: Si in Yabla, kabalok ka kong kaisa, kung di kagid magpangusi sa aking paberik, magdumapati ka lang. Siling ni in Yabla, si nga, good job, Mayor Greg. Siling ni Nonig Warren, si nga, okay gid, no? So, very good, ah. Ang ato lang dito is mapresenta. Karon, pwede... Bisang pustanta kay Paberic, damo na ni Malaga ang pa-picture to.
2: Kay ang 1 million subong, matchbox lang na nga balay. Balo ko
1: sino
2: gambal?
1: Sino?
2: Tatalo.
1: Sir, tatalo, pati kami si mo, kahit di kabalo ka na yung mag...
2: Matchbox lang to na, inang mga balay, blan siyang malokos housing na. Ang 1 million sila siril dyan, why mo? Wano, 1 million?
1: Eh, amo na ganis lang ta, ano na, makladings na lang ta.
2: Cladings, gali, cladings lang yung dingding.
1: Pero yun ta, cladings lang dingding, para hindi na ta mamalahan na.
2: Ha? Amo lang ng guaya.
1: Why na ta, chimpo, ano yung post tali commercial break? Pagbalik ta karoon, kagipay meri ko yung kopod ng Coast Guard.
2: Okay,
1: kag mapabati ta nga ton nga third placer sa ato naman nga newscast ka cooperation. K5 Bolson, thank you, Gabe.
3: Okay, pero John and Kevin Eric, live din rin, no? Sa may barangay City Airport, dito sa Taytay, kaginang-update na rin sa inyo sa kalawa sa Mike City, Victory Mayo, kang DTX 500. Dupon natin sa patrol, si K5 Vincent Coral, dahil na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawang sa Negros, K5 News sa Tem.
1: Mayor G lang ang malakas, silik ng mga tagpalamati. Okay na ta, tiyempo sa first portion, pagbalik na karoon, update din ko, punta ang Coast Guard, istoryanta K5 Eric, anong mga protocol ginihimo nila to make sure malikawan ang insidente dito sa Curon, Palawan. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:55.
4: Stand by. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
7: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
8: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko, inasabton, Sir GP, remind us la na yung, simple. Pre inom kamo DTX 500, may TC, kadaadlaw agod. Protektado kamo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Mm. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
7: Hmm, at least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
8: Hmm, husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag indi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Hmm. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
7: Bukana,
8: kita mo. So, no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Mm. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
7: of
8: pesos.
7: Of course.
8: Nga kapsula nga, health investment.
9: TTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi.
10: Dua sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
7: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
8: Ginaparis na ton, ang iningitawag Maitisea Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
7: Amo na.
8: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler ris lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining MITC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
7: yes,
8: ginaparis na ang DTX 500 kag MITC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang MITC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
7: Madamo idea mo.
8: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang MITC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
9: DTX 500.
12: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kapila ka magin sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
12: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX